0: Bansat mga tinugyanan sa balaod sa ilang programa batok kriminalidad pinagay sa pagtaho sa ilang labing duol nga police station sa mga kanudahang kalihukan sa mga personalidad nga narabigit sa illegal nga drugas. Matag police station na doon ay kaugalingon nga Facebook page din na doon ay gibutang nga mga hotline nga mahimong matawagan alang sa pagtaho sa bisanon sa nga krimen sa ilang palibot. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rancho Man Arbo sa Mantiri by HP, Tata Karamen.
1: Rancho Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rancho Mo Nationwide.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
7: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
8: Lady's Choice Chicken Spread.
7: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
8: Pati Kim!
6: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
8: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Mmm! Tofu sisig?
10: With mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
11: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
12: Atong paminaw karon ang atong balita sa sports uban sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama Edward Ligas linya na turon. Kasama Edward, may buntag.
13: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Nahimo nga unified champion si Jeron E. Boots Innes, no? Kagahapong adlaw human niya gipaundang sa 7th round si Sander Zayas, no? Sa ilang away sa junior middleweight kagahapong adlaw dito sa Barclays Center sa New York. Sa first round, gipaluka pa na ni Innes, no? Si Zayas, no? Pinagi sa usa ka kusog nga left hook. Unya, pero sa third round, nakabawas usab si Zander, pinaagi sa mga kombinasyon o nagparag usab si Innes, apan nakarecover kini. Dito sa fifth round, lain na po nga knockdown ang nakuha ni Innes. O nga dito sa seventh round, di na na-knockdown na po unya, gipaundang na sa referee ang away tungod kay Boon o na usab, no? Si Zander, sa maong away. Si Innes, no, human sa iyang kadaugan, iyang gi challenge si Victor Virgil na iyang may sunod niyang away, no, apan ang maong away kani adto pa gusto may tabo ni ni Virgil nga wala pagyapon matagig katumanan sa iyang promoter nga si Oscar Di La Hoya. Si Sander Zayas nga 23 anyos may na pinakayanggis nga unified champion sa WBO og da WBA kagahapon gipakita ni Ines ang iyang experience sa boxing din iyang gileksyon no si Ines na ila sa iyang technical og sa iyang kusog din iyang gihatagag leksyon mismo si Sander Zayas nga taga Puerto Rico bihuman sa post conference nagkanayon si Zander nga medyo na lipong siya og kusog-kusog yun ang mga kumo ni Ines apan bisan pa man ana mubalik siya sa ibabaw sa ring tungod kay bata pa siya og dako pa kaayog kahigayunan nga mahimo siya nga mahimo usab siya nga kampyon sa boxing gihapon ang kampo ni Iman Bakusa Pacquiao niya misang at og reklamo dito sa Games and Amusements Board no kabahin sa referee ni adtong away nila ni Rodelyn Reyes og ni Iman Bakusa Pacquiao sa miaging semana diin na pildi si Bakusa pinaagi sa usa ka majority decision ilang gi-question sa iyang inahan nga hugaw ang maong buksidor og daghan kay lapses no ang referee nga si Gerald Tumildan. Wala pa inuoy pamahayag ang Games and Amusements Board kabahin sa maong reklamo di lang kini may unang higayon no ang referee o di gani ang mga judges sama ining inyong tigbalita na reklamo na pod kani adto sa diadtong una no duha ka tuig nang milabay dito sa Bohol kabahin sa atong scorecard. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon na dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon o tayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
12: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa atong balita sa sports. Ay nata sa atong pag-announce kinsay magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash kaya nasaktong iyang tubag. Plus, naka-follow pa yun sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share. Sa atong mga Facebook pages, nagun man, naka-share o sub sa programa ni Attorney Lou Phil, ang Straight to the Point. Congratulations, nga to ni, kaya nasaktong iyahang tubag, El Nino Phenomenon. Okay, congratulations, nga to, saktong iyahang tubag. Unya, naka-follow pag-in sa itong promo mechanics mo, nang iya madawat ang 200 pesos. Congratulations, nga to ni Baby Canoy. Baby Canoy, congratulations. Ikaw yung kanawat sa itong 200 pesos nga GCash. Unya, pa-usab tag-balik o chat niri sa itong Facebook page, ha? Para ma-send mo dito ang iyong pangalan, kompleto nga name, kanang saktong yun, plus ang GCash number, nga ato na ito mapasa dito ang atong premyo nga 200 pesos. Sinana lang ka sa yun, ang atong DYHP Answer to Win promo. Sa'yo na kayong atong pangutana, kaya diyan naman na ito gikuha sa atong mga balita. O niya, kung naminaw dyan mga balita, makakuha dyan ka labing siguro. Parehas ni Nina din ato karos mayor Julie Flores na diya sa Barile. Nasa skarkar po karon. Na siguro ni siyang sekina nagbiyahin ni na Minos DYHP. Biyahin na siya Minos ginasas DYHP. Yan to bag dire El Nino phenomenon. Sakto sad kay mayor. Congratulations. Okay, namin na Chris Mayor Julie Flores din na sa iyan sa Kinan. Anilang importanteng lakaw na binakayad lang Lunes karon. Salamat sa kayo sa pagpaminaw, Mayor Julie Flores. Unya, wala naman tayo nga oras. Karon taon-taon ha, mubalik sa Attorney Rufil diri para sa pagpadayo na sa iyan mga isyo o mga komentaryo. Standby lang, uman sa itong pipila ka mga pahinomdom. Uman ako diris control kasamang Cases Mania o Gerald Albio. Sa Kosem ni Radio Man Ken Galindea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
12: Sa oras karon, alas 8:11 na.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Ahoy! Kidney Care time!
14: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin.
22: Pakakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Konsolasyon Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
6: Lady's Choice Ham Spread.
5: My yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Padikim!
3: Mmm!
4: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
5: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
7: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong attack na alas 8:18 na mga higala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Now ato sang tagag pagtagad mahigala to duga mga isgutanan karon nga buntaga, duga mga diskusyon, duga mga reports, duga mga issues mga kaigalaan. Apas dili pa ni ay mga winners ron mahigala sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Nastuli niya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
13: DYHP. RMN Report.
14: Mayong puntag ka sa mga regimen na Tony Rufiel, mayong puntag sa tanang suking take pamina na itong sasyon, DYHP. Lahat kita karon sa Cebu City South District. Kailangan sa maswerte yung makalawat sa ito mapahalipay na bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong sasyon, DYHP. Sila Francisco Alastra, Dorothea Caperos, Daisy Hobalin, Nicanor Barbadelio, Cecilia Villarova, Emma Ramos, Ogi Pedrosa, og Marisa Caniete. Og gara na sa ikasingitin niyo sa DYHP.
12: Okay. Asa mas Julius Balilig sa Idol B? Andam na ba mo? Sa atong pasingot sa kabuntagon, alakom, bati na!

0: Okay, salamat kayo sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o Gay FM. Salamat Idol B o Julius Balili. Salamat Lailin Raman sa Ligadas. Labaos tanan sa atong mga naminaw sa DYHP o Gay FM nga sipa ang ilang mga radyo. Okay, mahiga na kini nga portion to glato makikilan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini makikilan sa nagkadaiya nga bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini mahigala sa mas advanced pharmaceutical company. Oga, gi-distribute kini sa Belgian marketing oga FDA approved. Bisan pa man sa bagong formulation o bagong karton niini, nagpabili niya tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Munang barato na epektibo pa. Doka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. San ba may gala sa atong paghatag o discussion sa nagkadaya mga issues, dugang pa mga report sa malamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom. O standby. Alas 8:23 na.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero
11: sa Star

0: diet and exercise na good ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. i-continue mo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: I have Langnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
17: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bilang kilos gani?
19: 500.
18: Hulo.
19: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one. Magi Magic sarap, palit na.
20: Sarap magkasama.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
22: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
24: Atong takna alas 8:30 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight
0: straight to the point.
1: Kini nga portion of Regalato Makiglan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sama ang lalabihan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit kini sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
0: Straight to the point.
1: Alas 8:31 na, unahon ta sa mga higala sa kasaman Jane Gallardo. Desto nga pikas nga linya mga kaigalaan. Kay doon na mga higala report una, no? Atong tagag-pagtagad mga sukit ni Paminaw tungod ni ining maong sitwasyon mga higala, no? Nya isunod na naon niya si kasama nga Arnold Bustamante. Sa dugang pang report, kay doon naman mga higala ay notadong kawatan patay ni human gidulitan mga higala pugakhang.
0: Straight to the point!
1: Ato ning kwan? Na pinaslang ng pugakhang, ha? Kini maong notadong kawatan matod pa. Standby kasamang Arnold at sa unahon si kasamang Jane Gallardo. Kay nay na priso sa hantak, puwerteng hilak kay gimingaw sa iyang mama. Kila may pangidaron na ini niya nganong nahilak man kay gimingaw sa iyang mama or lahi ang gihilakan ini. Atong klaro ho na pila may edad ni mo dong anong hilak-hilak mang kadong gimingaw kasi mo mama. Ako sa check may galang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
0: DYHP RMM Report.
1: Yes Jane. Okay, gamay lang kayo may gala atong balikan nun kasama Jane Gallardo sa dugang report. Labot ining maong insidente mga kaigalaan atong nga balikan ni Daiken o kinabaliha. Atong takna alas 8:33 na mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the
1: point. Standby may gala kay atong balikan sa kasamang Jane sa dugang report kining nga portion mga kaigalaan tud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makapaligon sa atong immune system dipin sa usab sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bumayo atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Maong inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o mga grocery stores o dool mahigala nga clinic na sa inyong mga lugar. Dinhi sa Cebu City, mapalit ka na sa Life Extension Clinic, ginanimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man mahigala sa Consolation Branch sa Life Extension Clinic sa may ADM Building Consolation Branch may gala at bangkini sa may Jollibee.
0: Straight to the point.
1: O ganastong linya na kung mahigala si kasamang Jane Gallardo labot ini nga nangawat may gala gibalhog sa prisuhan pero nihilak mahigala kay matod pa gimingaw sa iyang mama. Basta muna may galang detalye sa report kasama mo sa balita Jane Gallardo.
0: DYHP RMM Report.
2: Yes, Attorney Rufil, nahimo na noon yung katawanan. Attorney Rufil, reporte naman yung hilaka ang kining 28 anyos na ulitaw, pero doon ay babae nga kasing-kasing, Attorney Rufil.
1: Oy!
2: Kaya giningan sa siyang mama, human nga nadakpan ni siya kagabi, tungod sa illegal nga sugal nga mao ang hantak, Attorney Rufil. Hindi niya nakabo sa may sitio Tagunol, barangay Cugon Pardo, ng dakbayan sa Sugbo. Matod niya, Attorney Rufil, ang iyaharap ang gipusta at iyahang paga sugal aning hantak ang iyarap ang yung makwarta nga kanang manghakot siya og tubig at ni Rufila. Busento sa siyang makwarta kada adlaw sa panghakot og tubig ingon man nga manglabay pod siya og basura. Sumaon ang iyahang kalingawan pero kada adlaw pod ni siya at ni Rufil maghantak. Kauban ang bisan kinsa niya nga mga silingan or iyahang mga kailalang at ni Rufila. Kagabi doon na siya ay usaka kauban niya lalaki ate ni Rufila nga siya 49 anyos ni. Ibag-o lang matutan niya nga na ilahan at inerofil. Pero nangagad man niya og hantak mo itong lisukol po siya. So sila rin kagabi idong mga inerofil. Ang kinidiyay na priso, galyasan lang ni siya sa soda inerofil nga si alias Makmak at inerofil. Kasi niyang hilaka sa atong pagpangutana, may nga nung nihilak man siya at inerofil nga nasood siya sa prisuhan. Kaya kasi niyang mingawa na siyang mama kay wadi ay nakahibaw nga nasood siya sa prisuhan na Tenerofila.
1: Oy, ba di 8 anyos naman kasaman din. Mingaw-mingaw pa siyang mama o lahi ang gihilakan.
2: Mingaw-gid siya matod pa Tenerofila kay 19-8 na iyahang edad na apa man gihapon siya sa poder sa iyahang inahan. Nagatag na siya nagmay, ilabinag makakwarta siya Tenerofila. Pero, nagsisinit siya ng kanya na aklan lagi gagabi niya. Doon na po'y naka-report at Tenerofila kay pwerte magudin niyang sa baa. Kauban na ito yung Rufil. Perting sa baa, mautaw ng reklamo in town ng mga residente sa lugar. Mautaw niya, Jesus, dahil niya sa itong kapulisan, niya na-atlan man sila at ito yung Rufil. Padong na ginuntan ay niya uli, pero gitawag siya balik siyang kauban kaya maghantak na po sila balik. Gawang sila ay nangyong mga ito yung Rufil, ni balik po siya, mautaw na-atlan po siya sa itong mga kapulisan. Hindi nakabawi in ta siya sa 600 na unta iyahang kwarta at ito yung Rufil. Atlan lang yun niya, nadakpa siya. Matod niya ito ni Rufil. Hawa lang din siya ni Daga. Nagpandakop lang din siya. Nikuyog lang po siya sa atong mga kapulisan. Tungod kayo doon lang po siya kalapasan ito ni Rufil. Pero pag sood na, gabi ito ni Rufil, hangtod ka ganiha, nagsigira daw ni Matod pa o hilak sa sood ito ni Rufil. Huwag na rong tog. Kahit parti gini ang minyawa sa iyahang mama. Pero...
1: Ano mo na yun? Murag doon na siya pagkakuan? Murag may pagkamahuyang kasaman din?
2: Mahuyang. Bayot siya at ni Rufil. Mga siguro niya humo kayo kasing-kasing at ni Rufil.
1: Oo, oh, humo.
2: At ni Rufil.
1: Gimingaw siya ang mama o gimingaw? Basi na ilang gimingawan?
2: Nangutana gani at ato ni Rufil kay duhara man sila ang naghantak at ang ipangutana if uya ba ito ni ang iyahang kahantak gabi at ni Rufil. Pero kay nahibawa na ito, nini o madi ay migo na daw sila at ni Rufil. Bago lang sila nakaila, niya tuwod kaya kanaganing mga tol na yun iyahang kamot at ni Rufil kay kadaadlaw na magid siya manghantak. So kung na ay manghagad niya, musukol gid siya at ni Rufil kay makabawi-bawi man siya. Iyahagong kita sa iyahang pag-sideline sa hapot o tubig or masura at ni Rufil kay 200. Pero makadaog siya sa hantak, maabot mag 500 pesos at ni Rufil. Mo nang murag mawiligid siya. Pero karon kay gibalhog naman gid sa prisuhan pero ato na sa Iran na ikaduhang higayo na niya na priso at ni Rufil kay una pud ni siya sa laot sa una nga pagpangawat. Walo ka tuig siya at ni Rufil na priso siya ni adtong 2007.
1: Walo ka tuig?
2: Walo ka tuig.
1: Kapilti mingawa niya sa... Pilti mingawa siya mama.
2: Pilti niyang mingawa. At ni Rufil, kapaman doon niya nabuwag siyang mama. Samot na karoon na puna na po. Mingaw na po gayo siyang mama. At ni Rufil, dagko in town ka ni Sigluha. Ganiha at ni Rufil, di na ginato masabtan. Ang iyahang gitang istorya. Tungod niya gabako. Ugid siya. Tungod siyang kamingaw niya. Nangutana ta nga gusto ba siya nga manawagan. Nga para po makahibaw ang iyang mama kay kusog na matadira sa may tagunol ato ni Rufil. Wapod siya ni Sotis pangalit siyang mama. Wapod siya. Sige lang yun siya gihilak ato ni Rufil. Wala siya ni Ingen Wong. Kasi pangalit siyang mama at least man lang mapanawagan na ito, mapahibaw na ito nga naasa sa prisuhan. Pero wapod siya ni Sogwat ato ni Rufil. Naghilak lang yun siya. Kutob lang yun siya sa paghilak ato ni Rufil. Pero tautaliwa siyang kaminga sa iyang mama. Matod niya ato ni Rufil nga iyahalang servisyohan. Nakaservisyo gani siya 8 katuig. Samot na kaninga, pila rin ni Kabuan po natin ni Rufil ang kining maong sa laon nga iyahang nalapas sa karong mga gayuna po natin ni Rufil.
1: Iyon sa man niya pag-survive itong 8 katuig na priso siya nga wa dito iyang mama.
2: Kutob lang gisa sa paghilak, pagtuwa sa iyang luha at ni Rufil. Huwag mong gisa mabuhat. Kaya dugay-dugay mong gisa suod at ni Rufil. Di man po pwede makasuod iyang mama dito. Kutob lang gisa sa pagkamingaw.
1: Kwanin mo yun nga dyan nga. Nga nung hilak pa makasong mama nga naanad na magkagawa imong mama.
2: Wagan niya kay nakuyawan sa ato ni Rufil. Kaya ato gipangutan na diha naman siya nihila kung samot niya. Naanak ko nga nga nung nihila kung makamakmaka. Ay siya nga, hindi nga ako sa ako, mama. Ay! Murag bata kayo ba? Maluoy bata. Murag magkatawa ko rin taon sa ato ni Rufil. Kaya dako na kayo din taon siya. Niya ka nang sakto na ko rin taon siya sa panimuot. Naanak ko siya buot gina ni Rufil. Pero naaragid gihapon niyang kaminyaw sa iyahang mama at ni Rufil. So mao na, servisyohan niya ni sa bilangguan. Gutob lang din gihapon siya sa pagpato sa iyang luha. Kaya huwag siya mabuhat.
1: Oo. Oh. Okay, naputol to mahigala, ha? Naputol ang report ni kasamang Jean Galado. Okay na to, Daiken, porbida. Naunusang kalakiha, mahigalang. Okay na, napaikwan, pa-extro lang sa kasamang Jean. Napa sa linya. Sige, mga kagalaan. Nyo speakers ka bahin, doon na to, mga higalay. Kawatan sa niya na gidulitag pusil spugakhang. At ako haoning report noon, mahigala ni kasamang Arnold Busamante. Kini nga portion, mga sugiti paminaw. Hatod ka na to sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina o kulon. Kini ang malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o na motubo sod sa tuntina o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kalabi seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigo mga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ani mo ang imong hugaw diha sa atong tinai. Mao makahatag rin kini kahupay sa tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Pagis pag-inom, magkola kay usa ka sachet, imong isakol usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake og mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa life extension vitamin D3.
3: Straight to the point.
1: Atong balikan final report ni kasamang Jane Gallardo. Ato lang papanid anak kasamang Jane. Yung saman, ang mga pulis. Malala na nga tawa lang siguro mga pulis. O ano mo to o mga pulis nga gimingaw. Wala mo bisita pa iyang mama hantod karon kasamang Jane.
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Nihilak po din sa maayo at tinirofil kayo. Huwag din kayo ba ang iyang mama nga nadakpan din siya gabi. Eh, gabi pa may siya nadakpan na tinirofil. Yung tagkaroon, huwag pa siya madua o tungod po da, kaya huwag pa kahibaw ang iyang mama. Kaya maski iyang mga silingan matod pa, maragway nagkapahibaw po nga ito sa inahan na tinirofil. Mm. Huwag siya karoon na, huwag pa din siya kita sa iyang mama. Pero ito mga polis, maragway na home na lang po.
1: Ang iyang kauban sa hantak, nadakpan wa?
2: Nadakpan po, nadakpan, nagkuyo gihapon sila sa sod.
1: Nga, wani mo ina nga, pagdiwas na lang mong hantak sod.
2: Nagkuyo ni, kay niok-ok ni sa daplin po ni ang iyang kauban at ni Rufil, kay Minyo o Rabani, Minyo ni ang iyang kauban.
1: Wala yung bisitaha ang iyang kauban sa iyang asawa, kay Minyo Makana, o mga anak, o iyang pamilya.
2: Wala pa sa dinidoaw nila sa ni Rufil. Wala pa dinidoaw nila ang mga lawa, pero basin karon taod-taod po, na ay mo doaw na ani, niya makapahibaw na po. Kay silingan raman din niya silang doha ni Rufil, basin makapahibaw na po niya kabanay ni Ningo sa kanadakpan, niya kaoba ni Makmak, nga to po sa inahan ni Makmak, basin di ay, nga ma-doaw na po ni Makmak karon na ni Rufil. But, mauna no, nga servisyohan niya, matod ang kining maong sa laod niya, iyahang nabuhat na po, da, stood balik sa parisuhan na ni Rufil. Mana itong nakuha, gikan din yun sa Nea 1 Police Station. Kauban ako sa itong RMN Patrol, ito Speed Pilot, Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Radyoman Jane Galliardo, DYH, Bita Talk, RMN.
3: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
5: Rush Boy Nationwide.
1: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa mga report. Alas 8:44 na, standby sa ato pagbalik.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naanamoy progress?
21: Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
20: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
25: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na.
29: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 24961 series of 2026.
30: Globe G Fiber prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
31: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
32: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
33: Sulayipod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
36: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
37: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
38: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
39: Dito na buo ang confidence ko.
40: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
41: easy maging best me.
42: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
43: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
44: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
45: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
46: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
47: Strong for the Filipino.
48: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
49: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
50: ACS.
51: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Right Med.
52: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
53: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon.
43: Tito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel

0: to lumanat.
1: Straight to the point.
0: Kini nga porsyon may gilatod ganato usab sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll herbal food supplement, dunay kini A, B, C, D nga formula. A, mga higala para sa ampalaya, B, para sa banaba, C, para sa kamuti, o D, para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon, ang gihimo isip herbal medicine. Munang epektibo nga magkatabang mga higala sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, ingoman constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:51 na rin, notadong kawatan mahigalag, gidulitan og pugakhang og namatay. Uyawa ining kalakiha mga kaigalaan na unsa man ning hitabua at ang paminaw una ang report ubanay kasamang Arnold Bustamante. Yes, Nold?
1: DDDYHP. Aha! RMN Report.
2: Kasama nga Tony Rufil, gidulitan sa pagpusil patay gamit ang pugakhang agusa ka i-tricycle driver sa kaubanay ning driver side sa tricycle. Alas 8:28 sa gabi na itong Biyernes dito sa Katarman 2, sa barangay Katarman, sa lungsod sa Cordoba. Ang napatay na ang nadangat sa Karahay District Hospital sa Rakin sa Napolapo, mao si Jandre Mercado Sumagang, 35 anyos na tao, na nagpuyo rosab sa Ubog Garapita. Sa investigasyon sa Cordoba Municipal Police Station, nga dahilan dayon nila ang mga suspek kini base sa pamahayag sa mga saksi, na mao sila ga Manuel Orque Mejica, 58 anyos, taga-sitio Dilamina, barangay Bangbang, Cordoba. Nabay nagpusil sa biktima uban sa duhanay ka mga kauban na sinang Julito Trasmil Pinoy, 52 anyos, o Gritzel Humawas Tago, 43 anyos, kada pulos taga Sitio Takigan, puro matabang Dayas, Cordoba. Matod sa mga saksi sa mga tauderofil na mapay pakinaog sa yaga tricycle ang biktima, gikan sa nagbiyahe ni siya, apan kanit lang naabot ang mga suspek ikan sa luyong abahin. Huwag dahil po sinili gamit ang pugakhang kuman sa insidente dali nga nalibat ang mga suspek sakay sa dala nilang tricycle pareho sa Boga Repita. Bilos na rin ang manhan to pareho ng kapulistan sa Alungsus, Cordoba. O pagka alos 9:40 sa gabi sa maong adlaw, nalagpan nila ang tulog ka mga suspek o nakuha usab ang gigamit na pugakhang. Lakit sa nasaknit ang upat ka bala sa 12 gauge shotgun o usak at basiyon nini. Sling bag ug ang usa ka Kawasaki 100 nga tricycle na doon plate number G109AC nga gisakyan nila sa pagsibat. Dugang sa nagawas ng investigasyon na suta nga silang sumagan og mihika, dugay na nga nag-away sa kinini ang hinungdan na gid kasama to Lerofil kining pagkawagtang sa tricycle ani nga suspitsado nga iyang nabaw-an nga si sumagang boy nagkuha nining iyang tricycle unya gibarigya dito sa dakbayan sa Danao unya gawas ani base pod sa pamahayag ning suspect nga si Oroki Mejica nga duna nay record sa pagpangawat kaning biktima mo inungdan nga siya mo iya responsable sa sunod-sunod nga mga kawat dito sa ilahang garapit o siya na lang hinoon ang bibawos ka sa mga tolerofil. Ipagkutana bitaw niya sa mga investigador nga nung yamang gipusil. Wala siya makahuna-huna pa. Gani kang kay naglagot na siya pagmaayo sa mao nga suspect human masayri na kinimo ay nagkawat sa iyang tricycle o dito gibaligya sa dakbayan sa Danao. Ang kapulisan sa lungsod sa Cordoba, nagandam na o kasong murder bato ka niining nga mao nga suspitsado o tulo ka lang nga suspect nga responsable sa pagpusil patay niining nga biktima nga si Sumagang nagasamtangan nga gibalhog karon sa Cordoba Municipal Police Station.
0: Unsa man ning pugakhang Nold, sila na himo-himo ani Nold. Unsa man ning ikaw kuno fresh kuno Nold, kanang mao ato kuno padul-an Nold. Unsa man ning kuana?
2: Kung sa ato ni diri ka sa mga Tony Rufil, kuan ni siya kanang improvised nga armas nga ang bala shotgun gitawag ni siya surit-surit.
0: Surit. Latong. Oh, yan na, surit.
2: Oh, wala na. Kasama nga ito ng Rufil, no?
0: Yung sa mapaghimo ni Nol, mura man o gamurag sungkod man lang niya, kwan?
2: Kwan niya kasama ito ng Rufil, kanang pipe mga, kanang puthaw, o niya, gibutangan niya o kanang buka kasama ito ng Rufil, o niya, ang pagpusil ni mo ani, wala kap, dili kablit, mura siya glutahang kasama ito ng Rufil,
0: mm-hmm.
2: Kanibig mura itong ihapakon na bitaw ni mo?
0: Oh.
2: Hatak na rin mo, diha na bubuto na rin siya kasama ito ni Rufil.
0: Mm-hmm. So sila rin naging muhimo, ano,

0: Sila rin nakimuhimo ani kasama sa Senator Rafael. Nga nakimo ani sila ang sila ra kinagitabag nila og surit-surit. Nga nakuhaan sila og mga bala og agatong basyo sa shotgun atong sa gihimo nga manhunt operation kasama sa Senator Rafael. Dugay na gini siya nagdumot aning suspek
1: abik. Sumula ni Lutang Ginold, no mura Lutang.
0: Ah, Lutang gyud kay ang pagpusil ni mani wa may kaplitanan. Mm-hmm. Ibo maning hapakon ba?
1: Kunin
0: mo ang kining luyo, kining sampot aning pugakhang, bubuto na siya kasama ito na Rafael.
1: Oh, giluthang rin eh, nana. Sus, maluset.
0: Oh, giluthang. Actually, giluthang din siya, no? Ang kining maong nga biktima. Nadala pa ni Stambalanan, pero sa dito pa lang sa area kasama ito na Rafael, siguro na mga saksi nga, kapsang dito sa kinabuhi, kaya pwede man nagpasad, mandugo, igo sa ihang lawas. Kaya kini magong 12 gold shotgun kasama ito na Rafael, dusin ni ka kwan kada bitawng kanang bitawng mura og gagmay nga mga bala niya kasama sa Rafael kanang burita dusi ka burita ang naa sa sulod ani niya kung mo ni buigo tanan sa mong lawas mabahagyan imo hang likod ani kasama sa Rafael
1: mo na bisa dili ka sharp shooter ni shotgun niya mo imong gamiton no? Kay igo kay Donald
0: okay igo kay dusi dusi man ni ka boka bulitas na sa sulod ka sa mga Rafael kamanin mura man ni siyang bubuka ba inig buto ani ang tanan nga mga dusi ka bala o dusi ka ulitas ang di ang uban di moigo nimo pero do na gyud moigo sa dusi sa imong lawas so bisan pag butalo ka makaigo jud ka kasama sa Rafael so ang kapulisan mo pasaka ra kaso murder karong adlaw ngadto sa korte ang suspek nagpabilin pang takom kasama sa Rafael sa dugang pang mga pangutana sa mga sakop sa media nanong iyang nga giposil gyud nga unta ang gikawat tricycad raman nga mahimo ra unta tong palimutan-limutan ba? Kumihan na natutong ipasakaag kaso nga pagpangawat kining maong nga biktima.
1: O, gipabayaran naman lang ka to. Kinikinabuhi, may gipabayad yun noon kasama Arnold. Bayad po sa presuhan noon.
0: Oo. Ngayon namin ito nga, tanong imo matutong ipusin, imo nalang natutong ipabayad o baka gikihan lang ito ni Mus Barangay. Ano nga magkabayad ning maong nga suspect. Matapit pa niya nga biktima. Matapit pa niya nga, wala ko no, ganang grabe niya kakawatan ng maong nga tao kasama ito na Rafael. Mauna ang sulti sa mga suspitsado.
1: Mm-hmm.
0: Kasama mo sa lungsod sa Cordoba, inyo Rajman Arbo sa Mantri by HP, Tata Carmen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajboy Nationwide!
1: Okay, salamat kasamang Arnold Bustamante sa imong report. Nagatong sa oras alas 8:59 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: atong
2: point.
1: Balikan mahigalan ng atong isgutanan labot mga higala sa plano sa prosecution sa ako nang giingon kaganina makagilaan nga ilang ipatawag kadto di ay mga higalang sheriff nga nadapatan ni VP Sara ni atong 2011 motong sheriff sa Davao City nga si Abby Andres. So si Abby Andres to unya, matod pa sa prosecution team, pinaagi ni Congressman Prosecutor, Congressman Impeachment Prosecutor Joel Chua, nga ilang ipatawag, ilang patistiguhon ngadto sa impeachment court, batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Kini mga kagalaan nga kuan, witness, na appeal ni, giappeal nila sa lista, atol sa pre-trial conference sa mga witnesses nga ilang i-present unya inigsugod na sa impeachment trial.
2: Straight to the point.
1: So appeal ni si Sheriff Abby Andres. Pero maligin na kung giingon mga kagalaan. Of course, ang sa defense ane mo, object sila mga kagalaan kayo mo. Mana ilang trabaho sad. O ikaw abogado sa defense may gala, kutob sa objectionable nila. Imo lang sang objekan kay para... makita sa yung katag may galag asa kutob mga higala ning sa prosecution unsa ilang inargyuhan o paghatag sa may higala o every inch of the way may higala nga muhatag o paglisod-lisod trabahong punas dipinsa pero muna objekan eh on the ground may higala nga dunay sa rules on evidence dunay gitawag may galag res inter alios acta rule. Kining nahitabo nga pag-allege nga pagpandapat 15 katuig nang nakalabay dili na ni mahimong magamit mahigala sa unsa may relevance ini sa kaso na impeachment.
2: Straight to the point.
1: Ikaduha, dili ni mga higala na hitabo nga Vice President impeachable official si Sara Duterte. So daghang mga arguments nga ibutyag ang sa sakop sa defense team aning kalakiha. Pero mo lagi na, sa pikas nga bahin, ang atong pangutanan dako, i-evaluate o maayo ni sa prosecution team kung para nila makatabang ni silang kaso, okay, go ahead. Para nako mga kagalaan, isip, nag-cover ta ining maong impeachment trial. Paminaw lagi mo sa DYHP kay para mag-uban tag tanaw, layo-layo raman ta, gasto naman sa kay Mwanto Patag Manila, dili lang ta may gala sa Facebook sa DYHP o IFM, dila sa tong YouTube channel, kunya atong i-discuss ni kaugma ang mga punto legal nga ilang gipanghisgutan.
2: Straight to the point.
1: Kini, mo-object ang kuna ni. On the ground nga in res inter alios acta rol number 2, on the ground nga kining maong insidente, dili man ni appeal mga higalas impeachment, wa may relevance ni kay dili pa man impeachable official si Vice President Sara Duterte ani. Unya dugay naman kay ning maong panghitabo. So kana naay mga grounds for objections. Pero sa prosecution, dili sa ingon nga pagunsa, ang ako lang ani mga higala bang tan-aw nga ang prosecution may mo timbang-timbang kung makatabang ba ni sa ilang kaso, kay makadaot ni sa ilang kaso hinoon malkansi sa narrative sa anis publiko, ayaw ninyo i-present o dayon kay basi malkansi hinoon mo indekin.
2: Straight to the point.
1: Hindi ako ba tambag ba lang sa prosecution saan? Pero pala ninyo kinyong i-present, okay man saan? Atong tan-awon good mga higala o unsay ilang katuyuan? Eh kinigod ang karakter mahigala sa accused o sa gipasakaag kaso na impeachable official mo o'y imong i-prove. Di man ko ni kaso mahigala ang annulment na imong i-appeal pagprobar niya psychologically incapacitated mo ni muna. Impeachment case mo ni. So objection. Immaterial and irrelevant. Mga ganay, numero uno niya. Immaterial and irrelevant. Pero mo insist yun mga higala ang prosecution niya, ilag yung i-present. Unya, ibutang ta mga higala ang ruling mag-voting mga higala sa Senate. Ang Senate impeachment judges, ang senator judges mag-voting sila, ma-present yun na. Kay ang mga senador, mas daghan yun ang mga senador nga naasa Gatchalian Black. So presumably, ilang ma-present na kung gusto nilang i-present. Pero ang akong tanaw ani, ayuhan ninyo og evaluate kay basig kamoy ma-alcance ining inyong i-present.
2: Straight to the point.
1: Kung tanaw niyo makaginansya mo aning inyong i-present, i-present. May na lang magkatabang sa kaso sa prosecution. Kung tanaw niyo langanin, medyo ma-alcance hinoon mo sa narrative sa mga tao, kay kining impeachment trial mahigala is a sui generis. Ha? Mutanaw ang publiko ani, magtanaw ang katawahan ani, og asa mahigala ang basig og maduot si Sara ani nga angay mo yun, angay yung impeach wagi ayo Sara or ang mga tao mingon angayan yun ay Sara o oh. Hinlaban man yun sa mga publiko mo na nga nakadapat siya sirit. So tanawa ang narratives kay kung alcance ganit mo sa narratives na inyong ipugos o present basig nagpukpuk mo batos inyong ulo.
2: Straight to the point.
1: Kay human aning maong panghitabo kadaghan man sige magkadaog Sara o man mapildi na og eleksyon. Salakto ng mga tao, sige na yung isyo na, gigamit na nga isyo, huwag magsilbi. Sige ko no, ikuan ko no, ayuha ko ninyo ha, ito yung padayog hisgot ng totoo, duman lamang sa pipila kapahinom doon. Alas 9:05 na.
2: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Ahoy! kidney care time.
12: Pero Jesus ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
18: Wala kay sa sandwich ko.
19: Yummy na chicken.
20: Wala kay sa baon ko.
21: Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
22: Lady's Choice Chicken Spread.
23: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
24: Patikim.
25: Wow, panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
26: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
27: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
30: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
31: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
33: New Alaksan Extra.
34: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
35: Extra paspas, extra maayo.
36: Bagong Alaksan Extra.
37: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
34: New Alaksan Extra.
35: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
36: Extra paspas, extra maayo.
37: Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
38: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
39: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
40: Hello, Washi!
41: Hello, Mommy!
40: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
41: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
40: Mula noon hanggang ngayon.
42: All you need is Pride. All you need is Pride.
43: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
44: ACS.
45: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
42: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
45: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
42: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
45: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
42: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
45: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
42: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
3: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong atakdala sa 9-11 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the
7: atong point. Balikan, mahigan na ito, may isgutanan, robotaga. Kini nga portion na ito, gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pisa tagamay, mga kagalaan, kay sa Idol Buiki o sa Idol Mikey, ganin na akong giagdas pangapi, nga pikapi sa taginagmay. Kaya nindot ang ito, mga isgutanan, robotaga, mahigala, no? Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rusip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Muna, importante sad mga sukit di paminaw. Mutabang sab kini, aron alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rusip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
6: Straight to the point.
7: Alas 9:30 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Now, arita, teknikalidad atong basihan, mahigala o arita sa politika. Kay sui generis magunding impeachment court niya, makita na ba sa mga tao? So natural, ang narratives mahigala, importante, sad. Muna nga akong giingon, ang prosecution, kini akong analysis ron, maingon lang kung mahigala nga, tanawon sa prosecution kung makatabang man lagi, kay mas lisod mangod ang pag-build up sa kaso, kundra sa pag-guba sa kaso mahigala, nga himuon sa prosecution. So ang trabaho nila ilang i-build up ang kaso, dili lalim. Ang part sa defense mahigala, ilang man ang gubo na, unsagi, bye-bye sa prosecution. So, kinini ang puntuha nga na-appeal sa lista nila si Davao City Sheriff Abby Andres nga ilang i-present. Kung sa inyong tanaw makatabang kana sa inyong kaso, batok ni Vice President Sara Duterte, himo ha? Ipatawag na. Kay total, umingon sa mahigalang ilang tawgo ni maong witness. So, pinahan ni sa impeachment court, bisan pa mahigalag mo object ng dipinsa panalitan makikilaan, I'm sure mo object mo ng dipinsa mga sukitig paminaw. Ha? Aron lang yun po mga higala nga pagkuan. Ilan man ang trabaho mga sukitig paminaw, so unsay angay ang objectan mo, object na sila. E nag-object nila, ibutang ta mag-voting ang ilang ruling sa impeachment court, ilang ibutang divide the house ta. So, may tabo, tanaw na ko, mudaog. Ang buto, kailaghan man ang kang Wingatsalian nga black. Mapildi ang ilang kay Tano. So, ingon, ipatawag, dili. Object nga dili, ipatawag. Ipatawag na, magka-brasuhay. Inig-ruling sa impeachment court, tanaw na ko, mapatawag yung kumong ilang gusto. Ah? Kaya inig-ruling, ano, mas daghan man ang ilang grupo ni Wingatsalian.
6: Straight to the point.
7: Pero ang atong punto mao nga, sa dihang mapatawag na, kinini ang makatabang ba o di? Kaya naman, tanawa ha, atong obserbaran. O muingon kag sa technicalidad, of course, objectionable, immaterial and irrelevant. Objectionable, tungod mahigala sa rules, mga kagalaan sa rules and evidence sa res inter alios acta rule. Objectionable, gumikan kay kining insidente ha 15 years ago. Dili pa impeachable official sara. Pero kung ilang ipugos mag-present, pwede. Pwede. Ha? Kala, kita magtanaw, mahigala, malingaw man lang sa tao kung saan nila pag-present na, no? Ang ato ini, mutanaw lang tayo mga kagala. Ito lang sa i-evaluate kung sa'y kalaki. Nagkadima o bang presentation? Okay ba ang presentation? Nakatabang ba sa ilang kaso? Uwa. O muna, itanaw noon mga sugitig paminaw. Pero tanaw na ko kung ilang i-insist sa prosecution nga ilang i-present, mag-present gina. Tungod kay ang ginaghanon sa mga senador landaan o ilang ibutang divide the house sa ilang ruling labot ani, mudaog sila sa ruling. So ma-present, ang problema ana in-present karon kung ang narratives mahigala dili makatabang nila ho, niya mahimo na yun o samot o kahiro sa aray.
6: Straight to the point.
7: Kaya tanawa ha, ang mga taga-Davao, good, yung pangutan ng taga-Davao, mingong sila rin nga, diba niya, kini maoy ko na, si Sara Duterte, Vice Mayor, 2007 to 2010. Ang mayor at the times, Digong. So siya maoy, Vice Mayor ni Digong. Pag 2010, si Sara maoy, Mayor. 2010 to 2013. Maunang panahon na, pag 2011, si Sara maoy, Mayor ana. Silbi siya maoy, inahan sa Davao, anang panahon na, nga dunay demolition nga gihimo, nga atol mahigala sa katalagman, nga doon na pa mahigalay tua dito sa evacuation centers. So ang problema ang una sa local government sa Davao, ang ila usa nga pagkaon ba? Para ba nang sunog bitaw? Unya na tayo maghisgot anang sa kwan? Unya na itong taon? Unahon ta sa ang inyong pagkaon, ang inyong mga sinina, kana sa ang immediate ba? Ang long term nga plan anang nga magtukod o balay-balik, asa dapit, itukod na, paulahin na ang atong giuna ron, kinini ang mga pagkaon usa. Nya, biktima man sila. So pag-adtong sa ragiingnan, gipugnan niya ayaw sa inyong implement ng demolition sa mga tao. Kay katalagman man, nangaguba ilang mga balay, naka-experience o katalagman niya, tiwasan pa nato demolition.
6: Straight to the point.
7: Wa man mahigala mo tuman, matod pa kini sa ato nakuhang report dito. Ha, mawa na yung facts, ani. So nadapatan ni VP Sara, kada mga higalang Mayor Sara pa at the time, kanang maong sheriff.
6: Straight to the point.
7: Dako na yung isyuhan, nakasabutan tanan ang isyuhan. Eh, nabalita man nationwide eh. Nabalita man nationwide. Ang pangutan na, na nadaot ba si VP Sara ana niya ng maong insidente? Suswa man. In fact, ang mga tao dito mahigalagi himo, mahinon lang hero Sara eh. Daghanggoy mga tao dito nga, katong hitabua, attorney, nisamot akong believe ni Sara, nga mulaban yun is pobre.
6: Straight to the point.
7: Kaya pag-abot dito, ang mga tao naghilak ba? Wa na mong balay, ipangguba. Dahil mga bata nang gihilak, dahil mga kuan. So muna hitabu ang mga sukitig paminaw. So, unya-unsa may ebidensya nga ang mga tao dito, wala maapiktare ang kining maong isyo, wala maapiktare sara. Tungod kay ni anang 2013, isa may mayor lang 2010 dahil. Pagkaman, ibalik man kay Kanas Digong dahil ito panahon na, human yung termino. So sara manipuli pagka-mayor. Pagka-human sa, gibreak lang ito mahigalang, na mayor si Sara 2010 to 2013, ni balik si Digong pagka-mayor. So si Sara, ni focus sa iyang private practice. Ni balik mahigala iyang papa pagka-mayor. Wa na mo balik Sara dito. Pag 2016, dagan mas Digong o presidente, mo nang napugos po Sara balik isip mayor sa Davao. So 2016 to 2000, another election, 2019, wa man na katandog ni maong isyo. Gigamit man yung mga isyo sa ilang kontra. Ang mga nuglalis ito, gigamit man nga si Sara, way ayo, nanukmag o sheriff. Pero mga tao, mahigal lahi man ang ilang perception. Sagol ba ni politika? Muna kung ingon, inipresent nga to sa impeachment court, timan nga ang narratives ani, sagol ni ang mga tao nagtanaw. Ang mga butanti ba nagtanaw? Kung madaot si Sara ani, o ipresent niya magkadaot ni Sara, ipresent sa prosecution. Kay kung mahiro si Sara ani hinoon, ayaw niyo i-present. Kinitambag lang ako na sa prosecution, ha?
6: Straight to the point.
7: E basinbag na, igo mo sa inyong kagalingong tari. Kaya mauban yung nahitabo. Pag 2016, Mayor Sara, daog. 2019, Mayor Daog, pagdagag Vice Presidente. 2022, siya ay pinakataas og buto nga 32 million.
6: Straight to the point.
7: Sa laktod, kining isyuha nga dugay na ning gigamit sa kontras politika, wa makadot. Kansala Duterte.
6: Straight to the point.
7: So, unsa man og imo nang gamiton sa impeachment, pwede. Wala na ko. Sige, gamitan ninyo. Di na mag niya on ba? Kaya mo may gusto lang chua, mahigala nga mo ilang gamiton. Ako ay paglaban, ha? Alakos to nga, kining particular topic. Ang ako, tambag ni ako, sa prosecution, evaluate ninyo kung maalanganin hinuon mo sa narrative, sa ayon yung i-present. Kaya basig ma daot hinuon mo ng kalakiha. Kaya in-present ano dito, ang mga tao mahigala, may ingon mo na nahangaan na mo ni Sarah, nga medyo na ipagkatumbuyon mo laban sa mga pobre, willing siya mahigala mo dupa sa mga kabos dito, bahala kung siya may tabo niya. Balag kasuhan siya mga sugit ni Paminaw, pero andam siya mga higala nga nidupa alang sa mga kabos nga dito gipandimuli sa mga balay.
6: Straight to the point.
7: Delikado na ang narrative. So, delikado sila mapildi sa anak lakiha day. Nakuha niyo, okay? Delikado kayo malanganin ang prosecution. Na, basig mo, sumbalik kinoon ninyo nga kansin mo dito atong presentation. Pero muna, ako ay bias nga pag in this particular topic mo yun ko, huwag tanaw ninyo makaayos inyong kaso i-present. Huwag tanaw ninyo murag maalanganin medyo maalkansi, daayaw niyo i-present kay basig badaot hinoon ang inyong kaso. Kay mga tao mo samot ka bilib sa Rado Tilti ang kalakiha.
6: Straight to the point.
7: Ha? Kaya gato mga tao dito nga, mga pobre mahigalang didimulis ang mga balay, gilabanan ni Sarah. Pag abot dito, giinan tabitaw ka nga ayaw sa, bago pa na naibiktima sila og katalagman. Ang atong concern ron, ang ilang immediate nga panginahanglan, ang pagkaon, ang ilang mga, niya karon panggubo nila mga balay. So, kining puntuha ang mga tao sa Davao nga og imo pangutanon ni among idol si Sarah kay gilabanan mi. Og kana mga higala man nationwide na hinuon na ibalik og kuan medyo alkansi ang prosecution. Kaya tambag ko lang. Maalkansi pero sige go ahead og i-present ninyo tan-aw ra sad mi, ha? Kay timailhan nga wa makadot ni Sarah na unya positive sana kay pagdagan niya 2016 daog. Pagdagan 2019 daog. Suwa kadot kini mo ang isyu. Pagdagag Vice President, in fact President man tay daganan gani unta. Siya man mo di mo dagan. Ni slide down masab Vice President kay iyang gipalabi mahigalas BBM. Ato ah. Mo na iya nadangatan ron. At least nakatilaw po siya sa consequence sa iya mahigalang decision. Ha? Katilaw po siya sa consequence sa iyang decision. Wa siya minaw siyang papa. Ha? Pero mo na ginagingon, makabawi sa raan ng kalakiha mga sugitig Paminaw, gumikan kay siya ay pinakataas o buto niya ng 2022 nga eleksyon. So timbang-timbangon sa prosecution, makatabang ba na ito ni? O basig mahiro hinon sa raan, inig mo ito i-present ni? Kada kong problema ng kalakiha mga sugitig Paminaw. Niya gawas pa, tarawa, ang mga tao nga wa mutuo dito o wala makadot ni mong isyo, even sa mga senador wa makadot kini nga moong isyo. Tarawa, karoon ako i-present ninyo onsay punto dako, dako sa niya punto mahigala. San ba, human lamang sa pipila ka pa hinomdom. Alas 9.23 na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
11: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
9: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
10: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
6: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
17: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
18: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
16: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
19: Dito na buo ang confidence ko.
17: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
20: easy maging best me.
21: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
22: Mmm, tofu sisig!
23: With mayo?
22: Pwede sa ulam yan?
24: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra. Andin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na alas sa 9 media na sa Manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kining a portion ito, karo ito may gala sa Sid Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamool, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakas gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
5: Straight to the point.
4: Alas 9:31 na sa atong bauban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Na atong balikan mga higala. Muna akong iingon, pagtanaw ni mo nga ilan ng ugato ng 15 years ago nga insidente, makaingon ka rin, sa man ang prosecution na kuwang siguro slag ebidensya di ay nga pala sa impeachment. Ah, medyo makaingon ka nga week siguro yun ay ukwan kay pag impeachment pre-trial conference raban ang gawas ning istorya mahigalan dili ready ang prosecution.
5: Straight to the point.
4: Ako di ko basta-basta mutuo sa anak dayon pero labi pa doon ay ning gawas istorya kaon ko nung buhi si kwan oy Jilby Luisto ang lead prosecutor mga higala sa defense. Di ko basta-basta mutuo dayon anak pero doon na mga strategy nga gibutang diha palandaan. Diya muna, doon na pa'y gisubmit na higalang ebidensya ang prosecution nga kuwang o mga pages. Kini nang gawas manis balita. O kini pong nigawas balita, kini laging sheriff nga ilang ipatawag. So far ha, mo nagmakaingon ka nga, iklaro sa ninyo na diha kay atat na atat na ba kaayo sa mag-impeachment, pag-impeachment, na nag-abot o niya hinoon dito sa impeachment court base hindi magkadima o.
5: Straight to the point.
4: Kaya kinilandaan lagi kini nga portion mahigalag, i-present ni dito, daghan og tanawonon. Kung kini mga higala makatabang ba or dili. Kay ang mga tao mismo sa Davao, wa man ma-discourage. Pagbutan ni sana. Pagdagan pagka-mayor mga higala, mayor man siya ng 2016. Humani may tabo, kinitabo ang Mayor Sara. Pag 2016 election, Mayor Sara. 2019 election, gave sublian si Sara. Pag 2022 election, landslide. Ang buto ni Vice President Sara Duterte, despite sa ilang mga kontra ang mga Nograles ito nga gigamit ning maong isyo, batok ni Sarawa kadut. Nga naman, duhamanggod ang perception sa tao, may nga, bati asara, eh. Manumbag magkwan, manapat man o sheriff. Ang uban pong mga tao, may nga po, hero si Sara na mo. Kay, kaliman ka na tanaw sa mga pobre dito nga wanay, biktima pa sa katalagman. Bago pang flash flood sa ito ha, napas evacuation centers ang mga tao. Unya imong demolition ang ilang mga balay. Giingnan sila nga ayaw sa implement. Hangyo lang eh. Sus, wa man gi-implement magyud pag adtong Sara magyud kita sa mga bata ng hilak ang mga tao dito. Nilaban Sara, mo na nakadapat siya ani. Ang pangutan na nakadaot bang Sara o wa? Kanang maong isyu gigamit man sa mga Nograles. Dito sa politika wa man makadaot. Daog siya pag 2016, daog siya 2019, daog siya 2022. So, wa makatandog kini mong isyo. Muna nga, i-evaluate o maayo nila kung ilang i-present sa impeachment trial kung ang mga tao, by presenting that witness, ang mga tao makaingon angay na gina itang-tangon sa pagkabisi presidente. Ang problema, mo ingon mga tao, sus ka angayan, gina ay nga magpresidenteng Sara. Eh, lahi man ang narrative sa politika. Sagol man ni politika, sui generis ko ng kaso, kanang impeachment. Og mulutaw dito mahigala nga si Sara na gini, lima kay gilabanan ang mga pobre. Bahala wa niya tanawag unsay may tabo niya kasuhan sa ikahuman. Unya, ang mga tao dili konbinsido nga gigamit ni sa mga nugralis nga isyu agin sa law dili konbinsido sila mas daghan ang mga tao nga pabor sa pila ka eleksyon ang nahitabo na gud. Lugay naman ni 2011 man. In fact, di lang ang mga tao ha. Ang Senate President mismo nga si Win Gatsalian, ha?
5: Straight to the point.
4: Si Win Gatsalian mismo kumbinsido nga dili makadaot kining maong isyu ni Sara Duterte. Ano man nipaduol gisan Sara? Kaya timan ni ha. Ug atong tan-aon ang chronology of events. 2011 ni nahitabo. Pero si Win Gatsalian ang paduol ni Sara ni anang padung ang eleksyon sa 2022. Na, nagpahimo mga ni si Win Gatsalian og Senate President yun eh. Nagpahimo og billboards. Nga matod pa sa billboards kay Sara win tayo. Ah, kani sa man nga oh, kana nga billboard dong. Oh. Pwede na tong ma-zoom in dong. Ma-zoom in na ba na o mauna na siya? Ah. Nagpahimo og billboard si Win Gatsalian kay Sara win tayo. Kanos ama na nga billboard? Padung na sa eleksyon sa 2022 na nga ilang gipangandaman ang 2022 eleksyon. Kay nagtuo man sila nga si Sara at tatay mudagag presidente day. Ha? Kaya nagbalik-balik sa si BBM. Kaya klaro ba lang istorya ba? Dili ni kuha na ito. Ilisod magkakatikon itong mga tao. Muna mga tao ganahan maminaw sa itong programa kay Sultim itag tinuo. Dili good? Lisod bang kanay mo atik-atikon pa? Kisa may nibalik-balik o Davao, si Amy Marcos o si Bongbong Marcos. Kinsa pa? Kini si Win Gatsalian. Kinsa pa? Kana si Kwan. Gibo sa dulo dahi. Gusto mo gibo nga mag-vice ni Sara. Ha? Na-interview ta mga gibo, mga higala din sa programa. Dandil naman kung ito, matupaw, waman. Lahit man sa day, mga higala, kaya abing magmudagan sa nag-presidente, daghan ang ni-offer nga mag-vice. Si Gibo, si Sherwin, si BBM, si Amy Marcos. Kano ba? Klaro ba lang istorya ba? Klaro ba lang? Kay dili kalimod, hangtod nun, kusog yun, Sara. Dili pag-unsa ba? Kaya listen ba kayo, mahingala mo yun, bias mo sa turni. Muna'y survey, surveys after survey sa SWS o Pulse Asia. Samot na at that time, nga presidente si Digong, iyang anak mahigala, nagtuo, kisabay nagdawa mo tuo nga si Sara ni Kalit lang o dagan mag-vice president. Ang pagtuos kadaghanan, siya na'y musunod siyang papa.
5: Straight to the
4: lahit point. Man na iyang desisyon. Siyak ang tanan. So, nagbalik-balik sa Davao. Apil si Win Gatsalian. Tanaw mo, kay Sara win tayo. Unsa man ang pitsaha gihimo ng maong billboards. Sa ito pa, katong incident na itong 2011, si Win mismo Gatsalian nga mao'y Senate President ron, dili kumbinsido dahi nga nakadaot ni Sara itong maong panghitabo.
5: Straight to the point.
4: Sa'yo naman na, tanaw mo, analyze sa lang yung mayo. Si Win Gatsalian mismo. Ah, sabah si Win, may galagtanaw nga nadaot si Sara, nadaot siya sa isyo, sa una, nanapat magsilip, diwa na'y baho na kay Sara sa Davao. Baho sa Pilipinas. Dili, padoon si Win Gatsalian. Yan si Win, kayo, tanaw mo, kay Sara, Win tayo, di man na mawagtang, kaya naman tayo mga pictures na. Isulit ang tinood ha, kana sa tinood na nga picture. Kamuli ang mga tao nga naminaw sa programa, makakonfirm mo. Di matangang susulti ta din sa radyo, mahigala ka ng atik-atik, dili tayong atik-atik. Ato ka lang klaro ba? Mabito ng daghay mga musunod sa itong programa, kini man nato atikon ang mga tao. Kapoy magkaina nga, mura magbuguan tas itong mga listeners. Mga brightening mga listeners, DYH, Pilgay FM. So sa laktod, ang Senate President mismo nga si Win Gatsalian, ah, kumbinsido nga kanang maong incident sa 2011, wa makadaot ni Sara Duterte.
5: Straight to the point.
4: So, kinini ang, kini ako, wa, kuhan na po ni ako, doon na mahinuin ko ang diriang nga, ingon, ay lang tambagi ito rin, ha? Hindi na hinuin kitambagan, mahinuin na nimo. Mayin, natuwa na lang kamong tambag para magkalat sila dito. Pero kini ako, in fairness ba lang po, prosecution ba? Ha? Tanawan ninyo, evaluate ninyo maayo kung makatabang sa inyong kaso, bahala sige, i-present. Tanaw mo lang sa tadiri, mahigala o saon na pag-present. Ha? Pero tanaw ninyo, number one, sa technicality, ha? O ingon man sa narrative sa mga tao. Kaya mananaw ba yung mga tao, ani? So, mga tao, kasabot mga tao, asas na mudapig, basing maka, musamot ka hero si Sara, hinuunan inyong kalaki, ha? Ha? Sa ating panayon, kanututon, standby, human lamang, pipila ka pa hinumdum. Alas 9:40 na.
6: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
8: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pag akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay ang internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Mbps o minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
23: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
25: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
26: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
26: Dito na buo ang confidence ko.
25: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
27: easy maging best me.
28: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may gala sa 9.48 na sa atong babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Kini nga portion tungod kana to makigilan sa DTX 500, taas man presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa nagkadaiyang mahigala nga mga komplikasyon ni ini mga kagilaan sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa sumad, pagkaputol sa tiil, bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw na gulat pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
7: Alas na 9.49 na na suspects pagpusil patay so sa kalalaki sa Dalagit na Jack Pana. Paminaon taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DYHP. RMN Report.
8: Attorney Rufiel, ang kabahin sa hot pursuit operation ni Sangko ang atong kapulisan sa may sityo Tubod, Barangay Ubong sa lungsod sa Dalagit. O dito ilang nagdakpan o napusasa nila kining maong suspect base sa mga witnesses na nagtudlo niya. Naala karon sa kamot sa atong kapulisan sa Dalagit kining suspect na si Michael Heredia Karaw, hingkod na ang pagindaron log nagpuyo sa maong gadapit. Siya mo'y gitudlo sa mga witnesses na mo'y nipusil niya doong lalaki na naglingkod lang niya dool sa terminal sa Legazpi Street sa Barangay Poblasyon Dalagit nga si Reynaldo Amamangpang sa Isintet na usaka tricycle driver ni siya na puyo sa sitio ganon. Barangay Poblasyon Dalagit na lingkod ng biktima sa dahil ipusil ni siya sa lagmotor. Ang description sa lagmotor o ang pagkabaktak sa CCTV camera sa itong kapulisan mga nagdumdum sa location meaning maong suspect nakuha niya at all ang pagkasikop niini ang iyong gisuot sa iyang iyang gi-execute o gihimo ang pagpusil patay niining biktima. Giimbestigaran pa karon sa atong kapulisan sa Dalagit o konsekutibo nga nung gipasahin sa suspect kining maong nga tricycle driver.

0: DYHP Patak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radio Boy Nationwide.
3: Okay, salamat. Radio Man po, Lauro, sa imong report. Alas 9:52 na mahigala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: point. Kininga portion ng tulumanon mahigala sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan. Ngayon ka doon na ka mga toksin sa mong lawas, mong dilik ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan, ah, o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o natulutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag kanga ka na mga toksin sa mong lawas, arumaangko na ang may panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
4: Straight to the point.
3: Alas sa 9:52 na, may kalas sa banuban, kanunay atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Sa pikas bahin may gala ang International Criminal Court, ICC. Ang trial chamber mga kagalaan nitugot sa request sa prosecution panel dito sa Daheg nga i-freeze ang kwarta nga nakuha mahigala gikan ni former President Rodrigo Duterte atol sa iyang pagdakop niadtong last year.
4: Straight to the point.
3: Idakop siya may gala dito sa naiya. So ipa-freeze na. Kini nga ruling na appeal ni sa document made public niya itong Biyernes, June 26, no? Diin ang counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mirespundi may gala sa prosecution's request to access items obtained by the ICC registry at the time of Duterte's arrest and transfer to the country, to the court's custody. Mga sukin, tig paminaw. Mauni ang nahitabo mga kagalaan. No? Unya, ang ato untang pangutana ani, kaya naan naman mga kagalaan, ibalita na lang po ni kung mitugot naman ang korte nga i-freeze ang kwarta nga nakuha, i-appeal na lang po balita kung pila'y nakuha. Kay gikan man to sa Hong Kong atong panahuna. Unya pag adto pa mahigala gi dakop siya sa may naiya. Sagad na ba ini kay tan-aw nako ines Duterte makagilan dili ini tigunit-gunit og kwarta. Tan-aw nako. Kay mismo sa iyang panggobyerno mismo ang ganis malakan yang presidente siya sa may muhatag sa direksyon. Pero mo gunis kwarta dili siya. Malagmit gani kung mabiyahe niya naa si Hanilit atong panahuna, malagmit si Hanilit may das kwarta. O dunay mga gastuhan ba? Na may mga lalaki gidana nga labig na ang asawa or naa ang paltan sa grupo panalitan na ay babae nga masaligan ikalay gunit kay mo na magudog kuti sa gamay na gunit kag kwarta labi pa mga sensiyo uban mga panukli panang uban din ha. Sumuna nga mayo og iapil na lang pagsulti kung pila kay nasuod sa bulsa ni Digong pagpadung da dito mga higala sa Daheg basin og 200 pesos lang siya. Kung sa may i-freeze anang kalakihag, mauna na yung suod kwarta, ha? Mapariya na may gala, puletandog itong board Tiban daan, makagalaan. Among kauban, res DYHP, nga nahimong board member si Tiban. Tungod sa kasikat po ito siyang drama, mga higala, kaila ang mga tao niya. So pagdagan niya board member, daog. Hasta ganyan iyang asawa, daog po. Ha? Nitaliwan na labas lang kalibutan, puletandog. Sus, gitulis pa na si Tiban, day. Ito ilang balay ba? Gitulis ang ilang panimalay. Ingon Steven ako na uaw lang ko atorni. E nga naman, 300 lagi kwarta in taon nga naas kong bulsa. Mauaw na mahinoon kas tulisan. Mga nga ngayon. Ang ngayon sigurong tanawon po na upilay kwartan dani. Duterte at panahon na. Para maklaro lang sa nato na mga sukit di paminaw, pastilan. Alas 9:56 na mga higala ato sa i-check si kasamang Jane Gallardo sa dugang report kay Nay Maguwang nagmaoy na muak og refrigerator gipadakop sa manghod sa may barangay Tisa ni. Sa baning Maguwang nga ha? Nagmaoy man nagpabadlong hinos manghod ato paminaw.

0: ang report una ni kasama Jane Galliardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Yes, sir. Rajamanatay Rufil, gipadakop sa manghod ang iyahang kaugalingong maguwang human kini nag-abok o namuaka sa ilang mga butang mga alas dos na sadyo ni Sangapo na hitabo atin ni Rufil sa may Cabarrubia Street, San Jose Village, Barangay Tisa, Siyudad sa Subo. Nailhaan ang sipitsado nga si alias Ed, 28 anyo, samtang ang nagpadakop niya mauyahang manghod nga si alias Nico, 20 anyos, usan ni siya kahabal-habal driver na pariho nagpuyo sa naasang dapit. Sumala sa imbestigasyon na nadawat sa labangon police ang tawag gikan sa usa ka concerned citizen kinsa nagpahibaw sa panghitabo og nangayo police assistance matud pa nga kalit nagmao ang kining suspect og intentional meaning nga gibuak ang ilahang rep ingon man ang barbecue stand nga bildo kasama ng Europila tungod sa pagmaoy hindi nakahatag kini og disturbo og kahadlok sa mga residente sa dapit kayong da nga gidakop kini sa kapulisan. Wala po ni butlag at ni Rufil kung nakainom baka ning maong suspect. Dili po ni Motino patong sa ato ang pagpakibunod at ni Rufil. Karon, gitapong na sa labangang police station ang maong suspitsado, kinsa na pasakaan na og kasong kalabasa na sa alarms and scandal. Di ka na naging hindi sa labangon police station. Kauban gihapon ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. Ako sa panginyo Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Alas 9.59 na. Alas sa tamigala sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. At sa tagagpagtagad, may galabita na katawa, bita ko pila kay Dang Duterte Quarta itong panahon, ano? Gikan sa Hong Kong, gidakop, gida sa dahig. Wa man to gani kadag ilisan. Mga bulingon matunda at doon taon gikan sa Hong Kong. Ang ato ba, ipublish sa sagpila ito'y kwarta nga iangay i-freeze kaya pala mahibawal lang sa tayo ng kalakiha. Nabalik akong ingon si Tibandaan may galagi tulis. Bida, mura siya na siya na uy na uwaw ang mga kagalaan sa tulisan nga nahago in taon ang tulisan niya 300 sa inada.
3: Sa dayon mo tawa walay lipod-lipod kumuhatagog komentaryo diretso good ka ayaw murag pa na sa targetaryo kung sayo.
0: Okay, dasto linya nos kasama ang Lailin Rabanes Aligada sa tusang tagag pagtagad. Yes, kasama Lailin kinsa ni mga nasakpan kalon na nga namina os DYHP o GFM busa makadawat mapalipay gikan sa tong Sibianan.
1: DYHP RMM Report.
2: Mayong punta po usapan sa mga siman na Tony Rufil by Grace sa Cebu City South District. Then ang grupo na sa Bukarawat sa mapahalipay nga bugas og chorizo. Salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Maurisa Caniete, sa Paulina Aruda, Maria Igita Tizon, Ado Danio, Elizabeth Yudaya, og Yesel Simbahon. O karon na sa ikasingi niyo sa DYHP. Salamat sa DYHP! Pabala po si kasamang George, si Kuya kasamang Julius Baliug, Idol B, sa 93.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP.

Okay, salamat Lailin Rabanes Aligada sa imong report. Salamat sa pagkabanan sa recent department. O salamat sa mga nasakpan. Nga naminaw sa DYH, mibo sa nagadawat na mapalipay gikan sa itong Sibianan. Happy Fiesta, Senior San Pedro. Dito sa Rizal, Macrohon, Southern Leyte. Oy, good morning mga taga Macrohon. Nila ni Tatay Laido o Nanay Dindin na Perfectua. Mga avid listener pod ni sa atong programa. Ugangan din ni Curly Ferolino Perfectua. Tuar karon sa Macrohon na Southern Leyte. O sa tanang mga Perfectua nga sakop sa banay. Thank you and God bless DYHPRM in Cebu. Okay, good morning yung tanan niya. Nagadiha po mahigala kong iagaw nga pare o abogado pa yun si Father Attorney Ando Banyok. Siya maoy Parish Priest di aron sa may Macrohon na Southern Leyte. Pista ka ron, no? Sa San Pedro, San Pablo, Apostol. Okay, mga sukit ng paminaw niya sa pikas nga bahin, mga kaigalaan, na kininiang maing pagpaminaw sad sa mga taga-barangay Kalidnyan, Karkar. Oy, good morning. Nya, belated happy fiesta day sa inahans kanunay panabang dito sa Klupan na Talisay City. Nakasuroy ko dito sa parokya ni Father Gonzalo Candado. Salamat kay ni Father Salo. Niyadtong adlaw nga Sabado, mga sukit ng paminaw. O niya, iya mga kabanayan, mga parokyano, good morning yung tanan niya sa barangay Haklupan, Talisay City. Nagpagpaminaw, shout out nila Josephine, Josephine Traya, nila ni Flory Traya, Bernadette Quijano, Asterio Quijano, si Adelaida Cabaldi, Jerry Cabaldi, si Marjorie Sato, si Tines Sato, og of course, si Father Gonzalo Cabaldi.

0: Okay, may papaminaw ni Manang Luz, Manang Merlin o Gia. Nasipa kayo ang ilang radio perme. Samtang naminaw matagbuntag. Samtang maninda o sudan diha sa may Laguna, Bulacau at pinagi sang Nichelle Dacalos. Okay, mga higala. O niya atanya sulod yung tulumanon. O ba nata magtiwa sa itong tulumanon straight to the point? At ang ikalo na sulod yung tulumanon, mga higala, ang kung ako, Pasultino, banay kasamang Alan Gulyat na Kuldaw, Gante Priscila Raganas. O niya gabi, itang isab ang Sincerely Ate Arlene, alas 9 nga to sa 10 ang takna sa kagabion. O alas 10 nga to sa 12 ang tulumanon straight to the point evening edition. O banay kasamang Benji Tanghian. Straight to the point, walay likuliko, balita klaro, walay libog. Sa nga nalang sinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay gun ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tatak RMN!
3: One Radio is favored by all.
4: Tatak RMN all the way.
5: Loyal kami sa RMN.
4: Tatak RMN!
3: One Radio Network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
10: Kuin Ako'y Pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV-256629 Series of 2026.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Mari.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, wag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
8: Yun sa maninyo, Mari.
9: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Mari. Tugluhi ko.
9: Oh, the feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
11: Hi! Hello mga kasama. Kinika po niyong Kuya Joel Binsay, kawan sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama. Awagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Conjic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga tirso. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Riliano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Tirso.

Kini ako problema bahin sa kong asawa o sa among kami nyo ang taon. Duha na may tuig sa kong asawa. Kung nga nung na problema ko, inani ko na kapag sugod ang mga pakita buhay. Kailangan

0: na daddy ay anong sayat, anong tamis. Sa di ang pag-ibig natin ay nakapapanginayang.
1: Ay. Lorna! So, gago na itong panghupawa. Buram tugbag yung signal number 4.
2: Huh?
0: Nay.
1: Ngano man ka? Nausa ka?
0: Nay, unsa na yung orasa dahi diyan, Nay?
1: Alas 9 na sa buntag. Ngano man?
0: Upa mo gyapos, terso?
1: Oh, asa di ay?
0: Upa mo uli ka sa trabaho, Nay.
1: Oh, unsa na yung orasa yung uli, ting uli.
0: Panggabi eh, man na siya. Muapo to siya dinis by alas 7. Nanana siya, ana. Pero alas 9 naman, uy.
1: Sabi na yan trabaho.
0: Nay, ambot anang tawhana. Nga nung ganahan yun na siya, ana. Kapila na ko magsigig ingon anak niya, nga undang na ana. Pero gahig kay kuang kanahan.
1: Unsa lagi trabaho, ana, Ron?
0: Gwardya, Nay.
1: Oh, yun. Okay raman ang gwardya. Mas delikado ang pulis.
0: Mas delikado ng iya, Nay. Kang iyang gibantayan, Ron, may delikado kaayo.
1: O, unsa na gibantayan niya? Abang ko?
0: Dili, Nay.
1: Unsa di ay?
0: Lamisa.
1: Ay, pagtarong di ay. Lamisa ka karon. Ah, naginanggaw naman sa ta. Nga seryoso ibi ako ng utana ni mo.
0: Huwag ko nagbinuang ni mo na ay.
1: Abi kay miingon man ko nga bangko. Ha? Lamisa sa di mo.
0: Nay.
1: Ayaw ko nun di kong binuang ibi. Taro nga ko nun kong tubag. Bida. Maglagot gani ko rin ha. Ubu-ubun ko man rin kaldero ron.
2: Ha? Huh?
0: Wala ko magbinuang ni mo na. Uy, tinungod lagi akong gisultini mo.
1: Kuya, wagod anang trabaho ah. Lamisa ray bantayan? Nya, delikado?
0: Karon, inikabot ni Tirso. Pangutan asa yung nagbinuang bako ni mo ha. Pangutan asa yan ay ha.

0: Ah, no, I'm still giggling. I'm gonna meet a duck.
1: Oy! Nadugay ka, oy! Kuyawan man lang tinimog na unsa nakatirsog. Nga nga rin nadugay ka.
0: Dahil nagkagubot yun sa kong bantayan, dahil.
1: Nga naman.
0: Gisood mang gudin to udo ka tao ng armado.
1: Daan palagi ko. Awa, ambot lagi di mong tawhana ka. Unday lagi ang trabaho ka lagi.
0: Dahil, purbidan mo lang. Sayang kay mundang ko diya. Uyidang ko kay kong sweldo niya.
1: Lisa na. Ang saumad akong sweldo. Niya, usa ka buwan. Matutyo na ka.
0: Usa ka buwan.
1: Bida sa gudin mo. Ikagaya gudin mong kutirso. Gita man tingali kag ako na rin mo. Pitlok ni mo. Kay lai na sa'yo makapitlok na sa di mo.
0: May nakalma lang. Good. Noon sabi at taong.
1: Bahala ka niya ay. Sige pa dayon diya. Kaya maghinahin na lang sa kong pangitag ikapinchit ni mo.
0: Ha? Pinchit? Usa pinchit?
1: Proxy ba? Ipuli ni mo.
0: Usa? Pagitaan ko ni mo reserva?
1: Ay ganun dili man. Ang sakyanan ganin, naam ganin reserva, ikaw pa.
0: Ulagi na i-reserva ang sakyanan. Niya Elisa di ko ni mo reserva nga wap amang ko mabuslo taon.
1: Kaya huh? Ano, nagtuuday ka nga ang buslo tra Elisa o reserva ha? Napailain dong.
0: Ah, unsa man? Unsa man ko nung ilain?
1: Kanang ligid nga...
0: Nga unsa?
1: Nga... Naupaw na.
0: Ah, bida sa di mo. Personal naman sa ni mo. Abi kay kaupaw naman yung buhok na. Bida ni mo eh. Mangita mo gubo taon na ni eh.
1: O, onsa?

0: the original Koy Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kuha na yun ang iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o Koy na product. Nagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mong ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
10: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This Time Check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayudrom Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Bayotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Naunsa na sad mo? Da, hanggaw gina tawhanan nay. Wa gina'y buo tawhana.
1: Nay, bisag unsa pa inyong gikabangian? Ipaagi na ninyo sa bugnaw nga paagi. Sa bugnaw nga pangunahuna ba? Buglang panaisulti. Aron dili mo dako ang inyong away.
0: Nay, bisag unsa ang panimo pabugnaw kun magsige ganig siga, buinit gina hangtod namubukal.
1: Huh? Sige lang. Ako rin makisulti. Tanawa ko ha. Observahe ko kung unsaon ako. Unsaon ako pakisulti ng banani mo. Pakitunti ka ako noon sa isaktong pamaagi sa papakisulti. Tanawa ko ha. Ha? Watch and learn. Oy, Terso. Terso, mata na oy. Terso.
2: Inay, ikaw ay sambog. Kung sambog ka niya, nabi. Madukaa pa na ako. Ako'y tuog.
1: Say, wait, tuog. Ha? Walang gani ka makapangantangan ng imong muta.
2: Pinakangantang sa muta ko tao, nanay.
1: Bango na, oy. Mag-istorya ta. Sige na, kadali lang. Bango na.
2: So, nanay.
1: Unsa man gyud ay inyong kuhanin mong trabaho? Nga, mumay na inyong gawayan, permi.
2: Saon mo si Lord Nanay? Gusto ko niyang paundangon sa kong trabaho. Unya, huwag tayo trabaho, papaginta ko ng trabaho. Unya, makita ng trabaho, paundangon sa trabaho. Buga, biyay. Sakto ba gunay na, Nanay? Ha? Di ka itang mabuo nga ya?
1: Ay, naunsa ka ba, oy? Ay, Dong Terso. Ang ako lagi katambag ni mo, no? Nga kung pananglit ba, mabuang ka na gaga ni Ana, ayaw lapalat ta.
2: Ah, abong mo sa ito, Nanay Zaloy.
1: Very good, be. Sultihin ko, ha? Unsa man gaya ay nang inyong trabaho. Hanga nung ganong mag-isgot mang mong kuhan, lamisa o kuhan, si Lorna, ganong mag-isgot man ang lamisa.
2: Nay, kami na, ha? Maunay akong trabaho, Nay. Ako trabaho, God. Naa sa soon sa binteryo.
1: Aha?
2: Oo, mauna, Nay.
1: Uy, ngano na ako taong ka soon sa binteryo? So, nagbantay ka sa mga patay?
2: Ay, paminaw, Nay, ha? Mauna yung istorya. Doon, Nay, namatay nga sa kadato. Karon, sa buhi pa ang maong dato, nasa'y paborito kayong lamisa, nga pirmi niyang gamiton. Anhan lang gali siya matuo sa lamisa. Maghukdong. Usay, anhan lang siya mukhaon sa lamisa. Anha magbuhat sa iyong mga trabahoon. At di nagali siya apit, gawa sa iyong kwarto na. Anhan lang sa iyong lamisa taon. Karoon na sakit siya. Pagkasakit siya, nagtugon siya sa iyong mga anak nga kung mamatay siya, dili gyud niya ibuwag ang lamisa.
1: Kuya Wagod, lalisod na ba ng pakiason basta?
2: Oh, mauna, manupon. Nay. Mauna. Oh. Mao nga, ha, namatay gitong maong dato. Og tungod sa iyang panugot taon nga di ibuwag ang lamisa niya, gibutang og apel sa iyang lumnganan. Unya, hibaw amdes mga anak nay. Nga ang maong lamisa, ang gilansang niya itong gigamit kay mga gold man.
1: Huh? Ah, kuya Wagod, lansang lang gold.
2: Oo, oh, adi man, alisuro nay na maglingipon gold, di ba?
1: Oo, sad noon.
2: Maunang mahal kayong lamisahan ay kay gold lagi taon ang lansang taon. So karon, gibantayan sa mga anak, gibabantayan ang lamisa sa mga anak taon. Basi kawaton o niya ba?
1: Ha, lamisa, kawaton.
2: Noong sabi taon kay, kawaton, pamanggali ng patay, kimuha, panguhaag sapatos, panguhaag merkana, panguhaag unsa pa na makuha. Lamisa pa ba'y dili ka gold?
1: Huh? So, maunay hinungdan. Nga pabantayan gud sa mga anak ka ng lamisa.
2: Maura na eh, maugi na inundan.
1: Ganong pabantayan man ah?
2: Nanay, delikado kayong sitwasyon dito. Kayo na, mingaw kay Minteryo. Minteryo ko na. Ikaw ba'y pabantayon dito sa Minteryo? Okay raon tao ka na aras may git. Pero adto sod sa lubunganan eh, kuyawan ko kay. Adto kang bantay dito, alisod na. Kayo na, delikado kay interesan ng lamisa. Gool ko to, di ba? Siyempre, naagyong interesado dito. Babaho silang gold dito, maulamisa. Ikanuha! Bida, abtununon kay ko dito na. O, huh? Abtun na ako taon puroy dito.
1: Ha?
2: O, minteryo ko to. Mingaw kayo. Simba ko doon ay multo. Tira ba ginam, hadlok o gwardya ng multo. Di, gani, hadlok polis.
3: Ha? Huh?
2: Sumama mo kuyo ka na ako dito na. Ikabantay dito sa minteryo. O, saban, sugot ka? Bisag tagit lang ka.
1: Ang unilor na. Di trabaho. Kay delikado, manggudi ay kayo na.
2: Oh, mauna na eh.
1: Nya, nganong anak pa man ka dito?
2: Nay, nay, bawa ba kang pili-swildo na ko dito?
1: Kailan man?
2: Usa ka libo akong oras di anay. Sayang kay buunda ko sa kalibong oras.
1: Pero, ako manggudabalak ako manggudabalak ako sa mga asawa do. Kay murag, siya man hinuoy na stress ug maayo nga magsige gunahon na ani mo. Ha? Ganina lang. Lugay kang nauli. Wa gud taon mahimutan. Wa mamahaw. Kay iwa pa man batiag tagutom. Kay nabalaka lagi nimo ngano na dugay kag uli. Base niya kunog may daot ang nahitabo nimo.
2: Ah, simbako taon kadi anay.
1: Ah, istoryahin na ninyo. Sa saptang sitwasyon sa imong asawa, kay dili lalim nga masakit o stress o eh. Sabote na ninyo.

0: pre, kanang imong problema sayon ra kay na.
1: Ha? Mo kay ingon mo sa iyo ni Droha, sayon.
0: Ha, tungod kay wa man kang may bawo sa imong asawa kun unsa ka safety dito sa mentiryo. Wa gyud mangilabot nimo dito.
1: Mo nya dro.
0: Ako pa nimo pre. Imo nang suwayan.
1: Ha? Unsa?
0: Imo nang dadun imong asawa dito sa ni duty nimo.
1: Imuhang na imo, dro.
0: Lagi suway, lagi.
1: Ay, tag, imuhang di sa isa news. Kabisa, asa ni mo dadun. Pwede ka maisan, sagingan, mintiryo, bisag asa.
0: Apre, walang kamsa.
1: Usahon ako magsuway, ha? Usahon ako, ngayon, isultin ako balibad na to, di ba ito, sugot?
0: Ayaw siya, isultiin mo duty ka.
1: Ha? Usahin mo, di ba sabot?
0: Ilan ang mapit ka kadiyot sa imong kaubang gwardiya. Gwardiya ba, ina?
1: Oo. Oh.
0: Kinsa mo duty, anak nga, imong hulipan.
1: Manto ko dito niya. Ko kuyo taday kay na ko huli pag duty.
0: Oh, kana
1: mo na? Mao ba?
0: Ay, mo na nga makasuway siya aron may bawo siya nga delikado ang tang
1: ato. De, delikado ang trabaho dito.
0: Delikado ang imong trabaho. Nga safety kayo sa atong trabaho. Ana ba? Aron safety kay ka.
1: Yeah.
0: Aron ingon dili na siya ma magsige ko na una nimo og doton basi may dota may tabo nimo. At least nga malinaw na siya mo una.

0: May kumpidit na siya.
1: Sa
0: nga trabaho ni mo, ha? Ano ba? Nga makatuog na siya tarong, dili. Di kayang magsigil na kunaw na ni mo.
1: Ah. Tuod, Roy. Ay, maayong daloy tubig sa paro. Dililubog.
0: Sige, mre, suwayan ako.
1: Suwayan.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifis?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tugloy ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Igala, nakakape na ka?
7: Kaibaw na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
10: Beaver Central! Beaver!

0: ng hinahanglan ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kaya available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
1: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ni palit dayon ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Huwag ka rin sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.

0: naunsa na sad mo, Terso? Nag-away na sad mo?
1: Matanan lorna na eh. Usab na siya. Mutano ka na siya.
0: Abi ni mo.
1: Nga unausab yung kinaiya. Mut lang.
0: Abi ni mo, Terso. Akong nasabot kung nga nung ingon anak ang sitwasyon ninyo. Kana tungod kay wa manggod mo yung anak.
1: Nay.
0: Ano wa pa mansad mo mga anak? Weh. Unsa man sad mo, di mo kamao? Di mo kamao mo himo? Patudlo mo, oy.
1: Ay, hindi mo taon ang naisad, oy.
0: Maumanggoy na'y kasagaran sa mahitabo sa magtiayon nga way anak. Samok yung kayo, sige lag-away. Ha? Ang bana, tagdugay mo uli. Abini mo, Terso. Kana si Lorna, hagbay ra kay nang nangandong makaanak na siya. Pero ang butog na, no? Mutili na hinungdan nga nung gusto si mong asawa nga muundan ka si mong trabaho aron makakonsentrate mo kung unsaon pagbuhat og bata.
1: Oh, nay!

0: Pre Terso, tinood yun na pre. Usa sa inong da nga magkabuwa ginang magtiayon kay wa sila tugahit anak. Ay, di may noon tanan pero kasagaran yun pre, magkabuwag yun. Magkabuwag ilang pagpuyo. Gumikan kay wa sila anak. Mga paninguha yun pre. Pero paksit yun ba? Kay ganang gipakita rin sa mga asawa pre. Masigmauna na.
1: Ha? Unsa pre? Kay kanang ipakita ron sa imong asawa, mauna na. Mauna na. Both may pasabot nga. Ambot lang, no? Unya, unsaon man ang gitaw na kung mitugay anak, pre?
0: Gabiya, sabi rin, no? Muduha na gud mo katuig nga nagpuyo sa imong asawa, gud.
1: Lagi?
0: Ya, wag yun.
1: Wag yun. Unsam na siya, eh.
0: Yan, basig doon ay problema niyo, pre. Ikaw ba ron o imong asawa? May tingling magpatanaw mo doktor, pre. Aron may bawaan ba ninyo ba?
1: Mm.
0: Kung kinsa ninyong duhang di makaanak.
1: Saan na muna? Huwag mo yung buo talo-talo, pre. Sige mo yung gaway. Di magaling kuhapit pa yung daon sa kwarto.
0: Ah, ikala siya pa chika, pre. Kung on siya resulta, kung huwag ganit problema, si Moha. Ay, si Moha ka nang nimo ba? Huwag problema mo. Sa ato pa, ang imo sa huwag yung doon ay problema, pre. So, ikaw lang siya patanaw, doktor, pre. Nya, pre. Musta? Si resulta? Na-check-up na ka?
1: Yung doktor, pre. Ako kung doon na problema. Baog kong itlo. Tawang ka, pre.
0: Saon na rin mo. Kuya, huwag biyaan ka sa mga sawa na, pre. Gusto rin mag-ito ka lang.
1: Mao ni problema ron na ako. Saon na ako, pre?
0: Ako ikatambag naman, pero putla na ng itlog.
1: Bista ka din mo, eh. Lisa mo ng itlog, butakal, no? Probida.
0: Maroon gina ako isulti ni mo, pre, no? Sa tinood lang. Sulti nila sa tinood ni mga asawa. Nga ikaw, di makahatag ug anak. Okay. Baog ng itlog.
1: Bista sin. Wala, di kaya kubiyano na.
0: Asabta lang. Asabta lang. Di man siya yung kagustuhan, di ba? Di man sa kagustuhan niyo, pero mas maayo nga sultihan kini mas tinuod, pre. Aron di masul pa ba? May mutang na mo si mong sawa ba? O siya yung una-una. Sultihan niya sa tinuod, pre. Nga di ka maghatag o ganak. Iba.

0: saon ka na ko pasabot lor na ni no. Nga ako may doon na problema no mundo ha. Kung nga nung di may kabatog anak. So tiyan ka na ko siya tinood. Madi ko makatag niya ka na. Tungkol kay baog kong itlog. Pero nga ako sa doon. Ay. Ay, gawas kita. Igawas siya sa mong kwarto. Bahala na magsulti ko niya. Bahala kung sa'yo yung kasulti. Basta importante may bawas siya tinood. Duulo na ko.
1: Ay, kinabot na ah. Ikadong.
0: Oo, ha? Ah,
1: ay. Ay, hello.
0: Sorbida, no? Day. Day.
1: Oh, dugay ka kakapakli. Sige pa.
0: Ay, day. Bida. Mayo kay, mayo kag mood. Day, da. Mayo kag mood.
1: May bitaw kong mood.
0: Day. Doon ako yung sulti ni mo. Bahala, gani. Nginang lang may bawag siya. Ha? Hindi na ako tutang kadawat ka ni day.
1: Ngaan sa man. Ako sa daso ko isulti ba yan ni mo?
0: Ha? Oh, sige, ikaw lang una kay Lidish first, man.
1: Oh, sige, dong, ako'y una. Malipad yung kain eh.
0: Oh, sige.
1: Dong, hapit ako mamahimong tatay.
0: Ha?
1: Mabdos ko!
0: Oh, ilong subangag. Ano ko to? Mababdos, magkakadimang ko makaanak!
1: Sengan?
0: Dito kong kikasok, to na patsikap ko. O dito, ako nasairan nga. Doon ako'y diferensya. Di ko tulog, itlog, usara, ha? Huh? Di ko makatanggo anak ni mo kay baong ko! Unya ka, rumablos ka?
1: Ha? Huh?
0: Kisa may tinunamahan na ng bata. Kitsa!
1: Doon!
0: Limbal ka, nagloib ka sa itong kabinyoon, ha? Kitsa! Pagpipangkuno ni mo ay mong anak sa laki ni mo! Salbahis ka, traitor ka, busa mas mayo pa mo layas ka. Layas! Ug ayaw naging ko pakita na imong nawong, ha? Layas!
1: Doon ka nang...
0: Layas, magkagnaong! Ayaw naging pakita na imong naong din ako. Layas, nakaroon dayon, Lola!
1: Sige, mulayas ko. Apas, hindi pa ko mulayas. Huna-huna, auna sa mga daghan nga tao lang ta. Mahimong masayop. Mahimong masayop ko. Mahimong masayop, sad ka. Ug mahimong ang doktor... I mean, mahimong ang imong doktor ang nasayop.
0: Ah! Naghan ang istorya. Naghan mga katarungan. Layas na ito. Layas sila itong panimahay! Layas!
1: Harin ako! Mulay...
0: Oh, ano yun nung baka? Ha? Di ka mulayas? Oh. Babaga kasi mong naong? Di ka mulayas?
1: Tempasa, ha? Klaruhon tani. Kisa rin yung bay.
2: Ha?
0: Huh? Ano sa?
1: Di ba sa ako maning inahan? Iya maning bay o giyuta? O kay anak man ko, sa ato pa, ako ang usas sa tag-iya ining baya. Unya ikaw, makailabot na rin, ikaw may layas din eh!
0: Huh? Oh.

Mao ni akong problema taon. Ako pa ibinuang nga sigong kasawa. Ako pa may ipalayas. Unsaon man ako? Wala ba taong huwi ka po yung adult? Wala ko yung mga parinte din eh. Bubalik lang ako sa kasawa. Bigo ko no. Kung kami pasultihon. Tabagi ko, Ate Press, Ate Jinjin, o si Ate Ray Arellano. Ay, Ate Ray, huwag mo eh. Si Ray Arellano. Bahala na nagwa na sa babina eh. Usaban ko kami pasultihon. Terso.

0: Lord, salamat kayo. Lord, salamat, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Ate Fresh, good morning ni Mudiha.
1: Good morning, Tuk Alan.
0: Ate Jejen, good morning.
2: Good morning, Kuya Alan. Sabta kitawag si Ate Press, kay nangapi pa siya. Magpasalamat sa mga mama, Kuya Alan, nung apirmi kong nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ng energy.
0: Happy! Happy!
2: Wow, happy, happy, pirmi ang mga bata. Kaya para sa mga dago, happy siya sila, Kuya Alan, kay naana may Don Pepe Dark Chocolate. O niya, ugum-ugum sa Riyamon Yema OBM Special. Palit kay Lami ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Tino na mga bata.
2: Crunchy, crunchy. Crunchy, Kuya Alan. Naganda day kayo produkto ang Diamond Food Trade?
0: Oo.
2: Oh. Oo, dito sa Grand Mall, Kuya Alan, Talamban.
0: Kita ka?
2: Nasilay ka ng kape mais ka ng...
0: Kape mais?
2: Oo ka na. Naa sila, Ana.
0: Mais nga kape?
2: Oo, naa sila. Oo, palit ko, Kuya Alan, humot ka ayo. Kala kayo kinaraan?
0: Kinaraan,
2: oo. Oo, inaana, Kuya Alan.
0: Sila nga, bugas mais.
2: Kana, kana, Kuya Alan. Naa sila, Ana, ang Diamond Food Trade Incorporation. Incorporated?
0: Incorporated.
2: Incorporated. Okay, happy na si Ate Press!
0: Okay, happy! Hi, Ate Press! Good morning, Nudia! Ah, managkape si Ate Press, mga kasama.
1: May thank you sa tanan.
0: Thank you, Ate Press. Salamat kayo, Lord. Salamat kay Lord. Mamiri, salamat sa mga pagampo. Unya, sa tanan ato mga kaisunan. Happy you kay kahak. Mga bata, kinalan may nung yung mood. Don't pipitabliya kay. Happy, happy, happy you kay kahak. Taas yung energy. Bisagasa ka mo suroy, panington ka. Nindot kay, kini ka mo duko ani mga bata. Ha? Dili mo, aligri kay mo, aktibo kay inyo ang panglawas kung makainom mo sa ato ang Don Pepe Tablia, mga bata. Ugum-ugum sa bug OBMA special o Diamond YMA special. Unya, kaon-kaon po mo. Kung mag-dua-dua mo, pwede mo mabaw na Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mauna yung nindot kayo, mga dagko. Yung mag-chat-chat mo. Mauna yung itong isum-sum-sum-sum Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya, sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga rebuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning mo diyan ka sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito sa Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, yun man sa mga tao ni Inday Shin Pipito sa Bromits PS nga ana sa Facebook unya i-type lang yung Bromits PS kay kamunay may bao magsabot sa taga Bromits PS kunong sa ibuhaton sa inyong panimay limpiuhan bao kung sa pailang gusto ang inyong mga garden diha ilaban tarungon o kanang inyong mga garage diha ilahabang ayuhon kung sa panay diha ang Bromits PS may mulimpyo sa inyong panimay. O niya, kondisyon kayo na sila, mahuman yun na inyong panimay. O sa kadlaw, humana na tanan. Tungod kayang ilang giinom, maawang ato ang said panyawan, Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ipaglaban ka sa tananay mong trabaho sa said panyawan, Coffee Mix. Nindot kay na natong imnon. Kaya nga itong trabaho, mahuman yun, di matabuluka. Nindot kayo kada inom na to o said panyawan, Coffee Mix. Kondisyon sa kita. Paningto tagbayo, labi na ni mga driver. Di ka maduka nga mag-drive. Bahalang mahal gasolina. Kayod lang yuta. Kay para natin kapkaon sa atong pamilya. Uban sa ato ang said panyawan, Coffee Mix. Mauna yung imno na to ha. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor

0: Kutsyar, Lester Dan ang iyang opisina, Kutsyar Francis Isparis ang iyang opisina, ang ilang mga opisina ang ipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Ati Pres?
1: Okay, oga ko sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said Panyawan herbal capsule, said Panyawan herbal capsule with garlic, said Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotas sa sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas. Ato nang imlan og said Panyawan herbal capsule kara adlaw. Katulad sa usakad na inom, sa buntag o nagkamukaw sa imong pamahaw, inom daan ang usaka kapsula sa said Panyawan herbal capsule. Ilig pareho ito ni mo maugyapon, usag hapon ka kapsula sa said Panyawan herbal capsule imong imnon, una kamukaw sa imong paniudto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na sa kadaan, ug usaka kapsula sa said Panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana, kinimawa ang kugon, herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kon okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Okay, salamat kaya tipreso niya sa tanong mga tao ni Bro Joel Vinces diha sa Bien Aqua. Ang tagiya si Pari Bini Umandak, kung si Albini Umandak diha sa Babag Lapu-Lapu. Kumusta mo diha? Ang ila po mga tao diha, gipagamit po sa ato ang number one nga plus ang said liniment oil nga tinuon mo wagtang sa atong panuhot, pamahol panakit sa kaluwasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi nining ato ang said liniment oil. Sama sa mga tao po ni King Binding and Roof Installation, Mr. Ariel Mangkaw, gipagamit po na niya sa ato ang said Panyawan acid liniment oil. Unya ang mga tao po ni Ma'am Faye Villarcal, ni Ma'am Faye o ni Ma'am Nelly Moreno, si Ricardo Moreno, salamat kay ninyo sa paggamit, pagpagamit sa inyo ang mga tao diha sa ito ang acid panyaw, acid liniment oil. Thank you kayo. Unya, salamat yung kayo ninyong tanan. Pero sabota ka na nga ito ang acid liniment oil. Ana ra nato na mapalit sa butika, ha? Di ba, Dwin?
2: Tinoon na sa butika, rin na makapalit, pero wagi na gisag-ilag yun sa aking sakyanan, ha? Sa butika, rin, pero nagi Facebook page, ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pa, Panyawan Herbal, yun niya, makita tanan produkto dito sa Seed Marketing, ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas buki, kabukira.
0: Butika.
2: Butika, kaya na tas kabukira nagpuyo. Pwede kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, pariyan ni Kuya Ricky Bangis Garing, ang iyahang mga tao po sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid nga nagtrabaho sa iyahang laboratory. Iyas ang ipagamit sa ito ang said liniment oil. Thank you kayo ni mo, Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Tinaw Dishwashing Liquid. Bangis sa sinaw, hugaw pas upaw. Bangis sa upaw, sinaw pas. Ay, bangis sa hugaw, sinaw pas upaw. Maunay sa itong pagkasulti, ha. Salamat kayo. Okay. Ate Press! Ay, Bam! Ay, wabas mo binad eh. Ate Jinjin?
3: Para sa mga bugas-bugas, para sa mga blackheads, wala na yung problema. Gamit lang sa ato ang sabon. Said Celebrity Beauty Soap o said Celebrity Kojic Soap. Kana? Para hamis ang kutis. Unya ka ng blooming. Glowing.
0: Moisturizer.
3: Moisturizer, Kuya Alan. Para hindi mag-dry ang ato ang skin.
0: Mauna, gamito na ito, ha? Ang said... o sa tunay, pangaday?
3: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Okay, said Celebrity Beauty Soap o said Celebrity Kojic Soap. Mauna itong gamiton kong mga ligo, ha? Pero ay lang ninyo dadas dagat, ha? Kaya di yun na mabuha. Okay, o sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga may gamit na sa ito ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Salamat yung kayo niyong tanan. Inyong nakita kung sa'yo resulta sa ito ang paggamit sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Di ba? Makita mo yun na ito. Resulta kay kanagong G-Detox. Usada ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag

0: sa balatian, puno sa nutrients, nga maoy makapaligong sa atong vital organs. So, nga maunay mo dipinsa na to sa toxin nga masood sa ato ang kalawasan. Ang toxin, maunay mo daot sa blood cells, unyay ni kadaot sa atong blood cells, mustiki mo lapot ang atong dugo, maunay daghan kitang sakit, nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubang pang mga balatian ato. Maunay inong yung kanji detox, usarag yun kakapsula, usakaura sa di pakamukaon ang pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Pero doon na kayo balatian, katulog yung kainong buntag o to hapon o sa kapsula o sa kauras sa di pakamukaon o niya imnan po na itong walong ato sa dosi kabasong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
1: Okay, sino na ito karagadlaw?
0: Si Dudong Terso, Ati Press?
1: Terso.
0: Oh? Na don bro, di terso. Na kanister so ati press. Kuan kanang na
2: guardia cementerio.
0: Guardia cementerio mm-hmm. Nya di sa kanak, na pa-check up siya sa doktor. Kuan baog siya di sa kanak karon paguli niya sila kay sultihan taniya iyang asawa taon nga mao na nitabo niya. Di siya kanak. Ang iyang asawa ni sulti man dai siya. Daw na ko ibalita nimo, malipay ko kaani. Dung mabdos ko asal gutang terso. Purting lagutang tirso. Magdos ka nga dito pa kung doktor nga ako. Namugay doktor ng masayop dong. Ah, masayop ay kupaila ng anak si Mulaki. Layas din eh. Ha, layas? Oh, sige, mulayas ko. Apan. Ah, murag na siya kaya asawa. Anong mulayas man ko? Kisa manibay. Di ba, amuha manibay? Ikay layas. Sige, palayas at depres. Baon na yan.
2: Siya na yung nakapay.
0: Wala ba siya dahi taon? Nya, ang iyong problema, kung asa siya po, yo, mabalik pa taon siya sa asawa.
2: Ang iyong sabi ito.
1: Tapa, dunay nagduwa daglain team ya asawa wa man ka
2: wala basi lejak pat
0: ambot lang kaha ambot lang ati preske wa man gibutang pud diri
1: oh kun
0: pala wa gibutang ako anay o yung uyab niya asawa basi dong basi na sayo pero doktor dong ay
1: tingali oh
0: tinuod na dong terso basi na sayo to doktor pa check up ko no kanang
1: my god usab
0: unsa unsa na ipangana naman ba dobo
1: ang second kuan
0: second oh opinion. Maka second opinion ka dong sakto ati jijit second opinion kag doktor duol dito glaing doktor kay ba sinasayop tao ng no, doktor nga imong giduol pirmero or di ba nabali ng resulta dila para nimo para nas ubang tao nya ikaw mo yung nasultian anak ed anak mo gyud di man na to batuyo ha mao na di adong terso ayo di dritso kuan nga mauna ana naglaki imong asawa, wa man yun na, wa man ipakita yun. Naramgilis bahay kay madlok lakaw.
2: Nasaan man kapuyo ng layas ka?
0: Naras sa silang-silong.
2: Noor kayo pakalayasan eh. Pakalarap ng kapila, yan ang yas.
0: Maura, doon kay, naabiyan na sa Bible doon, nga dili pagabulago sa tao ang giusas Ginoo. Mao na nga ayaw pa pangitag laing pamaagi dong ayaw sa pagbuwag-buwag o sapod mulayas ka wakay ka po'y under eh taga Mindanao man ka niya taga Cebu na imo sawa
2: magay dong tagutlo na yan ang asawa on pa
0: oo tinood na
2: ay
0: naamili namatay nga asawa dong ha giungungan niya na ko'y sultin mo noon sa man siya kanang anak natong tanan di na imong anak
2: oy namatyan
0: ay asawa
2: oh asawa gamo
0: wa na
2: pagdayon ka matlay
0: niya oh asta lagutas ba ya dagko na kay imong anak
2: nang ginuo ko
0: oh saon na pero iyan lagi dawat tro kayo saon nga napangga naman niya pinangga naman niya imong anak
2: oh to niya nga ni isalikoy na niya
0: oh okay. Ana la lang ati press. Wala ti mo ana ati press.
1: Mauna.
0: Magpa-double second opinion ka dong sa doktor. Tanawa dito. Balik ang doktor dito. Dok, magpa-second opinion lang ko. Okay, basing doon ay mga kakulian. Di bang yun na basing nasa iyo.
2: Sinanik na baro. Di mo to siya kanak to.
0: Di kanak, di makabot. Di ka kabuti kung mag-standing position mo.
2: Si GC ba rin kabuto siya?
0: Okay. Salamat sa pagpadangat ni mo, Dong Tirsoni. Ato ang tulmanon!
1: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Mayaba ka, Angel? Wala ba tayong lab, diha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
5: Maupit ako akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Aron mo anin sila o ira kang gulatahon. kay nakalimot. Okay. Pamina o Rona, kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida git ka, pagdahom na lang ang daog-daogon gud ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
6: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
5: Unsa?
6: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nagtik ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Aha.
1: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah,
3: asin.
2: Okay.
1: Uh-huh.
2: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Aha.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng awa ko kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
17: Akong bugas-bugas,
18: akong katul-katul,
17: at may kabutangan.
19: Bugas-bugas, ug katul-katul,
20: TTX 500 na.
21: TTX 500
20: aduna kini antimicrobial properties
21: nga makatabang sa pagkuha
20: ug pag-ayo sa bugas-bugas
21: ug katul-katul.
20: TTX 500
21: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
20: TTX 500
22: sa Janice, okay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao TTX 500 kito capsules a day, maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500!
21: Pumali sa mga butika.
23: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Iberry.
23: Mas klaro na ba bisang gabi?
24: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
25: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Pero paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
27: Ahoy! Kidney care time!
28: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
29: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
30: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Likay
0: delay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
2: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune.
1: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
3: Ugwa na sa kamanarbaho kang attorney? Kay, wa naman di ang mansyon, di ba? Giusab naman. So, nagsolo na di ka karun. Awas naman, gusto kang afam? Ipaila-ila ta ka. Gusto ka?
4: Hoy, Rona. Kung afam ang hinungdan nga naa ka din yung napita, ayaw kong iapil-apil.
3: Ay, injusad, uy. Ayaw na lagod ka uwa na ako. Good friends na bitaw ta.
4: Kisa may nagingan ni mong friends na ta?
3: Friends ha? Naman good ta, good. Imo na ko kung gitabangan, good. Wa ba yung ko kalimot, ano? Mao nga, ako na sa'yo mutabang ni mo ron. Kay bao ka? Doon na naman ko'y afam? Kaslo na naman gani, me? O tanawal ko, oo. Doon na ko'y engagement ring. See? Mm?
5: Oh. Hey, where's my honey? Haven't you seen my honey?
3: Lagi pangita na ko. Hey, dali. Dali kay pala ila takas akong afam o sa iyang mga friends. Dali. Ah, honey! Here I am! I met a friend of mine!
4: Hoy, Rona! Muikoy!
3: Dali na po!
4: Rona!

salamat. Nakalingkawas yung kong Rona. Huwag itong mga afam ng mga dagkong tiyan, mga bidli kay tanaon, murag mga humba nga puro tambok. Ew! Pero, nalipay rasad ba ako para ni Rona? Sa kong tanaw, in love kayo niya ang kano. May nang mahiluna na siya, uy. Huwag di na magsamok nila ni Irene o Ryan. Invited pa ko sa ilang kasal sunod buwan. Nitando na lang si Kukay. Naikokos afam. Pero daw, malimot na to sila na ako, eh.

asa mati ka pangitaon, Angel. Wa ka sa kundo, wa ka sa hotel, wa ka sa townhouse, wa ka sa apartment. First time na hindi mo gibuhat. Asa de ka?

0: anak ko!
1: Balak.
0: Angel!
1: Balak ka diha. Bukod lang kung makaapas ka.
0: Angel! I love you!
1: I love you! Nag-naungi mo! Marvin! Marvin! Damgura. Damgura to. Ay, salamat. Damgura di ay. Lainas akong kipati ko. Muna bag ni Hunong ang akong pag-inawa. Nausamang ko. Ano bang gindaman-daman naman ko niya? Di pwede. Dili ko patuntuin ni. Dili may mong ma-misinterpret ko niya. Ito bangon ko ni. Di ko palupigin ni.

0: Uy, luhag naman kay ning ilisan og diaper, uy. Nga naman ni among baby, hmm?
1: Han, ningaw gid ang pikas bahay. Wagin mo pa ulis, Angel.
0: Unsa man sa tong babayhana, uy. Mabalaka man lang ta.
1: Paminaw na to karong adlaw kung di pa gihapon siya mapakita.
2: Hello!
1: Uy, mapalibak.
0: Angel?
2: Mau ba? Narato yun siya? Myra!
0: Hoy, ikaw ba? Tawag ito sa attorney, uy. Paibaw ang nipauli, naka.
1: Bitaw.
2: Nga naman may obligasyon ko niya?
0: Di manggod. Kay mura naligit taon tog mabuang og pangita nimo kun asa naka.
2: Kung ano mangita sa tiyan ako, be? Sa may labot niya nako.
1: Angel.
0: Han, datara gud una ni si Angel Marisa gawas, oh. Mag-istorya lang yung Angel.
1: Okay. Dali, baby. Kamot gid sa kong anak, uy.
0: Angel, sulti ko tinood. Nagselos ka gihapon ni attorney?
2: Ha? Hoy, ngano ko taon?
0: Oo. Namuwa kag maayo.
2: Ang be, pataka arabang ka. Ngano magselos ko ko? Unsa ko? Asawa? Kiber na ko kung close kayo sila itong Miss Architect nga gwapa, murag cake na puro icing ang dagway. Kutawa man ka.
0: Huwa na, gyud. Imo na gyud gi-confirm ang among pagduda.
2: Hilo may Rinoy.
0: Tanawa ra gud oh. Puwa na gyud kay nang imong naong.
2: Wala gi ko magselos. Kano magselos na lagi ko.
0: Tungod kay in love sa kang attorney. In denial lang ka.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, makay, masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
12: Rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexidoforte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubab!

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na,
3: kaya huntanan.
4: May na lang na ay bag-ong Revicon.
3: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
3: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, di ba? Tinood?
6: Nagyawit pa!
5: Labag mang ka, uy! Giyapil man yung sapog ang akong ilong.
6: Arang! Lakong kikagbaba, madunggan ka.
5: Kinsa may makadungog, nagkitara may nagpuyo ining sod ining compound.
6: Si Ryan!
7: Aw, ako ka dungog, uy! Ay, gamala ka?
6: Tanawa ra.
5: Ikaw ba?
6: Kamu pa? Ay, kumupataka, good. Mabot kanina sa dunggan ni Mervyn. Na, abi pala tinuod na.
5: So, diligid ka mo angkon.
6: Mas may ako angkon nun.
5: Nga nagselos ka.
6: Wala gitaon ko magselos.
5: Bebe. Unsaon man mo pag-explain ang imong gibuhat gahapon. Excited na ko ka makakita sa interior sa the mansion. Pero sa dihang imong nakita, nga sikit kayo nag-istoryahanay sila sa attorney o kang architect, ni about face ka.
6: Siyempre!
5: Siyempre, unsa man?
6: Magkadisturbo niya ko.
5: Ano din makadisturbo? Tag-iago ka sa the mansion. Ang puna na lang, good. Ano din ipagkakamuang ko niya nalain kasi mong nakita? Oh.
6: Ba't ni mo, Irene, oy?
5: Angel, nakasabot naman ko ni mo, good. Be. Be honest lang, good, be. Isulti unsay imong gibati atong higayon na.
6: Abot ni mo. Oh. Dira ko butagan ni mo.
5: Oh, uy, Angel. Angel. Hoy. Uy.
8: Han. Kanam do.
5: Taas kay garbo uy. Digin mo angkon.
8: Oh, mo ba? Unsa man akong tawagan si attorney?
5: Sige, tawagi. Dili ni nato luagan. Luoy na kayo sa attorney han. O gusto na sad nako nga mahilo na gid si Angel. Dili na si makakitag parehas pa ni attorney. Sige na, tawagi dayon han. Tungod kay in love sa kang attorney, in denial lang ka.
6: Ako? In denial lang?
5: Ang kuna na lang, good. Ganon dili magyuka mo ang kun nga nalain kasi mong nakita.
6: Oh, bitaw. Nalain bitaw ko. Pero di ko muangkon. Ngi ka no? Muangkon gid ko? Mulapad pa lang ang atay at tong abogado, ha? Abi pa lang tinuod nga in love ko niya. Di pa yak, Jud.
8: Okay, attorney. Bye.
5: Muani, Seron?
8: Huwag siya mo ingon nga muanhi karun dayon, han. Pero nalipay ra siya nga ni Pauli na si Angel.
5: Maayong tag muanhi na dayon sa attorney, uy.
8: Basta kay nahibaw na to siya. Pero masuko yun si Angel mo.
5: Okay ra. Ang importante nga nakasulti sa kuniad to. At least, nagsige na sa to siya guna-una sa kong sulti.

iya bag manggadis ko na, oy. Ipamugos mo itong amigo siyang afam. Oh, time pa. Nga nung dili. Okay, di ay ni. Pwede nila ako makamit. Aron mahunong na sila si Irene o panunggong na ako ang Mervyn. Ikani, eh. Ako nang i-accept ang friend request ni afam.

0: Ni gabi na lang lagi, pero wala lagi magpakita si attorney.
1: Bitaw, no?
0: Unsa man sa attorney, uy?
1: Unsa man, han? Ako na siyang tawagin?
0: Dili balain. Mura na sa gato sing ikuha ang buot.
1: Mabitaw.
0: Pero, torpe man good siya, han? Muram kong mawaayang ka-bright at tubangan ni Angel?
1: Mausagan, ni. So, tawagan lang ginako.
0: Pero basig nagplano na sag siya, han? Di na natuunhan, uy.
2: Mausat.
0: Pero hashtag di gihapon siya mulihok, no?
1: Balagi. Nga, manawag lang lagi good ko, han? Akong tuluan, unsa akong pagdiskarte.
0: Muraglain man sa dan, uy. Ang ako lang ba?
2: Mausat.
1: Ay, unsa man gudhan, uy? Unsa man? Ay, manawag kong attorney o dili?
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bag-ong Alaksan Extra!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang katinig sa ilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
10: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oh, shucks! Oh, shucks!

0: ulam na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices na ugyod ka.
1: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
2: Mga igala, at atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores, Director, Ricky Bangis Garing, Soundman, Jomel Arizo, Recording Editor, Lloyd Gabiana, Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
5: Lugway mo siyagit! Haba! Lola ka na ang gwarta sa bangko! Patali! Ang gwardya! Grip!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw hinapyan ang mga anak! Ayaw!
4: Kidnapping, kahilayan.
7: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
8: Down na maskara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: In 5 meters, turn direct.
11: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
13: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget? So

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Hmm? Gusto lang kong malipais, dari.
2: Oh! Ay! Narito! Narito! Yun na! Ulo! Ay!
1: Meron ka?
2: Nakasugat ka, gongo, narito! Ay, muli! Oh, ay!
1: Oh! Ha? Gano?
2: Oh, nang lago man, ay! Ah? Oh, namayot ka! Oh, sabay! Oh, kanaganong chikinin!
1: Oh, sa!
2: Doon, ako na lang dato. Ako sa boy. Kaklaro na niyo rito. Klaro kayo.
1: Okay, labot ula. Diyan ka na.
2: What's up? Ay! Parang nalimahong lang si sa isda. Something fishy. Hinaot lang na sa iyo ko, no? Si Marka, nagdaog te-tehe. Bakasi, lansyaw, balot. O si Federico, nagdakumba. Inasal, pasayan, alimango o ginabot. Uy, o kirig ani doon, Rafael.

0: Salamat kayo, Federico.
1: Diba, grade? Basta maglagot ko, singka mo yun ko. Pabantay mo gana, diba? Pero, usahay, konsinsya ko na rin. Ngayon mo kung pinanggaw niya, usukol ko na mo.
0: Salamat. Salamat ka na kamatngon ka na, iho.
1: Ang una na rin. O nang, ako, kabantay mo yun ko, anak, usahay. Usahay po, magbasol yun ko na rin. Nga, kinabang, kauna uhun na ako ba? Nga, dadaan di ka sa paborito ni mong pagkaon. Kana, umba, inasal, pasayan, alimango, ginabot.
0: Salamat, Dudong Federico, iho.
1: O, kamusta naman? Ha? Ay, kung gano'n yun mo dali. Nga, atagan ko rin magkatunga sa halin sa yuta. Pangutana ka rin eh. Anong pangayoon ko ka na? Tungod kay abin mo dali, gusto ko na samtang batanon pa ko. Makapahimus na ko anong kwarta ha?
0: Federico.
1: Nauna-una mo ko na ko dali. Kung onya pa rin mo ihatag na ko, adugayon pa rin mo. Di man ito may baw ang kinabuhis tao. Subak ko. Matay ko.
0: Federico, iho.
1: Magkadawat pa ba ko? Makapahimus pa ba ko? Natural, di na. Patay naman ko.
0: Ayaw pag-isgot o kamatayon, oy, Federico.
1: Dili. Dawato na ito ang kamaturan, ba? Nga, ning atong kinabuhi, tamibaw, kanus ata matapos. Dili ba? O nga, samtang niya pa ko, buhi pa ko. Gusto kong mupahimu sa kwarta. Nga akong masunod, gikanin mo.
0: Una-unaon ko pa, iyo.
1: Dari.
0: Ako sa una-unaon.
1: Okay na, dari. Okay na.
2: Federico. Ayaw na po at presura si Darling Rafael. Dali ko gusto magkaul siya.
1: Marga.
2: Sapta na po si daddy ni mo. Sagdin lang. Abot lang ang makahukom si daddy ni mo. Tatal, dili magit ka pribaran, anak. Kay anak man ka. Dili, guna mo daw si Darling Rafael ni mo. Dili ba, Darling Rafael?
0: Correct.
2: See? Nakadungog ka? Basta, may mo ba? Ayun ang presyora ang iyang ihatag ni mo. Dili na bugo si Darling Rafael. Naguna-una po na siya ni mo, uy. Tungod kay anak kagod. Mao nga, ayaw lang papadlong niya. Kay kana si daddy ni mo, musumbong pinan ako. Nga nag-uol siya tungod kay badlongon ka. Dili ba, Darling Rafael?
1: Miss Moiga.
2: Di ba tinuod mo ang bisoy?
0: Yes, tinuod ka na, Federico.
2: Mao ka na, Federico. Tanawan ako timong daddy, oh. May edad na siya. Ayaw ka bala ka. Tungod kay magkinaunsa man ang atong kinabuhi. Unya kun pananglit. Bawio na siya sa Diyos. Ang kinabuhi ni Rafael. Naa ka. Mao'y manununod sa iyang katigayunan. Mao nga, ayaw pa badlong.
1: Yes, mommy, yes.
0: Ursa ka to? Ursa ka to ako na ba, de Federico? Mommy?
1: Yes, nari. Mommy, tungod kay nasuta ako na ang iyang tambag sama sa kong inahan.
0: Salamat! Salamat! Nakamatgon ka na, iho. Ingunian ang pag-ilan, Darling Marga, kanimo. Bisan tunog nili maglayo ang inyong edad. Apan, ang iyang pag-ila, kanimo, sama sa iyang anak. Dili ba, Marga, darling?
2: Tinood ka na. Usahay, may ubos na ko ni Federico tungod kay magtuong magod ni siya. Nga nga kung giapas ni mo, maulang imong kwarta. Dili ba, Federico?
1: Yes, mommy.
0: Maho ka na'y gusto na kung mabati ka ni mo, Federico. Nagtahod ka na ni Darling Marga. Natawgo ni mo siya og mami. Salamat, Federico.
1: Dari, ang agong bahin.
2: To ano, sad? Ayaw lagi. Ang saka ba? Ayaw sige pahinumdom ni daddy ni mo. Dili mahimong malimtan ka ni Darling Rafael. Naguna-una na si mong gipangayo nga katunga sa bahin sa yuta nga nahalin. Timan eh, Federico. Muabot ang adlaw nga bisag dili ni mo pangayoon. Ihatag ng Darling Rafael ni mo. Dili ba, darling?
0: Mao ka na.
2: See? Nakadungog ka?
1: Uh-huh.
2: Ihatag ni Darling Rafael. Ang imong bahin.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Hoy!

0: Care Time!
1: Perhe, sure ning magpadialysis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
8: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
5: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dr. Limuel Estegal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya magkakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Kanong saan na ni?
15: Kagahi ba ni mag-o? Sige, balik. Ipasabot na tika, balik yapon.
14: Sorry, mami.
15: Sige, lakaw na. Biyain na, mi. Kaya ako pamasahian si Darling Rafael.
14: Oo, mami. Di, aris ako.
16: Darling, thank you. Salamat. Huwag yun ka managana o pagbadlong Federico, no?
15: Kapoy, magpaminawan ko. Maayon naman kamatngon siya, ngani ako. Manalipod ni mo.
16: Salamat kayo, Darling Marga. Hey, at last, nitahod na siya ni mo. Iyak nang itawag kong mami.
15: Yes, Darling Rafael.

0: musical. Best actress.
1: Wow. Kasi may teacher na ako. Ikaw may nagtutok na ako.
2: Buang nga rin mo. Ah, imuray kong gibuhatag chicken in eh.
1: Huh? Ang ano?
2: Si Ola. Mo'y nakabantay. Oh, daghan kayo ng kong chicken in eh.
1: Well, nadala ko sa emotions. Ako sa nagkituyo.
2: O sa? Yan naman.
1: Aron sa ingon. Kundo na kami laing uyap. Nag-away mo.
2: O sa?
1: Kung maro ka, maro sad ko, Federico.

0: Singing practice na! Hello, Sinatay!
1: Uy, Inting!
0: Bida, no? Sa mabatanon pa? Yuso, mga kakinasing-kasing mong practice mo. Yuso kayo na eh.
1: Practice ta. Aron dili ta magbiktima sa mga tulisan. Mas maayo pa o kita'y makapusil kaysa kita'y hipusilan.
0: Mga sakto!
1: Tanawa ang mga igus bala. Sa target paper, tanawa.
0: Mm-hmm. Wow, okay kayo na. Patik na. May pag-asa ka. O nga, pamisik nga tao na. Ay, yun, si Abel. Apil?
1: Eh, di ko makagat niya, uy. Agad mo ka ng bayot, uy.
0: Ang mo-apil ka siya.
1: Bahala siya, wakoy labot niya.
0: Forbida, happy trabaho, Domingo. Mauna ang shooting competition!

0: مابل دو پولیس مرگا هنی گوک من
1: سلامت آلا
2: اگو داری سکسی آنگا کم امپروبمنت سا پگپونتن
3: موتان آو کو فیدریکو
2: آلا گونیتی ان بونگس کمیتو
0: نیاریتو اپس سا آنمانی ناکو
2: ایت سا پنگو سی بابو کای آگوم پونتنگون
0: اوسا
2: بواتا کنون ویاب کو کتلو Eric Abut Satris, itsa ang gigunita ni mong kaimito. Klaro?
0: Yes, nyerito.
2: Okay, ready? One, two, three.
0: Opsa!
2: Three!
1: Wow! Wow, Federico, great!
3: Pak. Ingi ko, sharpshooter ka, Federico. Naiguni mo ang kaimito nga gitsa ni Ula dito sa itas.
2: Wanay mo pildin ako, daddy. Wanay mo pildin ako. Ako ng premium.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Bilang kilos gani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini yung duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
4: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
6: rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

kasihan akong paglitag balik ang iyang butangan ng squad, tabi. Hinihini lang, ha? Ha, imdugahan niya gihipos ang iyang kwarta, no? Muhinay ko sa pagsuwabi. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawang sa kama, ang iyang lamisita. Asa ba man, ha? May sekreto ba kang butanganan si Lulo din sa kwarto para siyang kwarta? Wa man sa yun kung makakita sukad. Suyan ko ganis sa pagtanaon. Sawag ang kaahoy, we. Basin pariha sa salida ba? Sa TV, may sekreto nga taguanan din eh. Maabiling sawag. O baka ha, kining bongbong. Tagsitagtaong ko ni sa paghikapon. Kinahanglan. Hangtod na makit-an ako ang iyong kitaguan ng kwarta. Makit-an ko lang ito. Paldo na! Hey! Kinahibaw kong dako kayo tinipig ng kwarta ng tigwanga. Wa ka na unyay mahimo lo. Oras na makit-an ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinomdom na ini kay giango-ango ka na. Suslo, matay pa ka lo, lipay pa ko. Lo, misigang yung mga mata. Umubis yung sisma ginawa. Lo! Lo, onsay! Ahak ba yan? Kinahamday kong matay ka lo, no? Nga nung tabangon mamanta ka? Pasag ka na ka diyo, magkagging, oy, makapahimuos ako sa mga kwarta. Murang nabisod siya sa paginaw. Hago? Nihagok siya galit samtang nagsiga ang mga mata. Ah! Nigagod! Suroy! Lo. Lo, nagmata ka? Mas nisambo ang inyong kusog ang iyong hagog na ahong sangpit. Hey, lo, lo! Hey, lo, pagtarong ba? Nagmata ka, oh! Nadayon na na ka. Uy, tarong, uy! Nagsigam ko ng mata ni mo. Pero, naghaggo ka. O sa nga, patay na ka? Kalit na usap nga, yunong ang iyong hago. Umipiyong siya. Nga nung murang kahilak kung may noon ko nga. Umipiyong siya balik. Ay, baguol sa day ko, lo. Kung mawa ka, mao ka na'y akong napamalandungan karong gayo na. Mag-uul sa day ko kun eh, imo na kong biyaan, nga dili pa di mo mabilin na ako ang tanan imong katigayunan. Mao nga dili ka pa mahimong mamatay lo ha, nga dili pa di mo mapasunod na ako ang tanan. Kisa higayon nga maangko na unyan na ako ang tanan imong katigayunan. Dili na yun unya akong maglisod sa kwarta. Dili na ako kinahanglang maghago. Kaya ako ni mo dawat sa mga abang sa imo mga apartment ug sa mga jeep pasahiruan. Time pa. Nga nung magpaabot naman di tuod ko nga mamatay ka, una pa ko mo dawat sa mga abangan nga, mahimo ko man kaayo na ron bisan buhi ka pa. Kigiango-ango ka naman. So, gudog ba lo? Ha? Ako na yung manguligtas sa mga abangan sa sakinan. Lahuson ko ang parahian. Gika sa eskwelahan. Mahimo na yun untang dili kumusood sa imong klase, Ma'am Dinis. Pero, ma'am, mingawon man sab ko di mo. Kung dili, taka makita. Ha, mamuskwila kunuhay ko. Basin pa di ay. Kay kung dili ko makapasar sa klase, makapasar ko sa ibong heart.

0: Niya, natas akong giabangan. Nahatod ako nimo. May gusto ka pang isulti? Wa pa mong kukamubiya.
1: Ma'am.
0: Sultihin ako. Unsa man na? Sige na kami buhaton pa ko.
1: Kuan?
0: Lahos sa.
1: Ma'am.
0: Unsa?
1: Ang akong kamot, imo pang gikuptan.
0: Oh. Unsa? Dili ako mo imikupot nimo. Ikaw. Nalimot kang ikaw ang miguyod na ako ganina. Gikan sa ilang kapitan, aron mo biya na. Unya.
1: Ibao sa kagkupot, ma'am.
0: Dili na tinood. Gisimang ka. Maunay tinood. Dili ako ang mikupot, ikaw.
1: Sige. Ato na ko, ma'am. Good night.
0: Piolo.
2: Yes, ma'am.
0: Pagtuon. Ilabinagid sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
2: Salamat, ma'am. Ato na ko, ma'am.
0: Karon pa ko makakita. Mupo man din ang karsunis ni Kapitan. Ingon man ang t-shirt ini. Gamay na lang kung mahimo na ning crop top niya. Pero, ang ayan gihapon siya. Bisagon sa patingali yang isulob.

0: Pagtuon, ilabi na sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
1: Concerned siya sa akong grado. Sa umala ko pagtuon, Eneron. Ibu sige mo hinog balik-balik sa kung hana-huna ang iyang gingon. Nga dili siya gustong mahagbong ko. Concern siya na ako. Oh. Alo. Nahinumdum na inoon ko na. Nakita niya ang tibok na kulawas. Nahupo. Oh. Mitutok siya magkadyot sa akong ubus. Oh, hinoon. Kapang hambog man teka. Di ba, Junior? Di ba? Ay, hindi tando. Tando buhay. Tando na siya doon. Hanggang niya. Puyo, ha? Puyo. Dili, ha? No, no. No, no. Ha? No, no. Behave. Behave. May gusto mo layat. Pagpuyo gani. Nangiso kong buhay. O, lagi, lagi. Lagi. Kwapa si ma'am. Sexy kay glawas, di ba? Hamis kay niya puti pagkikayo. Himos kayo nga puti, no? Niya. Oh, Diyos mio. Nindot kay sampot, di ba? Lingin kayo. Lami kay kumoton. Oh. Samantahong kami samot namin noong kagpangisog niya. Puyo ha! Ayaw ang iyang sambot ang huna-huna kay magkahuna-huna kag dili mao. Ang iyang kalamurok na aping ang hinumdumi nga lami kay kumuton ug ang iyang mga ngabi nga lami kay haggan. Ma'am. Ma'am Denise. Ma'am.
2: Piolo.
1: Ma'am. Hiya ka.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangungkong makabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Top quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: proceed at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na. It's

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na,
4: kaya huntanan.
5: May nalang na ay bag-ong Revicon.
4: Ang Strongman's Multivitamin.
5: Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog
5: with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
13: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh shucks, oh shucks.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Agkay! Manghapak mangguga ng lutbok na ko sa akong unay. Na, mabugo gani ko na!
15: Ay, mabugo ka manggugusgo na ko!
14: Ayaw lang!
15: Nagun sa manday ka din eh, ha?
14: Nag-study!
15: Study? Ha?
14: Nagtuon!
15: Study din eh, nagsige magkag-hapyan sa imong ubos? Unyahag ka ng notebook?
14: Ano siya, nay? Gibuhat ko na, nay?
15: Uy! Ikaw ha.
14: Nanay.
15: Ipa-eskwila, beti kag balik do, aron magtarong ka na sa mong kinabuhi. Wa, beti ka pa-eskwila, balik aron maguyab-uyab ka. Bebebe, kanain noon, bebebebe, sultihiko. Kinsa man ang babae nga imong naibgan sa eskwilahan, ha? Estudyante? Ay, Diyos ko! Ay, nalagay, madisgrasya o niya na ni mo, maproblema pata.
14: Nanay, uy, wa, uy, wa.
15: Wa, bantay man bitaw, ha? Basig makabalita na lang o niya ko nga may uyab ka na, ha?
14: Wa, gani. Di gani pwede. Bawal.
15: Onsa? Oo, bawal. Good na ka ng eskwila, paman mo.
14: Hindi, manggot estudyante good.
15: Onsa man, Dave? Maista.
14: Ha? Andi din, uy. Pwede mahi mo. Labaw pang bawal.
15: Aw, lagi. Pero kung kanto si Ma'am Dennis ang imong panguyaban, apo ay kanto. Sugot na yung kanto.
14: Di lagi mahi mo, nay.
15: Ay, mahi mo na lagi na. Kana pa'y maistra ang imong nagustuhan?
14: No.
15: Pwede ka lang muundang.
14: Sa? Nadi ko eh. Ah, mahuman gininong ko sa kupagtuon eh. Aron may ikapanghambog na unya ko ni Ma'am someday.
15: Ah, tuara. Karon may angkon ka na. Si Ma'am gid lagi ang imong nagustuhan.
14: Nanay, uy. Wa, uy.
15: Ay, naligas na imong ba-baing ka, Ma'am. Eh, si Ma'am Dennis, no?
14: You are dirty-minded.
15: Oh.
14: You are dirty-minded. Di lagi, nay. Ay, garagod! Mapatian ka, Suban?
15: Ay, nga naman dahil nga bagay man mo! Kauyon man ko atong bata, agod. Gwapa! O niya, butan! Matinahuron pagid kayo! Gusto ko niya para ni mo, apo. Siya'y gusto na kong himuon ni mong asawa, ha? Ayaw yung kong nadiglain, Piolo, kay malintian ka yun ako!
14: Lanay!
15: Silanay!
14: Lulag nanay!
15: Oh.
14: Nay, way gusto si Ma'am nako, kasabot ka, nay?
15: Pes, mangita at pagi nga makagusto siya ni mo.
14: Nay!
15: Ay, ikaw ba? Ayaw pag hinay-hinay. Good ka, maunhan ka unya Suban. Kanang iyang kagwapa na. Daghan ka ayong mag-apasana. Basig magkabuang ka unya gukod kung maunhan ka na Suban.
14: Nay!
15: Panguyabi unya na si Ma'am Dennis, ha?
14: Usa? Lula na, nay. Baba limo, bawal gani.
15: Adi, lagit sa. Sige, dika. Sige, ay panguyab niya. Ako'y manguyab niya.
14: Ito ha?
15: Oh, ako. Saman.
14: Nanay, gido? Tarong niya ba?
15: Katarong, ana. Ako'y manguyab niya para ni mo. Arundili, mabawal.
14: Nay.
15: Ingani, tay. Mangharan na o niya ta ni Ma'am Dennis, ha?
14: Unsa? Nayha, puyo, nayha. No, ha,
15: ay,
14: no.
15: Ay, kamao ka mang musista, di ba? O niya, mayo kang tingog. Hanggaw naging kainis Dennis kung dili pag ikan niya sugton. Gwapo na, may pagtingog.
14: Si nanay ba yung taron niya, nay? Ikaw, komedyante naman ganay.
15: Ay, komedyante, magod taon. Wag yung ko mag-komedya, Piolo. Tinarong ning akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siya ang mamahimo na kong umagad. Maunga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kay mag-uban o yata sa ila aron mangharana.
14: Nay!
15: Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Solbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba?
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: My budget!

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kinig
1: ibati ko, I love my teacher, yes sir. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa ato mga balita, ang low pressure area ganaybutang nagkaroon sa Giwan Eastern Samar, duna na itaas nga chance nga mahimo kining tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Samtang mga balitang lokal, kagabas dakman sa Subo nagpadayon sa subsub nga hotbed operation ni ini sa Dakbayan. NBI 7, doon na bag-o nga regional director, sugod karong adlaw. Samtang ang kapulisan sa Dakbayan sa Subo, doon na sa'y bag-ong happy karon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Inugwanda po ng patong.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ni sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
15: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
17: At oras karon, alas 12:41 na.

0: At oras karon alas 12:42 na, o sa kabaragumon nga kauduhon, mga kasama. Bisag magisdom pa rin atong langit, magpadayon na rin atong pagpaghatag o mga pahalipay, ingon man, mga pagpasalamat. Ngayon sa itong mga suki ng mga tigpaminaw. Bala mag-uan-uan na ginagmay din na sa gawas. Amping yun kanunay, ha? Pabinaw yun sa mga balita para masayod ka unsay update sa lakas sa panahon. Labi na karoon nga doon ay low pressure area nga anaakaroon dapit din na sa may tungod sa Giwan, Eastern Samar. Yabatos pag-asa, gikan sa medium nga chance nga mahimo kining tropical depression sa busunod, pipila ka mga oras, high chance na karon. So mas taas-taas na ang posibilidad nga ma-develop gini sa pagka-tropical depression. Mo na nga kanunay, pamatigid sa mga balita sa DYHP, ha? Kay gawa sa ato mga naandan nga mga balita, pasupot po ta og update sa lakat sa panahon. Nanatakaroon ha, sa laing hugda sa itong DYHP Answer to Win promo. Maghatag din ninyo kay Gayunan para makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta inyong matubag o maghatag ka mong sakto nga tubag sa itong simple nga kaing kapangutan ha. Plus, maka-follow pagid mo sa itong promo mechanics nga mo ang pag-like, pag-follow, pag-share sa itong mga Facebook pages. Ang DYHP Arlimin Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil nga nakabutang din na Attorney Rufil Fernandez Baniok unya katugin doon ay blue nga mark check dyan sa kilid sa iyahang pangalan kaya mo ito yung official nga Facebook page unya i-share po din nga itong programa karon ng Metro Ratsyada para makapamati mo sa atong mga balita nining mga orasa ingo manong sab no ang iyong mga Facebook friends din ha maka-appeal o tanaw maka-view maka-paminaw sa itong mga balita. Og, doon na po sila ay kahigayunan. Maka-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Basta mo lang itong importante niyong atimanan, follow, like, and share sa itong mga Facebook pages. Kunya sa itong isang live nga programa karon sa Metro Ratsyada, i-share na din ha, no, sa inyong mga accounts. Ay karon taw-taw na ito ng tanawin kung kinsa maoy makadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Tamuhatag na galita o question, diyan na mamusugod o butang sa inyong mga tubag ha sa comment section. Di na sa itong programa karon ang Metro Ratsyada. So atingin na ninyo karon taod-taod. Kay muhatag tag simple kayo nga pangutana nga gikuha na ito sa atong mga balita. Alas 12:44 na, kinibahin na sa itong balita itong kanato sa DTX 500, das bang presyon si Mundugoy Kabadunay Hypertension, basin tasig mo sugar o basin may diabetes ka, niya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis material walls mo palapot sa imong dugo. Nga usa na karason nga nung nagka-hypertension ka o mo taas sa imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis sa pagkabuta, pagraon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tiil o bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpaabutan nga magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 diri kini quarantine gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni imong katulog, magkapugong pagid sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libreng a consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang ni sa media, Consulum Street, sa Cebu City nga pwede matawagan. Sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang kagamanan sa nakapay susubo nagpadayon sa sub-sub nga hot meat operation ini dini sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatuig nato sa Life Extension, Vitamin D3. Nagpadayon ang kagamanan sa nakapay susubo sa sub-sub nga hot meat operation ini sa syudad. Sinipilagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Gusto lang masiguro sa labaw sa maong buhatan ni si Dr. Jessica Maribuhok. Kaluwas ang mga karning ibiligya sa syudad. Partikular na nini sa frozen o imported meat. Kinimo sa pagkasakbit ang DVMF. O kapin sa usaka tuniladang assorted frozen meat sa North Reclamation Area. Doha kasimana na ang nakalabay. Target sa DVMF theft sa operasyon nini, mao ang illegal transport, ingon man mishandling sa frozen meat products o uban pa. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makarabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangso Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Daily Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP, RNN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
12: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: At oras karon, alas 12:52 na.

Sa dili pa sa dugang mga balita ni mga orasa, ano yung natasa ito? DYHP Answer to Win promo, ha? Kay para... Namoy taas-taas nga panahon nga makapangita sa pinakasakto nga tubag. Alam sa itong atong ihatag nga simple kaing pangutana. Nga presko pa kaayon ni kay gibalita ning kasamang Eli kaganina.

0: nga gipang o ipang submit sa lokal nga kagamhanan sa Sudan. Tungod kay wa kini ang pag-andam ni ini wala masubay sa mga lagda no sa LGU. Mao na nga gitawag kini og unsa toy tawag ani? Duha ni siya ka word. Unya meat ang mao man ang karne no, pero unsa may tawag ni atong maong karne nga gipang submit sa DVMF sa ilang operasyon, kanya ilan ning himuon nga sub-sub garon. Ha? Okay. Kinahanglan pa buglaing clue, ani? Opposite sa bugnaw. Duha man ikaw word, no? Ang ikaduha nga word ni ini, mauna na ang karne or meat. Ang first word, mauna na inyohang pagitaon, nagmuhin inyong tubagon. Alay, buta na din na sa atong comment section. Sa nag-live na itong programa karon ang Metro Ratchada. Sa man ito'y itawagan itong mga karniha nga pagsakmiton kaya wa masubay sa mga lagda no sa gobyerno na ito ang ilahang pagka-andam. Doon ay mga depekto no or depektoso. Mauna nga pagsakmiton na siya sa LGU. Sa may tawag ni Addo ha? Nakabati mo sa balita kaganina kasabang Eli Bolonos. Ang musunod nga balita atod ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibailhan nga ikaw adunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular. Nga magpagawa sa imong hugaw, dugay ka mailisan, magbuto ni mong tiyan, makasinati ka ginsumya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Igumana pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagi naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Sugbo. Yung manasaw sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa atong mga balita. Mulingkod na karong adlaw ang bagong Hepis Kapulisan din sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Muna na gitudlo ang kampo krami nga mahimong mamuno sa kapulisan sa Sulod sa Sugbo human huripi sa katungdanan si Police Colonel George Ilanan na tulakalabay nga mga simana. Ang muhulit kaniya mao si Police Colonel Ricky Sumalde ang isip officer in charge sa Cebu City Police Office. Ganyan ang buntag si Sumalde niyanto sa buhatan ni Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa Police Regional Office 7 o kisunod usap niya ang pag-courtesy call sa Mayor Select Mesa Sugbo nga si Mayor Mr. Archibald. Si Sumalde ang sakop kini sa Philippine National Police Academy Class of 2002 last meet report ni George Ilanan kasamang Ken diin nagikan siya sa Kampo Krami. Wapamatino kung unsa pa ang mga opisina ang nahandulan ining Sumalde apan sa itong hebawan nagikan kining ato sa Sultan Kudarat o na himo sa pisyag ang mga opisyal sa nagkaniyan ng mga opisina dito sa PNP sa Mindanao particularmente na ang BARM, kininga Bang Samuro, Autonomous Region and Muslim Mindanao, o ganabalhin nga to sa Kampo Krami. Si Police Lieutenant Colonel Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, bitugan, nga ilang gihangop ang pag-pili kang Police Colonel Ricky Sumalde, isip officer in charge sa Cebu City Police Office, matantaniya, nga karong hapon, alas 2 ang takna sa hapon, ipahigayon ang turnover of command dito sa buhatan sa Police Regional Office 7. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyo, Radyo Man Arbo Samante, DYHP, Tapaka namin.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin! Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid.

0: Sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber prepaid na.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
0: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads.
5: Omega Siglang Baon
0: with Lady's Choice Ham Spread.
5: 66 sa Omega 3 and 6
0: para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
11: Set Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
13: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng mga fermenting kung madunlan yung kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
11: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
14: Life Extension Vitamin D3 for a longer life.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
18: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
20: No one ana makaugana sa kama.
21: Basin ug
20: may diabetes ka.
21: Ang DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Adlay powerful extracts.
20: Nga phytochemicals.
21: Ug antioxidants.
20: Nga gigan sa palaya.
21: Ug the sugar sugar cane.
20: Mga organic compound.
21: Nga effective.
20: Batok sa sakit nga diabetes.
21: DTX 500.
20: Sa mga butika.
21: DTX 500.
20: Ang tubag.
21: Kontra sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500.
21: Epektibo.
20: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
21: DTX 500.
20: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
21: Ug anti-diabetic Property.
20: Gikan sa palaya.
21: TJX 500.
20: Garantisado.
21: Highly recommended.
20: Sa mga eksperto.
21: Mapalit sa pinakaduol ng putingan sa iyong lugar.
3: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: At oras karon, alauna 4 na. Ang masunod na balita ka nato sa Vital D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, maukini ang imnag yun ha. Kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape. Kahumot sa aroma ni ini. Makahatag pagigili nimo og dugang mga health benefit gumikan sa mga kasagol nining Vita D Plus Coffee Mix. Kinoy pinakaunang kape kadunay sa gol nga vitamin D3 plus duna kini Rishi mushroom extract. Kadunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigili og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kinili padaos sa mga selula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga pigani ka Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lain-lain ng mga butika pero sab din ha sa mga Life Extension Medical Clinic. Pwede lagi mo makapadayon pa rin nagbutang sa inyong mga tubag ha sa comment section sa ato nag-live ng programa karon ng Metro Ratsyada. Kaya pa man takapili o winner. Paabot ninyo ang 200 pesos nga GCash. Padayon ta sa tong mga balita. Gipaygay no sab kagalinang buntag ang turn over of command ala sa bagong regional director sa National Bureau of Investigation kan NBI nga si Attorney Dominador Simafranca. Si Simafranca, maoy buhiulip ka nga Director Attorney Jose Ermi Monsanto nga adto na kini ma-assign sa Negros Island ug nagbaylo lang sila duha silang duha sa mga assignment kay kini si Attorney Simafranca didto man pud gigikan sa NIR. Lima ka buwan nga ginuma ni Monsanto ang NBI 7 una kini mabalhin ngadto sa bag-ong rehiyon. Samtang sa pikas nga bahin, pipila ka mga tungaan sa norte nga bahin sa lalawigan sa Sugbo, ang isuspenso sa ilang tagsa-tagsa ka mga klase sa tanan nga mga level. Gumikan usab sa sinati nga mga pag-uwan-uwan dito sa norte nga bahin sa Sugbo, epekto niining usa ka low pressure area. Si Mayor Ithamar Espinosa sa Santa Fe, diya sa Islas Bantayan, ipahibaw nga ilang isuspenso ang klase sa public o private schools sa nang level. O nag-half day na lang sila. Kaya ba na ito, kaganinang buntag sa'yo, naka-adto naman yun sa eskwelahan. O nag-half day na lang, isuspenso ang ilahang klase nga face-to-face. Gumikan sa pag-uwan-uwan, bugna sa LPA. Matod ni Espinosa sa iyahang statement, alang sa mga estudyante nga naapa sa ilang mga eskwelahan, kaganina nga buntag ang pasabot ni ini sa nanggipagawa sa mga paibaw. Doon ay giandam kaganina ang sakina ng mga LGU para pagtabang, paghatod sa mga kabataan, pagpauli ito silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Igumano sa maglungsod sa Midilien, dirigyapon sa norte nga bahin sa Sugbo, ni paibawasab sa ilang suspension sa face-to-face classes, gikan sa kindergarten, ngato na sa senior high, public and private, no, nga mga tunghaan, gumikan usab sa pag-uwan-uwan. Samtang dugang pagabagabalita, launa Shetty na dito sa kauluhan. Ang Batangas City Integrated High School ni suspenso sab sa ilang klase o on-site nga mga kalihukan. Karong adlawa, gumikan sa nadawat nga shooting threat. Siyaw naman ni Noon, ingin ani. Matod sa BCIHS, ang klase ingon man ang ilang mga on-site na mga activities, gisuspenso una hangtod sa musunod gapaybaw gikan sa maong tunghaan. Matod sa eskwelahan ang precautionary measure ilang ipatuman para pagsiguro sa safety o seguridad sa mga kabataan, mga magtutudlo, inguman mga non-teaching personnel o mga ginikanan nga moadto dito sa maong nga eskwelahan. Ang BCIHS nakikoordinate na karon sa mga law enforcement agencies para pagsusi kung dinggikan ang maong shooting threat. Ini nga pagpanghulga, mi tumaw, pipila ka adlaw, human sa ritabo sa mga shooting incident sa Tacloban City, nga ni Kalas, ugtutu ka mga kinabuhi ingon man, ubay-ubay ang nangaangol. Si Police Lieutenant Sharin Ama sa Batangas City Police sa Public Information Office ni Butiag nga nadawat nila ang hulga pinagi sa Facebook page nga mga estudyante sa grade 7 o grade 10 maoy matud pa i-target sa maong pagpanghulga. Samtang sa pikas gabahin ang mga visitors o mga bisita tugtan na sa Senado ubos sa Office of the Senate Sergeant at Arms Visitor Management System. Kinigibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Sa saka video message nga gipagawas ni Gatchalian, karawad lawag, ipahibaw ni ini ang paglibkas na itangtang na itong no visitation policy sa Senado pipila kasibarang nakalabay human kinigipaubos sa heightened alert status. Mato ni Gatchalian sa iyang mensahe, isip maoy leader sa Senado karon iyahang responsibilidad nga mapabilin ang kaligon sa institusyon ingon man masiguro ang kaluwasan alang sa tanan. At oras karon alauna 9 na. Samtang ang low pressure area nga na-monitor usab sulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR doon na nakaroy high chance nga mahimo nga tropical depression sa masunod nga 24 oras. Kon kini mahimo gyud nga sa ka bagyo or tropical depression nganla na kini og Henry kay katong katapusan nga bagyong nakasud sa PAR si Gardo man to so human sa GH Henry na ipangan ani kon ugaling kini mahimo nga sa ka tropical depression ara gaganin ang buntag ang LPA na sigpatan 390 kilometros silangan sa Giwan sa Eastern Samar og nagdaki ni og mga pag-uwan-uwan igumano sab sa uban pa ka mga lugar sa Visayas, Southern Luzon area, hangtod na ugmang adlawa. Una kini mapunta na ngadto sa West Philippine Sea, diin gipaabot sab kini nga makapakusog sa southwest monsoon kon kining gitawag og habagat. Atul sa pag-agi ni mao nga LPA, ang moderate to heavy nga pag-uwan mapaabot sa Bicol, Bimaropa, Eastern Visayas, ingon man ang pipila kabahin sa Caraga. Samtang wanon usab ang pipila kabahin sa Central Luzon, Calabar Zone, ubang bahin sa Kabisayan, ingon man ang Western o ang Northern section sa Mindanao.
2: Radyo mo nationwide.
4: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Radyo mo nationwide.
12: At oras karon alauna 11 na.
4: TYHP, abroad, ngayon.
23: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nagapas na karon ang mga rescue team, pagpangita og dugang survivor sa duha ka mga kusog nga linog nga maigo sa Venezuela, subay sa pagkonsidera ka libuan pa ang gituang na missing sa maong katalagman. Base sa Wying Ihap, nagpaduol na sa 1,500 ka mga tao ang natala nga nakalas. Samtang laing kapin sa 3,000 ka individual ang naangol, gikan sa duha ka mga kusog nga linog, taliwas pagtutok na sa mga foreign rescue team sa La Guayra, ang bahin sa Venezuela nga labihang naapektuhan sa maong pagtayog. Pipila ka mga building ang natala usab nga nahugno sa coastal state sa amihanang bahin sa Caracas. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tataka RMN. Katong maong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule, ug ang said Liniment Oil sa tanang branches, sa 360 Pharmacy Evercare Drug Cebu Rose Pharmacy, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
12: At oras karon, alauna, tresi na. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Ay kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinig maayo, makaproduce kinig mga panagag, mapatay kinig sa mga virus cells na di pa ni musud sa atong cell wall. Munang kadadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation ug number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pero kay gipamati sa imong lawas adto lang ang Life Extension Medical Clinic kay buhatan kini libre quality consultation kada adlaw. Dura pa available kada adlaw nga medical doctors din sa mga Life Extension na clinic, pwede ra jud ka mag walk-in. Unya ang Life Extension Clinic sa Cebu City. Nari may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Abuyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, ganda Baguete City. Sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pa ninyo matawagan ang hotline sa Life Extension Clinic. Ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Unya para makasigurado gigang authentic kanag imo mapalit nga Life Extension na vitamin D3. Ayaw kalimot ha, suling-sulinga. Tanawa gina ang mataga soft gel. Kung doon may marka din na nga LE. No, mo man ang initial sa Life Extension. So mo na siya genuine or authentic nga produkto sa Life Extension. Itanaw galing ninyo, katulad yung iyahang transparent nga yellow, nga wala may malilian din na nga LE, pwede din lang ninyo dawaton kay dili na mao. Ingnag yun ang inyong palitan. Katong doon na yung tatak nga LE, ha? Life Extension. Ang mga soft gels nga inyong mapalit. Pwede rin yung kayo na nga di na ninyo dawaton or mo-complain mo kay dili na mao. Para tagaan mo katog yung tinood o ang inyong mapalit katog yung authentic. Doon ay marka nga LE sa kada soft gel. Samtang sa pikas nga ba, ikaw ba kanunay nga makonstipated? Bago naman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang super fiber sa inapagkain nga andamon. Kay usama ni siya ka sa shay. Powder sulod ani. Mag-ready lang kagos sa kabasog at tubig nga mainom o niya imong i-mix dito. Isagol ang tibok yun sa shay sa super fiber. Pwede ni mo siyang imnon ka rin sa buntag kana before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi ka nang before sa oras nga imong tingkatog. Kung para mas nindot pag yung epektos pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika. Apilaw sabdi na sa Life Extension Clinic.

0: Okay, nanatay winner! Kayahang natubag o sakto nga itong pagotana kaganina. Question ang tubag, hot meal. Oh, matangingon kaganina. On sa may opposite sa bugnaw, hot. Nagihatag naman itong ika second word niya, meat. Sa ito pa, hot meal. O niya, naka-follow saan sa itong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share, o sa ato mga Facebook pages, DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kaduragi blue nga mark check niya sa kilid sa ihang pangan. Plus, naka-share pagin sa itong programa karon ang Metro Ratchada. So perfect ang pag-follow niya sa promo mechanics. Plus, saktong tubag. So dito maglangan, congratulations! So kini may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash, si Maraon Romy! Maraon Romy, imo ba ning gibalining imuhang ngano gag imong apelyido basta kay Maraon Romy. Congratulations! Ikaw may makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Palihog lang ta Sir Romy, no? O gat chatog balik diri sa itong Facebook page. Ihatag ang imong hang full name, correct nimo nga name, plus ang GCash number para dito na to ma-send or ma-forward ang premium nga 200 pesos. Congratulations! At ang ininyo ha ang sunod nga hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kay simple na yung kayang atong mga pangutana. Gikuha na na diha sa atong mga balita. Ang importante nga naka-follow naka sa itong promo mechanics. Naminaw na to karon si Jess Borja din sa Muwabog Pilar, isla sa Camotes. Kanya, wala naman taigo nga oras. So, man ako doon is control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabay ni Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. O niya, tangi kay Karong Tautod. Musunod na po ang atong drama. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At oras karon alauna 18 na.
1: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon, unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. imagine na mariha, sana po ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadag ko di ay mari, tudlui ko.
9: Oh, dahil feeling guide mari o, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
11: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Kun Pepe Tablia, charap ni bay. Kun makatilaw ka, magpangita ka.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kung pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
0: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
0: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
0: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindot.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: ganya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, magiliw sa palauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500.
20: Sa Janine, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Pabali sa mga butika.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktor ni Obra, ug attorney Ilan Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si M, 16 years old. Itago na lang ang akong address. Unto medical kining akong suliran. Piangon manggud ko og dughan, ug murag nakahasol na manin ako og maayo ron. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Nasab ka.
0: Niya na sabing sakit sa kong dughan mo eh. Huwag ti ginawa.
1: Nay, ang piang nasab na ang imutingali. Imutingali ng gipwersa.
0: Unsa'y gipwersa ba mo eh?
1: Naghago ka tingali ba? Di ba nga gipasidanan ka naman na mo, ana? Nga bawal ni mo nga mahago o maayo, o mangal sa ugbugat, o magbuhat-buhat ugbugat. Kaya may piang tandaan sa gamay ka pa.
0: Ah, grabe sab ma. Dako naman ko na. Niyo pa nagyapon eh. Gipahilot ang kaakon ninyo human ko mabiyang.
1: Ay, gipahilot? Good. Pero dako mang piang nga. Iaw mo nang nayakan yun ang dugha ni Mos Gamay ka pa.
0: Asula di anyo eh. Wala na yun ay nikayuhan.

0: Em, di wata basket na.
1: Ibawagan na siyang bawal na ako. Kipianggon ko.
0: Asula ng piang nimo eh. Da ka magkakatarungan. Lumba tadagan, tipod ka. Basket on tatang, balibad po ka. Magunsam na dito yun eh.
1: Mamutong naman na.
0: Ha?
1: Kauntag butong sa amo ba?
0: Nya, kasi may mukat katuglob eh.
1: Apo!
0: Padiay, piangon mang gani ka, katkat na hinon ka.
1: Lagi! Sige naman kung katkat ang lubigod kung ganaan kong kaon. Diras wag kayo taas ang among lubigod. Tara!
0: Hawi ka good. Basta ha, ikay katkat ha.
1: Lagi!

0: Mabot sa ibabaw sa ubi.
1: Hinay lang
0: ha. Mas matagal ka. Ay, tagal pa oro eh. Andan ako ano eh. Oops. Eps. Ay, niya na. Makakupot na dyan ko sa paluwa. Ay, ay, nalaksin akong paluwa sa ubi. Matag ako! Matag ako!
1: Ano ni mo eh? Tagak magaslubi!
0: Tama, tama ron. Ang lisan kong ginawa.
1: So? Tama mo! Jim! Maglisan ang ginawa!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Zed Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
6: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokas yung manan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ug to inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila
7: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Mari.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
9: Yun sa man ninyo, Mari.
10: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
10: Oh, the feeding guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Mga higala, maing adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, oh. DTX 500. Duha lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
0: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Mac.
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
0: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
0: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawa na eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
7: Pwede na mga makakas bilay mo idan.
6: So anak ko, no, binta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
0: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulan sa...
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Mas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: mupaypiangon na kung daan sukat pagkabata, natagak pa Diyokos lubi. Di ka nagto, nisamot na nga akong gibati. Magsigi na sakit na nga akong dughan. Ubisa na pagkatawa, musakit na nga akong dughan. Unya.
1: Lingawa gid na ko nga vlogger. Pulos gid niya pagkatawa yung content ko em.
0: Oh, bitaw. Lingaw na sila.
1: Lingaw ko no. Niya, wala gid ka mo katawa ug maayo. Gipaak man imo na imong abil nga murag nagpugong kag katawa.
0: Di ko katawa kay sakit akong dugan.
1: Ha?
0: Pagganabi. Pag ganang kitaonan nga vlogging nga imong gitan-aw. Mamatay tani mo ra.
1: Ha? Kapoy ni mo kuya em. Tanaw tag katawanan, matay na nun ka. Bahala ka di ay.
0: Kautsa kong dugan ay. Sakit. Musugmat mang kasakit. Kaut ko na. Katawa kong maayo. Ay.

0: Ya to Rognos ilang tiyanisi ni mo ni yang payong be.
1: Kang tiyanisi din ni ma?
0: Oo. Ako nang nahuwa ma na tumiatukos ilang nga nag-uwan sa dayon akong pagpauli. Umandinin ako mauli.
1: Oma, ako nang ihaton silang tiyanisi.

0: Ayo. Ya. Jadi sih.
1: Oh, iya. Hey, Atok Jong. Sakat diri.
0: Adil Tia. Diri lagu, bay. Terus kayo. Kutas.
1: Oh, sakari hagdan, oi. Baga ripagling ko diri sa balkon.
0: Diri lagu, Tia.
1: Okay ka lang, em. Ang luspad man lagi ka.
0: Tubig lang. Tubig lang, dabe. Tubig ko, bay-bay. Eh, mag-isaw ginawa.
1: Sa, Diyos ko rin mong bata. Kadir, kay kanaon mo na lang tika.
2: Oh, kumusta nang imong pamati, eh, nga nakainom na tagtubig?
0: Murag, narang-arang na tiya. Luag na akong dugan, eh. Di pares kanina nga sakit yung kayo.
2: Duda man ko anong gibati ni mo, em.
0: Ha? Kay unsa man diya?
2: Wa ka kay sakit sa kasing-kasing.
0: Ha? Diya po do'y. Pakuyawan man tanimo.
2: Lagi. Uy, pagpa-check up dong, ha? Pagpa-check up og siguro, em.
0: Oh, diya. Yeah.

0: Nahadlo ko sa gingon sa kuntiya, nga base nung may sakit ko sa akong kasing-kasing. Kaya og masobrahan sa bitaw ko sa kaguol, masakit man sab ang akong kasing-kasing. Dili mahinoon permi. Pero dili na ko kalihukog taron, kumutukar na siya. Ang ako mga pangutana maukin mo sunod. Unang pangutana. Sa bata pa kuno ko, nayak-aning akong dughan og nampiang. Mauka ni ang hinungdan ng akong mga gipamati karon nga maghuot ang akong dughan kay piangon ko. Ikadawang pangutana. Natagak sa pusa lubi og nisamot ang akong gibati nga maskin pagkatawa lang musakit naman ang akong dughan. Nisamot ka ha ang akong piang? Ikatulong pangutana. Dali kay kong hangakon og matod sa akong tiya nga basin may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Posible ka ha? Kay og maguol ko musakit masab ang akong kasing-kasing. Ikaupat o gatapusang pangutana. O kung doon naman ko yung sakit sa kasing-kasing, unsa may pamaagi, araw dilit na ni Musool. Kaysa pagkat inuod lang, nakahaso na magod kayo siya nako. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, M.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anina sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adawa. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, o behavioral mga problema, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Inyong mga legal ang mga problema, ato na ilinbatanan mo tambag niya na. Klase-klaseng pamagi, mamili ilam mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka na po ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buwatan sa third floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you were created with a purpose that only you can fulfill. Mabita nang usahay kanang dili matuman ang atong gusto sa kalibutan o sa kining kinabuhiya, madismaya din ta, madepress din ta, no? Remember nga naay purpose kanong naa ta ning kalibutan na. Di man tangtanan madato tingali. Oh, nagupoy purpose kanong ang uban dili pud kaayo kwartahan, ang uban kwartahan pud, no? Ang uban nga bright jud kaayo, ang uban di pud bright, no? Kinanglan nga mo adjust lang ta, ha? Simple living lang. Mo sa may simple living, we have to live sa atong standard ug asa man ta dapit, ha? Oh, dili ta magdinato kundi ta dato. Kung na po kay kaya, ayaw po ba pinubri kayo, eh, mo suko ang Ginoo nimo. Itagaan ka grasya niya, di ka tangpol wa kay gratitude, no? All right. So ang atong magtatampo ko na kadawa si M. 16 years old, wala man niya gibutang ang address. May tag yung butangan yung address, no? Para may balumi kung asa mang dapita mo na minaw sa atong programa, no? Ingon na ba niya si Richard Rodriguez, dok? Mag-drive ko, dok, pero may kong minaw niya mo sa ibang programa. Thank you very much. So, labi nga ito na mga taga-Talisay City, no? Na niya mga Impasis family, si Mumoy o si Lourdes o si Lee. Of course, di laser na family, no? Gilbert o si Marie, mayang pagpaminaw da sa Talisay City. Mga taga, kung sa to'y akong giadto na muni iper dito sa Bukiran sa Talisay, sa ratong lugarahan, nalimot naman ko, Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1, Lubas 2, Manipis, Campus City, diya sa Bukiran sa Miglanilla, no? Mga Luanya family, si Peter, si Iper, o si Samuel. Ada po, maminaw pa rin nato, si Tuto Dikit, si Mia Duti, Jerome Argoncillo, Orlan Kilyubi. Kilyubi ba ni? Okay, so salamat kayo ninyo mga taga Talisay City, no? Henry Ortiga, ha? Pemining maminaw na to. O kining taga Moabag Pilar Camotes, si Jess Borja, o yung pamilya, no? Mga didasi family dia si Inupakan, no? Ng Galulo, Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City. Thank you very much. Saka, mga taga Tuburan Banawa, no? Mga taga Banawa, taga na Inupakan, no? Mga Rubli o mga Kumbalikon, Didasi Family. Naapay mga taga Trixie Baay Baliti Pilar Buhol. Si Trixie Claire Baay Balili. Mga taga Pilar Buhol. Brad Pipi Panadyang sa Compostela with Kabadyangan Compostela, no? Og mga kabatingan family mayong pagpaminaw. Si Freddy og si Duming. Norma para dyan mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si M. Punto medical ang problema ni M. Unang pangutana, sa bata pa kuno ko, nayak-an ning akong dughan og napiang. Mahukaha ni ang hinungdan ning akong mga gipamati karon nga maghuot ang akong dughan kay piangon ko. Well, 16 years old ka karon M, no? Akong kuanon nga mas maayo gidon ta og na x-ray kaniya to, no? Wa koy idea unsa ang damage nga nahitabo atong nayak-an ka no dakugan ka na kay chest discomfort, no? Kay kini magawa tong dughan na diha nga atong mga ribs, na diha ang mga ligaments, tendons nga nagjuwen aning

Yes, no? So, kung na-fracture ning imong ribs, it could be, no? Akong na-learn sa akong pagigistorya ug usa ka orthopedic surgeon, ang term kuno anang ang bukog, ang mabali, o mukrak, o whatever, fracture na siya. Kung ang tendon ug ligaments, sprain na kuno siya. Oh, dili fracture ang kuno. So, possibly, was mayon tag na x-ray, ha? Eh, makita man diha ang imong ta kahimtang sa imong mga gusok. Ikaduhang pangutana, natagak sab ko sa lubi. Daghan na ba ni mo problema, M? Panatagak ko rin siya sa lubi. O nisamot ang akong gibati, maskin pagkatawa mo sakit na ang akong dugan. Nisamot ka ang akong piyang, kung na kay piyang, ha? Pero anybody nga matagak sa lubi, binagtaas-taas siya, yo? Or bida, dili lami ng matagak o lubi. Why lang, o duhar katikang, may mga palaka karon nga lubi nga duhar katikang, o gani, di kinalagakakan kay bubo kayo. But what about kung 20 feet high ang lubi na tagakan, so problema ha, no? Musta naman yung mga taga-buwak, gamay, sugod, tardin, liti, no? Kung mga kaila diyang manaka og lubi. Baugin din tao na yung mong panginabuhi diya sa Southern Leyte sa una, no? Magkupras, maglubi. Hindi ko maulaw ninyo mo share nga. Maon tao na yung nagapahuman sa akong pagka-doktor ng lubi. Kaya, uwa pa'y lubi, wahay doktor ni Obra. Regard dahil sa mga palangka family niya sa sugod. Amusuki sa lubi sa una nga. Pautang, untaong ko kay pare tao ibayad sa tuition. Bayran inagbaligya sa lubi. Namdom ninyo ko ng lubi na. So, posible, ha? Nga, napiang ka or whatever. Wa mo, asa ba ning inyo? Eh, mamanggod po ni magbutang kung tagadiin ka. Sunod nga pangutana. Dali kayo kung, hangakon. Ug matod sa akong tiya, nga basin may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Posible ka, ha? Kay ug mag-uol ko, musakit man sa mga akong kasing-kasing. Abi sa kinsa may mag-uol, musakit ang atong kasing-kasing. Kining, the basic good na to nga inunta diagnostic procedure to rule out any problem sa atong anterior chest, sa atong lughan, is x-ray, EKG, to the echo, holster monitoring, mga nagahimuon sa mga cardiologist, no? To rule out cardiac problem. Pero considering nga, 16 anyos pa ka, I don't think so, ha? Kung tinindingon ni mo, naabakay na piang diha, kasi ba ning inyo, x-ray ang solusyon ani. Pero kung wala kay inunta difficulty in breathing, na alang kay discomfort, sakit ang lughan ni mong aning inunta, hangakon, no? Na kay urakag hangakon, usap ko ka mga hinunglan, siguro kung naakay mga respiratory problem, dili ka ka-asthmatic, mauna ang problema, no? Or ang pangutana. Sa hospital setting, kung ingunani ang imong mga presenting problems, daghan kay mig mga diagnostic procedure nga pagahimuon para nga matubag ang mga pangutana. Okay? Sunod nga concern, ug kun do naman koy sakit sa kasing-kasing, unsa may pamaagi aron dili na ni musuol? Kaysa pagkatinood lang, nahasol na gyud kaayo siya nako, ha? Okay? So, kana kung naa kay sakit sa kasing-kasing, EKG to the echo, Holstein monitoring, chest x-ray, mo na mga diagnostic procedure. Pero kung wala, dance with the music. I don't think so nga nagintegli kay mga fracture. Kaya usahay ba ba? Kanong na kay fracture, any part sa iyong body, nabi ay na inflammation outside, na? Mumuha, uban, na past formation, nung madugay na. Kung wala na siya, yung murag musakit lang, posible nga na-sprain lang na, na-dislocate ba, no? Ang tendon or ligaments, diligod ang bukong. So, roll out this mga pag-doubts, chest x-ray ang kinanglan. Rator mo na. Nga maka, puro to gusto ka sa kabulsita nga kwarta. Pare lang kabitaw sa mga government hospital para ganili kayo magasto. Okay? So, you know, taka, kuha ka sa akong i-explicar rin mo, eh, mugato sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran, dool tag mga government hospital kung gamay rin tag budget para sa itong mga health concern, no? Matay, wala kay budget, dool ka to sa DSWD, na sila yung mga i-classify ka, kung tinood yung ka nga wala yung budget, natagaan kang libreng servisyo. Alright, so, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tata Carmen. Ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: Antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaligon ba sa DTI ilang pagmonitor sa mga mamaligyaw appliances, lakip niini ang mga online merchants. Kiniaron pagsiguro nga ang mga produkto nga gipamaligya, may comply kini sa mandatory safety standards. Nahukman kini sa DTI yung manasuta sa mga inspektor sa mga ahensya nga dunay pipila ka mga imported o locally made products ang ipamaligya sa mga mall o department store nga dunay mga girequire nga certification marks. Ang mga imported nga appliances adunay tatak nga legitimate import commodity clearance kung ICC sticker, samtang ang mga locally manufactured products adunay Philippine standard kung PS mark nga nagpasabot sa pag-comply sa quality ug safety requirements sa gobyerno. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kaya ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mapalig-on sa atong immune system. O nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion. O pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Time and Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ang napadal sa iyang suatambu karon, mungkining sa kababay nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atumatatampo, nagdansingan nga Jessica.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science.
2: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Order lang ha kung napakagustong orderon.
1: Yes, Day. Thank you. Day, abili mo no. Happy kay ko sa tanang mga nakabot ni Moron. Liman ka anang from rags to riches, git ka?
0: Grabe sa riches, ha?
1: Tinood bitaw. Humble lang, git ka ayok kastanan.
0: Day, kung sa may naan ako karun, ako gining giampungan o gipaning kamutan.
1: Nahibaw ko. O niya, happy na mga ka.
0: Ha? Ah, siyempre, uy, happy ra ko.
1: Sure ka?
0: Ha?
1: Kumusta mamas pamilya ni Christian?
0: Same gihapon. Paubos lang.
1: Nganong sa kadaghan sa lalaki? Si Christian pamasagi imong gibana, uy?
0: Hinday, mahal na ko siya. O sa pa, lahi si Christian o sa iyang mama o siyang igsuon.
1: Lahi lagi. Pero ang pangutana, nilaban magod siya ni mo, bisaga usa lang? Especially ang mga higayon nga pasakitan kag-storya nila?
0: Sakto masad si Christian, day. Kadili na lang kumutingong. Kay kumutingong pa ko. Samot nga, diligid may magka-okay.
1: Ay, liha na yun napita na isabit imong life. Pero anyways, as long as happy ka, happy na sad ko for you. Pero kung magkinahanglan kag-istorya, naara ko ha?
0: Yes, day. Thank you.

0: Kumusta yung mga kaugalina?
1: Okay, Ron. Ikaw?
0: I don't think na kaya pang isave ang mong negosyo. Dagan din ipang biyaan ang mong papa nga mga utang.
1: Unsa? Unsa ipot mong ipasabot?
0: Bisan pag ibaligya ang tanan mong negosyohan. Kuangon pa ni para bayad sa tanang nautangan ni papa.
1: Kinuo ko.
0: Pero napamanhin ko yung savings. Hasta si mama. Pero maulag eh. Bisa gamiton pa to na mo. Kuangan pagyapon.
1: Mauba. Ani na lang, Han. Kung pilay ko ang ina ko.
0: Unsa? Oh, Han, ayaw eh.
1: Han, partner ko ni mo. Para unsa pa man nga nahimo ko ni mong asawa kon dili ko makatabang ni mo sa imong kalisod. Especially nga nahibaw ko nga naara ko nga makatabang ni mo, diba?
0: Sure ka?
1: Olegi.
0: Han, salamat kayo.

0: O ni Han, kumusta naman?
1: Okay na Han. Na-settle na mong tanan. Pero, maulaki. Imadawat ni Mama nga naingon anime. Kung unsa kaya yung mo live sa una, karun, mura ng pudmig ni balik ugun.
0: Hingon anak ginaan. Basta ito ma-mismanage itong finances. Pero sige lang, uy. Ang importante nga niya pag-ihapon ta karun. As long as buhi pa ta, dili pa wahi ang tanan.
1: Swerte, gidgay ko ni Mohan. Unta, nakita nila Mama ang imong kabuutan o kamaayo.
0: Nahibaw ba si Mama ni mo nga ako ang ipuno sa kuwang?
1: Oo.
0: Mao ba? O niya, niyon sa man siya? Sige ra kayo, kasabot ra ko. Andam ra ko magpaubos nila Mama ni mo.
1: Salamat kayo sa pagsabot ni Mohan, ha? Salamat kayo.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut
8: lang! Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan!
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni San di sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Sakit na gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ah, kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wa na magkuy bate. Nya ka antok karon nang minti nako. Antok karon ayo nako unikan sa Kogon o Panyawan. Tablito si Modlan amo isa sinta nakapin sa buhi na bisita.

0: Hi, Ma. Good morning.
1: O, sa malaga good sa kong morning, ani amang ka.
2: Ma, niko yung si Julian ako, kay padong na ko siyang ihatod sa iyong office. O niya, taiming man kayo nga, nakagipahapit na ako din ispahe.
1: Bisan pa. Huwag na lang unta siya mo naog sa sakyanan o ni Anhi din eh. Dito na lang unta siya nagpaabot.
0: Han, sige lang. Sa sakyanan lang ako magpaabot.
1: Or pwede kang magtaksi na lang. Nga naman, dili ka makafunction kung wa ang akong anak.
2: Ma.
1: Na ako'y pagkisultihan mo.
0: Han, sige na lang. Okay na. Kaya na ako magtaksi.
2: Sure ka?
0: Han.
2: Sige, sige, Han. Kuwaon lang di ka unya.

0: Kumusta rin yung pinag-storya ni mama ni mo ganina?
1: Mag 68th birthday na magod si mama. Unya, ganahan siya ng amo siyang hikayan. Gusto siyang invite to ng yung mga friends?
0: Mao ba?
1: Oo. Oh. Ang problema kay... Wa, may kwarta.
0: Unya, saan man na?
1: Han, pwede ba kong muhang yun mo?
0: Unsa men?
1: Basin makatabang ka na ko, ani, financially. Unya, hinahinailan na unti ka bayad. Kay kung ako lang silang pabutunog, ganahan unta kuhan nga, hatagan sa si mama ba o in grande nga 68th birthday party?
0: Sige. Basin pati ay, muna na yung higayon nga madawat na ko ni mama ni mo.
1: Han, thank you. Thank you kayo.

0: Yes, please. For 100 katao. Okay, just send me the bank details para ako mag-book for that specific date. Okay, thank you.
1: Wow, ha? As in, ikaw gin ang magasto para sa birthday sa iyang mama, no?
0: Nga naman di, ay. O sabi na, ah. Mama naman sa nako siya. Kay mama, beses akong bana.
1: Grabe na yung kaka-effort ng pamilyahas imong bana, day. Pero sila, ba't ikagbatasang ipakita ni mo, eh?
0: Habi ni mo, day. Kasabot raman sad ko. Ilado ba ng pamilya tungod kay dagan silang negosyo din sa ato. Wala siguro sila magdahom nga... Ang klase lang na akong pakaslan sa iyang anak.
1: Klase lang ni mo? Nga no, di ay, nakuwangan pa sila ni mo? Gwapa ka! Dagan naman sa kagwarta, good!
0: Basin tingnan ni ganahan sila o kwartahan na yung daan ka ng... Nanipangan nga sa amagit nila ba?
1: Oo eh, grabe sila ng pamilya ha, oy.

0: Pansa kayo maayos sa loob ng mga sinina, ano? Excited naman yung noon ko para unya. First time din ako ma-meet ang friends sa family nila Christian. O gusto ko, na presentable kong muatubang nila. Maayo ang tagmadawat ng kitkos mama ni Christian, uy. Ganda man ako siyang mahalong regalo para unya. Oh, si mama. Hello, ma. Maayo kinarawag ka. Happy birthday, ma.
1: Mahappy lang akong birthday kung dili ka mo adto karon.
0: Unsa, ma?
1: Dili ko gusto nga makit-an ka sa mga higala. Pulos mga elite ang akong gi-invite. O dili ko gusto nga mauwawan ko kung naa ka dito.
0: Pero...
1: Bye.
0: Hello, ma? Hello? Dili ni mahimo. Dili. Tawagan ako si Christian.
2: Han, please. Mahangi ko rin mo. Sabto na lang ito sa mama.
0: Christian! Ako may nagasto para lang matuban ang birthday party ngayong gusto. O niya, dili na inoon ko invited?
2: Han, please. Sabta lang sa...
0: Hangtad ka nusama kung masabot sa mga pamilya! Hangtad ka nusama kung magpailob nila! Gibuhat na ako ang talaga magustuhan ko nila, pero nga nung dili ako nila kaya basta nung kaayong ipakita na ako nila.
2: Han, pamilya na ko sila.
0: Og asawa ko ni mo, Christian. Sige. Ayaw ka bala ka. Dili ko mamugos na mo atan. Sugod ka roon. Dili na ko mamugos sa mo pamilya.
2: Salamat sa pagsabutan. Promise, last na ni ha? Di na ni mahitabo pag-usap.
0: Bye.
3: Hello? Yes, hello?
0: Hello? Si Giuliani, ang nagpa-reserve og venue diya sa hotel for this afternoon.
3: Yes, ma'am. Unsa pa man ang pwede namong matabang?
0: Cancel the event. Please, kung ingon sa mga nag-decorate dito ron, nga way birthday party nga mahitabo rong hapon na.
3: Unsa, ma'am?
0: Just do what I say.
3: Okay, ma'am.

0: original Koy Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimol lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: Bilang kilos gani?
13: 500.
12: Hello?
13: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi.
18: Hello, Mommy.
17: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Mao kita mga regalo ang suatampo nga gipada ni Jessica dinining atong tunumanon uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regalohan, imahe.

0: Among kaagi gibuhatan na doa saraju ni Jelly Haga, gubus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa.
2: Kini nga portion, dalit ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Og aromulik o ng imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Dagan, Misael! Dagan!
6: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
5: Dagan! Ah! Ayaw!
7: General Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo akong Gaspar. Gagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus!
6: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
8: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
6: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
5: Michael, maluhoy ka.
6: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
5: Ayaw kong patya.
6: Imo lang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
6: Ako ang eskwadro.

0: Pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigunga, dinutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butas.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: DTX 500 na.
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500,
6: mabalik sa pinakabulong butikis sa inyong lugar.
7: DTX 500.
8: Ako sa Janice, dugay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX
7: 500.
6: DTX 500. Mga butika.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
10: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala sir Mac?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa, maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: og karon sray sumbay ning atong sugilanon. Esquadro!
1: Hello! Hello, Malkoknis! Oh, hello! Hello! Kana ako paungan ay ako na lagot samot! Lagot ako! Hingan ako siya hilong paung noon! Iyabag! Ikaw ka na bantay lang, ha? Ikaw ka na kailaon sa masuko, Madam Ching. Ha? Ako ka na lagot. Siya insulto sa ako ba? Alay, alay, alay, alay, alay. Sakit ako ka.

0: Mau bang, Madame Ching.
1: Oh, mecung tatal. Siap pelakut sa ako sambut pa.
0: Uy, nung sa manang imong kamot. May plaster maguna.
1: Oh, gani. Ako na samad.
0: Ano na samad man na, Madam?
1: Tumagahapon sa letal din nilal, Malto Chris. Kana ako lagot. Paak na lang ko ako kamot.
0: Hmm?
1: Unya, karahait man ako ngipon now. Moon, sama noon ako kamot ba?
0: Pastila ni mo, Madam. Kalma lang, good.
1: Talagsaon ka isugog abetad ka na, Malto Chris.
0: Tinood gadali basta-basta ang maong retiradong general, Madam.
1: Ako gusto! Gusto ko, ako patay sa iya!
0: Kung ang mga banggiitang assassins naglisod aron makuha siya, mas busamot kalisod ang pagdaad tong tawhana sa imong atubangan. Aron ikaw ang mupatay kaniya, Madam.
1: Saka mayo buhaton.
0: Madam, madam, madam. Ayaw yun siya og dali-dali ah. Kaya tingalig maunay paunya ka. Sako nang giingon lagi. Dili siya basta-basta nga kuhaon. Lisod siyang patyon, madam.
1: Wala lisod sa Madam Ching. Wala major.
0: Oh, ikaw god. Mau man ka. Narayod ni mo.
1: Basta dili komportable siya ako, basta buhit pa ka na Little General Malt Ognes.
0: Dili ka siya babag sa organisasyon, kay retirado naman siya. Wa nagod siya sa servisyo.
1: Basta ako lagot!
0: Uy, madam! Madam! Ipaaklasan ni mong imong kamot!
1: Sakit ala!
0: Alay, sakit ba? Ha? Sakit ba, madam? Nga, labihan ni mong nakapaak ng samad ng daan ni mong kamot?
1: Salamat. Salamat ikaw tambal ako kamot samad kaya ako paak pa.
0: Ayag pa da, si mong kalagot, madam. Ha? Pagitaan na ginato, unya ka na, upaagi. Hmm?
1: Basta lagi ako lagot pa. Ako lagot pa.
0: Oops, madam. Baya, ang imong kamot, masigin mo na siya doon niya lang pa ako.
1: Okay.
0: Kalma lang, doon na rabakoy kaila, nga masuko gani. Kit-kiton ang tiil sa bangko. Muna, relax lang, kalma lang.
1: Medyo, Gaspar. Ikaw krawak. Ang ako lagot pa. Ikaw ka na pakitoy-kitoy sa kuan sa Madam Ching ba?
0: Kitoy-kitoy.
1: Tala ka na kilok-kilok pa.
0: Pero
1: wag tanga ko sabot. Sige na ba?
0: Sige.
1: Sige na.
0: Sige. Sige, Madam. Tanan sa sud sa kwarto, Madam Ching.
1: Ikaw ka na tambalagot, Madam Ching. Mingaw na siya ako sa imo, ha? Pakitoy-kitoy sa kwan, Madam Ching.

0: Dili ka pa mahimong ibalhin ako ngadto sa academy. Wa pa mahingpit sa pagkaalim ang imong mga samad, Misael.
1: Pero mahikog naman kay ko ni alias Sir Mart.
0: Ayaw ka na gunahon na ah. Kung na kay dugang kinahanglan nun, sangpita lang yun ko o baka ha si Butiang ang katabang.
1: Oh, Sir Mart. Salamat yun kayo.
0: Usbon ako. Ayaw yun ka uaw o ayaw yun ka ikog.

0: Kau ba? Layo rumang kay kaan ng bayjam diskarte, Bishards?
1: Di may parehas. Iwa mang magsumpay ulawas, boy bangag.
0: Hoy! Pilosupos ka? Mura na ba ni katalawang pagkatao, na?
1: Talawan, bitaw. Pero, suwayin lang.
0: Ay, sus! Ay, paghilambo ka! Iwa ka na sa kumingking sa akong nagian. Unang prag ka na pagsulti.
1: Boy bangag.
0: Unang respetuhin ko. Hindi na kalibil. Subot ka!
1: Murespeto ko sa tao kung gusto kong murespeto.
0: Hoy! Toy! Pare kre! Bishards! Pare kre! Ha! Ano binaway? Ah, sakraman. Magkatilaw kagitul niya ng kubo na ko, Bishards!
1: Ang tinuod, bisan kamay, huwag kumadlok niya. Ikaya na ko siya suklan kung iyag kong lugiton. Wala ko kasumbungan kay nasuko na si Bay Misael ako. Bay Misael, pasailua taon ko, Bay. Pasailua taon ko.
2: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapuy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ka kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Karang di ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine, I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
1: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Mao ba? Gipasingitan ka ni alias Boy Bangag by Sarge?
6: Ubay, Jam. Sipok ng oko eh. Nga naminos yung ipanultin ako.
5: Ay, palapos na lang sa Picas Dunggan, bay. Ayaw pagtubay, aron may gubot.
6: Lugitong gigo niya, bay. Ang akong kasuko, lugitong gigo niya. Ano ba na igmusukol ko niya?
5: By Sarge.
6: Naerimunin talawan, bay. May nayak na. Bantay lang siya na ko ba?

0: Nalipay ko sa kung nakita pero ni mo, Miss Al.
1: Aliyah, nabalik na kid ang naanda na akong kalagsik o kusog. Mga samadal na ako. Nga agi sa operasyon. Ang pabuton ko na lang nga maayos sa hingpit.
0: Gusto ka? Huwag

0: Sarge.
1: Oh.
0: Kumusta naman ka?
1: Nang dibi.
0: Nakuratan ka man gud, naunsa ka oy?
1: Wa man nang dibi.
0: Maayo kay magsuruyan di ay gihapon ka din yas asiras, no?
1: Niduaw ko sa kong mga kauban kanina nga, nanindaog tubig.
0: Ah, mao ba di ay?
1: Gipangatagan ako sila bisag ginagmailang ko nang para pamugas o panudaan lang ba?
0: Ay, ubay-ubay pa di ay ang sobra sa kwarta nga halin ninyo sa inyong paghuda sa akong anak, Sarge.
1: Nang dibi? Sa ko nang gipanulutin mo nang?
0: Di ba di ay klaro? Gusto ka nga akong klaruhon yun, Sarge?
1: Wasabot mo nang, Dibi. Aris ako nang.
0: Guilty yun. Mukha na'y nakita ko sa iyang panakoy. Huwag yun ay kumasayop sa akong pangagpas. Nga giloiban nilang managigala ang akong anak. Mga salpahis!

0: Andam ka na ba sa maabot ni mong dakong misyon, Misael?
1: Oh, andam na ko.
0: Okay. Duwata kining armas sa dihang usa ka pagka-vigilante.
1: Salamat sa pagtibig mo nini, Sir Mark.
0: Panalipod sa imong kaugalingon o imong dipinsa isip umaabot ng eskwadro.
1: Sir Mark.
0: Saway pagduha-duha. Nasayod ko nga kaya ra kayo nimo.
1: Salamat sa imong pagkasig nako, Sir Mark. Daghang gigisalamat. Nawa na. Nahulot ng akong katalaw. Bangis sila. Dautan sila. Busa magtigi tani yung pulos bangis o dautan. Paambutan ninyo ang kabangis sa eskwadro. Paambutan sa ninyo ang akong nagbaganga panimaus. Dili na ko ang kanig Misael nga inyong nailan. Patay na si Misael. Kipatay na nila si Misael.

0: Glina, ni ana ang imong gipaabo. Si Misael, ang eskwadro.
1: Mayo pagabot ni sa academy.
2: Salamat, Glina.
1: Ni ako nining dapitaw. Tungod og alang sa akong panimaos og krusada.
2: Dili ko gusto nga dugidugayon pani. Gusto kong tapuso na dayon eh.
0: Sige. Pagpakahanas kamo alang sa inyong misyon.

0: pagyod gihapon mo bahar, Misael. Nindot ang timing sa imuhang pamulso. Ipabilib ko nimo.
1: Gimagine lang nako ang usa kong higpit na kaaway. Nga mo'y punta riyan sa kong target, sir.
0: Imani kanunay. Dili sa tanang higayon nga ang kasuko o ang kayugot mao ang mapatigbabaw. May mga higayon sa mga kinahanglan nga ang kaluoy alang sa imong patsunon. Mausab ang imong bation tungod kay dili silang tanan personal ni mong atraso o kaaway.
1: Apan kaaway si Katilingban. Busa kaaway kung hapon sila. Na klase sa tao, sir.
0: Misael.
1: Kano sa mustray kong sugod ang eskwadro, Sir Mark? Tanos ako magsugod sa pagpatay sa taong dautan.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipanglantawang mo ang katang nasod og 5.7 ka milyon ka metrikong tonelada nga mugas sumay karon tuiga. Ipaibaw kini sa US Department of Agriculture USDA, taliwa sa posibleng pagkunhod sa lokal nga produksyon. Base sa ilang latest grain and feed update, ang USDA sa gipalantawan nilang rice import alang sa Pilipinas ug balik 100 mil ka metric tons gikan sa unang ibanabana nga 5.6 ka milyon nga metric tons kinitungod sa output pressures gikan sa nagataas nga input cost, pag-ubos sa planting intentions ug pag-ubosab sa level sa mga dam. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi.
13: Hello, Mommy.
12: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ECS.
18: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
19: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
21: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
21: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at tangi, aguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Ucho man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulungnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
8: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
13: Lady's Choice Ham Spread.
12: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Padikim!
11: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
12: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
14: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
16: ACS. Igala, nakakape na ka?
17: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
11: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan.
5: TTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
5: TTX 500.
4: Garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
5: TTX 500.
4: Pabalik sa mga butika. TTX 500.
6: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
5: TTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
9: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
8: Ah, lagi. Basig glass na ni.
9: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Tungod kay baga pa kayo ang simento sa luyo. O wagi-agi sa gitapakang bumbong, di ba?
2: Unya, gusto ka ning atong ibuhat.
1: Uy! Gusto gini atong ibuhat, abay. Naasasud ang lungunan ng Marcela. Ato na lang ni Hulbuton. Hmm? Sige, sugda na itong bira ang lungon.
2: Abay.
1: Katay.
2: Abay. Kikulbaan magigong naghuna-huna sa itong madiskubrihan inyong mauminat tayo.
1: Ay, kulba-kulba niya, abay. Mayunaw na ang makita na ito. Suod sa lungon. Ha? Patayin na, patayin na. Vira! Vira!
2: Unsa magi kay sud aning lungon, no?
1: Aw, sigurado ko ang kalabira na yun ang sud ini.
2: Aw, bitaw, no?
1: Lain sa kikwan. Lain.
2: Gani.
1: Ato na lang yun yung isubayon ang gipangbuhat ni Lolo. Dali na, abay. Vira! No! Ah, nanagyan. Nanagyan. Nag-awas na ganang lungon.
2: Imuntan ako ba eh? Masa man? Huwa pa dito ni Maabli ang lungon?
1: Huwa pa.
2: Kaya, gusto mo na yato lang ng tutukan?
1: Sige, kuha ang bradikabra. Kaya itong ligwaton ang tabon sa lungon.
2: Oh, kaliyat.

0: Boss, oh, di ko ba alam pa sa kong nagtanaw sa payag ni Lolo Pilo?
1: Hoy, ikaw ba?
0: Ayaw ba kuyaw-kuyaw niya? Pero, mura man, nagmata pa sila. Kay, nagsika pa man ang suga.
1: Sige, paaboto na to na magpahong ang suga.
0: Ah, kana, mas maayo pa. Kay, mura, mahadlo ko musa ka nga nagsika pang suga.
1: Mura to, Uruguay tao, da?
0: Boss, sa mga nasmentaryo?
1: Murumlog, siya gas plus light?
0: Ala, tuwa na sab.
1: May tao sa mentaryo!
2: Abay, garang baradi ka, bro.
1: Ah, ami. Ako rin ligwato ng tabon sa lungon, ha? Iro gamay dito, abay.
2: Ayaw na, abay.
1: Unsa pa man?
2: Sa di pa ni mo kapriyan ang lungon. Pa'n ang iluno?
1: Unsa? Asa mo ko manangid?
2: Sa may nataygot.
1: Unsa? Manangid pagid ko ining Madam Marcela. Abay nga, ako siyang tanahon. Abay, wala na eh. Kagdiya sa ilawom sa lungon. Uy, kalabira na lang na.
2: Ha?
1: Huh? Ang atong lawas, mahimo na ng kalabira. Mahimo na ng abog. Kaysa abog tagikan, sa abog usab kita, mupauli. Pero, husto ka.
2: Ha?
1: Husto ka, bay? Kinang lang mananghid lang yun ko. Madam. Madam Marcela. Madam Marcela Benaber. Pasailuwa lang yun ko, madam, ha? Nga akong lungkabo ng imong lungon. Mutanaw raman minimo.
2: Amo lang tanaw-tanawon kung unsa yung buti pasabot ni Lolo Pilo sa iyang pagpapicture din sa imong nitso, madam.
1: Mauna. Ah, okay na ka, madam, ha? Nananghid ako ni mo. Ako na ning ukbon ang imong lungon.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og kanormal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa koy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bago bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys. And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Armor up for adventure with Biogenic.
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
16: Ang Zed Liniment Oil makatapos ang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Nana, ligtang anang tabon sa lungon.
1: Nana, naukob na ganyan tabon, abay.
2: Abay, Jani, kikulpaan man kong nagtanaw sa tabon sa lungon. Unsa man kaya itong madiskubrihan diha, no?
1: Kalabira lagi nang naa diha sa suod sa lungon.
2: Ya, unsa man itong tanawon diha?
1: Ang gustong tanaw ni Lolo Pilo.
2: Ha?
1: Doon na siya gustong tanaw diha.
2: Ay, sige na, eh. Ato na nang ablihan. Aron mahuman natas atong toyo din, eh.
1: Mogin. Ang sinugayan. Oh.
2: Oh.
1: Da. Daan pa ko, no? Oh, tarungan pa ginako, be.
2: Abay, abay. Abay, kabantay ka. Unsa man ang gikumo niya sa iyang dughan?
1: Ah, la. Natoy gikumkum sa dughan ng kalabira, da. At tagay ko na kong kuhit, bay.
2: Ay, naisul sila, oh.
1: Ah. Oh, uy, la. Unsa man na? Lingin nga. Oh, kwintas mo na.
2: Oh, kikumkumog maayos sa kalabira ang kwintas.
1: Mura siya, mahadlok nga. May mukuha, abay.
2: Abay, Changi. Unsa may sunod na tumbaton ini.
1: Ayaw na. Atong tanawon kung unsan kwintas ang yung kikumkum.
2: Aha?
1: Madam. Madam Rosila. Patanawa lang ko ining imong kwintas ngayong gikumkum, ha? Buhi, madam. Alo, nabali ang bukog sa tudlo.
2: Ay, bay mo rin, di maayong magdugay ta din hi, abay da.
1: Pawama ko iningi mong kwintas, madam, ha?
2: Oh, Jenny, tunay laing tao din sa minteryo.
19: Paginay! Paginay di Apuldo! Paginay!
20: Nakinay, bito ko, boss. Saan nga, tapigas man ang akong tiil. Nakalukso na nungon kong gikan si Papa Nitsu.
19: Shhh! Pinamino! Mamati una tas palibot.
20: Ay naman ang siga sa flashlight kanina. Dinihin man dito gikan suod sa menteryo.
19: Dali, dali! Muad to tas unahan. Dali!
20: Oo, ubus.
19: Hinahinay, ha? Oh. Hinahiyan ang tunog mo. Nadili ka makahimog kasaba.
20: Obos.

0: Bos, bos.
1: Mikara nagiduguan ng mga iro, bos.
0: Ay, pastil lang imo. Uso may naan ako kung muuwang ng mga iro?
1: Nagpasabot pa na, bos, nga doon na sila'y nakita nga dili normal.
0: Mo ba?
1: May iro pa yun din sa suod sa bintero, bos.
0: Ay, nimo. Iro, rana. Ayaw kadlo ka na.
1: Ala, may naglihaw sa kasagbutan, bos.
0: Ang amoy, may dagal ng amoy. May balik sa agi.
2: Pangkong masapka ni mga iro, ha? Karoon man yun, may uwang nga niya bikipuhat sa minteryo. Okay. Hindi ka masap sa duhulog uwang sa iro. May miso sa...
3: Bay dyan eh? Ah, naunsa mo ka, bay. Uy, nga nung nagsigim kagkatawa niya.
0: Kasi pwede mong katawa sa kong nakita, aman.
3: Kasi hindi mong nakita, ha? Ganun ka pahimuot ni mong maayo?
0: Si Poldo o si Dindo. Sila di ang miso din ni Sminterio. Dito agi sa tong agianan skilit.
3: Unsa? Unsa magkaasap sila din ni Sminterio?
0: Aw. Wala. Pausin mo? Nga nung misood mo sila din ni Sminterio, si Poldo o Dindo. Dali, abay. Ato na tabunan kining lungo ni Madam Marcela.
3: Anya ang pintas?
0: Oo, saman. Atong dadon o dili?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil nagyod ang imuhang UTI, wala nagyod siya kuan. Okay nagyod, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay nagyod kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na paradis nila nila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
3: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
7: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Galit sa RMN Production Center.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
3: Karon, pabuton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pa gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mo si Inday nimo. Balik na namo.
3: Nagkita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na ko makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya kanako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spedder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Corn, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Kidney care time!
8: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
17: Ay, balon!

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Palosos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: O karon sa sumpay ni nagnapustang sugilanon, anino sa kagahapon. Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door. Oh, siya na yung inahan sa akong apo. Ang babae nga may biya, nimo kaniyado. Tom, how can I not know you? Ikaw ba'n ka magkausa kay gayon ni Diyos sa among resort?
1: Sir?
2: Langga, langga. Dali, ngihi ka bang kahanan ili, ubananta ka. Tara.
0: So, you're back.
1: Sir,
0: Ano? Ibiyaan ka na ba ni Diyos? Huwag may balik ka sa akong anak, kaya huwag ka na ilaing kapahinginan. Or you just know nga, kwartaan o subsidive, hinungdan nga may balik ka.
1: Dili. Dili ka na hinungdan.
0: Whatever the reason, maybe. Huwag ko'y gusto ni mo alang sa akong anak.
1: Sir!
3: Tatay.
1: Excuse me. Mugawas anak ko, Dave.
3: Tatay, dilip ko to ang ngayon. Sulti.
0: Huwag ko'y gusto niya para ni mo. Tayo na si Jenny. Siya nga kung gusto para ni mo, anak. Susag ka di sinting babae.
1: Si Jenny, silang tanan pabor ni Jenny. Wala ba ni ay nahibilin para

0: I have to go. Daudaura ko rin og may meeting pa ko. Here. Dawata, Ana.
1: Unsa man ni?
0: Dawata lang.
2: Tay, di ta kinahanglan. May kwarta ko.
0: I know. Pero gusto kong makatag. Wa, ko kinibabuhat ni mo kaniyad to, anak. Ang makatunol o kwarta.
2: Tako na ko, tay. Kung may kaugalingon na negosyo, nga ako natukod tungod ni mo.
0: That is not enough. Gamay ra kaayo ang maong negosyo, anak.
3: May tulong rin siya kakananan sa nakanlain-lain lugar.
0: Dili pa ka na paigo. Usa ka kalim, anak. Ang angay ni mo, mao. Ang mukupot ug usa ka akong korporasyon. And so, by the time nga magkagawas ka na unya din sa hospital, ug hingpit ka ng mamaayo, gusto kong mubalik ka sa pag-eskwela.
2: Usa?
0: Take up business management.
2: Tay, tigong ako aron na mubalik sa pag-eskwela.
0: Ug kinsa nag-ingon nga mubalik ka sa eskwelahan.
2: Huh?
0: You can have it online with tutor. Gusto kong magkakat-on ka sa pasikot-sikot sa negosyo, anak.
2: Tay,
0: why laing manununod sa akong mga negosyo o katigayunan, kundi ikaw lang, Dave. Busa ka ron pa lang. Kinahanglang makat-on ka na niini.

0: Kanina pa ko may biya dito sa kwarto ni Deva. Nakabiya na tingali karon ang iyong aman. Mata din nanay, niyaigura siyang mudalikyat din niya ang aman ni Dave. Mubalik na kukso sa kwarto. Kinahalanga na ako kanunay sa kilira ni Dave. Aron makita niya nga andam ko mo serbisyo niya. Pero ang akong i-applyan pa ingon sa laing nasod. Saon naman lang. Bahala na. Unya na ako kinihon ang hunaon. Ang mahinundanan nga makita ni Dave ang ako kasinsiro. Ngawa ko mo balik niya tungod lang sa iyang kwarta. Liliun una na ako ang kwarto.
1: Contento na ako sa kong kahit ang kantay. Huwag ako mangandoy pa. Mas nabaw pa na ini.
0: Hindi pa di ay ang iyang aman.
2: Mangandoy yun mga nulili. I am still giving you my company. Sunil, anak.
0: Si Dave. Kung mo ka na. Kadato na di unya ni Dave.
2: I want you to have a happy and comfortable life, iyo. Uban sa babaeng matinudano ni mong nagmahal. And it's definitely not that woman na imong kikauban garon.
0: Oh.
2: Lili naman lang si Jenny. You need to find another one.
0: Inayon ko sa pagsira o balik ang pultana. Shit! O sana unya ka milyonaryo si Dave? O si Jenny na unya ang makapahimu sa tanan? Kung mawa man ko siya kinabuhi.

0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderet!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
16: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
15: Lady's Choice Chicken Spread.
16: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
15: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
17: Bakit RightMed ang binibili mo?
18: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
19: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Cái đi ớt lang.
1: Hi.
0: Hi.
1: So, hai rata ko to bini. Why, dali, dayun.
0: Ay, dali, dayun.
1: Thank you.
0: Lingkod.
1: Layo na niya ko. Kung mularga ka na. Wala ko ilaing kapainan gikan sa opisina.
0: Mangita kang imong mauyab nga seryoso, honey mo, aron may mamahimo ka o niyang lingaw.
1: If only it's that easy. Oh, anyway. Nahibaw na ba siya?
0: Ha? Saon sa man? Si Kinsa?
1: Si Dave. Gisultihan mo na ba siya?
0: Wa. Di na kinahalang masayad siya. Tingali, sa adlaw na sa akong paglarga.
1: Mahadlo kang pugngan ganiya? O magpapugong kasap?
0: Josh.
1: I always hit you, Bolsay. Kung si Dave ang hisguran. Lucky bastard.
0: Huwi, kau ay.
1: So, kana?
0: Asa naman sa kundi mo, Dad, ah?
1: Sa ospital. Ito, tika. Matunoy mo, sa bata, kay ganina nga, human sa imong duty mo, adto ka. Namakakinagari, yung duty ka ba? Mamakakasab, sa dili mo pag-adto.
0: Ay, dili na.
1: Kay?
0: Eh, wala ko kinahanglan na dito. Nagkana kay sila dito. Naana si Emmy. Naasa dito si nanay. May mga nurse pa. May doktor. Wala ko'y gamit dito. Daghan na sila.
1: Pero, wa ka.
0: Dili ikakuha ang akong presensya kung dili kumuha ito.
1: Gusto sab kong mag-isulti ni Amy.
0: Unsa?
1: Samaw. May sa usab ko sa nahitabo sa ilang pariktipon. And so, I need to apologize.

0: anak. Nakatog na magyunang imong anak di sa sopa. Wala ka una ko ha. Mamalit ko sa mga kinahanglan mo ni mo din sa ospital. May nalang gani, kay bisan pa man sa among pagdali-dali ganina. Nakahin mo pag-inigbit-bit og mga ilisan. Padito kay ko, may convenience store man di at mam.
1: Nay, ala akong cellphone.
0: Naada so sa drawer.
2: Ah, niyarap dili ka. Kadita akong kuhaan. Dara ka. May gipaabot kang tawag? Nagwat ka sa tawag ni Berto? Ayaw ka pala ka. Dahil na ito nagsulti nga siya na ko na ibahala dito samtang waka.
1: Mga ba?
0: Wala ka una ko.
1: Nay, masin, anaman na huwag ni mo si Jenny. Ina siya nga padadon og apple.
0: Ay, magkapitin lang ko. Daan sa fruit stand desk at once hospital.
1: T-shirt lang, Nay. Ina si Jenny nga magpapalit ko bagong t-shirt. Dili ko ganahan na ining isulob na ako ron. Limawot kayo. Naibaw na to siya sa akong ganahan nga iuran.
0: Sige, akong in nun kung manawag.
1: Salamat, Nay.
2: Giinitan ka? Sponge bath di ka? Unya, ilisan ta ka or mabunawan ka? Pakasugan sa nako ang aircon yung kwarto?
1: Ayun na. Hindi na ako mag-ilis, hindi ka ba't ni Jenny?
2: Okay, sige. Sponge bath lang takadaan.
1: Hindi na lang.
2: Karoon na. Kahit na wala good, oh, may mga lama pa sa dugo ang imong kamot. Wani matarong kagahapon og limpyo. Kadita, basa na ko ang labakara. Unya, butangan ako og alcohol.
1: Ganun mo pa man siya. Layo pa rin kayo ang iyang gitrabahoan gikan din eh.
2: Di anak ka.
1: Diyan na bang orasa?
2: Untop na alas 6.
1: Sus.
2: Bi, aminay mo na ako, Bi. Pahiran na nako. Hinayon lang nako kay may bunog sa madpraba ka. Nagsigil siya klitli sa pultahan. Gusto ka mo tanaw salida? I-on ako ang TV? May dagang nindot ka salida?
1: Dili lang.
2: B, ang usa na sa kabahin ang akong pahiran sa imuhang liog.
1: Si Jenny na ba ang miyabot? Jane?
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, Unique!
5: Max Alaga, Max Protectado! With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS!
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayo gabar ko si Radyo Man Joseph Rose, JQ Carol sa toga Newsbreak Rapura. Katul gato sa Detex sa 5&3. Pinibong babatanol ang naalaidad. Mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 ang masuperior ang distance nga maoy grapatik sa Basiliola, famous cancels, batok sa nadabas ng free radicals, o gipurabi sa revolusyon, deveris ba bisyo sa bas pagilang sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga balita, ginakup sa kabisa gilisa ka e-bike driver, ilakinigiro na ilaga parimay dito sa may purok tangan pulong di Parini Street sa barangay poblasyon, sudan sa Talisay kagabi, ang nadakpan na ilan sa pangalag Mark Jason Suarez Panunsyal, 32 anyos sa Gapanigun o nagpuresab sa niskutad ga lugar. Ang sakop sa Provincial Intelligence Unit PIO sa Cebu Provincial Police Office, may meron sa permay sa mauga suspect. Bit-bit nila ang usak ka search warrant na gi-issue ni Honorable Judge Romeo Reyes Jr., ang Executive Judge sa RTC 7, dito sa dakpan sa Talisay. Kalabot ang sa pag-upot og armas gawin lisensya sa kasog Republic Act 10591 na kuwagan sa maong dinakpan ang usag revolver nga 38 nga dunay upat ka bagabalang ginungway lisensya. Ang maong dinakpan samtang kukulong nga giditina sa Cebu Provincial Police Office. Patulong Diyos, balik karugapura. Atong grato sa DepEd sa 500, ang DepEd sa 500 kampiyon na proteksyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidants sa bitibo kinimapontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DepEd 500 na itong panit pamataong internal organ ang DepEd sa 500, nisid ba sa diabetes, fatalibre disease, glaucoma, cataracta, cardiovascular disease, kidney disease, gastroformation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DepEd 500 ang sekreto sa mga guwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Birch

0: Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Puhanis, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN Drama. Every
1: night. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo para yuka sa kong maguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasamunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
2: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang gilis yung kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
2: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Aisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, sa said marketing.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
5: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Nawan ana baka ugana sa kama?
7: Masinug. May diabetes ka?
6: Ang TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
6: Ug the sugar sugar cane.
7: Mga organic compound.
6: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
7: Sa mga butika.
6: TTX 500.
7: Ang tuba.
6: Kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
6: Efektibo.
7: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: TTX 500.
7: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
6: Ang anti-diabetic property.
7: Gigan sa palaya.
6: TTX 500.
7: Garantisado.
6: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong

0: Saigon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim! Mmm!
17: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
18: 66 omega 3 and 6.
19: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
20: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay sala ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
20: Wow.
21: Tutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
20: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guanta pa.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
22: Kung moingon si mama nga,
23: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
22: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
26: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
27: Ganyan ang Pinoy!
28: Ang Pilipino may isang salita.
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3, dito ako believe.
0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hi, Inspector!
3: Uy, Kent! Uy! Iso ko ni Mona!
2: Kent!
3: Uy!
2: Kent!
4: Wow! Kent! Kalma lang!
2: Bakwi ah! Ang imong kipatuon niya iisa kuya Hans! Bakwi ah!
4: Kaiso ko ni mo! Masa-masa akong bakwi on, Kent!
2: Suti nga sila kuya Hans o kayesa! Nga dili tinuod nga mabdus ka.
5: Mabdus ko! Nagkabati ka? Mabdus ko og ikaw ang amahan!
2: Unsa?
5: Gusto kang ebidensya? Sige, pabuta ko niya.
3: Bay, kid. Nalma lang, bay. Ginawa ko na. Ang gusto kang tubig.
2: Salamat na lang.
3: Gusto ko ang igang clear, ha? Di ko ganaan mamahay mong amahan sa iyang anak, ha? So, kunain ko niyo mo.
2: Hoy, James. Ayaw na pag-apilin yung problema, ha? Amo na yung problema.
5: Oh. Gusto kang ebidensya ng mabdus ko? Oh, sige. Basahang akong medical record. Naasab ang resulta sa akong pregnancy test. Sige na, basahan na! Og tutukig maayo.
2: God. Pero, dili ni tinuod.
5: Tinuod ng tanan, Kent. Wa ka magdamgo. Mabdus ko og ikaw ang amahan na kabati ka. Ikaw ang amahan. Ano man ka? Wa ka makatingog sa kamatuuran nga imong gibasa.
2: Pero
5: nagtuo pa kong malipay ka nga makakita sa imong liwat. Unya karon, mura kong kriminal nga imong gisuong dinhi kay dili ka gusto nga mudawat sa kamatuuran nga amahan na ka.
2: Wa kay gusto nga
5: unsa? Nga ako ang mahimong inahan sa imong mga anak? Kinsa di mo gusto? Kinsa'y gusto yung mahimong inahan sa imong mga anak? Si Ayasa?
2: Wala abo si Ayasa yung problema, Hakbir.
5: Kung problema ni mo akong pagbabdo sa imong anak, para na ako, usani ka na kong blessing, Kent. O dili ko gusto nga mag-uol ron, kay dili ko gusto nga masound sa atong anak ang akong mga kag-uol. Busa, kuni'a ka para awayon lang kung makalakaw ka na. Mula ibutang sa imong utok nga ikaw ang amahan nila kong gisabak ug imo siyang tulubagon. Lakaw na, Kent!

0: naman ko eh. Hindi mo ko makatuwag na magkunawa na ni Kent. Kain naman ka siya karoon. Alas dos na skadlaon. Muinom na lang kong tubig.
1: Ganong nagbata pa man ka?
0: Sus. Nung isaman ka, Sir Hans, uy. Gamay na lang yun ang kuwang, no? Tug ka na kung gubag-gubagin yung managsuon. Gamay na lang yun.
1: Anong huwa pa man ka makatug?
0: Nagpaabot ko si Mong Manghod. Kigisapo to nga may lakaw. O yun ang awa, sa narong oras, ha? Huwa pa siya.
1: Nabalaka ka? Na doon ay daot ang may tabo niya?
0: Oo. Kay Kapoy bantay sa ospital.
1: Ano gisapot mo sa to siya nga may lakaw?
0: Oh, kinaibaw ni mo siya sa balita. Nga amahan na siya. Mong gisapot. Daan pa ko nga maugin ang resulta sa balita.
1: Dili madawat ni Kent nga amahan na siya?
0: Dili niya madawat. Nga si Claire ang inahan siyang anak.
1: Ano man?
0: Ang sabi na pangunta na ha?
1: Anong dili naman madawat ni Kent nga si Claire ang mahimong inahan siyang anak? Kasi man ang gusto niya mahimong inahan siyang mga anak? Ha? Ayisa?
2: Tofu sisig?
3: Huh? With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
8: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
7: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule!
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking buti.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
8: rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na!
9: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
10: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tubag ako, Aisa. Kinsang gusto ni Kate na mahimong inahan sa mga anak.
14: Pero ako'y gustong kasiklir ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw! Ikaw akong gusto nga mahimong inahansa kung umaabot ng mga anak, Ayesa. Ikaw! Ikaw!
13: Tubag ako!
15: Wako kay Bao. Igor siya misulti nga dili siya gustong si Claire ang mahimong inahansa yung mga anak. Kanara!
13: Oh. Hello? Claire?
16: Masya nga yung tayo po ni mo, Claire. Ganun naghila ka.
15: Diri si Kent kaganina. Gisong ko. Lasok ko siya maayo nga limabdos ko, Hans. Masya ko buhatan ini. Klaro kayo nga dili sa mga mahan sa kong gisabak. Mapatay ko sa kong amahan, Hans.
16: Ganun man lang, Claire. Ako rin bahala yun eh.
15: Klaro, huwag yung naging mong manghod. Bahala o dili una ko niya pakaslan. Basta ati manon lang ninyo ang akong pagsabak.
16: So ako naging mong Claire. Ako rin bahala yun yung tanan. Ati manon lang ang akong pagumangkon.
15: Okay. Okay. Sige. Salamat sa imong pag-alalay na ako sa akong kalisod karon.
16: Tabangan ta ka sa imong kahintang karon, Claire. Ako na ipasalig mo. Ay man si Kenter.
15: Nilakaw naman. Ako nilang giabog kay basik arimang hagi sa bay.
16: Sige. Bye.
15: Bye, Hans. Hala, no? Ganaan ko. Magkakubot na silang managsuon. Ug maapil gid ini si Ayesa. Ayesa, sinugtanan pa lang niya sa imong kalbaryo uban ang nagsuon. Kung dili ka mo pahawa diha, mag-antos ka sa away ni Kent o Gans.

0: Nakabatay ka? Gagisa na ni Ken si Claire. Wala ginitanong pangunahon na si Ken.
1: Nakalitan lang siya.
0: Mulaban ka niya, ha?
1: Wa man, kung anong.
0: Magutaan ako ni mo, Aisha. Ikaw, unsa man ka?
1: Nga naman ko, Sir Hans.
0: Ganahan ka? Nga si Kent ang amahan sa gisabak ni Claire? O di?
1: Dili. Kanang, ako'y labutan na nila, oy.
0: Katuog na.
1: Matuog na ko, sir. Yapag naman ko, nung sa mibakba na ko. Misulti man tayo ko. Misulti man tayo ko sa nasa kong una-una. Pero, inuod man sa gyut ka di ko ganahan nga magkadayon si Kent o Claire. Pero daw eh, hain naman ka si Kent. Unsa nang orasa, pero wapagin siya mo pa uli. Husto, ako si Taugan, bugo agad na ako eh. Nga naman ko makauna-una nga Taugan ako siya. Hain naman to na ako mabutang kong cellphone ha.

0: Boss, skin.
1: Kalma lang sa pag-inom, boss.
0: Mag-try para ba ka?
1: Pasag bilang ko kamay ng frak. Naglagot ko sa konstitusyon karon. Naglagot ko na ako.
0: Masa may problema ni mo? Ano kalit man kang pagkagad o ginom?
1: Mabdo si Claire.
0: O siya?
1: Baba!
0: Amahan na ka? Congrats, boss!
1: Huwag ko malipay ni.
0: Oh. Nara din lahay. Iwa ka malipay. Pero, huwag mo taong ka malipay, eh.
1: Huwag ko'y plano nga pakaslan si Claire. Buwag yun ko ni.
0: Daan pa bito na sa una nga buwag uli mo. Naanandam lang miyan.
1: Pero lahat na karoon lang. Wala yung gusto ni Claire bising gamay.
0: Pagboy, boss, sakita na sa bahay ni Claire.
1: Mansa, anong sakita man siya nga buwag naman eh.
0: Boss, kung tinuod nga buwag na mo, nga nung mimabdos man siya?
1: Ha?
0: Nga, ipit. Maipit yung gana, boss.
1: Oh. Uy. Hello. Yes, ah.
2: Hai, makakaroon.
1: Hindi ako sa imna na. Kaoban ako sa prank. Kinundong kang prank?
2: Kinundong po. Ang iman ay sinaligan sa mong studio. Pero kiyan, hindi maayong mainom ka. Kinagdakad sa kyanan. Ano mainuman ka?
1: Doon ako'y problema.
2: Dali na makasulbat sa problema ang inom, Kent. Pauli na.
1: Kung mo pauli ko, sugtun ko ni mo.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtangaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kanya lang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
11: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
13: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
12: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Oh shucks, oh shucks.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Sa opisina, kirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
17: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
18: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of Stress Tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress Tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
22: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
23: Wala kayo sa baon ko.
24: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
25: Lady's Choice Ham Spread.
26: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
27: Patikim!
28: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
29: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
30: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
31: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
0: Oras sa DYHP, alas 5, Jess sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, nagtipunog ng mga basura diya sa SRP. Sa syudad sa Sugbo, giingong 90% ng nahawan. Lungsod sa Alegria, gipaubo sa state of calamity tungod sa kakuwang og supply sa tubig. Kapulisan sa syudad sa Sugbo, doon lead sa nagpusil sa usa ka 36 anyos nga lalaking traffic or graphic artist sa Dalan Corlock, barangay San Nicolas proper ni atong Sabado sa Kadlaon. Personal nga atraso ang gitanaw nga motibo sa pagpamusil. Kapitolyo ni Pasalig nga adunay tabang alang sa medical equipment sa Mandaue City Hospital. LPA gumonitor karon diya sa may burungan Eastern Samar aso alas 4 karong hapon. Samtang ikumpirmar karon sa ombudsman nga kasuhan o gasong plunder karong si Manaha si Senador Rodante Marco Leta. Mawagat ang mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano kanong Lunes, June 29, 2026, mawayon nga kahaponon. Daghang mga lugar sa Metro Cebu area, bisan kali diri sa Dakbayan sa Sugbo na sinati og mga pag-uwan-uwan. Gamayng uwan ka ganina, nakapagbaha na dayon samot na nga ni Unos. Nasin natin ang kusog nga pag-uwan kaganinang udto. Nanalanggali kay nito ang tuang na apan. Basa ang kadalanan, dangog ang kadalanan. Amping sa ato mga motorista. At karong taon-taon, mo check ta sa pag-asa magtanon sa latest. Aron kinakanunay nga guided. O kinahanglan nga mag-amping. Labi na sa ingon-aning nga mga sitwasyon. Labi na dool sa mga landslide prone area. O baka flash flood prone area mga kasama. Naminaw silang Radio 612, maayong adlaw kaninyong tanan o katong digital platform, DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Maayong adlaw kaninyong tanan. Anihan ang detalye sa ato mga balita. Nagtipunog nga mga basura niya sa SRP, gingong 90% na nga nahawan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
31: DYHP RMN Report.
1: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 90% ng nahawan ang natipunog ng mga basura diyan sa South Road Properties kung SRP. Kini po ipibaw ni Mayor Nestor Achival subay sa kamanduan sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR 7 pag-aawan ni ini. Nalawat usaw sa mayor ang cease and desist order kung si DO nag-i-issue sa nasyutang ahensya labot sa paggamit sa SRP isip transfer station. Talawaan ni ini, ipanayag ni Achival na kini papabiling hapong backup samtang mangita pa ulaing transfer station ang kagamanan sa Dakbayan.
2: This would be a backup because we don't really know what will happen kung makasood na ta sa binalyo. These are things nga atang butangan yun nato backup plan. Ang plano nato nga magbutang tag transfer station pero ang transfer station dili na ibutang sa yuta. Magbutang tag rampa from the ramp kung saka tong gamay nga truck na ihuwa dito sa dako nga truck. But then again, we still have more or less 85 days to find that solution.
1: Si Mayor Nestor Achival sa Lazairan, ang city government gatagan lang sa DENR o lubinta kaadlaw paghawan sa mga basura diha sa SRP. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng maresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
0: Jumo Nationwide. At oras sa alas 5:15 sa kahaponon, samtang lungsod sa Alegria, gipaubos karon sa state of calamity tungod sa kakuwang sa supply sa tubig. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
31: YHP RMN Report.
3: Gipaubos sa state of calamity ang lungsod sa Alegria subay sa pagnihit sa supply sa tubig sa halos katunga sa population sa lugar. Subay sa naimong pamahayag ni Alegria Mayor Gilberto Magallion, ang kakuwangon sa supply ni abot na ngadto sa 44% nga gilangkuban sa tulo ka mga barangay sa Madridejos, Poblacion ug Compostela. Ang pagpaubos sa lungsod sa state of calamity nagtugot kanila nga makagamit sa emergency funds aron nga mahatagan usab og solusyon ang mayoriya sa mga imprastruktura nga nangaguba o wala usab mahuman. Sa nasayran, moabot sa 95 milyones ka pesos nga Philippine Rural Development Project Water System ang nadaot tungod sa bagyong Odette ni adtong 2021. Ug nadugangan usab ang kadaot niini tungod sa mga road construction. Subay ni iniisip hinanali nga sulbad nagkasabot usab ang Alegria ug ang silingang lungsod sa Badian nga temporaryo unang mukuha og supply sa tubig aron nga moigamiton sa mga residente sa maong lungsod. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyo Man RVV Velocity Way HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugang ngan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At oras alas 5:17 na sa kahaponon mga kasama. Uy, atong DYHP Answer to Win promo nagpadayon paghihapon ha. Unya, naka-follow na mo diha. DYHP RMN Cebu Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page mga kasama. Atong pakutan na sa iyo na kaayo o i-follow lang atong mechanics o ang pag-share sa atong live program karon sa DYHP News Updates. Atong pangutan na. Asa man tong lungsod gipaubos sa state of calamity tungod sa kakuwang sa supply sa tubig. Nagway lang to na report ha, kasama ang RV Veloso at balikon. Usa may pangalan sa lungsod asa man tong dapita diha sa south. Gipaubos sa state of calamity tungod sa kakuwang sa supply sa tubig. Tubag na mga kasama ang inyohang comment at inyohang tubag i-comment sa comment box. Comment section. Sa itong nagpalagyan ng live program sa DYHP News Updates, i-share ang atong program o niya i-follow. DYHP RMN Cebu Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook na doon ay blue check, kilid sa apelyido. Attorney Rufil Fernandez Banyog na Facebook page, mga kasama. Yes, sugar duha nga i-share itong live program karon na may uban good nga naka-follow, naka-sakto og tubag, pero wala absad maka-share sa itong live program. No, i-share na aron kompleto. Doon na kayo chance makalaog-og 200 pesos GCash. At oras sila 5:20, ang kapulisan sa syudad sa Cebu doon na nai-lead. Ito nagpusil sa Osaka 36 anyos nga Osaka lalaki nga graphic artist. Diya sa Maidan Carlos sa barangay sa Nicolas Proper. Personal nga motibo gitan ang Osaka kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
31: YHP RMN Report.
4: Padayon ang gihimong imbestigasyon sa Sawang Kaliro Police Station sa pagpusil sa usa ka graphic artist alas 12:40 sa kadlawon nitong Sabado sa Daan Carlos Barangay sa Nicolas Proper sa Sulod sa Cebu. Ang biktima gilalang una sa alias nga si Franz, 36 anyos, graphic artist nga nagpuyo rosab sa usa sa mga apartment kanimutang sa Bagong Repit nga naa sa luwas nga kahimtang sa sulod sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mihimo pa silang law nga imbestigasyon ang Sawang Kaliro Police Station 6 o sa silang gisubay kung unsay motibo sa mga insidente sa pagpamusil sang dito wala pa makahataw o pamahayag ang pamilya na kipna ang live-in partner sa biktima.
5: Ang atuang Police Station 6 na pinanguluhan ni Captain Noah Anya na nagpadayon pa sa ilang imbestigasyon, no? Gitanaw nila karon kung sa pa yung mga motibo, no? Kaysa pagkakaroon wala pag-i-konkreto na gihatag ang pamilya ang live-in partner pero kang biktima kay pagkakaroon wala pag good sila nakita good na kana posibleng motibo ba.
4: Ilang gitanaw sa investigasyon sa pagkakaroon ang may kalabutan sa trabaho sa biktima nga usa ka graphic artist, personal nga atraso o guban pa nga pribado nga kalimigitan ini. Gihuwat lang una sa kapolisan nga makarecover na ang biktima o makahatag na siya og katinawan kung kinsa ang iyang gidudahan o baka duna ni nadawat nga hulga sa kinabuhi sa wala pa ang insidente sa pagpamusil.
5: Pero sa ilang gingon posibleng na naay mga personal grudge or kalagot ang mga maong mga kwan gunmen nga to sa biktima. Pero wala pag gihatag sila sa saktong impormasyon kung sa iya ba ning related siya trabaho being a graphic artist or sa ila barong mga kwan, mga uban pa ng mga kwan private affairs.
4: Hinong gipahibaw ni Oriol nga sa pagkakaroon doon na sila yung lead sa sospitsado, sanglit nakakuha sila CCTV footage nga maklaro ang plate number sa motorsiklo nga gigamit sa gunman. Wala lang una muhata og dugang detalye si Oriol, labi na sa dagan sa investigasyon o siya nakasiguro nga sa musulod nga mga adlaw, doon na sila yung madakpan nga sospitsado.
5: Naay nakuha karon na mga CCTV footage ang mga kapulisan o dugang pagitunan karon nila para pagtino jud kung para malukit na to ang mga suspects. So, na yung mga impormasyon na amo lang sa gi-withheld sa pagkakaroon because importante ni siya sa ginabuhat na follow-up sa Police Station 6. Pero according to them, nga nana sila yung mga konkreto or mga maayo na mga information or lead na posibleng madakop na to ang mga suspects sa karong mga pipila kadlaw.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, sa kuha sa CCTV camera makita nga una nga naglingkod sa iyang motorsiklo ang suspitsado nga nagpaabot kung karon sa muagi ang iyang target nga si alias Franz unang naabot ang live-in partner niini ug bisunod sa dayon ang biktima nga dunay gibitbit nga plastic sa dayang miagi ni sa iyang tungod iren ning gisundan ug dayang pamusilo makita pa ang pagsibat sa suspitsado sakay sa iyang giparking nga motorsiklo. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Man 3YHP. Tata Karamen.
6: Radyo mo nationwide.
0: At ako na sa Lasingo 23 sa kahapunan Kapitolyo ni Pasalig og Tabang alang sa medical equipment sa Mandawi City Hospital. Kasama mo sa Balita Radyo Man Ken Galenea.
31: TYHP Tata RMN Report.
7: Atul sa flag raising ceremony kagadinang buntag sa Mandawi City Hall, gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Maricuatro ang financial package sa Kapitolyo alang sa Mandawi City Hospital. Si Maricuatro dito mitabog sa flag raising ceremony sa Mandawi City Heritage Plaza kagadinang buntag para ipaybaw ang 50 milyones ka pesos nga balor sa medical equipment alang sa Mandawi City Hospital. Ang maong announcement ni Maricuatro gisugat og sipa nga magapakpak gikan sa mga opisyal ingon man ang mga kawani sa Mandawi City Hall. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Mandawi City Mayor Jonky Uwan o pagtabang sa Kapitolyo alang sa pagpalambo sa serbisyo sa Mandawi City Hospital. Ang pagpalambo sa health services mo sa bagong sa mga prioridad ni Maricuatro. Human sa flag raising, migahiro sa mag-oras si Maricuatro sa pagpamainit sulod sa session hall. Kauban ng mga opisyal sa City Hall, ingon man si Kongresista Loli Papuano Dizon. Kasama mo sa nakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
0: At oras sila 5:25 sa kahaponon, madag-umor nga kahaponon kasabang Aida. Paki-shoutout lang ko Papa Rick Pamaalis, Dong Mike, Manricar Family, Manulat Family, og Lasset Family, og ang Suguran Family. Ibrega di Alvin Rose Kugay and Family di asan Nuguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy. Ang hapon ninyo din ha.
31: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong i-check atong kadalanan diri sa dakbayan sa Sugbo sa uban pa nga kasikbit nga syudad. Sa report ni Radio Man Joseph Oskihano sa latest karon sa gawas nga bahin. Labi na kay ikan nga libunok ang uwan kasama JQ. O sa sitwasyon diya sa gawas.
31: TYHP Tatak RMN.
0: Yes, kasama JQ. Ato nga balikan ang linya ni kasama niya Joseph Oskihano karong orasa. O niya mayang kagamino sa diha sa Coast Guard Pilar. Ngato ni Lloyd Borja, kana ni Jess Borja. O shout out Tata Joseph Borja o Paulino Paling Borja, Prince Borja. Ang mga listeners. O nga to ni Baby Bilarmino Puente Bello di asa Tudela Camotes. Kini nga portion dalit ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang na magpalikon pa sa ating immune system. Atong resistensya, importante kayo mga kasama. Labi lang, yung arong panahuna, gikan sa init, kalit nga pag-uwan, sigurado gyud ang ato immunity, sigurado gyud ang ato ang immune system maapektuhan. Arong paglikay sa mga sakit nga dala ni ining pag-usab-usab sa panahon, Life Extension Vitamin D3 doha nga to sa tulog ka soft gel matag-adlaw, igong kapat nalipda ng imong kalawasan. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At umalikan DYHB Answer to Win promo, mga kasama, ito pangutanang. Asa man ito nga lungsod sa South, nga gideclare sa state of calamity gumikan sa kakuwang sa supply sa tubig. Ito sa South, ay inyo nga tubag, i-comment lang sa itong nagpalayin nga program karon sa DYHP News Update. So, siguraduhan nga imo na follow ito, Mechanics. DYHP Answer to Win promo ni ha. DYHP Arimensi mo Facebook page. Yung Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page.
31: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
0: At umalikan ka rin taon ha, kasama nga Joseph Osquijano sa report. Samtang padayon ta sa atong mga balita mga kasama. Ipaniguro sa Philippine National Police kon PNP nga ila nang gi-review ang ilang mga lakang o contingency plans alang sa seguridad sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Mato ni PNP PIO Chief Police Colonel Allen Ray Co nga mo-deploy ang PNP sa saktong ihap sa ilang mga personnel aron masiguro ang malinawong impeachment trial din lakip ni ini ang pakikalayon sa Senado o mga hingtungdang mga ahensya. Samtang sa dugang pa ang balita, malampuso na kompleto sa Armed Forces of the Philippines kon AFP o United States Pacific Command ang ikalima nga bilateral maritime cooperative activity sa West of Philippine Sea niatong Hunyo 27. Apil sa mga nisalmot ang asset sa Pilipinas sa naasong kalihukan mao ang BRP Antonio Luna, Philippine Coast Guard vessels nga BRP Melchor Aquino o BRP Capones. Dugang pa ni inidungan sa naasong gihimang pagbansay-bansay mao ang nasigpatan nga upat ka mga barko sa China nga nipalibot sa mga barko sa Pilipinas o Amerika na matod sa Philippine Navy. Dili na bag-o sanglit kanunay kining maglibot-libot sa maong mga barko kung magpatrolya sa maong lugar.
31: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: At ang pag-isairan mga kasamang latest weather update, labi na sa i-monitor karon nga low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. At ang kuhalong sa may latest weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Magtan. Ma'am Janina, maayong hapon.
8: Mayong hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga suking tipaminaw mo itong latest weather update. As of 3 p.m. today, ang low pressure area na itong ginamonitor kay Nanadinha sa may 165 kilometers. East-northeast sa Burangan City, Eastern Samar. And for the next 24 hours, nanitaas na chance na mahimong usa ka bagyo. Sa laing bahin, padayon gapon ng kapektar kining habagat dinha sa may kasadpang bahin sa Southern Luzon. Ug tungod aning LPA, ang katibuk-ang Visayas kay makasinati gihapon og padag-umon nga kalangitan na naay katag-katag nga pagulan pag panugdog kilat. So taas gihapon ni atong mga chances sa mga pagbaha dinha sa mga low-lying areas o kining mga landslide dinha sa mountainous areas. Ilabi na ang makasinati kita ang mga kusog na pagbunok sa uwan. Huwag gihapon kita ay active sa gale warning. Montibok Central Visayas kay makasinati gihapon og hinay nga dito na sa kasarangan pag-urot sa hangin na magubikan sa bagatang kasadpan at dito na sa aminang kasadpan diin atong kadagatan na sa malinawan nga dito na sa kasarangan ng mga pagbalon. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay Naypagunas unyang alas 7:47 sa gabi o mataog kiniugma sa alas 12:34 sa kadlaw. Temperatura na ito, magduwa kini sa 25 at sa 32 degrees centigrado. Patong karang adlaw kay mo salop parang alas 5:09 sa gabi. Ug matong latest story update gikan diri sa buhatan sa DST Pagasamaktan kini si Janina Marte yung hapon ug dagang salamat.
0: Ma'am Janina, kini ato pag-uwan-uwan mas nati ibagihapon ug bang adlawa or karong gabi una ba ka?
8: Yes, ma'am. Karong gabi ug mga adlawa nagapon sisitay mga moderate to high chances na mga pag-uwan-uwan associated ani atong ginamonitor na LPA.
0: Mm-hmm. Sa ato pa, dagi hapon tagpayong karong mga higayon na o green coat labi na sa mga kabataan nga mo eskwela, Ma'am Janina.
8: Yes, ma'am. Mag-andam lang kitang mga payong pananggalang sa uwan, ma'am.
0: Dengan salamat.
8: Pwesta kayo, ma'am.
31: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Mactan. Ngayon sa oras alas 5:31 na.
31: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Usay late sa gawas nga bahin karong oras sa Radyo Man Josephus Quijano, JQ. Yes,
9: salamat sa mga Radyo Man Aida, no? Sa mga pagganina o nangyay sa gawas nga bahin at karabagarasa sa Kaponon. Medyo tinutinaw ng kalamitan na nagpakita ng adlaw. So, kaya ganyan na untuog ng mga launang ni Bulok ang duwang dali sa Napasumbong Metro Cebu area. So, malawin naman sa Napulapo. Samtang sanatan sa trapiko. Pero gabag-arasa sa kapulo na itong naon dali sa may uptown area. Kita sa may 20 Osmeña. Subay sa Osmeña Boulevard. Pero sa Cebu Provincial Capital. Moderate ang dagan sa mga sakang gargamara orasa. Pero sa may Iscario Street, no? Ang Iscario, slow moving ang mga sakanan, padungay sa maeskina Ecramos Extension, ugay sa Juana Osmeña, Lahos, sa may eskina Gordo Avenue, pero mag-aorasa. Samtang ang MV Leos, napiktuan sa mga scouts dagan sa mga sakanan, gikan rin sa may Osmeña Boulevard, subay rin sa may Don Hill Garcia Extension, ugay Lahos rin sa may eskina Banawa. Samtang ang Mango Avenue, gikan sa Pinti Osmeña, padugay sa may Geramax Lumabinyo sa may iskina Echari Sugordo Avenue, slow moving ang mga sakiran, padugay sa may Carita Cemetery, huglahos rin sa may iskina MG Kingco Avenue. Ang Gordo Avenue, dito rin sa may GY, lahos rin sa may UP Lahog, huglahos rin sa may CCPO, nakasinatan sa mga sakiran, sa mga sakiran, padugay sa may Echaris, huglahos rin sa may Zapatera. Samtang ang Pero Gregas, slow moving sa mga sakaran, parang rin sa may Virama Avenue, samtang Virama Avenue, ikan rin sa may Skina Banawa, parang rin sa may Inbacal, so mudulit na dagan sa mga sakaran, panagabot rin sa may Inbacal, so ikan rin sa may Cebu South Bus Terminal, nakasinati sa mga kaots dagan sa mga sakaran, parang rin sa may flyover, mamaling sa may tihilan nga pahin, nakasinati sa mga kaots dagan sa mga sakaran, parang rin sa daan sa may SM Seaside. Samtang ang SRP, karumaga orasa, both sides, may kabalakan, bigan sa Talisay, bigan rin sa may Closet Impedensya. Ang Inbacal, so bigan sa flyover Mambaling, karong rin sa may Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay, nakasinati sa miskahod sa dagat sa masakanan, karong rin sa may sudad na sa Talisay. Samtang ang Norte Gabahin, ang Governor Quinco, ang Manila Talaban Road, nakamura sa may Gabi Coat sa dagat sa masakanan, padungin sa may Foodland, ang Neptunin ang both sides yun, no? Bikin rin sa may dua ka flyover sa pag-ibig doon sa may BIR, ang tila niya bahin sa flyover doon sa may BIR, nakasinap sa Nibos na ka sa masakaran, padungin sa may object policy ka ng Candila Montanya. Samtang ang Ispikabahog, ang panagdaet karumura sa slow movie sa mga sakaran, padungin sa may Hernan Cortez sa may lugar sa stress, sabi nga sa Subunginako, Mandawin. Ang North Reclamation Area, both side, padong rin sa may Mandawi, pero ang East Osmeña, habig rin sa may may Subtanil, ikusok din mo rin, hawan-hawan pa, patagabot rin sa may Zwilik Street, sa may Larnil Oguano Avenue, sa habig rin sa Mandawi, doon sa may District Hospital, nakasinatin sa gaot sa laga sa masakanan, padong rin sa may paknaan sa Bagundan, sa Tayud na Consolacion, ang daan na nasa highway, agigan sa may Sumagnaco o Gatipolo, slow moving sa masakan, padugay sa may highway scene o lahos din sa may flyover magdikay. Very pilakas sa Tasul Carol, skadana ni Adlaw sa Kaporon sa Adlaw Galonas. Nikata si Gawas lang sa traffic update. Ito yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
31: Nationwide.
0: At oras alas 5:36 na sa kahaponon. Walo ka mga drivers ang namatud-an nga nakainom samtang nagmaneho atol sa Joint Road Safety Operation nga gipahigayon sa Land Transportation Office kun LTO. Inurman sa kapulisan ug ang City of Dalisay Operations Development Authority kun City Toda. Gimo ang duha ka adlaw nga joint operation sa kadalanan sa lakbayan sa Dalisay. Matod ni LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan kabahin kini sa kampanya batok ni adtong nagmaneho bisan og nakainom arang kaminusan ang disgrasya sa kadalanan nga naglambigit sa mga drunk driving. Ang joint operation adunay coordination sa Cebu Provincial Police Office Chief Police Colonel Abubakar Manggalan Jr. o si Tetoda Chief Jonathan Tumulak. Gigamit ang breathalyzer na matud-an nga ang walo ka mga drivers nakainom samtang nagmaneho hinungdan nga sila gidakop subay sa kalapasan sa RA number 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. At oras alas 5:37 na.
10: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan!
30: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
11: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
12: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
13: Super Fiber, ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Rinal.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
2: Rest time to the rescue!
3: Unilab quality yan!
1: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod, vacation ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing bisisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
12: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako, si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuwang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuwang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
4: Oras sa DYHP, 5:46 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama, ipahibaw karon ni Senate President Sherwin Gatchalian sa usa ka video message subay sa pagsiguro nga sa seguridad sud sa Senado nga tugutan ng makasud ang mga mobisita sa Senate. Matod ni Gatchalian nga tugutan na ang pagsud sa mabisita sa Senado subay usab sa visitor management system nga kinahanglan nga tubagon sa mabisita nga ipatuman sa Office of Sergeant at Arms kon OSAA. Samtang ni pagawas usab og ang Office of the Vice President sa ilang annual report arang sa tuig 2025. Base sa OVP 2025 annual report nga 92.23% or 92.32% sa ilahang 913,243,000 nga location na gamit sa maayong komunidad, ilabi na sa isolated ng mga lugar. Nakatala sab matod pang OVP og 81% disbursement rate. At oras sa 5:47 na sa kahapon na itong balikan. DYHP Answer to Win Promo, asa man itong lungsod sa South Cebu ang ipatuman, ipaubo sa State of Calamity gumagkan sa kakuwang sa supply sa tubig. Ang inyong tubag, i-comment lang na sa ito ang comment box sa itong DYHP News Update sa itong nagpadayon nga live program karon. Kung siguraduhan nga inyo na follow ang mechanics. Pag-like or ang pag-follow DYHP Arimen Cebu Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook mga kasama, i-share itong live program karon doon na may chance magkadaog-og 200 pesos nga GCash. At oras sa 5:48 na, mamahimo nga din na ma-appeal sa listahan sa mga pasakahag kaso ang pipila ka mga individual nga dalambigit sa controversial nga training nga niresulta sa pagkamatay nila ni Rene Batterbonia o Divine Adi Adili matod ka ni Park to the Interior Local Government to DILG Secretary Benjamin Remulla. Matod ni Remulla ko na makita sa investigasyon mo sila matod pa nakahibaw sa giingong daotang tumong sa loong kalihukan. Mahimahimo na silang matangtang sa listahan o himoong testigo imbis nga himoong akusado sa Department of Justice kung DOJ ang mga student manager o ingon mal ang mga ball boys. Subay kini sa recommendation sa DI or CIDG nga i-appeal ang pipila kay mga student managers o ball boys nunod sa Anti-Hazing Act diin ang tanang present sa maong insidente mamahimong isipon nga nalambigit sa krimen. Samtang padayon gihapon ang investigasyon sa DOJ aron matumbok ang nagunang tulubagon sa insidente diin gilaumang importante ang testimonya na posibleng testigo sa kompleto sa kaso batok sa mga suspitsado. Wapa muhatag og kompletong listahan sa mga kasuhan ng mga otoridad apan ilang ipaniguro nga muagi sa tugmang pakisusi ang matag ebidensya aron masiguro ang padayong gisinggit nga justisya sa pamilya sa mga biktima. At ora sa 5:50 sa kahaponon, mga kasama. Kunya ito sa i-greet o happy birthday ang mga nag-birthday. Karong Adlawa, happy birthday nga ito ni MF Ben Roma sa Chapter Balamban sa Guardians GBI TBBG 84R7. Happy birthday ni mo diya, MF Ben Roma sa Balamban Chapter. Ika na ni Sir Dan Ryan Campos sa mga kaubanan diya sa Guardians GBI TBBG 84R7. Happy birthday! Huwag na biya kayong panahon diya sa Balamban. Sabi diya sa Barangay Sudlondos. Pites na kayo, bisayang manok. Tinibukon, makahigop ta o init nga sabaw. Sabi nagbutangan pa o kapaya, so baka kamugayan lang. Nakaguto, mansad na. Happy birthday sa mga nag-birthday o happy fiesta sa nag-fiesta karon. O fiesta man diya sa Mahawak, Medellin, Cebu. Mga Orbiso family, nila ni Teroy Urbano Orbiso, nila ni Nang Eva Orbiso. Og sa mga Flores family, Orbiso family di sa Mahawak, Medellin, Cebu. Kumusta man ang panahon, medyo uwan-uwan man. Apan importante nga makapanagkot, maka-attend no, sa misa, alam sa kapistahan, San Pedro, San Pablo. Karon sa mga nagfiesta, mga parokya, happy fiesta, karinyong tanan.

horas a las 5:53 a Kahapunon. Nakasama ng kabiling alerto o naka-standby ang Department of Public Works and Highways kung DPWH7 subay sa nasinati nga mga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa Sugbo. Ang mga pag-uwan-uwan kaganina nakamugna ang mga baha o landslide labi na sa mga vulnerable ng mga lugar. Ang mga motorista, mga commuters, itambangan. Muli kay sa mga areas nga peligrong agian, labi na kung doon na sinati nga mga rock slide, baka landslide, o mag-amping sa mga flood-prone areas o siguraduhong luwas ang pagbiyahe. Samtang ipangulungan ni Pope Leo XIV, ang Santos nga misa alang sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo Apostol sa St. Peter Basilica, kauban mga cardinal, o man pang kaparian o mga bagong gitudlo nga mga arsobispo sa tibuok kalibutan. Sulod sa misa, himuon usab ang paghatag sa Santo Papa sa pallium alang sa mga bagong arsobispo apil na niini sa Cebu Archbishop Alberto Uy. Gawas kang arsobispo Uy o lain pa mga Pilipino Archbishop Archie Inzon sa Cotabato o David William Antonio sa Nueva Segovia, ang pallium mao ang sagradong vestment nga nagsimbolo sa ilahang pastoral authority o kapakighiusa sa Santo Papa.

At oras, 5 minutos sa Diba Magalasays, ang kagabion mga kasama. Ato nga balikan na DYHP Answer to Win promo. Asa mo itong napita nga lungsod diya sa South Cebu. Ipawo sa state of calamity gumikan sa kakuwang sa supply sa tubig. Ayon tubag, i-type dayo na dili sa comment section sa ato nagpadayon nga DYHP news updates. Unya, like and follow DYHP Radio Cebu Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page nga naidunay blue check. Aron na may chance nga makadaog og i-share atong program karon. Ben Roma, diyan salamat. Asa pagpaminaw unya happy birthday ni Adnimo. Chacha Boyles, greet lang ko nila ni Nanay Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon, na Marie Van Nicolette Boyles og Ola Boyles, Minik Boyles di sa Obay Bohol. Kumusta man mo diha? Uwan-uwan ba? Di sa Bohol. Shout out di sa Alcoy, Teresa Ruby Suazo. Unya Pepsi Monte Hermoso maing hapon, ma'am. Pag-shout out Monte Hermoso family from Liloan, Cebu. Uy, sa atong mga SG di sa Toyota Mabolong nga naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kasi yung pagpaminaw din ha. Mga fans club kaayo sa DYHP. Salamat kaayo. Mga alerto, mga guwapo nga SG di sa Toyota Mabolong. Mayong pagpaminaw ninyo din ha. Si Angie, mayong pagpaminaw. At oras alas 5:56 sa kagabion.

Magkasama sa DYHP Sumbungan na natapasalamatan si Radio Man Remart Pugoy ni atong nilakabayang simana sa iyahang pag dumala sa atong tulumanon sa DYHP News Update sa DYHP Sumbunganan ni atong nakalabayang simana. Straight sad no ang ato ang program sa DYHP Sumbunganan sa pagpadangat niya kaninyo sa ato mga nanawagan at mga bisita diri nga nailain-lain ng mga medical problem o nga mga kompromiso in town. Una nga nidangop din sa itong sibiyanan aron magkapanawagan o taba o sa iyong pag-respond. Ang ato yung taon natabangan atong whole week. Malipayon kaayo sa nakuha nga tabang. No, gikan ka din yung mga sukintig paminaw. Dagan kayong salamat sa inyong kanunay nga pag-suporta o ingon man ang kanunay ninyo nga pagpaambit sa inyong grasya mga kasama. Bisan pa og naingon nato nga na sunod-sunod ang ato ang panawagan ni atong miaging siman or halos everyday apan timailhan nga nagpabilin nga number one o nagpadayon ninyong pagsalig mga kasama gumikan sad sa ato makuha diri nga tabang ato maturn over sa atong mga kaigsuonan nga mudangop diri. Dihan kayong salamat kaninyong tanan. Itong miaging simana, doon ito yung mga gitabungan nga Tuloka Adlaw Straight Seminars. O na nga, mapatan ninyo na bati sa atong tulumanon. Apan, gidumala man ito ni kasamang Remart Bugoy.

Alang sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao, as of karong adlaw mga kasama, nagatigom kita diri sa DYHP og 1,335,542 pesos 1.3 no 1,335,542 pesos og kini nga maong kantidad mga kasama. Isabot-sabotan na po na mo diri pinanggi sa tong station managers ato ni Rufil Banyok sa DYHP o sa IFM Idol Boy Key aron ma dawat gud sa mga concerned o mga tabanganan kaayo dito sa Mindanao. O pinaagi sa inyong tabang ang tanan nga inyong gipaabot. Ngayon na to nga managlahi man nga ma-amount na inyong gipaabot mga kasama apan usa o katuyong anog ang tumong mao nga mapaabot kini in ligon og tibuok na puwersa pinagi sa DYHP og IFM sa oplantabang sa DYHP og IFM announce lami an apuhon apan sa agig update atong natigom 1,335,542 pesos og padayon kami nga nagdawat sa inyohang tabang samtang wala pa kini hingpit nga napaabot no or na distribute mo na nga napamoy chance katong gusto nga mohabol gusto mo paabot pwede pa kaayo open pa ang ato ang GCash numbers no nila ni Idol Tuwiti no 0927-648-2390 aron mausan na lang po na nato sa pagpadangat sa tabang kay layo-layo man po ang maong lugar apan pinaagi sa katuyuan nato o sa commitment nga muservisyo mauna nga ipaabot sa DYHP o IFM. At ang balikon, aron magkapaapasa mo sa inyong tabang 0927-648-2390 under Elika Joy Hanaban or kang kasama Marisa Badia 0906-298-3429 0906-298-3429 or kasama Remart Pugoy 0916-525-5663 or go time ni kasamang Marisa Abadias ang atong QR code giflash karon sa song screen o niya ato po ni gipin post diya sa atong DYHP Arimensibo Facebook page or BPI account Instapay Jane Galliardo karang QR code i-check lang na sa atong Facebook page katong nakalike o katong gusto nga muskan dayon no niya makapadangat sa yung tabang mga kasama timan ininyo katong hinumduman mapiso man na masingko 10 pesos 50 pesos or sa amount na kaya kay sa atong kasing-kasing ug sa atong mga bulsa nga atong ipadangat na labi na karon nga mga panganahuna atong nilabay nga Sabado kusog-kusog gyapon ang mga aftershocks dito sa Mindanao kasama ni Nestor no mutala pa sila og 6. Magnitude kusog-kusog pa muna nga padayon ang kabalaka padayon in town ang kahingawa sa ato magkaigsuunan dito sa Mindanao og yawat na lang sa tabang nga ato ang natigom diri sa DYHP gikan kaninyo mga sugiting paminaw makatabang-tabang po na sila panginahanglan karo mga panahuna makausap padaghan kaing salamat sa mga niabag sa DYHP na IFM Uplan Tabang labi na sa tawag sa paga tinabangay aton aron ato mapaabot atong tabang dito sa Mindanao mga kasama dihan kay salamat kaninyong tanan.

Salipat mo tapos, DYHP Answer to Win Promo atong pangutana asa man to nga lungsod sa South Cebu. Southern Cebu, gipaubo sa state of calamity gumikan sa kanihit sa supply sa tubig ang atong tubag. Uy, imuha man yung lugar kasamang ni store, no? Lungsod sa Alegria or Alegria. Congratulations, Rainiji Lobedica. At balikon, Rainiji Lobedica, congratulations winner sa 200 pesos. Alegria Cebu, naka-like DYHP Element Cebu Facebook. Naka-follow Attorney Rufil Fernandez Facebook. O naka-share sa itong live program karong hapon. Congratulations, kompleto ang mechanics nga imong nasunod. Plus, sakto ang tubag. Rainiji Lobedica, congratulations. I-message ang imong kompleto nga pangalan o imong Gcash number para atong mapadalaan sa imong premyo o mapuhon.

oras makasama na pupus na atong partner sa Muscle Control kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital kasama ang Gerald Albios and Smitter Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Inyo mayong gabi idiha, Unat, Potestas, La Villa. So, dengan salamat sa pag-greet kasama ang Aida, Ben Romani. Wa isa pa yan, Hotelito Bintoy. Yes, ato na nabasa ang imong greetings kasama ang Michael Bintoy. Mayong hapon ni mo diha. Sa Dungguan Basak, Mandawi City.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Usamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
6: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Matay ka butang!
3: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
4: TTX 500 na!
3: TTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul!
3: TTX 500!
5: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar!
3: TTX 500!
6: Para sa Janice, subay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay ka ayaw. Ipatay ko sa kumbana o Detex 500 Keto Capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
3: Detex 500!
5: Pumali sa mga butika.

0: ato pagbustahon ni ato mga bigo, labi na yun sa ato ang mga suod nga mga pare. Una una to Father Josue kanuna, to yun ang spiritual adviser. Father Josue, kumusta ka diha sa Pitugo? O sa tanan nimong mga tao diha, good morning yun diha. O labi na yun si Father Tami Upo diha sa Gibuangan, Ubay, Bohol. O si Father Dundun Barok, kumusta ka diha Father Dundun Barok diha sa Danao? O niya si Father Andy Satura, Father Randy Figurasyon, Father June Parajang, ang ato ang kura paruko diha sa Punta Princesa. Kumusta? Labi na yun sa ato ang amigo dito sa Lubog, si Father Agi. Kumusta ka diha, Father Agi pa niya? O sila si Father Rini, o si Father Romy. Kumusta ka mong tanan din ha sa ato ang mga pari ng mga spod? O niya, Father Tami Upo, Father Siano Ubod, diha sa Compostela. Kumusta mo diha, Father Siano Ubod? Okay, mga bata, mga kasama, sa mga tanong mga tao po, di former Kapitan Jun Ramos, ginabuhat siyang Miguel Fulyar, Fertilizer Omega Plus. Kumusta ka diha, Kap? Sa imo ang mga tao diha, o sa tanan ngayon, nga namati na to karon sa tanan. Di Ma'am Nenen Moreno, sa Ricardo Moreno, o sa Faber Calz Itere. Kaon mo diha sa Faber Calz, kay Lami, kay Adobo diha. Andiya kita sa unang akadlaw sa kung aso ninyo ni si Manaw na ngaraguluan. Ang silok ni Armina writer na to ni si Ma'am Ingrid Bertolaso ha. Mo'y gisuwat ang ato ang directress si Ate Martis Parbal Mores ha. Okay, yun niya ang atong soundman si Kuya Ricky Bangis Gari tigiya sa Bangis Singnao dishwashing liquid. Ang ato ang audio editor spinner sa si Kuya Jewel Vinci ang manager sa Bien Aqua. Atong audio editor Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o gingon man si Kuya Kuya Iking Binding and Roof Insulation, si Kuya Ariel Mangkaw. Okay, mga bata, andiya kita sa unang adlaw sa ato ang asoy ninyo ning sibunaw na kaduguluhan. Ang silok ni Armina.
1: Armina! Dilimato slayo kayo, ha? Laom na kayo na slayo!
2: May pagbunda na kakaligo, Diyas Dagat, Armina! Kadiha naman kay kadiha, oy!
3: Kanaan, pagani ko maligo! Ma! Pa! Naidagang isla nga kagmay ay! Kuhaon ako, ha!
2: Ayaw! Ayaw, anak! Mga bata man na sila. Pasagdi sa diha nga naglangoy-langoy. Ayaw ilabti na, ha? Ayaw yun!
3: Bahala, oy! Ako ni silang kuhaon. Nindot kayo ni silang duwaan. Kuhaon ako nga kong gamay nga pukot. Kato akong gamiton sa pagkuhaan ng mga gagmay isla.
4: Niya na ang pukot ay ako ning dakpon ang gagmay isda kaning mga gagmay isda.
3: Yay! Takagog na ko ang gagmay isda. Yay! Kadindot! Ako ning daton dito sa paybayon, be. Ako ning ibutang sila din sa bus. Niambak-ambak sila. Tindu tatanaon. Uy! Sige, sige! Jump! Jump! Jump pa! Hango sa nikisikisi! Nindu tatanaan. Uy! Ako silang iitsa-itsa! Mga gagmay isda, mama!
5: Uy, gino'o ko, Armina. Anong hindi mo mga gagmay isda? Uy! Nikisikisi! Itaw na des bas!
3: Nindu't man sila tanaon, ma! Ganaan man ko nila magtanaw, oh!
5: Mamatay ito lang sila, biyanak. Iuli na sa dagat. Sige na.
3: Ayaw, ma! Dili ko! Dili ako iuli sila sa dagat, uy!
5: Mamatay lagi na sila, diha. Naginala na sila o dagat, anag, tubig sa dagat, ha? O sa mga bata pa tao na kay sila, o gagmay pa kaayo. Budag ko pa na sila, anak. Luwi kaayo.
2: Oy, sasing! Ano mo niya,
5: ha? Ay, naihi, tanawa. Tanawa ni mo anak ko.
2: Naman.
5: Dili pa to, oh. Magsuko-suko noon nga ako ipabalik sa dagat ang mga gagmay isda.
2: Oy, shh, Armina. Kaluoy ba ng mga isda, oy? Happy na mamamatay, oh. Sige na, sige na. Ibalik na sa dagat.
3: Ayaw lang, kipa! Ayaw na ibalik sa dagat! Ako man ang duwaan!
2: Unsa? Ay, pastilan. Dili ang taong duwaan ang mga isda, anak. Pagkaulas sila sa mga tao, nga sama na to. O ka na kay mga bata pa man sila, dili pa nila oras nga para kanon sa tao. Pero imo siyang gipugo sa pagkuha ng dagat. Gabaan in taon ka, anak-anak.
3: Di, mangkot. Ay, yay!
2: Pusin na, ha! Amina!
4: Pili lagi ko, baba!
5: Oo, pato, Armina, ha?
4: Pili ko! Ayaw lagi ba? Ayaw ilap siya nga akong kuwag isda! Ako ba nanduha?
2: Pili lagi!
4: Ayaw ba, baba? Ayaw ba?
2: Amina!
4: Ayaw ba?
2: Pili magbintan dito, ha, Armina?
4: Bad mga baba! Bad ka! Bad ka!
5: Gusto na, ana!
2: Ano ba nagawaw? Ano ba namatayin daon? Kaluoy! Kaling ko ba buhi pa? Oo na, ni Apay na ginawa. Ako nang ibalik sa dagat.
4: Ayaw, papa! Ako nanduwaan, papa!
2: Patay daw, ragon pamigaw!
4: Dili
2: na ginduwaan ang isda! Nakasabot ka!
0: Sa dili pa kong padayon mga bata pa inubdod sa ta?
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong bilabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natudaya na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. It's

0: bygone. 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Yawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: nilang kamangkamanga? Da! Da! Dakpar lagi ka lagi! Da! Da!
1: Ano na? Nagun sa mga diha?
2: Hello? Nanakop na sa kaugag may nga kasag, Armina?
0: Magbuot, Dave!
3: Nanakop siya bato.
1: Wala, luya na, uy. Baby pa man na sila, Armina, good.
0: Nga na, Dave, yung baby di ay!
1: Ningin na ba akong mamagpapa? Na basta, baby pat, di ko na hilaptan. Kay mudako pa magulo na sila.
2: Bitaw, ingon akong mama kay mamatay ko na kung kuhaon na ni mo sila diha. Kinalan pa na sila nga mudako. Ba't mo nang patyo ni mo ang baby pa nga isda o kasag Armina?
0: La, magbuot lagi ka na ko, Tintin. Suya, ala ka, oy!
3: Baby, bata mo na.
2: Wa, oy! Suya ko taon. Dili man ko masuya ana imong gipuwat kay kabaan man ta ana. Masako ang ferry sa dagat.
0: Ferry sa pa di oy takka lang ka. Ferry sa dagat mo no. Butbuo chu kag storya Tintin ay kapoy mo.
2: Tinuod man na. Ingon ako mama ay na may ferry sa dagat. Nasay ferry sa bukid. Nasay ferry sa falls. Bisit asa na may ferry.
0: Takka lang yung kag sulti Tintin ay takka lang ka.
1: Tawa lang kami na. Bakit nga gisulti ni Tintin?
0: Bahala mo ay. Pawa mo din ibe. Sa mukha niyo ay. Magduwa ko ng kasag ng kamay.
1: Hello?
0: Hello? Nanasay kang tuwing istay. Kuhaon ako ay.
1: Ay, lagi na sila ilap ka, Armina. Duwa-duwa rin na sila diha.
0: Aw, magduwa, me. Magduwa, sad me. Ganaan man ka silang duwa. Magplay, me. Ali, ali, ali, dali, dali, dali.
1: Akong pasabot ba, ano sila magduwa diha sa dagat? Kaya naman sila mabuhi.
0: Sapa, ay.
1: Pero imo silang kuhaon. Dadon sa bus kay duwaan.
0: Ay, dali, dali, dayon, dayon.
1: Oh, nagdisakto, Armina, kay mamatay man na sila diyas, bas.
0: Matay?
1: Pagyod silang itsa-itsa. Duaan ng hasang. Matay na sila,
0: oy. Daba, oy!
2: Taw, upitaw, looy kayo ang ilang mamagpapaana. Mangita nila kung asan ang ilang mga anak.
1: Niya, dito, di mo nang gipatay, Armina. Bantay lang ka, do. Bantay lang ka. Suko ka nila, mamagpapaanin mo na.
2: Hasta ang ferry sa dagat, masuko ni mo.
0: Uwe, ferry ka dyan. Put-buot, kid mong duwa, oy. Unsa, ferry sad mo nga kay bawaman mo, anak. Awa na lang mo, pe. Samuk-samuk lang mo na ako. Awa na mo!
1: Uy, buwi, lagi na sila, Armina. Buwi, nang gagmay ang kasagog mga isda.
0: Ayaw, lagi mo pagpuot lagi. Nasukuan ako ninyo, ha? Awa na mo, di ba? Awa na mo!
1: Ah, maldita dyan ka, Armina.
2: Ito, maldita dyan ka, ayaw!
1: Maldita dyan ka, dagatalamban.
0: Abala!
1: Ah?
0: Ay, nakonoksik, amiga-amiga na ko. Maldita wang ka ako. Kaya magduwa kong ako. Ali, ali, dili, mga isda, dali, dali. Dali, na yun, yay!
2: Hula, hula! Hula, hula! Uy, Armina! Ayaw na, binatangasang sa asda, Armina, uy! Looy ka, ayaw!
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige ka gawp, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
11: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo. ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: sumabay sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Gadaguluan. Ang silok ni Armena din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitra dalit ka na to usta. Armen drama!
1: Ni tatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giawag sa mga industry group ang DTI, pagpatuman gilayon sa bagong steel standards o pagban sa paggamit o induction furnace, kun IF, aron mapromote ang infrastructure o building safety. Kininunot sa sunod-sunod ng mga linog na may igo sa nasod. Nagkanayon ang presidente sa ASEAN Iron and Steel Council, Ronald Magsaho, nga ang bagong standards bahin sa steel safety, giaprobahan na tumbuhan sa Mayo, apangingong wala kini mapatuman. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Nagana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagkari.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Lalo'y tinigong lab.
6: Sure ka?
5: Pagkasalita.
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa ating mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama presents
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng sandaan.
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
6: Unilab yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kita na, babe. Eh, traffic na ba kayo ron? Malita.
1: Oh, babe. Naana bitaw. Nagdali naman ko.
0: Ay, basta lang paitagin yung mga babae, oi. Doon kayo kay mahuman. Taghan ba kayo seremonyas?
1: Heh. Pasalamat ka nga lalaki ka. Baylo tabi. Hmm? Ikay babae, ako'y laki.
0: Eh, di ko, oi. Karadaghan kayo kagiang pag-antos. Bitaw, eh. Basta lang, looy, bitaw ninyo mga babae, sa. Mag-means. Nga, og mahilabta na, mumabdos. Human, manganak pa. Deligado pag yun kay 50-50 ang chance mabuhi. Ang uban, masisarian pa.
1: Diligid in taon lalim ang among kinabuhi. Human og panganak, mag-atiman pas mga bata. Napay postpartum nga batiyon. Ay, pait. Nga, human? Sayon-sayon nun lang sa mga banag binuang. Manguyab paglain.
0: Shhh, huy, huy, huy. Jimted ko na, ha?
1: Oh, pagtarong lang kini, ha? Kay na, wa na gito niya magbitay diha ba?
0: Shhh! Iyo na, babe, ha? Dili, ha? Dili, ha?
1: Madili, bitaw. Mangatol ka. Sige, kyun.
0: Sige na, Iki. Murag, lain na niya itong gitapik, da. Sige, sige. Muna ko ni Musgawas, ha? Ato ko paabotin mo.
1: Di kay lagi dayon. Ha, sige na. Hapit na ko.
0: Okay. Sunod din, ha?

0: Zay, dugay naman mo nag-live-in si Martin, no?
1: Hmm. Nga no, di ay?
0: Uwa, pagit lagi ka mamabdusa.
1: Lagi, uy. Ambot ba? Gamno nun yun siguro ko.
0: Or basing kinahanglan ng mo nga magpa-check up, Zay?
1: Oo, usasad na. Pero mo try lang kong pagam. Kana bang manghihilot ba? Basin pa di ay. Kay dako ba ya gasto kon magpaatiman og doktor lan. You know na ba ya ha? Kwarta gid ang number one requirement kon magpaatiman kag doktor.
0: Hey, mao sila gi uy. Mahala na ra baron mga anak uy.
1: Dili pa igo ang sweldo sa pagka-therapist nato.

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagurbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di magool, sana all.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Atean.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: It's Melly Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
15: Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

Priscilla, pareho may trabaho sa kong ka-live-in nga si Zyrene. Physical therapist me, pero lain-lain me o clinic nga kitrabahoan. Dugay na may nag-live-in, pero wa pagod me makabato no kanak. Tungod ba ka tingali sa ka-busy sa trabaho o sa stress na saat? Gusto na gud mi nga makabatulog kada.

0: Atun lang mo sa nag-gams kong asawa ba eh. Mayo kayo dito kay nimabdos gud akong asawa.
1: Oo, mao ba bay?
0: Oo.
1: Ah, sige, asa mo na?
0: Uban na lang damo. Kano sa mo plano mo ato?

0: Nya, kamusta man imong pagpahilot, Zay?
1: Okay, ragid kaayo, Lan. Mayor man mo hilot si Insi. Anad mangod kaayo siya. Maunang daghan gid ang muadto niya.
0: Oh, maayo hinuon. Kaysa may nakatulot niyo anang Insi.
1: Kaoban ni Martin sa work. Kay ang asawa, mausad ko no. Nagpagam ko no ni Insi. Mautong ni Mabdus.
0: Oh, go! Maayo hinuon. Basta hindi mo Mabdus na kaada, Zay.
1: Hopefully, Lan. Maluoy ang Ginoo.

0: Babe, buwan na kapin. Wapa ko duk ah.
1: Ha? Hala, babe. Tingalig. Tingalig mo una na.
0: Maayon ta, babe, uy. Pero, dili lang ko gustong mag-expect good kay basin og ma-disappoint lang niya ako.
1: Ah, may pa. Mag-pity ta.
0: Mayo pa, babe.
1: Sige, sige. Mamalita ug ma after work.
0: Okay, babe.

0: mo ba bay? Uy, maura na bay.
1: Bayan ta bay. Pero walang gin may mag-expect umayo. Kay basin o madismayara may. Oh, muna. Yung anak mong guni sa una, good. Ma-delay din niya yung means. Toomi nga, mabdos na siya, pero delay di ay.
0: Ah, sa'yo na na. Piti ray sulbada na bay.
1: Mawagyod. Buhapit na mo yun niya, nag-out na to. Og, simba ko, mumabdo si Siren bay. Ninong yuga, ha?
0: Oh, mating na bay.
1: Oh. Na-efficient bay.
2: Good morning, sir.

0: Babe, kumusta? Ang si resulta? Gawas sa DSCR, excited ko nga mahibaw.
1: Wait lang, babe.
0: Eh, still na siya. Eh, ganin na rin ko nag-wait rin.
1: Babe, awa.
0: Oh, dugo.
1: Sorry, babe.
0: Babe, naidugo imong underwear. You mean...
1: I'm so sorry, babe.
2: This time check is brought to you by Birch Tree.

0: Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget?

0: Priscilla, naubdo ko. Sadyang nagawa sa si Siren kikan si CR o gipakita ko niya sa iyang underwear na naay bloodstain. Naputol ang akong excitement. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suatampo ni Martin dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kundun ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin mo itang balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, nga ano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatumod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. Goodbye.

0: mamag ka na ko. Ala sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Buenavides.
1: Ayaw gid kog hagita, Luis Ponyong. Ayaw gid.
0: Kana gusto ko makita ang imong kasuko. Aron ni nigaboto niya sa ustong higayon, imo kanang magamit sa pagpakgang sa amahan mong Supreme Master sa kulto nga tinukod sa inyong katiguangan ng mga Buenavides.
1: May panyong!
0: Pila ka na ka mga adlaw din eh. Apanwa, agyod ni mo makita o unsa ang among tratamento nga nakanimo batanong Buenavides. Liwat agyod ka ayo sa imong mga kaliwatan. Ingrato ka sabdi ay.
1: Oh.
0: Ako na ko pa ay amahang Varsino. Maayo pagputlan ka na lang sa imong o. Og irigalo sa traidor ni mong amahan na si Maynard Buenavides.
1: Dili ko kahadlukan ang kamatayon. Basta himuha lang yun ninyo ka na nga makatrunganon alang nako, Noy Ponyong.
0: Jumari Buenavides, dinhi kang amahang Varsino. Siguradong patas gayod ang hostisya.
1: Interesado kong makikistorya niya ng inyong Supreme Master, nagiganlan og Varsino. Kay gusto pa gud na akong masayran kung unsa kadautan ang amahan na kong si Maynard Buenavides.
0: Way, sama kadautan!
1: Noy Ponyong.
0: Wara ka na sa kumingking ang nasairan mong kadautan sa imong amahan, Jumari. Dautan, gayod kayo ka na si Maynard Buenavides. Dut sa bukog ang iyang kadautan.

Malba, pwes kung mau ka na, magpaabot siya sa ako niya pagbalik din eh, aram makighinabi ka niya. Kaysa yun yung kaglawan mo biyahe kita paingon sa Latia. Pero... Maayo man sabihin noon na makighinabi ako kaniya. Okay, okay. Tandaan ko lang. Apan ikaw pangandam, Sofronio.

0: Kumusta na ang Batangon na Benavides? Galit ginausap ang akong nauna. Inungdan nga niya. Nigahin gayod ako gamabong higayon aron ni imong makahinabi.
1: Tinuod ba nga suod kang higala kanhis akong aman?
0: Oh, maka na tinuod ba tanon? Suod o suod gayod kayo. Gani labaw pa sa managsuon ang pag-isip na mo sa usag-usa.
1: Oh, unsa?
0: Gipatay ko ni Minard Benavides tungod lang sa usa ka babay.
1: Tinuod gaday nga nabuhat ka na sa akong aman.
0: Si Rolaida. Siya ang buhing saksi sa kalampingasa ni Minard Benavides.
1: Oh, Sir Farsino, nagkaamahan ko sa maniya kasalbahis.
0: What if? Inon ko ikaw nga. Gikan pa sa labing gamot sa inyong punuan ng mga Benavides. Ikaw lang ang naginusarang sa linsing ng matarong iho.
1: Oh.
0: Mga bangis sila. Mga daotan sila.
1: Apan, mga dalaygong buhat ang ako mga nabasa gikan sa mga basahon nga nahimong kabilin sa akong mga katiguangan.
0: Matagbasahon nga iya sa kasaysayan, filtered by lies and the deceit.
1: Oh, Sir Varsino.
0: Oh, gililingan sa daghang mga bakak o glingla ang matagsugilanan nga iya na sa kasaysayan aron paghimo nining nindot. Gipakasama nila og mga sugilanon nga makita diha sa salida ug mabati sa matag drama sa radyo.
1: Oh, mauday nga sa tanang nabasa na kong mga libro nga nagsaysay sa unang kaliwatan na mong mga Benavides. Bulos mga nindot ug mayong mga buhat ang nahimantala.
0: Sama sa politika. Gilingilan ug mabulukon kaayong propaganda. Aron mas munindot ug munindot ug munindot pagyot kining basahon sa umaabot ng mga henerasyon.
1: Sa bagay, kaaway ka nga mao'y nisulti niya ng mga bahina karon ako.
0: Mao ni sutuan, mao ba?
1: Oh. Sir Varsino.
0: Ikaw ang buhing salinsing sa patay ng

0: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako, believe.
3: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako eh, nabugahan ko. Naapatoy kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Mel. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas. Banatopat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Soul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Awan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakaantok karo. Nagmimitin ako. Antok karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabuhin na biska.
3: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
6: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Siguni Lab.
8: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Siguni Lab.
10: Sir Varsino.
11: Bueno. Wag ko makighinabi kanino aron akong ikurap ang imong pinsamiento. Apag gisulti ko lang ang matuod kay suma panisofron niyo. Buot kang makighinabi kanako.
10: Salamat sa Diyo tayong panahon nga imong gigahin alang sa pagpakighinabi na ko, Sir Varsino.
11: Dili ka dinakpan. Dili ka bihag na mo dini kundili. Bisita. Mao nga nakahukom ako. Ngayon niyang kadlaon mo ban ka kanamo ngadto sa lungsod sa Latiyara.
10: Ha? Unsay buot di mo ipasabot?
11: Kay dito ka kuhaa. Adto ka usab ibalik, Jumaray Buenavides.
10: Salamat, Sir Varsino.
11: Iuli ko ikaw na limpyo gwetat sa Batanong Buenavides.

0: Balik-balik ko ang akong pagpasalamat kanimo, Sir Versino.
1: Managsama ang ginaw gisimbanan ng Diyos ni Maynard. Apa nakita mo na ang dakong kalainan kumpara kaniya o kanako?
0: Ah, oh, sir. Dako gud kayo kalainan. Dako kayo ang inyong kalainan sa usag-usa. Bisan pag managsama ang inyong gisimba, si Lucifer.
1: John Marie Benavides, ikaw ang manunod sa trono sa amahan mong supremo sa ilang kulto. Namitawag ka na mog mga antagonista.
0: Dili ko usa ka satanista, sir. Pakamatyan ko nga kong buhing pagtuo nga si Ginoong Hesukristo, anak sa Diyos nga amahan. Og sila uban sa Espiritu Santo, usara. Tulo ka persona sa usa lamang ka Diyos.
1: Tinuhuan na iya pa sa mga pagano.
0: Barugan ko ang akong pagkakristohanon, hangtod sa katapusan kong gininhawa.
2: Tingali o gigutong ka na, amahang Pansino. Mia na kita sa lungsod sa prosperidad. Ikaw, Jumari, tingali, gigutong ka na.
0: Medyo gutom na, noipon yung. Pero, madada pa man.
1: Sananda na itong exclusive hub din sa prosperidad, Sofronia.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago ninang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dari na ko gusto magkita lakke pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
13: Max Alaga! Max Protectado! Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.

ako si Jessica. Ginaingon, dili hukman ang isigetaw, kay wa ka ba sito kinsa o kunsa sila. O, ninaitabo na kong kinabuhi, nga din ako mahimong mahikalimtan.

0: Asama magkaroon oi, si Kang?
1: Sa mga Loneta din, after mag-launch na yun to.
0: Mawa? Okay, agad lang kunin ninyo.
1: Come on! Time is gone!
0: Yes, gone!

0: nindot kining mall nga atong gisudlan. Kabantay mo.
1: Oy, oo, oh, oh. Kay bag-o pa ni nga mall, oy, Jessica.
2: Di ba before? Mao man ni atong gisudyuhan.
1: Oy, no, no, no, oy. Jorica. Ang tupa din nga building. Oh. Kaya may mao nga building.
2: Okay, okay.
0: Mamalitag, new toupee at toothpaste na minuot.
2: Ang toothpaste?
0: Para mag-toothpaste. Pamalita ka ng new nga. Toothpaste ba? Mm-hmm. Kay mag-bora ta next week.
1: No, no, no, no. I don't like bora. Show go lang to.
0: Mm, bisag asa. Basta mag-enjoy to.
2: At ito tayo lang, dikoy.
0: Dikoy, dikoy. Oh,
1: dikoy.
2: Oh, boys. Dili, ha? Huh? Dili.
1: Sino?
2: Ay, ganahan ko ko ba no ng akong bayu. Bayo ba?
0: Basta gani, new boys, no gina, jury kang.
1: Yes, understand?
2: Yes, mga mommies.
0: Excuse me, ah, excuse me. Ikaw ba ang 30 years old na namang duha ni Alexa?
1: What?
0: 5 years old kami.
2: Whatever!

0: Oh my God!
1: Oh, what? Yan ka?
0: Niya na si balita sa Facebook nga dili maayo.
1: Ay, main sa unsa man na, ma?
0: Doon na sa igipatay.
1: Unsa?
0: Ay, ginoo ko intaw ni palayo lang kinikad ni mo, Jessica, anak.
1: Ay, damon! Naku din, ma? Kay?
0: Usa ka LGBT na sabang gipatay, anak.
1: Ma, ayaw na ko tingtan o anong Facebook? Lagnan ng mga fake news, di ha? Ma-stress lang ka, ano?
0: Dili kini fake news, Jessica. Gikan kining balita sa sikat og number one radio station sa Visayas og Mindanao. Ang RMNDYHP.
1: Haros!
0: Oh, Haros. Oh, Jessica. Pauli og sayo din hisabay, ha? Aron dili ko mabalaka ni mo.
1: Oh, please. Mama baya, oy. Ay, kabalaka na ako. Ikaw man sa ako mga kaberks like Jarika and Alexa kay taekwondo expert. Taekwondo expert me. Kabantay ko.
0: Oh, oh, bitaw. Pero, madaba sa taekwondo experts ang bala sa armas, anak?
1: Oh, ma.

0: di ba? Nice ang siyagaw!
1: Oh, nice bitaw din mi. Oh, next destination na to. Ang next destination. Ah, maglisod yung ulit to.
0: Destination!
1: Next destination.
0: Oh, yeah, correct.
1: Sa Palawan na sa town. Palawan, wow.
0: Uy, sa Phuket, Thailand lang to.
1: Uy, ngayon, ato pa mentas lang yun. Ngayon, may daghang nindot ng mga beaches din is Pinas.
0: Oy!
2: Come on. O saman, ha? Sige, di mo siyo lang ko, anak. Sige, sige, okay na ko, anak.
0: Wap ko ka itong Phuket.
2: Nito doon sa itong Phuket.
1: Olo!
2: Phuket, Kipot. O morno.
1: Olo! Moday na, saunahan sa Phuket.
2: O, Kipot.
1: O niya mo to, ayok. Oy! O niya lang na doon ko, oy. Kung mahurot na natong sorry, ang mga beaches din is Pinas.
2: Ay, sorry, ininugog tubig. Okay, okay.
1: Oo, oh, dako kayo yung lag, oh.
2: Mga upwags, oo. Oh, tanawan ninyo, mga upwags.
1: Hala, mga upwags. Ay!
0: Hala, oy!
1: Oy, behave, mga bayo na ka. Behave kayo, may bayo na ka, may bayo na ka, bayo. Kamantay ka, anak.
0: Oh, oh.
2: Ay, bahala na kong bayo. Oy, bahala na sila bayo-bayuhan niya. Para, may admire lang, ta? Masuko sila nga. Kadaghan ng guwapo.
0: Ayaw, ilag lang yung pagka-LGBT jury ka, oy. Kay mas nirespetuhan tas mga lalaki kay kasgar ra bang mga lalaki i-underestimate ng mga LGBT.
1: Correct, correct Jude. Nagka-award kang Alexa Jurica.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paradis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Sadya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Kita rawat eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagkin na
13: iyahayin.
12: Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
15: Paragis Bila-Bila.
14: Paragis Bila-Bila.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang mo po yung mga milasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Murag dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Hi, mga gwapa!
5: Oh,
6: Oy, hello, sir!
4: Oh, diyarang inyong giordin nga si ko.
6: Oh, thank you!
4: Tagasigo, tagasigo naman, tagasibo mo.
5: Tagasigo.
4: Sigan mi nani. Nani?
5: Abaro, katong manok po po, tingtiil.
4: Hala.
5: Sigan mi to.
4: Tagasibo po ko.
5: Ha?
4: Tagasibo po ko.
7: Oh, ba, sir? A small world!
4: Pero may kong kakita sa inyong pasunsi, uy.
6: Oh, okay.
4: Sige, sige. Sige, mga gwapa, biyaan tamo ha. Enjoy mo sa pag...
5: Stay na mo
4: stay din sa resort, ha?
7: Patong sa Tagasibo, sir. Bigay mo yung
4: Tagasibo. Yan, tagiya sa rin. Yan, tagiya ni Tagasibo, sa.
5: Ah, Tagasibo.
7: Sino?

0: Natug na sila si Alexa o Jerica. Magpadukalan sa kodinis baybayon.
1: Ay.
0: Oh, hello.
1: Bayot ka sa.
0: Yes, sir.
1: Sabi ni mo, hit ka na ko ang samahin mo.
0: Oh, uy, dahon. Lain siya tuyo da.
1: Tugol ka, tugol ka. Matod ko, lagot ka ko ang bayot.
0: Oh, muli kayo ko niya. Hubog man siya.
1: Rabab, saps. Ay, barag mo ka. Ha, balik, balik. Balik, yak, balik, balik. Yak ka das bas. Ibtupan ko niyo.
0: Sir, hate man ka ni mo ang sama na ako. Ganong mutupad man ka na ako. Sagdi lang ko nga mubiya ni mo kay...
1: Kay, magpagaroon nun kay... Pagkang gusto na ko.
0: Oops.
1: Bastos na!
0: Ano mo nung magmagkasoy? Dahom! Pag-uwing ibuhat ni mo!
1: Dahom ka, bugo ka ba? Matot, naglamot sa mga ni mga bayo
0: ka ba? Ay, ano! Sorry, sir. Nangita kang sakit si mong lawas.

0: Mas, quando vou deitar?
1: Pagpakat na mong kiba mauli na ta.
2: Francis, ikaw.
0: Ano
2: ba ito nga nabook din sa resort? Ay, namuli man ta.
1: Wala mo mahibaw. Kaysa yung mong nangato gabi i. Doon inihitapo na ako gabi i, Birds.
0: Ha?
1: Oh, hindi katapat ko lalaking hubog. Kay giunhan ko na yung pagsukmag.
0: Hindi ha.
1: Nakuya pansi ha.
0: Oh!

0: dugay na silang giis din sa resort. Anak to mga dato. Pagbantay lang mo nila kay mubaos na ba kito?
1: Oh. Mm, mahadlok nila ba? Mahadlok nila. Berks! Matulpan ni Bambina, musuko lang ginagdaot!

0: Ako ay angko na ng duha. Ikay angko na ng usang mga inagpatin ni mo.
1: Sige, sige, sige. Handa mo yung palaptol nga ibutangan para mo kuyap pa rin ang tulo. Talikod sila, oh. Ready? Go!

0: Dali, dayan dali ati kay kida na ang tulo kabayot sa cottage nga wa na'y panimuot.
1: Ha? Unsa itis? Akod ba o, pahibaw si Pedro ingon man ang mga gwardya ning resort aron maluwas ang tulo kabayot nga atong mga guests.
2: Mas guwapa ning akong duha kabayot.
3: Guwapa ni ako. Guwapa ni. Lago ti ko ni kasikit ka ning mamati. Iyapalo ko.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan.

0: wami na himo atong tumura. Kay nakuyapan man mi. Nikiha mi. Nakadaog ni sa kaso ang napriso ang duha na lalaki nga nagmolestya na mo. Ni Alexa og ni Jerica. Uy! Nasuga makinoon mi tulo ah.
1: Mao ko mga kasama ang kaagi ni Jessica dinining tulmanon. What's the style? Nasugamak e style. Kini mao ang sugilanon isuwat ni Cecil Danyosus Cabrera dalit sa RMN Production Center.

0: That News was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Siguni Lab.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
4: Nawan ana baka ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
5: Mag TTX 500 na.
4: Ang TTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: new phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gikan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compounds
5: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500
4: sa mga
5: TTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500
4: imo sa the sugared sugar cane extract
5: ug anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto,
5: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotrop Herbal Capsules,
11: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
19: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
21: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
0: dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang yung gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang yung gamit kay nindot man.
20: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
21: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labo Oriental.
22: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
21: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
22: Sa may ibat ino, sakit imong hawak
21: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud.
22: Ano pa murag magpangita na ka?
21: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud. Wala gyud siya.
22: So karon gimintin na lang ni ko?
21: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
20: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
23: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doon ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
24: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
23: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
24: Ah,
25: asin.
24: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usan na igibati ni mo?
23: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
24: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
25: Oo.
24: Oo.
23: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
24: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
23: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Malalat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
27: Dili.
26: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
28: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
26: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. may pagwaambak ko din hi. Anong magkibway ni kanang?
1: Pwede ko. No. Banda.
26: Bati asa di mo na umuhilak. May oy, masaktan sa tadiro.
1: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
26: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na!
1: Dugo! Dugo!
26: Silang ko!
2: Di mo nakacheko, pero pakasliyon ako. Gato na agad ka.
26: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
2: Unsa?
26: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
26: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ug to inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? May nga daw natundaran. Niya na sa dinyo higalas kanginan, Ray Arellano. Makiguban na sabi ganinyo. Uban sa kong partner, well, ay guwapo. Si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang bag-ong Avocado Coffee Mix with Guava. Palit jud ta ana og kadadlaw nato imnon.
0: Paluapan sa dayo nato ni Goma sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampagana, og gamas pampalagsig na pampagana pa. Nabali. Pwede mga gala, shout out time! Okay, shout out ni Jean Marie Alardi. Siya rito, Giano Castro, Christian Nola, Clemcil Bintulan, Yuna Jeannie Maria, Marichol Lebradelia Duhilag, si Janice Rubiato, Lida Tongday, Joel Olivar, si Sanjo Limpangog, Jovinto Sumipo, si Ernie Cabaltera, Pari Judito, and Flor Samong de Sadanao. No, o gingaman ni Manang Agustina sa Valencia, Negros Occidental, Oriental eh. Nya si Gloria Panday de sa Valencia, Negros Oriental. Si Nining Tubil and family dia sa Negros Oriental. Si Cosial Corazon Rodrigo dia sa Santa Fe, Cebu. O ni Sir Richard Lopez dia sa Cahil, Bourbon. Gikan kini sa atong Bisay founder bangag sa ilong waylan kuning atong writer director Oji Kumpo Krakasa. Okay lang, shout out dia sa Toledo City si Raul Tolentino, April Ripungasi, Toper Labajo, Dave James Buhawi, si Nanik Navarro, gikan kini ni Pedro Pungasi. Unya dia pa diyon sa Nabuturan Davao de Oro si Matthew Albarracin. Si Lucia Boloy, Lita Gripo, Bilin Alis Nadia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Bangis Karing. Okay, alright. Buwena mga ikala dito maglangan. Ato na yung hinumduman ang nangagi. Nga, biabot na sila sa engkantuhanong kalibutan o gitapukan na sila sa mga puting duwinis. Nagmeeting dayon sila alang sa ipahigayon unya nilang pagluwas ni Reyna Tara. Dito sa lawak nila ni Jigo, ingon nini ang hitabo niya dahil sa paningatong sugil lanon, burbod o bibingka.
2: Kinahanglang maluwas na to siya. Dili pa huwing tangan.
3: Gusto ka, Jigo. Maong mangandam na tangdaan. Mangandam alang sa dakong gubat na mahitabo.
2: Takla! Dakong gubat na mahitabo!
3: O, Diego, tungod kay misoong na kita sa dapit sa mga kaaway, posible kayong muulbo ang dakong gubat.
2: Gusto ka, takla. Buta nga angay yun natong pangandaman.
4: Taragamong sa dakong hawanan sa bansayanan. Pagbansay kita sa paggamit sa itong mga magic wand.
2: Gusto ka na di. Magbansay ta!

0: Aku na siya, sini, gangabas ngulay!
1: Nabong kagang targitanan nga naigo sa imong gahom, Diego. Og namakpag ang mga puting duwendes ng mga sundao.
0: Kakusog sa akong gahom, daddy!
1: Kusog yun!
0: Lahi ang kakusog sa atong gahom!
1: Ako na sab, gangabas nguli! Ah!

0: ang targitanan nga na iko, abor sa iman! Ah, grabe, ha? Ug nakadaig ang tanang mga diwin this day!
1: Ready na ta, iho Diego. Alang sa rekong gubat unyang mahitabo!

0: espesyal kining adlaw alang natok mahal kong asawang ko ka.
1: Tinuod na!
0: Wete. Mao na kini ang katapusan ni Reyna, Tara.
2: Unsa kini nga tong giagian?
3: Mao kini ang sikay tong lutsunan og agianan paingon sa suot sa palasyo ni Haring BBT.
4: Oh, sikit lang yun ako, Maria Picat. Ayaw palayo.
5: Oh, Arturo.
2: Ingon man sabi ko, takla. Sikit lang ako.
6: Matuman, Diego.
7: Sikit lang muna ko, tanan. Kaya ko, Sirkulis, ako ang manalipon ninyo.
4: Mga Chaylong!
8: Unsay sunod nga mahitabo?
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisagunsa, magparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
12: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
11: Ha, bukid sa kulian?
12: O kato kaning ama nga morna.
11: Bukid sa...
12: Kaning...
11: Sundan?
12: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
11: Baka ka sa bukid, di ko ka saka.
12: Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pwede na iya.
11: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
12: Makakat ka to, ah.
11: Tanong mo yung
12: sa bukid. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang naman ka ika. Salamat.
11: Sige pa ka na ni Mulay.
12: Sion.
11: Lido.
12: Alberto.
11: Pilay mo ito.
12: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
9: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
1: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon na. Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
9: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Wait. Silensyo! Silensyo! Wait. Ela mo na ang tanan. May importante kong isulte.
14: Ilam.
0: Agig pagsilibrar ining dakong kasaulugan, doon ako'y importante kayong ipahibaw kaninyo. Tini sa inyong atubangan, doon ako'y sorpresa alang kaninyo. Asawang kukak, kada sa kong atubangan ang gamayng hawla. Karon, ipagawas ang baki. Wait.
14: Kukak. Na naman nga ang bibiti.
0: Ang baki nga nagpurol, tirahan ko sa gahom.
15: Alo, nahibo siyang siray na tara.
0: Wait. Huwag din eh sa dakong kasaulugan, sa inyong atubangan. Dinhi ko hukman sa kamatayon si Reyna Tara. Aron dili na pamarisan pa.
14: Unsa?
0: Ano ya? Hukman ko na siya sa kamatayon. Kini ang angay ni mo, Reyna Tara. Kalit nga naapri ang ubos akong trono.
16: Kalabas mo na
0: eh! Kukak. Wait. Kukak.
16: Why magpakita daw tang lihok?
0: Pangatawaan ang ginamigawan sa umos sa trono sa anak. Ito na niya si Kurito Magyana niya. Wait. Kuka.
16: Kung may daw tang lihok, tirahan akong usap. Ang hari aron mabuntag o mamatay.
0: Why daw tang lihok? Ang hili mamatay ang hari.
16: Luwas ka na rin na tala.
0: Ituyukan sa mga tauhanon ang Reyna.
14: Tinahinig yung sa inyong
0: dam!
15: Ditirahan sa tseko!

0: linogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pagkatake na ko, nagikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong matiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mga karatangi, ang upan pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonbonog, bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radio Gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba lang maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang maligi ako nai?
2: Mais.
3: Pickle. Yung ako ba ako nung sa pala, isa naminaw ka rin, isa yung isimul niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong pa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong Kulayda
1: 24. Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila Paragis Bilabila Paragis Bilabila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nadungog nga mga hunahuna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
9: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
10: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
9: Mosab ang tunog sa mga balud nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
10: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
10: Ang atong dalunga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mao na rason Sir JP nganong kinanglan jud ta magdetect 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
11: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit.
12: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
13: Tulog pod ka capsules sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500! Mapali ang mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang MyTC nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
10: Gusto.
9: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
10: Hakana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
10: Mao jud dok.
9: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
10: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
10: Makabungol mo dahil na?
9: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
10: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o MyTC. Kinanglan. Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o MyTC, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
11: DTX 500!
17: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
8: Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Tuhuan matugdili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
10: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kagad DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
11: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gyapos on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag tulog pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
10: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
9: Mighty C.
10: Oh, aromata si mong antioxidant.
9: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
10: Mojod.
9: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
10: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
10: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
9: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sa iyang mahitabo, mabankrap, Sir
10: JP. Bankrap, Jod.
9: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
11: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong June 17 to June 26, 2026.
16: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
0: kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilokdok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
9: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase doc kay wa ni say aluminum. Sa ato pa nan toxic.
9: Yes. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot jud. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna doc nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Inom ka og Extend Food Supplement.
10: Ay, perfect.
9: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud naay side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon doc, ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Extend Food Supplement for men.
21: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mag-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for men, epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men.
9: Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. For may lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Pabasaga butika.
10: Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya do, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
19: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841
0: D3 Bio.
23: Ako si Limita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
10: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
9: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
10: Husto.
9: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
10: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
9: Sa ato pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
10: Wow.
9: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
10: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.

0: si sumala pa sa pagtuon. Victory
1: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. Victory Bio.
4: Malik kayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila, na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na, oy.
4: Baling nindota yun, Sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
0: Husto.
4: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Tungod
4: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika niyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika niyo fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubi. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So pinaka advantage doc aning di

0: X-Coffee Mix is na ano siya, disugard sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
0: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kamiyara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. O mga butika.
0: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: Adun ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
1: Mm.
0: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
1: Mm.
0: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
1: Mm.
0: Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm.
1: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi.
0: Mm.
1: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindot.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Maunay trabaho ni D3, matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Na jud dayon, paspas kay na.
1: Pagabot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani dok.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay dok ang detribayo.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaanimo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apandok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusuhon.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Mag-go!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gala, kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. June 29, 2026. Like, suwat ang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Shani. Well, standby, Shani, alang sa imusuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong
always standby alas sa sumatampo at paghatag ang pagtagad. Dinis siyempre sa tuntulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Nagdako ang ilang away ate. Hangtod nga nagdesisyon si Papa nga din tumupuyo sa iyang igsuon, kay basin magkainitan pa sila og samot ni Mama. Wa pa nasayod si Papa nga nagkarelasyon si Mama og ang iyang igagaw. Wa pud ko nagsaba ate kay basin unya unsa na ang mabuhat ni Papa nga tukang Mama. Hangtod nagkadesisyon si Papa. Manarbahos kauluhan ate. Kay wa naman siya trabaho sa among lugar. After a year, ate, nagdesisyon na usab si Mama nga moapas ng Papa. Iyaming gibilin sa among apuhan. Apan sobra kalisod ang among kinabuhi, ate. Kay bisag kapadala ang among ginikanan o sustento, ginatago kini sa among apuhan. Dili man lang gani mihatagan, bisag 10 pesos na lang nga balon, kung eskwela mi. Sige pa ming kasab-an. Isip kamagwangan, ako taon ang gasalo. Sa mga trabaho, kay bata pa man ang ako mga manghod. Ginasugo pa mi nga, mananggi og maisa bakilid kaayo. Mga nimig humay, ate. Bisag unsa na lang ang trabaho, kayahon na mo asa ka maigsuon. Ang pait, kay naamay favoritism ang among lola. Naami ulitaw nga igagaw nga spoiled kaayo nga to kiniya. Dili niya kini ginapatrabaho. Kami hinoon sa akong mga igsuon nga mga bata pa, mawi ilang ginapatrabaho. Sa tinuod lang, kasurendero na kaayo ko ate. Apan gihunahuna nako ang akong mga manghod nga ako lang taon ang gisaligan nga manalipod kanila. Naayo sa kapanghitabo nga dili gid nako malimtan. Gikulata ko sa kung ayaan nga PWD. Deaf and mute kini. Tungod kay dili kaayo ko hanas og signed language, wa na ko nasabtan ang iyang buot ipasabot. Nasuko siya ate. O kalit lang nga iyang gibok-bok ang akong ulo. May nalang gani nga nakadagan ko sa among silingan. Iya pagid kong gilakag og konsilyo ate kay iya kuno kong patyon. Grabe na kong hilak. Nabalaka kayo ko sa among sitwasyon sa kong mga isuon. Nakuyapan ko ate o ginaapas na ko ang akong gininhawa. Abi ko bag mamatay na ko ate arke grabe ang dugo nga miaga sa kong ulo. May nalanggani na ay nagmalasakit nga silingan o gidala ko sa doktor. Humaniad to, wa na ko may pauli sa kong apuhan. Sa among silingan ako nakipuyo o nagpasalamat ko nga ilag kong gidawat. Uban ang duhan nako ka mga manghod. Ang tulon nako ka manghod na bilin sa among apuhan. Nakaingon ko nga naapagi mga butan nga mga tao. Nga bisan dili minila kadugo ila ming gidawat. Nagpadayon ang among kinabuhi. Every now and then, akong ginakumustang akong mga igsuon nga naa sa among apuhan. Wala gihapoy kabag-uhan, ate. Kay wa man mi nakapahimulos sa mga ginapadala sa among ginikanan. Naluoy kay ko sa kumaigsuon ate. Aware si Mama o Papa sa among kahimtang. Gani dugay na nga ginapapauli sa among amahan ang among inahan para maatiman kami. Apa nagdumili si Mama kay lagi sayang iyang trabaho. Nadala pod sila sa kadramahan sa among apuhan. Hangtod nga mapugsanon na gyud ang akong amahan nga ipapauli si Mama. Siya na lang kuno ang manarbaho sa Manila para maatiman mi. Tuod man, after 2 years, minguli ang among inahan. Apan instead, nga iya ming atiman nun, nagbinuang na pod si Mama. Gikonsinti pod sa among apuhan. Padayon nga gasustento si Papa namo. Apan, way kapaingnan ang gipadaha ni Papa ate.

Nakagraduate kog high school sa kong magpaningkamot. Ang akong tulog kay suon nag self-supporting usab para makaeskwela. Magsige miglalis ni mama tungod sa iyang pagpanlalaki. Naluoy ko kang papa nga grabe taon ang paningkamot para na ay mapadalas amo. Hangtod nga, nag-ipon na gyud si mama ug ang iyang laki ate. Ang ikasakit ako pag-ayo kay way trabaho ang iyang kabit. Tapos bisyoso pa kaayo kini. Bati pagyugbatasan. Iyan lang ming singhag-singhagan sa kumang isuon. Apan labanan pa siya sa among inahan. Naikaisa nga akong itubag-tubag ate kay siya naman ang gabots balay. Apan nasuko si mama ug ako pa ang iyang gilaparo. Busa. Milakaw ko sa iyang poder. Uban ang duhan nako ka mga manghod ate. Ang tulo nagihapon sa poder sa mong apuhan. Apan ka paningkamot kini nga mapaeskwela ang ilhang kaugalingon. Mibalhin mi sa kumamanghod sa usa ka apartment ate kay may nalang gani nga ginasuportahan mi sa among half-sister. Anak ni papa sa una niyang asawa. Naluoy kay siya nga rika na mo ate. Tuwa kini sa abroad na narbaho. Last year, miuli si papa ug iyang nibaw-an ang tanan.

Abi mo ate. Medyo nagmahay si Papa nga rika namo. Nga nung wana mo siya sultihi nga nagbinuang si Mama. Apa namo siyang isultihan nga mahadlok mi ate. Labi na nga gibaharan mi ni Mama nga dili ko ni niya suportahan. Butang nga wara bagi niya gibuhat ever since. Kadugayan, nasabtan ragyod ni Papa ang among sitwasyon. Nagbulagin sila ni Mama ate. Gikuha si Papa sa among half-sister, kagibalayan kini. Samtang kami sa kumaigsuon, nagpuyo sa apartment nga gitagana ka namo sa among ate. O salamat sa pagkaroon. Third year college na ko ate. Ang sunod na ko mag-college na usab. Ang ikatulo, grade 11. Ug ang duha, junior high. Samtang among kamanghuran, graduating sa elementary, ATR.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drop, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kadang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat kani mo, Shani. Sa imo papadangat, mas matang pa ni atong tulumanon sa sensory ate Arlene. Muna ginaingon ba, magdependig yun sa inahan. Managlahi ang tara sa ginikanan. Dako kayog influensya ang inahan nga tos anak. Inahan na gani ang magbinuang, makaluluoy good ang mga anak. Okay, dire kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

Ate R, relate kay kung sa imong gibasa nga sulat. Bintaha sila ate kay naapa sila'y amahan. Kami gibiyaan sa mga amahan kay mitaliwan sa laing kalibutan samtang among mama na mini uglain. Kanya-kanya migpaningkamot ate Denden of Sambog, Corelia, Bohol. Sana di mo binabale wala. Ate R, para sa Lord Sender, swerte gihapon sila nga doon na sila iksuon na mitabang sa ila. Maningkamot na lang siya nga makalampos Ate Rose of Baye City, Negros.

a tirar para Alexander. Sila na lang ang maghatag inspirasyon sa ilang amahan. Frustrated man sila or pakyas man sila sa inahan, ate. Apan, swerte sila sa amahan. Zenny of Tayasa Negros Oriental. Grabe sad ang inahan sa letter sender, ate. Dili siya angay pamarisan. Wa siya'y konsensya. Bisa na yung anak makita ang amang laki siya. Pearly of Abugo City, Cebu. Ate R, para sa Lord Sender, maning kamot gid siya, ate. Kay dili sa tanang higayon na ilang ating motabang sa ilaha. Importante makalampos gid siya, Mary of Larina, Sikihor. Daghan pa itong mga text messages. Apan dili naman kaya sa itong oras, ato nalang i-greet ang itong mga entry. Alang sa itong Nance Melian Bonanza. Hi to Anita Alianic of Mandawi City, Cebu. Kela Lapi of Lambangan, Mabinay, Negros Oriental. Araceli Leonas of Menteryong Daan, Pundol, Balamban, Cebu. Praxides P. Nodado of Parcel C, Habitat Kadawinunan, Dumaguete City. Jen Ryan Alcorin of Tanhay City, Negros. Edeline Maylan Cadalio of

Again, thank you very much. Shani, sa imo pabadangat imo sa tampon ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Di mali kayan, adun na kagig kahiubos sa imong mama. Kesukan sa bata pa mo, murag wani mo nakita ang iyahang pagpangga ng anak kaninyo. Sagad sa inahan, maugid na'y mangunay sa ilang mga anak, bahalag unsay mahitabo. Pagkabali man ang kalibutan, siguruhon yun na sa kainahan na okay ang mga anak. Apan, sukuhi sa imong mama. Masuko pa siya kung masakpan nga nagbinuang siya. O nga di siya ganahan, nga muatiman kaninyo, mas ganahan siya mapalayo kaninyo. Talagsaon po ding klase sa imong inahan. Ang ending, tungod kay sige siya binuang sa ilang kaminyoang sa imong papa, nagbulagin sila sa hingpit. Usahay makaingon ka ba? Nga mas okay na lang ang nagbulag ang iyang ginikanan kaysa nag-uban pero padayon ang pangloko sa iyang mama. At least karon, third year college na ang atong letter sender, ang iyang mga igsoon nagsunod sa pagtungha, pinagi sa tabang sa ilang magulang. Anak sa unang asawa sa iyang papa, may nalang nagkaroon og direksyon na ilang kinabuhi. Alang kanimo, Shani? Paningkamot para sa imong kaugalingon. Tapos ang imong pagtuon mintas na ang imong ating matabang kaninyo. Tungod kay wala lang makatabang kaninyo. Labi na kanimo, kundili ikaw ang imong kaugalingon. Ayaw ka discourage, ayaw papakawala sa paglaom, Hinuon. Abuta ang imo mga pangandoy. Thank you so much sa imo papadangat imo suwatan po ng atong tulumanon. Manginaot ko nakahatag kinig pagtulunan sa itong mga sukintig paminaw. Huwag susama ka siya ni kung kamo dunay kasinatian sa kinabuhi, makasak.

Itman o makalipay. Ipadangat sa itong tulamanon. Pamasin na yung suwatampong at itong sunod nga paghatag at pagtagad. I-standby karong taod-taod. Alas sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, akong friend na siya'y bukol sa tinae. Uy, mugahi siya basta bikugon siya. From Pagadian, Linda Diaz sa Buanga del Sur, unsa may tambal ini.
1: Okay mga kanans, no? Kumbaga naasay mga cysts or naasay mga enlargement sa mga cellular sulod sa ato ang mga panglawas mga kanans. Kung kana siya nabukol mga kanans, no? Medyo ano siya mga gahi, possible mga mass na siya mga kanans. Dili pa kita maka-rolled out siya na kung kini ba siya, cancerous ba siya or dili. So kinita na ginaconsider nato sila as a benign or mga abnormal growth of tissue. Kay ang cancer mangod mga kanans, no.
0: Kala siya dok basta burot cancer.
1: Adili pa man siya diretso cancer. Kundi pero, ano lang siya abnormal growth of tissue.
0: Buti pa sabot. Mahimong cancerous, mahimong dili.
1: Oh, pwede siya mahimong cancerous, pwede po dili. Depende na lang kini siya sa ato ang lifestyle. So unsa ba ang hinungdan ngano na ay mga cysts, na ay mga mass or na ay mga bukol-bukol?
0: Pero do kung tinae, do na ba'y cancer sa tinae na ba?
1: Yeah, naasiya. Kung sa tinae mo na ginatawag nato, very common yung colon cancer.
0: Ah, colon cancer. Okay.
1: So which is yung colon cancer kay balo nakita na daghan gyud pati mga celebrity dili siya
0: excuse
1: bitaw mga kanans. Ang mga bukol or mga cysts nagadepende sa capacity sa ato ang lawas or sa ato ang immune system. Lalo na kung bagsak ang ato ang anti-proliferative properties, antioxidants, and then patipod ang ato ang vitamin C. Importante sa ato ang lawas yung vitamin C na naakitay insakto na pag-inom sa vitamin C. Kay maokini ang unang linya na sila ang nagabantay sa ato ang panglawas, sila ang nagapugong para walay mga abnormal na mga tissue or mga cellula o maproteksyonan kini sa mga bacteria o mga viruses. Ug dako sa iyaha na makatabang ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Yes.
1: Kay tungod na asay bukol na isay cyst importante, mapataas yung immunity niya mga kanans. So 2 capsule every morning ang pag-inom. Ug importante pud mga kanans, nasabayan nato na naakitay ihatag sa iya ng mga herbal na naay property na ginatawag na anti-proliferative properties, which is isa sa mga makita nato sa ato ang produkto sa NANS Herba Capsule. NANS Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule, 3 times a day mga kanans. Then UAID Herba Capsule, kay para malikayan yung inflammations. Kahit once na nagkaroon siya ng enlargements ato ang mga tissue or na mga bukol, na mga possibility na mahimo siyang agresibo. Pag mahimo siyang agresibo, maghubag na siya mga kanans, mag-inflame. Maukana na yun na musakit siya.
0: Okay.
1: So kinahanglan nato yung mga anti-inflammatory sa ato ang lawas. So UAID Herba Capsule, makatabang kini siya sa ato ang mga kanans. Imnon 1 capsule 3 times a day. Then kinahanglan nindot og maayo ang ato ang digestion. So importante yung pagtunaw, pag-absorb sa mga vitamins og nutrients sa ato ang digestive system, pati man ang pagbawas nato mga kanans, nindot siya. Kay lalo na sa iya ha, na ang bukol anaa sa tinae mga kanans. So kung naaka problema sa tinae, very common na symptoms na bation sa pasyente na magsigig hyperacidity, parang naibutol or nagalain ang iyahang paminaw sa iyang tiyan. So dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa NANS Corn Coffee mga kanans.
0: Okay.
1: So NANS Corn Coffee, itimpla ka na niya, mas nindot bungkagon sa usa ka tibag. Then imnon siya 2 times a day mga kanans. Then imintain pod nato na naakitay igo na pag-inom sa water mga kanans.
0: Okay.
1: So take 8 to 12 glasses per day. Importante na siya mga kanans kay naga-cleansing kita, naga-limpyo kita sa sulod sa panglawas kay para dali maipagawas ang mga hugaw or mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas.
0: At early nandok dyan, mangutan ako, mag 1 year na pabalik-balik ako ang kabuhi. Unya usahay mo gahi akong tiyan nga murabag bara akong tutunlan. Usahay maayang imnon. Mga antasid wala gid ko na ulian. Usahay maluya lang kong kalit. Salamat kaninyo. Ayan.
1: Okay, mga kanans, no? Kumbaga, kung 1 year na ang imuhang problema mm-hmm. sa imuhang digestion, mga kanans, and then mm-hmm. sige kagkabuion, mas nindot unta, no? Na naatay mga additional na kumbaga support para makitaan gyud ko unsa gyud ang problema sa ilalom sa imuhang digestive system, mga kanans. Kay kung simple lamang siya ng mga hyperacidity, mga pagtaas sa asido bitaw sa atong tiyan, mga simple lamang siya na ulcer, so possibly after mga 15 days or mga 21 days, totally ulian na gyud ang usa ka pasyente. Kung simple lang na mga hyperacidity, mga inadlaw lang na siya, mga 7 days, taas na kayong 7 days, okay na ang iyahang digestion. Pero ang iyaha, 1 year na eh. Mm-hmm. So, minito si naasya ay mas lalumpa na mga problema. Mm-hmm. Pwede na naasay mga fatty liver. Pwede na naapod sa mga gallstone. Pwede na asay problema sa ginatawag na to na dysbiosis. Or pwede hina ang iyahang panunaw sa iyahang digestive system o na siya magkaroon ng fermentation. So, Dok, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na naay problema sa ilahang digestion? So, susama sa hyperacidity, na dali lang magkaroon ng ulcer, and then, bisan sa ilang pagbawas, nagkaka-problema, and then magkaroon ng mga butod.
0: Mm-hmm.
1: Number one, mga kanan, si improve na to ang digestion. So, di man nagsugo, di ba? So, number one, kinahanglan ta mo inom kita of a lot of water. Pag mata na to sa buntag, isa or dua ka baso na maligamgam.
0: Mm.
1: So, wala pa kailain, kaunon, imnon, plain water muna.
0: Mm.
1: Ang plain water, makatabang siya para for preparatory sa ato ang digestive system.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, muhatag siya warm up sa ato ang digestive system para prepared siya when the time na naanakita'y kaunon na mga pagkaon. So, ayaw kalimti, ang isa or dua ka baso tagabuntag, mga kanans, maligamgam siya. After mga 15 or 30 minutes, mas nindot po sa bayan dayon sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Okay? Kanang Nance Corn Coffee, mutabang siya sa naay mga hyperacidity, kapangaslom ang kutukuto, o luya ang panunaw sa iyang digestion, and then dugay makabawa. So, Nance Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day, mga kanans. And then, Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then, UAID, 1 capsule 3 times a day. Good for 7 to 15 days, mga kanans. In terms sa iyang mga pagkaon, of course, likayin usa ang mga pagkaon ng mga fatty foods or mga oily, mga mantikaon. So, sama sa mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, or kining gatas, mga kanans. Okay, ang gatas, makapasamot siya og hyperacidity.
0: Mm.
1: And then, likayin po nato yung mga pagkaon or mga ilim nun na anaay caffeine content. Very common yung mga coffee. Pero don't worry with regards sa atong Nance Corn Coffee kay wala man ni siya caffeine content, mga kanans. Okay? Ang ato ang Nance Corn Coffee is intended good siya sa naay problema sa digestion. So katong uban ng mga coffee na taas sa caffeine content, mm-hmm. dili gid siya maayo sa mga pasyente na naay problema sa hyperacidity, mga kanans. And then, mga pasyente po na sige inom og mga soda, soft drinks, alcohol, kung pwede, likayan siya, mga kanans. Aron, mas paspas yung recovery sa imuang digestive system. And then, kaunta og on time. Bawal bitaw ka ng balipas-tipas sa gutom, mm-hmm. bawal ka na siya, mga kanans. Dapat, on time kita na mukaon, mga kanans. Naadyod kita yung schedule, mga kanans.
0: Okay. Pwede naman naman tayong oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa tarlin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Dugay na kong gamitin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advanced na.
9: Same nutrition, half a price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige ka, gawp, inanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
13: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: matag usa ka nato adunay katungod sa pagpagawa sa iyang prinsipyo ug baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas ug panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw-daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahiyan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi ka na itong tanaan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tag atong buhi nga Dios sa paghatag niya ka na itong lainasab nga adlap.
0: Straight to the point.
1: Lain nasab ngayon sa itong pagpanayon, sa itong pagpanikay-sikay o sa itong pagpagigbisok.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza 29 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga sukindig paminaw, itong mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Landatag sa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live sa tuang sa tua usab mga sukindig paminaw nga application o DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghiya, ang makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab nga naminaw ha diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ah, kumusta ka mong tanan ito makaigsunan diri sa Dakbayan Sugbo, probinsa Sugbo? Ah, may gabi inyong tanan diya ha, sa Lalawigan, sa Negros Oriental. Ato makaigsunan usab diya sa Negros Occidental, diya sa Sikihor. Ato makaigsunan diya sa Sikihor, doon na po yung mga naminaw sa denato kasamang mistor ha. Iyon man usab diri sa Bohol ha, ito mga bulanon po nga mga naminaw kanunay sa tuang programa. Ngayon pagpaminaw nyo diya ha, sa diri sa Leyte, Samar, Gubang Party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato mga kaigsunan, usab karon nga naminaw. Ato ang mga kaigsunan diya sa Luzon da area. Ato ang mga naminaw, usab karon diya sa Luzon area. Maing gabiin ninyo dihan tanan. Maayong pagpaminaw. Ato mga naminaw ha diya sa Luzon area nga mga Bisaya. Ingon usab dito sa gawasan nasod.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Ang naminaw na to karong mga orasa. Kumusta kamong tanan diha? Og maayong gabi eh. Maayong pagpaminaw nyo diyan tanan ha. Ato makaigsunan nga naminaw diha sa gawa sa nasod. Ato mga overseas Filipino workers. Og ginusab ato ang mga diha nga mga Sugbuanon, mga Bisaya, mga mga taga Mindanao nga naa sa Luzon, na naa sa gawa sa nasod no. Maayong pagpaminaw nyo diha og kumusta mong tanan diha? Maayong udto. Maayong buntag og maayong hapon no. Dito ka sa mga disorog unsa asa nga lugar, amo nang gadepende gansang kanang naang unsang orasan no dito sa ilaha nga nahimutangan sa dito sa kanang naang gawas. Gawas sa nasod kasamang nestor ang uban, minaw na natog permi kay kanan na maminaw sila kasamang nestor sa atua nga programa o niya ganahan sa sila nga maka kanabitang makadungog po do ginagmay adunay padidit ha. Ato mga pinanggantig paminaw sad nga mga senior citizen, ang naminaw karon mga nanay, mga tatay, may pagpaminaw ninyo diha sila natagsa ninyo ka mga radio. Diha sa inyo hang mga panimalay, ato ang mga kaigsuonan nga mga nanikay-sikay usab karon na samtang nanikay-sikay sa ilahang buhaton no, sa kada gabi kasamang ni Sor na minaw dire sa programa. May pagpaminaw nyo diha ha, maayong pag tanaw nga ba nagtanaw sa nga Facebook ang uban na minaw sa radio. Ama ayong pagpaminaw nyo dyan samtang nagkuri-kuri kasamang ni Sor samtang adunay gitrabaho. Ana minaw dire sa tuwa nga programa. Salamat kay ninyo ha. Okay, arita sa tuwa nga mga isgutanan sa karong gabi una kay aduna tay mga pangisgutan o sab karon. Aduna mga isgutanan makasama way ubay gyapon nito mga isgutanan apan na away kahuruton kasamang ni Sor way kahumanon na. Arita sa tuwa nga mga isgutanan sa karong gabi una. At tungod kay gikumpirmar karon sa ombudsman nga si Crispin Remulla nga pasakaan na nila og kasong plunder karong si manahuna si Senador Rodante Marcolita.
2: Straight to the point.
1: Kini tungod sa giingon nga pagdawat ni Senador Marcolita og donasyon atol sa kampanya ni adtong may-agi nga tuig.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad sad magkasama ha kay wa na gyud ha kanang naangagi ha kanang naangi hinay kikuan na gyud sila wa na ni dili na ni hinay-hinay nga ipangkasuhan ng mga anti Marcos nga mga senador kani mga senador nga anti Marcos dili ni ingo nga gihinay-hinay na kun dili gipaspasan nga pasakag gaso. Aso mo na nga karon klaro kayo ang mga moves na nila kasamang Nestor. Ang kaning niyang si Remulla, kaning si Ombudsman Remulla mga sukindig paminaw, gibutang na diha no, ni Presidente Marcos para maoy mugukod sa mga kontra niyang politika. Pero bahala na lang og kaning politikuha grabe kakurakot basta muhapa ka sa muluhod ka mga sukindig paminaw Marcos way kaso. Pero kung ari ka mga sukindig paminaw sa mukuntra ka, dili ka muhapa, di ka muluhod sa mga Marcos. Ha? Karong panahuna, baga ba kagyog kaso? Sunan ka gudo, ang isyo na to, maghapit na us katuig. Karong Hulyo, sunod bulan, mag-usa katuig na. Nga ningos, Presidente Marcos, mahiya naman kayo. Katong adunay mga kanunay isyo sa flood control. Pero doon na ba'y mga kontraktor? Dini sa Sugbo or bisan dito mga sukindig paminaw sa kauluhan gawa sa mga diskayang nga priso? Doon na ba'y mga congressman nga giingon nga mga kontraktor nga nga priso? Wag yun. May ingon hinoong ka nga doon na ba'y politiko nga anti-Marcos nga na priso? Na ay daghat. karon gigukod si Senador Marcolita ni ining iyahang donasyon nga wala kunog gideklarar sa iyaha mga sukindig paminaw assets kasamang nisto. Gigukod siya kay wa man sila'y makitang laing kaso ni Senador Rodante Marcolita. Mao na nga aris donasyon karon kinsa man politikuha ang wa mo dawat og donasyon. Di ko mo tuos Presidente Marcos limpyo na. Di ko mo tuo nga si Presidente Marcos wa na mo dawat og donasyon. Kanang ubang mga senador, di kumutuo nga wa na mo dawat og donasyon. Katos si Escudero. Si Chis Escudero ni dawat mo tog donasyon. Unya unsa man to kasuhan po ninyo. Awa na kaso kay niha pa naman ninyo. ayaw na kuan Remulla. Buing Remulla, ayaw unahan ng naang kinsay ni dawat og donasyon panahon sa eleksyon adtol sa kampanya. Kay kanang nang donasyon nga gikan sa private nga mga institutions dili man kwartas katawhan. Watay labot anak kasamang Nestor. Watay labot. Kwarta na sa dili na kwartas gobyerno arita sa flood control. Kay kining sa flood control kwartas katawhan kini. Daghan kito makaigsuonan nga kanang naa nga naglisod in town. Adiris ubos mos ginhawa ka sa mang nisto. Wa ikapalit og tambal. Mahal keng palitonong gaantos. Apan di ay kwartas gobyerno gipangawat sa mga tawatan nga mga politiko. Unya karon, imbis ang gukdo ni Remulla kadtong mga nangurakot sa flood control nga mga congressman, donay mga senador, donay mga kontraktor. Wa man tinud agukod. Kariman hinoon nga ang didonate sa campaign period Inaunsa ba yung tao ni Sri Mulya? Nagigukod ni Sunan Kagikasog, plunder mga suki, hindi ba minaw plunder ha? Plunder, usa sa mga elements kasamang niso sa plunder, kinang lang public official ka, ha? Public official, o niya kanang naang kaduha, kwarta ka na sa kaban sa katauhan. Niya, kwarta ka na, donasyon, kaban, din sa katauhan, gilong kaban. Ilan ang gikasog plunder ni Mulya para kasamang nisto dili makapiansa para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte makuhaan sila. Mamanay klaro kayo sa impeachment, mana. Klaro kayo nga sa impeachment na Rimulya. Unang ayaw lang himuagbugo ng mga tao nga muingon ka nga atuginin ko anon ka nang urakot. Di man na kwartas gobyerno. Ang kwartas gobyerno kanang nas flood control nga gitabangan sa mga buaya. Mauna. Ato ni hatagag pagtagad karon pero daan naman tong niingon Senador Rodante Marcolita kasamang nisol nga andam sa magpapriso. Andam sa magpapriso kay kahibalo siya nga karon way laing gamhanan kundili ang administrasyon ni Presidente Marcos. Ha, kaning gipanghimo sa ombudsman, gipanghimo sa DILG, tanan nga mang gipanghimo sa hinsas gobyerno, do na kanay giya mga sukin, di ba minog gikas malakanyang. Ha, nga naman, magbutbuot kag trabaho diha, magbutbuot kag diha og kanang naa nga magbutbuot kag diha og walay kasayuran ang Malacañang kasamang nestor. Sumuna nga kaning ni karon gipanggukod gyud sila, pila na lang sila kabuo karon nga gipanggukod mga sukid digma minaw, pero kun sa may gusto nila nga ilahang gihudlat-hudlat og kasos Marcolita para muhapa as Marcolita mo muluhod si Marcolita sa administrasyon. Ato ni hatagag pagtagad karon diresong pagkulo kabildo ha. Kay hantod gani karon nga duna nay bag-o mga sukin dig paminaw nga Senate President si Juan Gata si Win Gatsalian og si Erwin Tulfo nahilo mga sukin dig paminaw imbestigasyon sa kanang naa nga Sablo Ribbon Committee.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bay natong hatagag pagtagad kay si kanhi DPWH Secretary Manuel Butuan, abista Bunuan. Butuan naman. Matod pa kasamang nisor nga himuon na kini nga state witness kung diin mas ubos nga kaso ang atubango ni Bunuan kaysa unang kasong ipasaka kanya nga mauang plunder.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sa garong mga sugin digbamin na ha kasi Sekretary Bunuan ang kani Sekretary sa DPWH. Ha? Giingon nga dunay binilyon nga nadawat nga kickback sa flood control. So nalutsan sa guarant, kasong plunder, kauban sila Senador kanang naanga Jinggo Estrada, ha, kasamang nestor, unya karon si Bunuan, himuon na lang kuno nga state witness. So kanang state witness, ha, kasamang nestor, naagya pong kay kaso, pero dili ka kanang gitawag og most guilty ba? Ha, dili ka ikaw ang labing sadan, kung dili, naapay mas grabe nga sadan ni mo, unya, state witness na lang ka para imong kaso maubos-ubos o gamay. Sunan ka na, ang angayang mabasol ang tanan nganong nangurako to sila si Katos Henry Alcantara, si kanang naang Bryce Hernandez o uban pang mga taga DPWH, labi na diri Sugbo. Kaning mga pangurakot sa mga sa DPWH diri Ubos, kung wala kahibalo ang sekretary ana, tanga kayong pagkasekretary. Gaduka nga sekretary makasama kuno asay kalabutan. So mo ni nga, kaning sekretary sa DPWH, kaning sekretary nga si Bunuan, dako ni siya tulubagon, pero karon gipagamay ang kaso. Nga naman, delikado man kasamang nisor, og muingon si Bunuan nga, aw ako aning nahimo, pero doon naman ko'y amo, ani asama imong amo, tos Malacañang, ha? Karon Sekretary Bunuan, gihimo siya nga si witness kasamang nisto. Nga naman, delikado og mukanta si Manuel Bunuan. Kanas Manuel Bunuan, sekretary guna alter ego na ni Presidente Marcos. Maunay, dali kayo nga makaatubangay si Presidente Marcos kung dunay mga dagkong project nga himuon ang gobyerno. Ha? Unya uroy kay mingos bunuan aw sige. Buslan man ngayon kung gigukod karon maglaglagay na taanay karon. Ha? Ilaglag ta mo puslan mo mapriso ko di kinahanglan daghan tang mga priso. Aso karon si bunuan alam-alaman tingali nila si bunuan ah, sige dili na lang ka dili na lang ka kasuhan na mo o ganana ang amon mo na eh, himuon na lang ka namong state witness. Ay mo na lang ka state witness aron mo gamay-gamay ang kaso ayaw lag i ayaw lag isulti ha o kinsay gasugo ni mo ha. At anawa ha, kanagod niya nang naasa DPWH. Ha? DPWH, ibutang talang si Bunuan. Limpyo si Bunuan, wagit siya nakapangurakot. Niya iya mga tao nakapangurakot, mubumirang na dito niya kasamang nisto. Kay siya maoy labaw. Unya, di, apat ako kulik kayo eh. Kulik kayo ng urakot, magani iya mga regional director, mga... Ya mga assistant ka sa mga nisor, siya pa kayo ka pangurakot, tinuod ka bunuan. Ah, samtang sa laing bahin, ato sa tagag pagtagad mga sukindig paminaw kay karong adlawa gipaila na gyud no ang ikaduhang batch sa mga abogado nga magsilbi nga private prosecutor alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ang mga congressman, mga sukindig paminaw, nangita agyod og dugang mga abogado. Gipun-a nila ang dugang abogado aron mulaban sa mga congressman isip membro sa prosecution kasamang listor. Ha, ang ilahag yung tinguha nga mapakumbikto agyod si Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ang ilang gusto nga si Vice President Sara Duterte tangtangon gyud pagka Vice President og dili na gyud makadagan sa 2028 nga pinilian.
2: Straight to the point.
1: Amo ni kay mo na ngailaha gining gukdon mayo kasamang ni Sir Ila gining tinud-on kay og dili gani nila ma dili gani nila mapabagsak si Vice President Sara Duterte. Onya mo daog ganis 2028 ambot lang. Ambot lang ka gawas lang kon si Vice President Sara Duterte dili manimalos. Ha? Gawas lang kung si Vice President Sara Duterte dili gyud man ni malos pananglitag makadaog sa 2028 ba. Pananglitan duna sa kasing-kasing dili man ni malos sa mga nagkontra na pero ningon naman sa nga dili ko man ni malos. Ningon na sana ka sa manisor. O ako gani makadaog, kaluyan ko, ako'y makadaog di ko man ni malos. Dili ko masuko nila. Pero aduna may pero ka sa manisor. Siguruha lang ninyo nga wala moy korupsyon ha. Siguruha lang ninyo nga wa mo'y nakurakot. Kaya kung doon na gano'y mo'y nakurakot, bisag unsa pata kakaila. Mauna'y bahad ni Vice President Sara Duterte kasamang nistor, ha? Mauna'y bahad niya katong pag-declare niya nga mudagan siya o pagka-presidente sa 2028. So, di-declare naman. Ha? Si Vice President Sara Duterte ni-declare na siya nga mudagan pagka presidente 2028. Wala pa niya nganli kung kinsa iyahang running mate, kinsa iyahang vice president. Pero ningon na siya nga, doon na siya gi-istorya nga himuon niyang vice president nga mauy mugukon sa tanan nga makurakot nga mga opisyalis. Apil ng congressman sa Sugbo, ane kon maohon. Nga congressman diri sa Cebu, ang mga plastic kaayo. Adunay mga congressman dires probinsya Sugbo, diya sa South, di apot sa North, ha? Abisan asa man to ang maganis Negros ang uban, ato ang maganing Negros sa Buhol, ha? Samtang nga sa lain nga bahin, ato hatagag pagtagad karon kay kapulisan padayon nga ni Susi sa giingon nga online nga conversation sa duha ka mga tinunan nga nagplano nga mohimo og iskandalo ha, og mga bayolinte nga lihok sa usa ka tunghaan dito sa Negros Occidental.
2: Straight to the point.
1: Sana mahinuon ka sa mga nistor nga mura na magisakyan ning niang mga kuana. Mura na magisakyan mga sukindig paminaw na hitabos takloban. Padayon karong gimonitor sa kapulisan sa Escalante City Sa lawigan sa Negros Occidental, mga sukindig paminaw, kaaduna may nikatap god nga kanabitang chat kasamang Nestor, ninduha ka mga tinunan, nga giingon nga duna kunoy plano, dunay plano nga kanang muhimo silag bayulinti nga lihok. Diha, mga sukindig paminaw, sa Escalante City National High School, karong adlawa kasamang Nestor, sumuna nga kanang nagyaksunan des kapulisan, muna nga maginikanan in town, nga ratol o maginikanan dito. Adlok ang maginikanan kay naamas ilang conversation nga naa nga magdala kuno silag armas kasamang Nestor, ha? Magdala kuno silag armas, uniya, kanang naa nga kakuyaw ba in town, aning kuana, no? Kaning ni abang nga abang panghitabo, mga sukindig paminaw tao. Ni mga kabataan tao, murag isakyan eh. Murag nanungusad kasamang Nestor, no? Murag isakyan eh, ngunan eh, mga daghan na magbinuang-binuang. Mga bata na minaw, maginikanan ha, ipahimang no na sa maginikanan nga dili maayo nga magbinuang inani nga kwan. Dili may na magbinuang, pwede na sila nga makwan na. Pwede mapatawag ang mga ginikanan, morabadayon, ang mga anak mo'y maghimo, labi na minor di edad, maginikanan mo'y butan, ha? Dito sa Negros Occidental, o niya dito po sa Batangas City, mga sukindig paminaw, nalibwag po dito ang mga eskwilahan in town, ang kanyang mga kabatanunan, at tinunan kay doon na po lagi kanang naang, kanang doon na yung mga hulga-hulga asat, gikas mga estudyante, naunsa ba niyo eh? Dito sa Leyte, mga sukindig paminaw, duha na sa itong haan, kunwa ko masayop, naan na po'y lain nga, nikatap nga taho nga duna na po kunoy pagpanghulga dito sa mga tunghaan. Nga kanay mga estudyante gyapon nga hulga-hulga kasamang Nestor. Atong una tumiaging semana mao man tong tuang report nga nadawat ni Senador Bam Aquino na report na dito sa DILG mo to napugnan in town. Katong usa ka babae nga ni hulga sad kasamang Nestor. Ha nga mo na magkuan dito sa eskwelahan. Magmaoy dito sa eskwelahan. Naunsa ba yung taon muna nga kanang na ito maginikanan ang inyuhang mga anak, inyuhang ginang responsibilidad ha, o niya nigikan anas balay taon, mas mayo ihatod kuha kasamang Nestor, ha, pananglitan o kanang na ang gagmay pang mga bata, ha, o niya ito mga eskwilahan sad, kinahanglan na lang yun ang ito ang hugot nga siguridad, ito ang ipatuman diha, ha, kanang na ang di na ito matagan yung taon ng utok sa mga bata.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad ron kasamang Nestor sa ha. Ania samtang dito sa Kuansad ha. Ito hatagag pagtagad kay dito sa Dumanhog. Pahibalo karon sa mayor sa Dumanhog nga gididanag yun sa hingpit. Ang tanan ng mga estudyante nga magdala og cellphone sulod sa tunghaan.
2: Straight to the point.
1: Akon maimbarguhan og cellphone kasamang Nestor. Usa ka tuig pa usa iuli ang cellphone. So, ningon si Mayor Gongon Hika kasamang Nestor, ang gingon nga kanang naang pananglitan magdalag ang mga bata, didanag yun. Dili pwede nga magamit og cellphone ang mga bata sulod sa eskwilahan. Di pwede kasamang Nestor pananglitan og dunay magdala unya masakpan, imbarguhon unya iuli o sika tuig pa. Muna ningon si Claire Castro nga mura og dili po na maayo nga silot. Ha? Ikaw inday Claire Castro, unsa may natabang nimo sa mga eskwelahan, be? Kay kana na ang ni Kuan maron makasamahan ni Alma karon si Kuan. Ni Alma karon si kanang Claire Castro kay ni man mo Alma skill Claire Castro nga Kuan man. Kanang na ang didan ko no ang ngano kon didan ang mga estudyante unya nganon dugay kayo iuli nganon dugay ko no kay uli gusto ni Claire Castro tingali kasamang Nestor ka anang adlawa kwaon pagkaugma pagkahapon iuli bulan pagkaugma sakpa na sa muna ingon ni kwan Claire Castro town. Anya si Lorna Margarita. Everywhere in Pinas there's corruption, Sir Benji. Mao lagi town. Tanasa yun. Bisag dili politiko, mangurakot, manggani. Si Rowan Sagarino. Watching from Switzerland kasama. Salamat kayo, Sir Rowan. Anya mo inom panaga. inom panaga si Castro. Matod pa nga Minjola Agustin. Aming gabi kasama maubitaw na nga gara na mga batanon kay dili man prisuhon og makasala. Monang gara labina naggamit na ano man naggamit na. Gikan ni kasamang Ramonita Sulod ha. Palagi kayo politika, kawa lahat ng Pilipino, kawa naman, kawawa naman lahat ng Pilipino. Ana mahirap lalo na naghihirap. Maulagi taon. Lahat ng opisyal sa government, lihok mo. Ugunsa mo diha oy tanawa. Good na po ba public market suroy ninyo? Abnormal price hike labi na sa mga agricultural pasaos baboy, baka, og uban pa. Palagi in town matod pa ni kasamang niya ang sweldo ha kapin sa 500 lang. Matod pang kasamang Bernie Sub-Aburns. Oy si kasamang Rina Nano, oy kamusta naman ka kasamang Rina? Wa na tay awa na ta magkakita da ha. Napagyapon ka stalisay. Abasin pon maka suroy ka diri sa DYHP kasamang Rinan. Jonas Tabura, may gabi kasamang Benji si Joey Torino. As usual, lagyapon watching and listening samtang gahigda-higda. Musta ang bagyo, Sir Benji? Mo landfall, bangari sa Visayas. Ato nga i-check ang pag-asa ron kasamang Joey Torino. Ha? Kay dakotog tsansa nga ang maong low pressure area. Mo sulod siya mga sukintig pa rin o mahimo siyang bagyo. Kasamang Gaw Gina Dante Montesino. Aming gabi ini mo di agaw, buyaga imong idol gaw, ha? Si Claire Castro gaw. Si Jane Abilia, basta against ka sa administrasyon, kasuhan yung ka. Kanang kwarta sa gobyerno, gipang sulod sa malita. Muna ang dapat kasuhan, matod pa ni Jane Abilia. Lamat kay kasama ha. Okay, kiningabayin sa magkasama, matod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule at mga naminaw o mga sukindig pa minaw o pinanggandig pa minaw o makasuway pag gamit sa tuang kapsula, sa tuang herbal makasama ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, nindot ni makasama kay alang ni sa itong makaigsuunan o pwede nang imnon sa makaigsuunan na ito nga dali kaayo bitaw nga maluya ang lawas dahil mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Anya ka ito makisuunan na ito nga hubakon o dunay hubak. Ayon nagpasagdi makasama ha. At yung maayos sanis makaisunan itong adunay cancer sa makatabang ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kasamang nisor makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. At mga pinanggadig ba minaw? Labi na itong makaisunan sa diya ha. Ang dali ra kaayong magkasakit, mas maayo magparagis Bila-Bila Herbal Capsule ta. Puno kinis mga vitamina, minerals at nutrients ang may kinahanglan sa itong lawas. Kung puno itong lawas sa vitamina, muligon ang itong immune system. Ligon gani magkasama, dilitang daling takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, sandbay lang sa magkasama. Balik ta karon to. Duman sa mga importante kayo niya. Sa itong pagbalik, kanang inyuhang mga kuminto diha. Inyuhang mga pa-shoutout, inyuhang mga kuminto at unang basahon karon. Karon to sa itong pagbalik mga kasama. Sandbay lang sa kadali ha. Alas 10:56 na sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol, Bilis Banat sa Apat. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
7: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
11: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
14: This time check is brought to you by Biogesic.
15: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: This time check is brought to you by RightMed.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
20: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: This newscast is brought to you by Presto Creams.
22: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
23: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
25: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
26: This newscast is brought to you by
27: Ang nailan imong alaksan? Extra maayo na!
28: Up to 3 times faster versus alaksan FR, new Alaksan Extra.
29: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
30: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news. Doon na

0: Sayab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samok nga ubo! Undangin na!

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ato ang attack na alas sa 11:11 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabion na. Straight. Ni ayaw lang sa mug katulog ha mga naminaw sa nato karay sa mug katilo ang katulog ha. Aki doka doka ramo diha kasamang ni store. Ado ka doka lagi nagmay pero ayaw lang pud sa katulog ha. Ala sige tay. Ah sige biras nanay tay. Ah, biraha. Ah, biraha sa aron dili ta katulogon, ha? Aron dili magduka maga kana na makatulog ka sa mang nistor. Okay. Atoyok!

0: Ajá. Sa kasama ni Store. Bueno, sa lead sheet po nito, Hanan. Okay, o niya to sang, karon to tao, dato sa padayo na ron, ha? Sige, kuhan sa tayo, arunili kayo magsakit ang tuhod tayo, ha? Kuhan lang sa... Arunin lang sa tato sang itsek, si Radyuman Josephus, gihano? Akin nagasanbay na diri sa Pikas Linya. Yes, kasaman si Q. Kumusta diha? Sa imuhang report.
1: DYHP. RMN Report.
2: Well, salamat ka sa mag-Radyuman BJ. Sa itong pagkanina diri sa gawas kabahid na karumag rasa sa kagabion. Nagpabilin nga mulinaon, hinon ang nakbay sa sumbo karumag rasa. Sa nagalaga sa iyo sa kagabion hanggang karumag maginagbarang sa karumag grispodihan sa itong kapulisan din sa nakbay sa sumbo Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha, patayagot kinigong sa ka-14 anyos nila kamakinigong na lumos sa malas 2 simidang takna sa hapon dito sa kasubang nimutang sa May Sitsu Ilaya, Barangay Putat, Lungsod sa Tuburanda. Ang namatay nila sa palagaran sa Rafael Abuan Dalagit, 14 anyos sa Panigon, na tagal dito sa May Proclus, Barangay Putat sa Mauga, Lungsod. Sigun sa investigasyon sa kabilisan sa Tuburan Police Station na kinimaong biktima na ligo sa suba, Puyog Gagayag Higalag Ingalag Jirio sa Gabo ka 14 anyos dito sa nasutuan nga lugar. Kinibasa sa pamahayag siya bigog si Jirio nga gingog ng ligo sila neto yun o nangalangoy dito sa suba. Pingunon ta silang sa kanakong bato dito sa maong ilang ikaliguan. Apan matod pa nga nawag kagalit kining maong 14 anyos o nakita ng kining gingong gingong na trap so sa kadakong bato dito sa ilawom sa suba ino nila kining gi swag rescue o bihag gi nabaga sa mga lumulupyo sa skutan nga lugar daling nakuha kining na rescue kining maog batanong lalaki o dali kining gida sa tambalan na panway swerte kay gidikar kining dead on arrival kining maog 14 adios sa sampag sa Pikas Kabayan sa kaibike driver na nakwasap sa gingong pagparunda sa kamisan sa Provincial Intelligence Unit kong PIU sa bitbitin ng Osaka Search Warrant dito sa may Tangad, Pulong di Parini Street sa Barangay Poblasyon Sudan sa Talisay. Aga suspek na ilan sa pangalag Mark Jason Suwari sa Palunsyal, 32 anyos aga panigon o nagpuyo sa nisgutan ga lugar. Ang kabrisan sa PIO sa Cebu Provincial Police Office sa Mirunda sa Panimay ni Palunsyal, bitbit nila aga search warrant nga gi-issue ng Robert Chan sa Romeo Riaz, ang executive judge sa RTC7, ito sa nakmayon sa Pinsendo Norksap sa kaso ito bang ng mga suspek na bigong kalapasan sa pag-upot o illegal armas na walisinsa sa Republic Act 916 591 na kuwagyan sa mahuga dinakwan ang 38 revolver na armas na doon ay upat ka mga bala. On board sa patrol ng Radyuman, Joseph Luciano, DYHP, Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Josephus Gihano si Muhang report. Okay, onya. Arita sa dugang detalye sa tuang balita. Formal na nga milingkod sa katungdanan ang bag-o karon nga hepe sa dakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde gikan dito sa Campo Crame. Ato ang kwaon sa ang kumpletong detalye makasama sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Hingpit na ang kabilingkod sa katungdanan ng ipili nga officer in charge sa Cebu City Police Office o manhulipi sa katungdanan si Police Colonel George Ilanan niyatong Hunyo 8, 2026. Ang mipuli kang Ilanan mao si Police Colonel Ricky Sumalde gikan sa Campo Crame. Gipaigyan ang assumption of office ceremony sa conference room sa Camp Serios Menia Senior ang buhatan sa Police Regional Office 7 alas 2 kagandang hapon. Kagipangunahan ni Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa PRO 7. Si Ilanan kasamtangan nga mag-hepe sa Regional Controllership Division sa PRO 7. Si Sumaldi sakop sa Philippine National Police Academy Sinaglaya Class of 2002 nga classmate ro sab ni ilanan. Unang mi korte si call si Sumaldi kang Cebu City Mayor Nestor Archibald na nang buntag sa wala pang assumption ng office niini. Gibutyag ni abad at losayang mensahe kang paghulip sa liderato mao isinugdanan sa bagong panid sa Cebu City Police Office din ang gihimugatan nga ang matag change of command naghataw og labas nga oportunidad sa pagpalambo sa organisasyon, pagdasig sa mga personel o pagpalambo pa silang nahimo alang sa pagserbisyo sa mga sugbuanon. Dugang ni abad nga ang paghulip ni Sumaldi sa katungdanan ni ilanan naghatag kaniya og dakong responsibilidad sanglit ang dakbayan sa Sugbo mo regional capital sa Central Visayas din nga din hinahimutang ang mga regional nga buhatan sa gobyerno pati gayon edukasyon ug turismo. Tungod ini nagkinahanglan ang PNP organization og haom professional responsive masarigan og maluluyon nga pangulo. Giday usab ni abad si ilanan sa iyang dedikasyon sa serbisyo ug pagpangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sulod sa 6 ka buwan. Giilan niya ang mahinungdanon nga natampo nini sa pagpatuman sa Kahosay Kalinaw lakip na sa mga kalampusan nga nahimo. Iyang gibando sa mga personal sa CCPO nga ipaday ng ilaga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, ilegal nga sugal, terorismo ug ang tanang nga matang sa kriminalidad samtang panambuno sa bang police visibility, stricto nga pagsunod sa PNP operational procedures ug pagpadigon sa pakigalayon sa local government units, barangays ug sa komunidad ubos sa gipatuman sa Department of Interior ang local government's Safer Cities Initiative. Samtang gihangop usab sa mga personnel sa CCPO ang hingpit na nga paglingkod ni Sumaldi sa katungdanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga andam sila nga suporta sa mga programa nga gitakdang ipatuman ini sa kapulisan sa sunod.
4: So among gihangop ang iyang pag-abot dinhi sa Cebu City Police Office, we kaganina sa atong flag raising amo ang gihangyo gyud ang tanan mga officers o mga PNCO na atong suportahan ang bago natong leadership in the person of Police Colonel Ricky C. Sumaldi.
3: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, human sa Assumption ng Office, gisunod sa dayo ni Sumaldi, ang command conference ng mga station commanders aron magpa-briefing sa crime situation sa syudad. Kasama mo sa Police Regional Office sa Marino Rajaman, Arbo Samante Diway HP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat Radio Man Arnold Bus Tamante Simong Report. Panyagining bahin na sad magkasamahatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan na gisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape makasama maayo ka ini hak. 17 good no ka mga prutas sugutan nun giusa siya non ini kasamang ni store. Puro good prutas sugutan nun ang gisagol. Muna makasiguro tanga dunay maayong benepisyo. Mahatag din sa tuang lawasan. O niya, doon na ni Sagol nga Rose Hipod, doon ay anti-aging properties, doon ay pain-relieving properties na alibyuhan ang sakit sa arthritis. At makigsunan nga mahiligon o kape, pero doon ay arthritis, kaning kape ha, kay makatabang ni para alibyuhan ang arthritis. Ha? EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, doon na sa nisay Luya, doon ay dulaw or kaning turmeric, doon ay mangustin, doon ay kamunggay, doon ay tapol nga bisaya nga mais makasama. Anya aduna po ni siya'y bayabas pagkanindutaan ni. Adunay bayabas, aduna pagyoy. Agisagol ni ini ka kasamang Nestor nga. Adunay barley, adunay insulin plant, adunay stevia nga may kapalami sa tuwang kape. Adunay arabica, onya adunay ginseng, og uban pa. Ang ginseng nga nasa tuwang kape mga kasama, makapa-abdik ni sa tuang panglawas, ha? Kusa kun abdik ganing atong lawas kasamang Nestor, makalahuta yun ta matag-adlong panikay-sikay. O niya, kay mo lagi na-abdik man atong lawas, ha? Napotay gamay nga mabilin nga lahutay parang inday kasamang Nestor. Asa nyo ha mga misis ba, no? Muna mitos kasamang Nestor. Ha? Malo ba kasamang Nestor? Kasamang Jerome? Di ko ito pawala o gigsilo. Kasamang Jerome ba? Abantay ka ka, basta abdika sa zero. Abantay ka kasamang Nestor, ha? Kasamang Jerome. Amo na iyahang kape nga gi-maintain, no? Ang EXL Makabuhay Coffee Mix, oh. O niya, kung haplas po itong isgutan, makasama EXL Makabuhay Oil Pod, ha? Ato makisuna mga naminaw. Kaya mo kabalaka ba sa haplas, gani mo itong isgutan, EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas, all-in-one kini, pasabot na na dalatanan niya skincare oil pagyod. Anakanindot ka sumang nisur ka mga haplas, taan eh, po tinindot ang haplas sa purebuyag, no? Manis mga panakit sa kalawasan, pangulngol sa mga kaunuran, paminod sa ang mga lutahan, o niya mga panuhot palagputo nining atuang haplas nga EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas makasama na kanindot sa gasamang ni store kay, kung mga haplas kaanay gasamang ni store, dili yung kapaakon og lamok. Adili makapaak og lamok ni mo busa malayo ka, malikay ka sa sakit nga dinggi. Na nga unsa pa inyong gihulat ha kato makigsuna na to nga mahiligon kayo nga kanang bitang ganahan nga haplas gyud kay imong kalikayan labi na nagkaedad ta ka sa mangniso dali kitang supog panuhot dali kay manakit tong kalawasan gamay lagi natong trabaho gamay nga lihok manakit din kalawasan nato nya ginanglan tag haplas EXL Makabuhay Oil mag itong ihaplas ha. Onya humot nga klases tong haplas dili parehos uban nga mga haplas nga manghaplas gani ka mahibaw-an yung ka manghaplas tungod kay baong haplas kani dili. Aso mo na nga kampanti ka nga mulakaw bisag asa bisag nang haplas pa ka. Ang atuang EXL Makabuhay nga kape o EXL nga haplas Makabuhay nga haplas mapalit makasama diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, sa uguban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo diha sa mga butika, ang makita ninyo, pangutana lang mo diha. Nadia mapalit ang ato ang EXL nga kape. Diris 360, no, kay pirmi mahutdan sila taon kasumang ni store. Amo na nga, sige lang, ato lang natawagan ang tag-iya giyod kasumang ni store. Ani ining ato ang produkto makasama para maatiman in town uban ato mga customers kay bagulbol bagulbol in town bagulbol town kasamang ni store kay sa uman nga ang uban basta na ay stocks kumprahon nila kasamang ni store o daghanon nila palit ba ang usa ka box nga kape pulo or mabur ka boxon o na uban mo palit agurha ka box ano na masigbalik-balik. Okay, oni atong hatagag pagtagad sa garon, no? Karon taon taon makasama ang atuang lakat sa kaimtang panahon kasama ng ni store, ha? Ang atuang lakat sa panahon gikan sa pag-asa maktan makasama kay atuang sutaon o kung saan ay sitwasyon ining ni ang low pressure area nga adunay dakong tsansa nga mahimo nga bagyo, no? Aniya si Frinaline Novinario. May gabi ikasamang Benze na minaw midiri sa kamagkakamugaw. Pinamungahan Cebu. Shout out sa kong makauban. Anamo nga sila si Slizer Joan Novinado. And Frinaline Novinado, Jeremy Barra. And Tisa Beth Margie Novinaro. Novinario. May gabi ikasamang Benji, pero may mga na minaw ni mo, ha? Noonay yun din sa radio. Si Jima Rubantini, lamat kayo, ha? Og si kasamang Lucy Elevera na minaw na to. Karon, og si Rose Capacity Mancao sa Terra. Diya sa may Sikatuna Street, ha? O si Lito Efren Suaso, may gabi ikasama. Ha? It will reflect sometimes to the people for what kind of leadership we have, ha? Ato sang i-check magkasama ka nagasan by speakers linya gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan DOST Visayas si Sir Manny John Agbay at the speakers linya atong i-check no karon ang kahimtang o lakat sa panahon sa mosunod 24 oras. Sir Manny John, may gabi ini mo live daron sa DYH PRM Cebu. Imo makauban si Radio Man Benji. Sir, may gabi in Sir Manny John. Unsay latest update sa lakat sa kahimtang sa panahon gikan sa pag-asa?
5: Yes, sir. May gabi po, dog. Simo ang mga sugintig paminaw. Mokon na itong latest update para sa itong gibantayan ng low pressure area. As of 8 PM kaniha, ang sentro sa itong gibantayan ng low pressure area ay ana-ana kini sa mga kadagatan sa oras Eastern Samar. Mm-hmm. Kining low pressure area, nani siya ay high chance nga may mong usa ka bagyo sa sunod ng 24 oras. So, dahil lang nga mag-monitor sa mga ipang issue na mo ng mga, ang mga weather advisory. So, magkaroon ang southwest monsoon ang mawakuloy naka-apekto sa may western section sa southern Luzon. Samtang ang low pressure area sa lang mawakuloy naka-apekto karoon din sa central Visayas o nabalimbahin sa Visayas. Ang tungodan ng low pressure area, maksinakita o dag-umon nga kalangitan nga na yung mga katag-katag ng pagulan o mga pagulungin at karoon hantod na ugma. So, posibleng yan pa ng mga flash flood, landslide o mga ubansading din sa Mindo Cebu, nabin ako ng mga moderate to heavy ng mga pugulan. So, padayon lang ang mag-monitor sa mga ibang issue na mo ng mga color-coded or heavy rainfall ng mga advisory o mga thunderstorm advisory. Para sa kayong sa itong hangin, kalagatan din sa Sugbo. So far, wala atag issue ng gin-warning din sa kalagatan sa Sugbo. Samtang hinay ito na sa kasarangan ng hangin, ang mga nga nagagikan sa amin na silangan, nga ito na sa amin kasadpan ang Mupaslabi, din sa Sugbo, Visayas, din ang balod sa kalagatan kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Sugbo, atong low tide, din ang last city, kung city sa gabi, atong high tide, karong alas 12:24 sa Caglaon. Para tura, karong gabi una, posible mabot sa 27 at 31 degrees Celsius. Sunrise na ugma din sa Mindo Cebu, alas 5:26 sa Buntal. At ang oras, alas 11:28 na sa kagabihiyo. Nagmula ka na itong latest weather update. In si manager ng bahay, may gabi sa tanan.
0: Sir Manny John, kaning ni ang itong masinati ugma. Sa oras sa itong magkasinati og kanang medyo kusog-kusog nga uwan, sir?
5: Possibly late afternoon na sir, no? Or
0: late afternoon. Gabi eh. Uy, sukuyaw ni gabi eh. Sir, muna ito mga daplix kasapaan, at least makahibalo na sila daan ron nga anak pa lang pagkahapon, tanaw nila nga medyo doon na ay pag-uwan-uwan, na mo backwit na sila, sir?
5: Ay, sir, no? Sabi na itong kuan, dool sa sapa o katong mga dool sa bukid, tanaw nilang sunod-sundang ulan yung taas ng sapa. So, mas prefer nga ito na sila sa mga taas ka elevated na mga area.
0: Mga kuan ka sir, kaning ni ang atua din eh, dali ra ba kay murag tandag ang atuang mga kasapaan diri sa Metro Cebu o diri labi na diri Cebu City, murag tandugunon kay sir kani sapa Talisay, Cebu City, diri sa Mandawi, mga dili na to ma estimate sir kon gikan bagyo og hapon or gabi or sa maning ulan magbuntag sir or kadali lang.
5: Okay, ang loosely gara itong ulan karon sir. Sa hapon o gabi naman yan, kadali na sad. And yung sa ingon nga tibog gabi, no? So sa buntag, o medyo okay atong panahon, pwede gabot ng hapon, gabi, di hanap na maka-experience yung mga ulan. Pero di sa ingon nga tibog gabi. So kung na mga plano ang gawa sa panimalay kung hapon, magdala tagpayong. And itong mga dool sa sapa o mga mountain barangays na pinasa mga landslide prone areas, padayon lang no ang mag-coordinate sa mga NGOs no kung na mga force evacuation. Pero so far karon based sa mga monitoring murang hindi po din na siya magdi pa na siya may tabo no kay mag ato ang ulan mostly focus man siya diri sa may Northern Cebu diri sa northern portion sa Masbate diri sa may northern portion sa Panay Island o diri sa may Romblon area. So diri sa Cebu di lang ta ingon nga ato ang ulan kumabot to og moderate na mga pag-ulan or heavy.
0: Salamat kay Sir Manny John, ha? Umayang gabi ini mo. Okay, muto makasama si Manny John Agbay, ang atuang weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, DOST Visayas. Sa muna, kasamang Nestor nga tumakaigsuunan, pinakadto nga mga dool kayo sa mga kasapaan o niya igu-igua lang ninyo nga ang uwan ka sa mga Nestor, ha? Kay, kuhan na ba? Posible, anis hapon or sa iyong bahin sa kagabion. Usab makasama mo uwan-uwan, no? Ito ang masinati nga pag uwan-uwan. Okay, o niya, sanbay lang sa magkasama sa pagbalik atong hatagag pagtagad ron kay saning hitabua nga doon na may usa ka pamilya in town. Ang gipatay ka sa mga Nestor, sus! Unsa ba nang hitabua in town? Nga nung pamatay man in town ni, oy? Doon na rabay mga minor di edad ng mga bata, apil o kamatay. Kaning tulo ka mga minor di edad ng mga dalagita in town, sus! Inoko. Kaning, kung ano ito ni hatagag pagtagad ka ron sa tuang pagbalik, standby lang usag kadali, ha? Standby lang usag. Alas 11:31 na sa gabi.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda!
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Daa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart two.
5: Smart Dishwashing Base ko.
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo,
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
18: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana mga bisita? Kajut lang!
21: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
25: Bilang kilo sa karne?
26: 500.
25: Hulo.
26: Ma'am, bagsa presyo nag-anime sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
27: Sarap magkasama.
28: Lindo tag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
29: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
30: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washy.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
16: Ato ang takna, alas 11:41 na sa kagabhion. Balik ta makasama dere sa itong Bagkulo Kabildo karong gabhion at
17: straight to the point.
16: O niya, ato ang mga naminaw sa diya karon ha. Ayaw lang sa mugyon o katulog ha. Ayaw lang sa mug katulog kay dungan ta makasama dere sa ito ang programa. Ako yung ta ha. O niya, kinibay na sa diya kasama ni Suratod ganito sa DTX 500. Ang ito ang DTX 500 mga kasama. Kampiyon kining proteksyon kay dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Nga epektibo kining panguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. Ay sab ni sa makigsunan nga adunay kanabitang high blood o kato mga high blood ron. Kato mga high blood ron na ito nga makigsunan ayaw na mo og kanang naang ka problema pa kay makatabang kayo ni ang ato ang DTX 500. May sad ni kasamang nisor sa dunay taas o cholesterol, taas o blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, may sad ni sa tuang mga kaigsunan at tuang mga pinanggantig paminaw di ay kasamang nisor kadtong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, tumakigsunan nga adunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Nagkatong magisunan na ito, nga doon insomnia, labi na sa mga idaran. O na ito, nga naminaw di ayaw pasagdi ha, kanang naa nga insomnia. Di mo makatulog, tarong makatulog, manggaling apan minanok ang pagkatulog, ayaw nagka-problema ha. Okay, di ana makasama ang ito ang DTX 500 kasama ng Nestor ha. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga clinic, ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga na may mutang sa Unit 102, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisano, Maine. Tawag mo sila nga numero ang 0975-079-5133. Ato makiksunan na ito ang mga pinanggan, tigpaminaw ha! Kasamang Nestor, kinahanglan kita makasama nga panalitan og magpa-check up o ba maglain ang lawas og pa-check up ano niya og gato sa private na may bayad no pinakabarato karon kasamang Nestor murag 800 no in 900 o kana na ang 600 no check up ra na inigpabasa sa resulta na nagyapoy bayad ari ka sa private sa public way bayad pero taas og linya kung sumundili makay maglinya o niya way bayad adto bisita ha ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Ang gipanag-iya sa DTX mga kasama 500 na asluyos kay Sanomain, libre ang medical check-up, ha? Uway bayad na kasamang listor. Ana adya bisitahan lang abli sila gikan sa Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Okay, onya si Wilson Manatad, damina na tugikan si Lungos Lite, si Vance Del Coro, si Joy Riyad, agasamang Glinda Masong Lagos. Happy birthday ko no ni Prince Ala Shadon Damha, ako ang pag-umangkon kasama. Happy birthday. Ana si Gloria Swarning og si Agnes Adeli Cano Kamahalan. Ana minaw sa nato karon og si Elsa Quintero. Okay, itong hatagag pagtagad sa ni makasama ha kay unsa man ning hitabo sa di patamo ari sa atong isgotanan diri sa kanin sa politika ba kasamang Nestor. Atong hatagag pagtagad kay unsa man ning hitabo karon nga do na may usa ka pamilya nga gipatay taon kasamang Nestor. Unya ang mga dalagita nga mga anak giapil og patay. Sus na unsa man ning kuana taon oy? Dito mga sukindig paminaw sa Zamboanga ni kasamang Nestor. Abot rabata dito sa Zamboanga town. Ato paminawon be ang ato ang kanang na ang sister station na reporter. Atong kaubang radyoman makasama dito sa Pagadian, RMN Pagadian. Ha, kasamang Nestor siyang live report dito gyud sa kanang na ang crime scene. Ha? Muni ang panimalay dyan. Mauni ang balay. Medyo buntod eh kasamang Nestor. Medyo bukid. Ha? At ako nung paminaon, no? Paminaon na to, makasama ang atong reporter sa Pagadian, sa RMN Pagadian, makasama tuag yun dito sa balay mismo kung asa nahitabo ang pagpatay ni ining Usaka Pamilya Town. At ito paminaon kasamang Nestor. Okay, kasamang Gerald.
17: Sama kang balikon, Usaka mangingig nga pat...
16: Oh. Okay.
17: Ang mangilingig nga panghitabo ang natigayon din sa may Purok 5 Barangay Litapan, Josefena, Zamboanga del Sur kun asa usa ka pamilyahan. Biktima mga kasama giila kini nga sila si Arlene Fernan Dumalte, usa ka inahan o gagiapil pa.
16: Sus, inahan?
17: Ang iyahang mga anak nga sila si Nasel Dumalte, 14 anyos, usa ka dalaga.
16: Sus.
17: O kini si NN Dumalte, 13 anyos, usa ka hinay ang smart.
16: Mm.
17: Ayan ang mga kasama itong balikon, usa ka mangingig nga panghitabo. Ang natigayon din sa maya Purok 5, Barangay Litapan, Josefena, Zamboanga del Sur, kung asa usa ka pamilyahan ang gipamatay o gituuhang giluba kini kani adto pang adlawong Sabado. Nadiskubrihan kini kaganihang buntag sa usa ka barangay kagawad
16: ato pang Sabado.
17: O kining mga biktima ko ang balikon, giila nga sila si Arlen Fernan Dumalte, usa kini kainahan. Si Nasel Dumalte, usa ka 14 anyos nga dalaga, o si NN Dumalte, 13 anyos nga dalaga mga kasama, o kini si Arnel Dumalte, 12 anyos, usa ka batang lalaki ang gihurot jud kini.
16: Sus!
17: O galuba sa wala
16: ng
17: mga suspitsado. Sa pagkakaroon ni responde na din sa maong area ang mga kapulisan sa Josefena Municipal Police Station, kauban ang mga personahe usab sa 53rd IB, mga kasundaluhan nga niresponde usab din sa area, ingon man ang soko nga naabot na usab aron sa pagproseso sa crime scene mga kasama o mga idol. Sa pagkakaroon padayon ang gilusad ng investigasyon sa mga kapulisan sa ingon ni Ana Masairan kung unsa ang motibo kung nganong gipamatay kini nga maong mga biktima nga usay gid ni kapamilyahan mga kasama o mga idol. So medyo hinay ang atoang internet connection dinhi sa maong area mga kasama, hinungdan nga medyo hinay usab ang atoang live apan atoang paningkamutan nga atoang mapaabot ang kinatibuk ang detalye nganha kaninyo mga kasama.
16: Bukid e kini ilaha o? Nasa buntod kasamang Nestor, lambalay. Tapos nagilakay na taon. Ito ay mga kuwane, mga sundalo taon ni Adtupo, no?
17: So as of now mga kasama ang mga personnel sa Soko ang ana-ana sa sulod nga bahin ining amaong panimalay aron usab sa pagproseso sa crime scene.
16: Muna ilang balay? Amakan ang bungbong. Sus gahilak taon. Eh. Sus! Uy, ginoo taon. Huting. Sakit kayo ni kasamang ni Sorte. Sunang ka. Tulo ka mga bata.
17: Ayaw kayo doon kayo.
16: Sus! Muni ang panimalay taon sa mga biktima o niya amakan ang bungbong
17: Ayaw kay kwan kaya itong internet.
16: Sus, kay uya taon, oy. Oho. So medyo kwan po dito lisod o signal taon. Ani mo tangan, ani kasamang ni store kay medyo bukid-bukid na ni. Kaning ni ang lugara. Oh, medyo niungot ilang internet, pero sige lang, no? Uya, ani, no? Makuan ba ni gamay kasaman dyan, ma-forward o gamay, nga kanang naamura naglihok na? Kaluoy ba taon aning ni ang mga inaha?
17: Pagkaroon sa area. So as of now, ang patayang lawas sa mga biktima ang naapas sa sulod sa Panimalay. Padayon ang gilusad nga investigasyon sa mga kapulisan sa Jose Fena Municipal Police Station. Ingon man sa mga personahe sa Soko nga anaano sa dinhi sa dapit mga kasama.
16: Sus taon.
17: Idol, tiod-tiod, kuha ono sa kining patayng lawas sa mga biktima. Tungod kay ananausab din sa area ang taga-Porinaria mga kasama. So human sa gilusad nga investigasyon no, sa ato ang mga kapulisan ingon man sa mga personnel sa Soko, hawaso na kining patayng lawas sa mga biktima. Nining mag-inahan nga gikutluan sa ilahang kinabuhi din mismo sa Purok 5 Barangay Litapan Jose Fena Zamboanga del Sur. So dili kayo ta makaduol mga kasama tungod kay apike ang signal dinhi sa maong area.
16: Piyawa aning kuana kasamang Nestor taw no. Hilak in taw, naghilak ang kani mga pamilya taw.
17: Sa iPhone man giloadan.
16: So, ito na'y daghan taon dito ng mga silingan o gato ang mga kapulisan o doon ay mga personahe sa kasundaluhan ang niadto ganiha dito mga Sukintig Paminos area o ni medyo bukid ni kasamang Nestor, no? Tanawon ni mo ang ilahang kanang naang balay na asa murag tagaytay, no? Yan, eh.
17: Municipal.
16: Sumunod so, dito, Onia. Nga nung mga, ito ko nung paminaon tonto as si Lola kasama ng Gerald, eh. Ha? O, kani, ikuan ko nun, eh. Unsa may ikuan, ani, ma-forward ni gamay kasama ng Gerald. Medyo kuan man. Kana, kani. Ato paminaon, Lola, unsa ikuan, ani, unsay istorya ani kay gipamatay man ni kinsa may suspek pero karon do na ako ni persons of interest no ang nagpatay ani mga Sukintig Paminaw atong paminaw si Lula atong paminaw sa
18: tagoy ang laki ma? Ang apo karong bag-o ni Sumbunga diha magyudla itong isang semana diha man ni ginana ma tarungan na imong uyab magabasig makaamong na ana unya di man gud kay makigulong nang inahan to na matay nun sa karon
16: uy unsa man dinhi
19: ano ba mo ani imong kwan binalaye.
18: Doon na kumbali ato sa iro, boss.
19: Ah, so layo, raday mo?
18: Oh, layo-layo, din may kakonsingi na, mag-ipon na lang talin. Kaya bisag biyaan ka, may biya mo sa kong anak, may biyaan mo kong anak, kaya huwag ka ganah eh. Ay, wala na tayo usabay, huwag kulabot ninyo. Huwag may usabay, gamat sa mga apo.
19: Oh. Asa naman tayo ang mga amahan gina nina?
18: Ang amahan gina ko, akong anak to sa Manila, to na, gibalo na. Oh. Nagtarbaho, ako nagpatarbaho, kay di ba sa yung dawaton ang ilang pag-uan, lago ng mga bata. Hindi isa kamubon.
19: Hindi yun na po di mong anak na
18: eh. Wala po. Wala.
16: Nagtarbaho na dito, sige. Dukay
19: na ba rin sila nagpulag na
18: eh? Pila, usa tong anyores? Oo. Oh. Gagmay pa dugay nag-gitsir. Kung ako katimag-anyos eh, katong namatay, may tutimaan pa, kuha na ako katimaan.
19: Nay, sa iwang nasod lang dito sa balay, kung sa mag-situasyon.
18: An, sir? Ana, sir? Kutsilyo, sir?
19: Kutsilyo?
18: Ang inahan, sir, dili. Nasama na nga tayo, iluba din nagmay, sir.
16: Jesus.
18: Ngayon, ang akong apong lalaki, doon si anyo, sir, giluba-luba din niya, wasay buwang, labuwang ito, sir, luba din na rin tamo, lagang gagamag, sir.
16: Jesus.
18: Kung katagatama din ang dalaga ng kutsir, giluba, giluba, at lang luha. Wala'y batasan ng luba din. Madagbang doon yung badyo doon ako ba?
16: Adik ni, adik
18: wala na. Nasili, sir. Ang iyan sa buto doon pagsuot. Maglagod ganit ko, sir. Kanang ibin-ibin ka doon, sir. Mauna yung style nila. Doon kasunis. Doon nag-ana sa sir. Agong isa ka po, nag-ana. Nang isa ka po, nag-ana. Doon pa ng gayo.
16: Ah, natulog ganit sila.
18: Tungot ka dugay. Isa ka gabi, gapong adlaw. Wala may tigbaw eh.
19: So, na hubo ang kubos na bahin.
18: Wala, wala, wala, sir. Wala. Kasunis, nara permedia. Asa kasunis, isa kong sa kadalaga, nara. Ang katong inahan, nara pong kasunis. Pag mga sanina, wala na kayo, tas-wata sa luba.
19: Jesus.
18: Ang ako binalay. Ako binalay, yung sukol, kaya nang ganyan samad.
19: Yung mga bata.
18: Ang mga bata, tulog.
19: Tulog.
18: Oo, natulog.
16: Igiday ni?
18: Kadlaon. Kadlaon. Pagkabuntag, Domingo naman.
16: Kadlaon.
19: Wala ba nakamatikod po ng mga silingan?
18: Wala, yun. Kaya ang ilang silingan, nanganggambot yun karong, ibistikan sa mga pulis. Wala, kunin sa kalibutan. Wala, kalibutan. Kung may istorya.
16: Wala yung maniagit.
18: Daanin mo, di na sila, wala may kalibutan. Kaya kuno, kanang kwan, kanang, ay langog ba, langog daw ang balay. Di daw, di kuno mahibaw ang singgit, di mahibaw ang tabang.
19: Oh. May panawagan ni Manero
18: na. Una, sir, ganang kami karon magdulong may hospital. Ay, among ka, ipakuhan ko na ito, yung wami piso, wami kwarta. Pero kung wapig lungon, wapang may kwarta, isang piso, wag kami buka, sir.
19: Okay,
16: ipasalig naman sa kapitan
18: ni Nuna. Ang tabangan mo. Ang lang.
19: Tabangan mo daw matot pa sa kining lungon. Dayo na mo.
16: Sus kaluoy taon sa udangan taon. Oy.
18: Unyang. Unyang kining akong binalize eh. Naan ang trabaho sa ilang kuan hospital. Dahil na po sa barangay. Then apit po nagkuan card. Mood lang. Uloy.
19: Lagi ko yun. Ako lang nga isa na bilin. Asa man siya doon.
18: Wala ba na siya na buyot sa mga sir. Kapag bulag sa ginikanan, lingon mo kisang ama. Nga mong papa din, maging mag-ulik, tungkol sa imong garbo. Pagtaro ng ma, ito ko po yung lula. Gdaw-daw na taga diri, diri ko po yung gagwaba na, sir. Patay na kabil ba?
16: Sus.
18: Oo na. Ako yung gasto na, grade 11 na ron.
16: So, grade 11?
19: Panawagan mo na, isa
18: sotin na. Ikaw lang nagpatay, bitaw. Ginsay nagpatay, wag kayo kanuhis kong mga apoy. Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag kay galuoy bata bagayo duty anyo. Wa kay kasing-kasing.
16: Galuoy taon oi.
20: Inig human atong imuhang mga apo binalay man ni plano ihaya.
18: Ang planot kapitan, kaya kung aulay man, gamay po. Ato ni sa barihol, magbasamar. Barihol ni kay Luwag man.
16: Oo.
18: Silang upat. Dayon,
16: upat sila kabuok taon?
18: Ato sa lapilaw na sementeryo sa iyo taon.
20: Oo.
18: Yung anaarang, sir.
20: Panawagan na to sa probinsya na, kasi doon na kay mga hangyo tabang.
18: Ang butang si gobernador, tabang magkana mo.
19: Okay.
16: Pundolens kayo na yan.
19: Kasi nga lang ito na.
18: Mirna.
16: Mirna.
18: Ramos Bagadalaga, Minyo Dumalte.
16: Dumalte.
18: Oo.
16: Oh. Salamat kay mga nai. Oh. Salamat kahasubo sa mga pamilya.
20: Moto mga kapwander mo si Mirna Dumalte.
19: Ay, panawagan niyo mo karoon sa ito ang mga listeners, followers. Labi na nasayod ka karoon.
16: Sus! Biha taon.
19: Labi na nga naglisod mo karoon. Panawagan nai sa mga listeners. Kasi nai gustong mutabang sa inyo financially.
18: Sa umbang zulti siya.
16: Okay, so mo na yung magkasama ha. Ano na sa mga Gerald? No, kaning ni ataong mauni ang ugangan. Mauni ang ugangan makasama sa kaning ni ang gipatay. Unya, mauni ang apuhan po sa mga apo taos gipatay. Ang anak aning ni ang lula, nanay, maoy, bana at tonto ang gipatay. Apan dugay na din silang gabuwag kasamang Nestor, unya tuan na ganis Manila ang bana aning ni ang gipatay. Unya, duna kuno ni Uyab. Ha? Duna kuno ni Uyab, kaning ni ang maong biktima karon. Unya, but kaipon ba nila kang Uyab or wa ba? Ha? Sabi kay kuan ani pero ningon naman to ang atong kapulisan nga aduna na kuno sila persons of interest, no, aning ni ang maong hitabo o niya mo na nga mahuman ana og tan-aw gyud nga mga dunay nga witness, pero grabe sa silingan, no, duol naman ang silingan o niya, wala man pud naka kana nakasinggit ning ni ang mga bata taon tungod na pud tingalis kaduka kasamang nisto. Ha, tungod lang po tingalis kaduka, tungod sa katulog kay o kadlaw ni gihimo. So kana mga orasa porting duka ang mga bata ana. Ha, duka kayo na unya. Kanang na ang wa man pud mo syagit ang kaning ni ang asawa nga pag usa ka dunggab nimo ana makalugnot patingali ka uganang gidunggab ka sa mang nestor. Ha? Wa man ka syagit. Ang mga silingan ani kinahanglang imbestigaron po ni silingan kay Sarog wa kasagit. Ha? Unya pananglitan og galing kay kaning gahimo ani murag dili po tingali ni usar po gabuok. Ha? Ngano maunsa may sala po dagoy ato nga og unsa baka ni tulis baka ha? Unsa baka hang hitabuan ni makasama kay kuan man. Kanang naang upat man kabuok unya wa man gyud maka. Ha? Wala man maka kanang naang kadungog ang silingan nga daay gi kuan in town. Ha? Dunay gi patay dito sa ilaha unya ubusagit kato ilang balay.

0: So doon na nainoon ko noy persons of interest, usab makasama nga gitan-aw ang atuang kapulisan. Manghinaot nga mataga gustisya in town ni nga no man in town ni oy nga kanang naang nagkuan man, kanang naang nahitabo man in town ni nila. O niya, og dunay kalagot sa inahan, nganong giapil man in town ng mga bata, o niya, babae, sa mga kay naingnan town, ipangluba, og dunay kalagot sa inahan, nganong giapil man tulo ka mga minor di edad, pagkadako pagkaugmaon ani mga bata in town. Aso na ka na nag-eskwila ra ba in town eh? 12 anyos, 11 anyos, 14 anyos. Ako ang nining usa ka, 16 na. 16, 14, ug 11. Naunsa ba in town ning? Kuan na ka nang naang pagkaluoy, bahanuloy, kayong pamalandungon, ning gidangatan makasama aning niang inahan o kaning niang tulo niya ka mga anak. Yakin ba yun nasad, makasama hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagsuno mga naminaw sa karong adunay type 2 nga diabetes. Kato mga diabetikon ha, ayaw na ninyong pasagdi diya ha. Kato mga diabetikon ayaw pasagdi. Naana tayo makatabang anak para nga alibyuhan ang sakit sa diabetes. Nga mao ang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May sabgay ni kay... Ito makaigsunan na ito ng mga diabetison, mga dunay diabetes, kato mga diabetikon, kanini amoy ko na ha, Life Extension. Ang pag-inom ani, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kung dili gani kay dako ang budget, pwede ragtulo. O sa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. O niya kung pang maintenance lang, pwede rapod og duha. O sa humagpamahaw, o sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportahan ni siya sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Anak kanindot anisad makasama kay Certified Ilisil aromalikayan ang pagkapiki. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diri sa Dakbaya Sugbo na sa may Sibudok Building Buyon sa Mesmina Boulevard. Dito sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon padung kasod sa Merkado. Dito sa Negros Oriental, nas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. At umagisun ang mga pinanggan digpaminaw. Sabi na sa mga lugar nga duol sa maong mga klinik, bisitahan ninyo kay nagtanyag usab sila ninyo og libre nga medical check-up. Gikan makasama sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Libre ng medical check-up, why bayad? Ay, pang-ina lang na nakapaminaw mo diri sa tuang programa, labi na diri sa DYHP, ha? O niya, bisitahan lang po nilahang clinic and pharmacy. Niya, mapalit po ang Life Extension Vitamin D3 sa uban ng mga butika o farmasya makasama dool sa inyong mga lugar. Mundihar family, si Ray Nantol, Lord Rajoy Mahibalo, anak kasama. Mo lagi in town, kasama town, si Brenda Bacos Villamor. Mayong gabi, may nang preso, kinabuhi in town, anak, gapatay, anak, pamilya in town. Mo lagi si Mark Del Turcasa, Oknas Dapar, Loy town, kaloy-loy lagi town, kasama. Okay, sa tanan na lang ang mga naminaw, ha, tanan nga... si AC Ivan AC Umbos, ha? May gabi ini mo diya kasama. Paano man tayo igong oras sa gadayon sa itong tulumanon o maapuhon na lang sad, ha? Lugang nato ang masgutanan o mga pa-shoutout. Sa ngalan na lang, skin at kumpwersa sa DYH Experiment Cebu at Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kawad ni Master Control si kasama ng Nestor Humisilio, kasama ng Kisos Minya, Dres Picas Lawa, kasama ng Gerald Albios, Oliver Ates, Robil Boyser at Chief Technician. Ako na lang yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kiplangis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan, sa tanan na pindugsan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko.

0: Producer at Chief Technician. Ako na lang yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kiplangis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan, sa tanan na pindugsan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s.

0: Producer at Chief Technician. Ako na lang yung boss, ngalagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit kiplangis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntanan, sa tanan na pindugsan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s.
5: Zed Health Report. Health Report.
6: Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng bromperminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kaya karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, 42. Sa kaimito, basak sa Nicolas, Cebu City.
7: Ang epektibo, ug kamilagroso. Sa Seed Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Seed Marketing Incorporated.
8: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa Kaping Adunay Panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Seed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Seed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Seed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay Panyawan, hinimo sa Seed Marketing.
9: Balik ta sa tong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Sama sa akong naisgutan kaganiha, mga kapanyawan, ang coconut water o tubig sa butong, usa ka hydrating, electrolyte-rich drink nga mahimo makasuporta sa biyay sa atong kidneys. Mahimo makatabang ang pag-inom og tubig sa butong nga malikay kita sa mga kidney stones. Sakto gyud ay ang atong pagtuo, mga kapanyawan, nga kumuinom ta og tubig sa butong, dili gyud nato malikayan og mapugngan na masigi na lantag adto sa CR. Aron mag-cleansing. Maka-promote good og hydration og urine production ng tubig sa butong. Mamahimo sab kining sources sa gitawag nga citrate, ang musagol ngadto sa calcium aron mopugong sa mga mineral crystals nga moporma diha sa atong mga kidney og mamahimong kidney stones sa atong urinary tract o agianan sa atong ihi. Mao na mga kapanyawan ang pag-inom og tubig sa butong, natural kining maka-boost sa urine output og makatabang pag-flush out o pagpagawa sa mga gagmayng crystals sa dili pa kini mo develop ngadto sa kidney stones. Apan adunay apan, mga kapanyawan, tud kay taas og level sa potassium ang tubig sa butong, mamahimo kining peligro alang sa mga pipila ka individual nga dunay chronic kidney disease kung CKD o kidney failure. Ana sa mga dunay CKD, ang mga dunay kakulian na sa kidneys maglisod na kini pag-filter, mga kapanyawan, og pag-flush out sa potassium. Unya ang tubig sa butong, taas kini og level sa potassium. So kung muinom sila og tubig sa butong, mahimo kini mo resulta sa mas peligro nga pag-build up og potassium sa dugo o gitawag nga hyperkalemia. Nga posibleng makamugna og irregular nga heartbeat, hukusog nga pagbutok sa dughan o mahimong heart complications. Kung doon na kay CKD, mga kapanyawan, mas maayo nga mulimit o mulikay na lang yun sa pag-inom og tubig sa butong. Gawas kung doon ay approval ha sa imong nephrologist o renal dietitian. Karon ang pangutana, mga kapanyawan, makonsidera ba nga luwas mo inom og tubig sa butong kada adlaw? Sanglit maayo kining tinubdan sa hydration og electrolytes, ato kining tubagon, human lang sa pipila ka mga pahinumdom.

0: kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon Grass. Nga napabatod ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakunsog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Mao kini ang SED Cogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon. Lawas, baskogon.
1: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon. Ang atong nabiaan nga pangutana kung makonsidera ba nga luwas ang pag-inom og tubig sa butong Matag-anlaw. Mao gini ang tubag mga kapanyawan. Ang coconut water generally nga makonsidera isip luwas nga imnon. Apan alang sa mga dunay gipamati nga sakit ilabi na sa kidney, dili maayo ang pag-inom og tubig sa butong. Sanglit abunda kini sa potassium. To alang sa mga dunay gipamati sa ilang kidney o dunay kakulian sa ilang kidney, likayan ang pag-inom og daghang tubig sa butong. Kay sama sa atong unang naisgutan, mo resulta unya sa hyperkalemia o masobraan mo sa potassium. Maayo man tuod ning potassium sa atong lawas mga kapanyawan, apan alang sa mga dunay kidney disease, bantayunon kini. Gawas sa hyperkalemia, posibleng mo resulta usab sa irregular nga heart rhythms o mahimong kalit nga cardiac arrest unya, simba ko lang no. Alang sa mga walay gipamati sa kidney, dili usab maayo nga pasobra ang pagkonsumo og tubig sa butong. Kay mahimo kining makapuno sa atong kidney. Hinungdan nga magsige na pag-ihi-ihi. Mao ni akong unang naisgutan mga kapanyawan, aron dili matugaw ang atong tulog, limitahan ang pag-inom og tubig sa butong ilabi na sa gabi. Alang sa mga dunay taas og blood sugar level o diabetes, angay limitahan usab ang ilang pagkonsumo sa tubig sa butong ngadto sa usa ka baso matag-adlaw. Tuod kay ang sobra nga pag-inom sa tubig sa butong, mahimo makapasaka kini sa blood sugar level. Day tip mga kapanyawan ay, ang bata o young green coconuts mas maayo alang sa mga diabetic. Itandi sa mga guwang-guwang na o mature na nga coconut. Ang tubig sa butong mga kapanyawan mahimong makapaubos usab sa blood pressure alang sa mga nag-inom og tambal sa hypertension. Ang pag-inom og daghang tubig sa butong mahimong muresulta sa pag-ubos pa sa blood pressure. Apan kung dunay mamatikdan nga dili na mao, mas maayo nga magpakonsulta, magpa-check up na sa doktor mga kapanyawan. Sa kinatibuk-an, mga kapanyawan, ang pag-inom sa tubig sa butong o coconut water kada adlaw, dakong source gyud sa hydration o gikinahanglan nga electrolytes atong lawas. Apan taliwa sa daghang nutritional benefits niini, ang sobra nga pagkonsumo usab mahimong resulta sa nagkariyang side effects. Wala na tay oras mga kapanyawan, laing episode, laing pagtulutan na usab ang atong nasayran o nakatunan. Hangtod sa sunod na itong panag-uban mga kapanyawan, manamilit na ko kaninyo. Ako inyong radio man Marisa Abadies. Maayong buntag og amping takanunay.
0: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakaton katulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini katulumanon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. Ug garon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby ug Sir John, alang sa hugyawan sa San Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan sa kamay adlaw kaninyong tanan, welcome sa ato ang tulumanon ang Hugyawan sa SED Panyawan. Ito naman ang hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimog, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal. Gana pamatunod ang makatabang gayunog dako sa atong kalawasan. Pinaagikini sa mga produkto or shall we say mga ingredients. Ilabi na gayun kining panyawan herb. Gana pamatunod ang kining panyawan. Overall, cure all ang tabang ini. No? Bisag unsang nga matang sa problema sa panglawas, matabangan ka sa atong panyawan nga tanom. Gamit ang panyawan nga dunay mapait nga klase nga sangka nga diin maukini ang maghatag o pagtubag sa mga bisan-unsa nato mga suliran sa ato ang mga kahimsog. Bueno, sama sa nandan, kauban gyapo na ito kaning atong partner sa atong health. Si Sir John, masukamayong adlaw rin kanimo.
3: podcast may adlaw ng Sir Rignos. Tanan ato ang ating minaw. Kumusta ko mo tanan?
2: Sa ito ang mga viewers and listeners, ang ato ang hugyawan, nagahatag o nagatanyag, kayuhan, alang sa ito ang mga kaisunan, labi na ito mga dunay mga problema sa ilang lawas. Gumikan kay kining atong lawas mga igalang isuon, posible kining mataptan ng mga bisan unsang matang sa mga problema kung pananglitan kita, nagakumpiyansa, nagahatag kita o pagsalig no, sa ito ang kalawasan, laliban na kung maayo pa itong kahimsog. Bueno, mga igalang isuon, sama sa naanda na ito ang mga topic karong mga panahon na mga kining pamatuod sa mga tinhuan nga usahay tungod mangod sa kadugayon na sa panahon, no? Nahantod karon nga ginatuhuan lang gyapon na ito. Sama aning ginaingon nila, Sir John, nga kung panalitan ikaw, mm-hmm. nagkay paghilanat or giubo ba ka kaugsip on, bawal kang moinom og bugnaw nga tubig, no? Usapin kini sa mga matawag po nato nga angayan natong tagaan og pagtagan. Tinuod ba na, Sir John, nga kung maot ang ginhawa, di ta moinom og bugnaw ang tubig kay mas makadugang na hinoon kadaot, ilabi na kung kita giubo o gisipon, gihilantan o baka doon na kita itrangkaso o kalintura. Kaya ito kunog pagpahibalo or paghatag o katinawan nini nga matang sa tinhuan. Sir John, go ahead.
3: Kaya no, kung mingon ta, kung sa bagay hinungdan nga nung giubo o hilantan o may sore throat, no, ang sa katao, ang pag-inom sa bugnaw tubig, dili kini mao ang hinungdan ni ana. No? So, ang isa sa mga pwede na itong ma-explain ni ana is ang pag-inom sa bugnaw, sa lang na, sa ka, suma, kanang maka-irritate, no? Maka-pakatol, no? Sa ito ang tutunlan, no? Tungod kay ang bugnaw, siyempre, no? Nabaw na ka ng haras na imong pamati, no? Imong tutunlan, yung inan pa rin imong bugnaw, mas mo grabe ang iyahang pagkakarat, no? Sa imong tutunlan. Apan, dili kini mao sa imong gunay mga misconception, no? Ang ato ang tao, no? Naminaw. Kasi, no? Tungod sa pag-inom niya sa bugnaw, mo hinong na nga, no? Giubos siya o anong gilantan siya tungod sa ubos si Pon, no? O nagkarat ang iyang tutunlan. Balikon ako, ang kining pag-inom sa bugnaw ng tubig, no? Kinaawag pang gyapon na to, ang ato ang mga kaisunan, no? Pagwas nga, aduna sila yung debate nga ubo, no? Nga, dili sila mo inom ang bugnaw. Tungod kay, ang rason lamang ni ini is kining maka-irritate ni siya, makapakatol o samot, no? Sa ato ang tutunlan. So, munang, mas ginahingan na to sila nga, mas mahayo kung inom ka maligam-gam or hot water, no? Muni ang niyang inom. O, bisa nga, tap water lang, basta daghan water, no? Aron nga, mas palimpyohan niya ang iyang tutunlan gikan sa katong nagpilit ng mga problema. So, inana ang ato pagtanaw niya na apan kung sa pagtuon nga kining bugnang tubig mo ay hinungdan, no? Ubay-ubay ka mga rason na sa rin, no? So, pwedeng na siyang virus, pwedeng bacterial, no? Pwedeng dust, no? Pwedeng, allergic reaction, no? So, kana, no? Ubay-ubay ka mga rason maliban pa sa bugnong tubig. So, gusto na ito na klaro, no? Ang inline niya na sa tanan na itong mga tipaminaw na wabot na nag-auhag, no? Na muinom sila bugnaw kay Ukira. Ang ato ang ginapasabot ninyi is ang rason, no? Kung ano ang tao nga giubo siya, niya, dili na tungod kay niinom sa bugnaw tubig. Tungod kay napasilitate lang, no? Napasilitate sa pag-inom sa tubig ng bugnaw. Apan, inahanglan nga, yatong dawaton nga dunay mga kagaw nga mauy ugat yun nga hinungdan nga nung ang tao makasinati sa pag-ubo, no, pagsipon, o pagkatol sa iyang tutunlan, o bronchitis, no, kana sa sarili.
2: Okay. So, alam sa itong mga kaigsuunan na ito na karoon, nga nagtuong nga pananglitan ang ito ang bugnang tubig, no, mo isa sa mga hinungdan nga kita musamot, no. Timanin lang nga ang colds, cause kini siya sa mga viruses o dili gumikan sa cold drinks, no. ang sipon ubo hilana tong trangkaso mga viruses kini siya og dili gikan sa ato ang mga bugnaw ng mga beverage ang hinungdan nganong ma-irritate atong throat ug sa makaangkon kitag mga pagubo paghilana tong pagtrangkaso so alang sa kato mga kingsuna nato diha karon may pahinuon nga moinom kag bugnaw tubig para mas makatabang kini sa imuhang kalawasan. Gumikan kay kining bugnaw ng tubig na amin siya paghatag po o pagpakubos sa temperatura ni mo sa imuhang lawas and of course pagtabang nga ma-relieve ang imuhang kauhawon. So nindot na po gihapon ang pagtabang sa ato ang bugnaw ng tubig sa ato mga kalawasan. So again, among gina auhag ang uban ang katawhan nga kung panalita na doon ay hilanat o baka sipon, trangkaso, ano, no? Mas maayo po nga mag-inom og tubig yun kaya para mas makatabang kini sa imuhang health. And of course, alang sa pag-angkon o hinagiban, batok sa mga balatian, ang said panyawan plus mga higalag isoon, usa kini siya sa mga makatabang o dako. Alang sa tuang paghatag og alibyo no sa mga balatian kaya ang said panyawan plus with mangosteen sa kaning kamatang sa kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab panyawan herb nga napamatud-an nga aduna kini siya pagtabang sa tuang kalawasan labi na kung kita panalita na aduna kita ay mga kaning ginatawag nato nga mga usual no pati man ito mga galigso na kaning ubo, sipon, hilana, trangkaso dili kini siya mga balatian mga reaksyon kini sa tong lawas sa mga viruses and bacteria nga nanulod sa tuang respiratory system nga mo'y makahatag ka na itong problema sa itong paglawas. Kaniyang itong lawas na mga siya'y proper defense, no, na siya'y white blood cells, na immune system na ito. Nga mo'y itong primary nga mga defense sa itong kalawasan para mapugnan nga dili kita mataptan sa mga nagkalaing-laing mga balatian. And of course, kung masudlan kita, at least natin pagtabang nga mapugnan na ito nga dili kani mo daot sa itong panglawas. Bueno mga higalang isoon sa masalanda, nagpasalamat po ko sa atuang isoon Sir John alang sa paghatag ka na ito o mga dugang impormasyon. Sir John, salamat kayo sa kahigayunan nga nagkauban na po kita nining atong tulumanon karon o ginautunta nga nga itong mga viewers and listeners na po'y nakatunan sa atuang tulumanon.
3: Yes, salamat kay Sir Rick no, sa another chance po nung tapadahin pag-iapot sa spot sa bye-bye na itong programa.
2: Sa itong mga kaigsunan diyan, nga doon na po yung mga ginapanghambin nga mga problema sa panglawas ni Manny Kanuna yung isuon nga doon ay pagtubag ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ilabi na ganyan ka nga itong SED Panyawan Plus Mangustin. Ilabi na kung ikaw doon ay hilanat, trangkaso, sipon, ubo. And of course, doon na po kita yung SED Panyawan with Garlic nga napamatutan nga maayo kini alang sa mga kaigsunan na itong doon ay problema sa high blood pressure o usab sa high cholesterol. Aduna po kita yung SED Kogon. Nga napamatutan nga kining SED Kogon makatabang po kini alang sa katong mga kaigsunan na itong doon ay problema sa ito ang pag-ihi, mga problema sa ito ang prostate o guban pang mga parts sa itong lawas. No? And of course, ang itong liniment ay kalimti ang SED Liniment Oil o sa mga itong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Kini si Mr. Panyawan na gayon, kung aduna magaling kayo mga ginapanghambin pa niya ang mga problema sa panglawas, timani kanunay nga makatabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Gumikan kay ang SED Marketing ang tuyog tumong maula mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan.
0: Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alam ang mahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon susunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sel Panyawan Coffee Mix.
1: Bulyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
2: O gaano nagkape magana nga tamis, mga Sir Max?
1: Lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamag Sel Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Sel Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasang akong sugar.
2: Basta kaping Sel Panyawan, diabetes, malikayan. Sel Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fabcon, pangungpong makabloom, tanggal amoy kulob sa pango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: 3 minutes in our time, alas 4:41 na.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Nindot nga katawanan nga balita eh. Kanhi ni PWH Secretary Manuel Bunuan, tinguhang nga ba-discharge kikat sa kasong plunder, may kalabutan sa flood control project issue.
10: Samtang pre-trial order, napadala na gato sa House Prosecution, ikon man ang depensa alas pagsugod na sa impeachment trial karong Lunes.
8: Sa mga balita lokal, nagtipunog ang mga basura diha sa South Road Properties kung SRP sa Sorel sa Sugbo, gigong 90% lang nahawan.
10: Kapilo 78 milyones kapesos ng Cebu PDR Remote Trust Fund, aprobado na.
8: Balita gawa sa nasod, Amerika o Iran, ipakalma lang una sa ilang uwahing pagbinayluay o pagpangatake.
10: Sa negosyo pritiyan sa aeroplano, musus karong sunod buwan.
9: Headlines karon.
8: Motobay ka lang atong headlines sa itong mga balita karong buntaga. Apan sa lipa mga kasama, kay murag ganikuan kamay atong stinger din eh.

0: Matabay ka na itong headlines sa itong unang radyo, unang balita.
1: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
2: Mabuhay, Pilipinas.
0: Tungkaw na mga mahinong danon, kinayo na radyo.
2: Unang balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Hator bang impormasyon ng inyong masayran?
2: Ang ayanin mo madugan,
0: una sa radyo,
2: una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
3: Gising na!
1: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
0: At na ramay ka lang Martes, pitsa 30 ramay ka lang sa buwan sa Hunyo, tuwing 2026. Sangan sa kanilang bukang parosa sa DYHP, aramin sa bukang yan yung mga tigbalita.
2: Kinagin yung Radio Man, Ken Galilea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Hantong tabi ka na sa Lasay, Santak na Sabutag. Pagkatulad ka rin sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalo po ganda may gala sa itong papanaguman. Nanginout kami nga nga mos kabis kay kamayan at lokal may gala nga Martes. Kumusta? Kumusta, kumusta inyong kabuntagon ng mga kasama, labi na sa mga ginang sa panimay. Ngayong orasa may gala sa kabuntagon ng mata na. Ano man kay sikay na, nangandam para sa mga bata ng mga eskwila ang kanamuntaga. Magbuntag, magbuntag, magbuntag, bangon, bangon, bangon, bangon. Ito na sige panihag, higda-higda sa ilahang mga banig. Kay ginaginot, may galang kangit-ngit, kangiob. Alabangon, aron marigo. Aron presko, may galang ginigato sa eskwilahan. Karamon lawa, may galang pitsa 30, adlaw rong Manuel. Lipay na si Kaysas Minya, Ang uban, wala magsalig, may gala swildo. Nagsalig sa utang. Rinya, tingrin niyo rin po sa utang ron. Ating collection, may gala sa utang. Kung niya inigkahuman, rinyo pa rinyo ha, Trevi. Anaraman ang kinabuhi sa tao. Di matama buhi, may gala may utang. Pero ilag palabihi, ha? Ay... maputos ka sa utang ina diha wa na magilaid ka sa kalisod. Pagbutag sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers may galang nasakay na sa mga sakinan na ningura sa karon sa kabuntagon. Pagbutag mga pribado nga mga sakinan katong paingon may gala sa gawa sa Sugbo o katong gikan may gala sa nagkariang nga mga munisipyo nga may paingon diri may gala sa Dakmayan. Magbuntag ang pingta sa pagmaneho sa itong mga sakinan. Magbuntag po sa itong mga silingan ng mga syudad. Sunod sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Inaga, Karkarok sa Dakmayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga probinsya. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, ang Negros Island Region. Mani sila may gala ang naglangkob sa Inayar. Samtang sa Central Visayas, ang probinsya Sugbo ug ang Bohol. Mga sanog, mga sana. Maig buntag, maadyong buntag, mga sano. Maig buntag po sa ato nga mga kaigsunan sa Region 8. Ito may gala sa Leyte. Western Visayas ug Eastern Visayas. Kana sa Biliran, Samar, Leyte. Kini nga mga napit may gala setting sipaa sa ato nga programa sa buntag. Nakita po sa itong mga kaisunan po sa Mindanao nga mabot ang itong sa atong Sibya sa DYHP sila hanggang taksitag sa mga transistor radio. Samtang sa mga nagtala sa itong FBI, kanabutaga, magbuntag, magbuntag, kaninyong talan. O niya, stand by ha? sa atong nga pangutana karumutaga mga kasama. Kaya nakurat ko aning balita kagahapon ha. Kaya doon ay katongkan ni DPW Secretary. Ha? Mahimo ko na ito may galang state witness. Di na ito mapasaka ang kasong plunder. Matod may gala sa ombudsman. Bihan ng ombudsman eh. Gihimo yung kahimanan may gala sa administrasyon. Aron kantorag yung kontra sa administrasyon may gala kontra sa politika ni BBM. O ilhang guknon. Pero kining klaro may gala nga mga buaya na may responsable may gala sa pagkawat sa kwartas gobyerno. Maoy salbaron mga higala. Katong ilang kontras politika mo ito'y targito. Karon ay, bago na po gingon may gala sa ombudsman nga si Marculeta, pasakaan ilang kasong plunder.

0: Ratatown, Tony Check, Megala, Pasoli Pata, Rita Megala, Satoang, Answer to Win, Promo! Tatong ka mga utana, kalabuntang ka mga kasama. Kinsaring at kanhi DPWH Secretary ang tinguhang ma-discharge ka sa klasong, kasong plunder. May kalabutan, may gala sa flood control project issue. Ngahimuang pagani may galang state witness. Kinsaring may galang kanhi DPWH Secretary nga perting pagkalambigit may gala sa flood control lapan karon. Himuon na may galang himuong state witness. Tinguhang ma-discharge may gala sa kasong plunder sa ombudsman ni Boying Rimolya. Ang iyang sweldo, ang iyang pangalan mga higala nagsugod sa basta 15-30. Basta way sweldo mga kasama, manghagan og buno. Okay. Tumag. Basta ting, ang iyang pangalan ha, nagsugod na siya. Basta 15-30. Kung sabi na sa 15-30. O niya kung why, sweldo. Manghagan o buno.
1: Basta gani, mahubog ka sa mga Arnold. Nga, mangitag away.
0: Buno!
1: Isog na, buno! Ang hagis ba?
0: Nindot kayo siya pangalan ko sa bangkay na every 15 o 31 or 30.
1: Mayroong duma na to sa every 15 o 30. Pero sa puton sa ni siya, maghagal sa ni siya,
0: BUNO! Unsa man ang 15-30, tingun sa man bright sa mga tao. Ara tumag. Aron nga makapaldo-paldo mo splat control. Este, atong nga 200 pesos. Ato may gala ha, nga ang inyong muhaton lang pag-like, pag-follow sa atong Facebook page sa Riva HPR Amin Cebu. O niya kang Atty. Rufil Fernandez Banyoksan. O niya ishare nga atong program sa unang radyo ng balita. Aron nga makapaldo-paldo ta ka na buntang. O niya napunta ilang pangutana. O niya mga gala alas 5:30. Ala tubag mo niya. Ato sa check, may gala sa kasamang Jesse sa Mampong. Kami gala sa Carbon Public Market. Tanig wala sa karon sa Kamuntagon. Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Yes, bayong buntag kasamang Arnold o kasamang Gen. O bayong buntag usahad sa itong mga suking tig paminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning. O bayong buntag usahad sa itong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasik mga lamason na nga itong ihatag sa itong mga suking tig paminaw. Aos, 101 kilo, Bombay Pua, 80-90 kilo, Luya, 120 kilo, Pitsay, 40-50 kilo, Ripulyo, 45-60 kilo, Sayote, 10-15 ang buhok, Patatas, 101 kilo, Carrots, 90-100 kilo. Sili kulikot, 400 kilo. Sili aksal, 200 kilo. Sili spada, 40 kilo. Bumbay puti, 120 kilo. Tamatis, 80-90 kilo. Limonsito, 80 kilo. Pipino, 30 kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. Gisi sumampong DYHP, Tatak Arimen.
4: Gining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, i-appel na mga skin cells, batok sa mga nadamis nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Dagan sala baka sa mga Jesse sa Mampong gikabigala sa Carbon Public Market. Inyo naman tibigala mga presyo sa mga nagunang paralito na binamigala sa lamas. Masama rin ka ng barato-barato pa, hindi pa kayo mahal mga igala. Ha? Ang atong lamas o nakana may galag saka. Okay, matamig ka na itong presyo sa nagkariyang mga paralito. Labi na may sa lamas ni Ascarbon Public Market. May buntag na istaga karbon. Eh. Ganun na naman sila may galang nagpabinaw sa itong programa may gala sa buntag. Diha may galas may buwaran, isdaan, karnihan, bugasan, buwakan. Tarantaran may gala dihas karbon, may butang. Samtang sa likas mahin sa dipas sa standby kasamang Jane Gallardo. Di ay autong ako nakitaan may galas kwa no, sa social media. Nagunag, murag na handlog ko maunahan o parking kasamang kin, nag-shortcut.
1: Shortcut na ini siya kasamang
0: kin, no? Ni shortcut naligid.
1: Para di isa maunhan ah, itong parking.
0: Ah, para di isa maunhan og parking ani shortcut town dito sa Pural. Tanaw ko mo kita na matigalin mo ani sa kuan sa Facebook. Ah, nag-viral ni sa Megala nga video. Kining video may gala nga murag hubog mo itong driver ani. Murag naguna-una may galag parking. Na-shot pa siya atong kuan ka sa mangken, katong parking slot. Nga, usan na lang nabilin ba? Dito sa pinakakilid. Dito
1: wala, ang naka... Magkanya pagkabanabana ba? No, mahagbong siya dito.
0: Mahagbong siya dito.
1: Parking
0: siya dito. Talawa, ha? Ato ko nang i-check ka sa mga names kung makita na nato ng maong video. Kining usak ka, mura man yung sakinan ni Benji tanghiyan. Tanghali? Parihara magkulor, gray. Apa ni mo maandam dia dong? Braga katawanan na siya mega pero looy ni stagia sa kinan. Wa atong balikon atong una atong kay kan atong i atong ing isugod atong isugod. Kana siya mega lang babaw parking area na. Oh, sus tortora tora. Sus na lahos bitaw na siya. Natunong man sa kanang parking area sa ubos. Awa, trawa ha. Tuara naligid, tuara na, na-shot gito sa may, sa parking, parking slot ba? Duda ko ani, kanang na ko ani ani, na tumban bitaw ang gasolinador. Nakaparking niya sa ibabaw mga higala, sa karsa, parking, iba, parking lot sa ibabaw, unsa bang nga iyamang natumban ang iyang gasolinador, napunta siya sa ubos, nga naapoy parking. Nabutang mo siya sa kanang parking air, kanang parking slot nga
1: sigo kayo.
0: Sigo kayo kana bitaw nga murag siya gibutang.
1: Murag iya gid to para iya gid to.
0: Para iya gid to.
1: Bilin nga space sa parking lot.
0: Naramay ni Artras nga usa ka auto sa gasamang ken mo kapagawas sa tagal ini mo parking ba siya.
1: Murag padong nagawas.
0: Ah, padong nagawas, oo. Padong nagawas, oo. Tinga, natinga ko siya. Lo. Hello, lo. Wag.
1: Indo ta pagka parking.
0: Indo ta pagka parking.
1: ng driver ana.
0: Ah.
1: Ang itanaw siya sa mga tao na unsa
0: man. Naos, mastilan.
1: Paggawas niya barong oh, sa largo. Oh. Tisar kay ano siya?
0: Siya perfect.
1: Ay mo pagbuot ko inanaw.
0: Wasabi ngan nga. Wow, perfect parking.
1: Ya mag- buot mo, ginanaw.
0: Ah. Magbuot mo, nagdali man ko mag-parking. Maunahan niya ko. Ayaw mo pagbuot.
1: Ay, Loy, bitaw na.
0: Loy, ay, ganun. Ako ding damage.
1: Pero sa pagpaka ng pagkos, manasakto tayo mong yung basig yung imbis mo break na tayo. Kaya i-maneuver yan sa kinan para maka-parking sa dito sa ibabaw. Sa kanya natumban ang accelerator.
0: Ang accelerator.
1: Na-overshoot siya ni Anang.
0: Pero perfect ay pagka-parking.
1: Oh, pagkatagak niya, nasinabanggaan. Nasinabanggaan ka sa mga Arnold. Murag kato ito, gabarog nga, unsa ba ito?
0: Murag.
1: Structure nga gamay.
0: Structure,
1: Iyang gibanggaan. Tagak sa subos. Nya, nahilo na siya maayo. Magay mo pagbuot. Anak mo parking.
0: Kini nga parking slot ka sa mga kilisod ni parking ani?
1: Kaya ba? Ano, ang parking lot niya ba na ibabaw na si ubos?
0: Kaya ang slot niya ba nga diha nga sa kabuok nga lisod kayo na parking ang pitina siyang kuana?
1: Kuana kaya gipot na kayo
0: ba? Gipot na kayo na. Kung imo nang magpangin siya ka, kaya tindo na naigin magpapuparking ka, mag-atras sa banti ka, lisod din mo ng parking ang kailangan sa kina-corner na siya.
1: Lapad-lapad dito sa kinalisod ka na, mabaw dyan ka ng kuan. Atras naman, abanti naman.
0: Abanti naman,
1: Wait na mas ligid. Pero ka na kasama nga yung pagkatagak niya kasi mabaw. Shoot kayo.
0: Shoot kayo, perti ka, shoot. Mura siya kituyo, ba? Op, pak!
1: Wag yun sa mga ka. Kaya naro may mga tapad nga mga sakinan. Wag yun maigo. Wag yun siya kaigo.
0: Wag yun.
1: Wag yun.
0: Tiyaw mo na.
1: Tada kayo eh.
0: Wow.
1: Perfect.
0: O say, kwa na sa taga Cagayan de Oro?
1: Ang sa termino?
0: Hindi
1: ko kamao.
0: Chada. Chada pagka-parking.
1: Chada. Guwapo
0: na. Kaya ka na mo na masara chadara po da. Guwapo. Guwapo man
1: maayo,
0: sakto. Para ka sa to nga. Para nindot lagi ning lugar. Dito na sa Mindanao guwapo lagi ning lugar.
1: Kaya pa na sa to mo na mga na ikaw man ang guwapo sa mga ano.
0: Ako man ang guwapo.
1: Karan chada sakto na chada.
0: Chada. Chada pagka parking.
1: May gani wakad siya makasa ba og lain, no?
0: Wag gyud. Maayo gani nga sa makasag lain,
1: Iya ra gid parking ra gid
0: siya. Katawa ta ni pero siya pati na lang sa kwana ka sa mangkin, luguol na kay na siya kay dakong damage,
1: Pero na, para dili kay kana medyo maguol niya, dili sad kay ka medyo mauwaw, inigbangon ni mo na ko sa mga rumo na ra gid. Ay mo pagbuot
0: Alam mo, talaga lang ang atong...
1: Naun sa kataong driver, ani. Agi-agig joke. Pero naun sa kataong driver, ani.
0: Namapha.
1: Kung walang magaling siya maukuan, ani, kaya naramas siya sa sulod, labing siguro lubat-lubatan.
0: Ay, lubat-lubatan ka, no? Ay, lubat-lubatan ka, no? Nagtuo ka nga, wala na, end of the world na. Alam mo, ito may galang katawan, ani siya may gala, pero kanang sakit ni bulsa sa tagiyas, sakinan.
1: Mana, ako lang yung tambag kasama ang Arnold, mag-amping.
0: Amping lang yun. Presence of mind.
1: Presence of mind.
0: Labi na kining mag-drive ka, kinahanglan presence of mind yung kanya.
1: Kaya yara ba ka na ma-disgrace siya, kaya yung masayop o ka, tindak yung kanya ba, no?
0: Labi na. Labi na karon
1: gasolina dor.
0: Labi na karon kasama ang kin ang mga sakinan pati dali ara kayo pa daganon bitaw inig tamak nimo sa kwan.
1: Lagi na automatic nga mga sakinan, no?
0: Akong gisakin kaga akong gitestingan kagahapon tong bag-o nga sakinan dere. Sus
1: labi. Hanoy kayo.
0: Hanoy kayo. Hanoy kayo.
1: Mga nung kinso. Wow. Tindot, isakay.
0: Labi na lang malbual, no?
1: Ito dito,
0: ito,
1: small
0: boal.
1: Wow. Wow.
0: Sana all kayo eh. Nalaki, itong winner, karabutaga. Ilang sag appeal kasamang Jane Galliardo, ha? Diba? Atong winner, karabutaga, mga kasama, congratulations!

0: correct ang ihang tubag si Manuel Bunoan. Manuel Bunoan. Tingnan na. Ang iyang gihimo, nag-follow siya may ganas sa Diva HP Aramen Cebu, kang atuloy Rufil Fernandez Banyag, o nakashare po siya sa atong program mga kasama sa unang radyo niyang unang balita. Congratulations, ma'am! O niyang imuhaton, ma'am, i-chat lang ang Diva HP Aramen Cebu ng Facebook page. I-set ang imuhang cellphone number alang sa GCash. Congratulations once again kang Shalungo Rosalinda. Ikaw atong panaran nga mananaog sa atong Answer to Win promo kanamudaga. Ang iyang tubag si Manuel Bunuan. Bani may gana ang kanil DPDB Village Secretary nga gustong ma-discharge gikan sa kasong plunder. Ang ginilang tinguha ron may gana sa administrasyon nga ang katong ilang kaalyado ilang salbaron. Ang ilang targeton mga gala katong kontra nila. Kontras politika. Mama na, gihimo ng weapon o galing armas ang ombudsman, DILG, Department of Justice. Aron gukdon may gala ang kontra sa administrasyon. Kaklaro na. Pagpabutabungol pagika. Magpakabuta bungol ka, ni Oyon ka may galas kinawata eskwarta di has flood control. Gawa ko ni mo'y kasing-kasing, wa ni mo'y uaw. Standby sa mga balita may gala, human lamang sa pipila ka mga buluwanong pahinumdum at oras. Alas 5:05 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ringon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
6: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
5: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sarang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule!
3: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sabiya nga, nagmuntin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
9: Pwede lang, makakas.
8: So, anak ko, 90 na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Sir, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong

0: makadung kumuha sa radyo nga kugon o panyawan, nipalit dahil ko kawan ngayon, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko yung batin. Nga kaantot ka rin, nagmintin ako. Kaantot ka rin, ayaw na ko, hunikan sa kugon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isay sinta, nakapin, sabay na biska.
1: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
6: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakadulog ng butikin sa yunggan.
8: DTX 500!
10: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX
8: 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis mula Sir Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with Lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: Iberry Gold with Lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with Lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
23: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life. with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nagindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na maayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayo na ko. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayo na ko. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na maayo ng lawas ko. Salamat.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkawaman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang daghan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ramang ginapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
23: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
25: Oras sa mga kasama na 5:18 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
25: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Napadala na sa Senate Impeachment Court ang pre-trial order ngadto sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte o sa House Prosecution Panel Gibot siya kini ni Senate Press Secretary of Clerk of Court Renato Bantog subay sa nakaduol na nga pagsugod na sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Ang pre-trial order mo ay magsilbing agiya sa impeachment trial subay sa posisyon sa prosecution o depensa kabahin sa mga facts, testigo o petsa sa mga hearing may kalabutan sa kaso. Ang mga testigo sa prosecution na moabot og 57 samtang 45 sama ang gikan sa depensa.
1: Samtang sa lugang balita, miuyo na ang company ka Vice Presidente Sara Duterte nga buksan ang selyado nga kahon gikan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR sa kondisyon nga buhaton kini sa usa ka executive session ang kahon adunay sulod nga tax documents sa Vice Presidente usa ka pikas niini nga si Attorney Manasses Carpio ana sa Senate Impeachment Court ang box nga dunay sulod nga mga dokumento nga gituwa ang mahimong ebidensya sa impeachment trial batok sa Vice President. Gituwa ang sulod niini ang income tax returns ni Duterte sa iyang nga si Carpio ingon man ang uban pa nila nga mga negosyo. Ato sa pre-trial conference, wala musigot ang kampo ni Duterte nga buksan ang selyado nga kahon gikan sa BIR.
25: Samtang, kini may katawanan nga marita, oh. Hangyoon yung Busman Jesus Crispin Remulla, ang sanigan payan nga i-discharge si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan gikan sa mga kaso nga iyang giatubang nga may kalabutan sa gingong 573 milyon pesos nga kickbacks gikan sa flood control projects. Si Bunuan na himong nga co-accused ni Senator Jinko Estrada, kani DPWH sa NCR Assistant District Engineer Dindril Kaisa Cesar Sanchez Cortuna, DPWH NCR District Engineer Manny Bumagat Bulusan, o ga DPWH NCR District Engineer Arturo Lombre Gonzalez Jr. Ang non-billable nga kasong ilahang gagatubang pending pakaroon sa Sandigan Bayan 5th Division may kalabutan sa iyong koleksyon na sa kickback o koneksyon sa kickback ikan sa of government flood control projects. Si Bunuan na co-accused usab ni Estrada sa duha ka mga kaon sa kasong nga graft.
1: Samtang dugang pagbalita na ngayong opinion ng Balacanian gikan ni Education Secretary Edgardo Angara may kalabutan sa gipatuman sa lungsod sa Romano nga pagban sa mga cellphone sa mga public school sa maong lungsod. Nakabot na sa Balacanian gipatuman karon nga bagong palisiya ni Romano Mayor Gunggun Hika nga idili ang pagsulod sa cellphone sa mga eskwelahan para makafocus sa mga kabataan sa ilang klase. Mato ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro mahimong maayog intention ang mayor pagpatuman sa maong nga palisiya apan wala pa madetermina kung itukma o reasonable ang silot alang sa makalapas sa iyang kamanduan. Ubos sa mando ni Hika ang masakwit ng cellphone, iuli nga ito na sa pagtapos sa school year.
25: Nindot din siya mga kuhaan ka sa mangken, no? Kay, sa kanyan to, atong panahon ka sa mangken, wa may cellphone. O niya, focus man sa itong skwela. Gani, ang uban nato ka sa mangken, nakasinati man ka na bitong gardening. Sakto itong ingon ni Mayor Dumanho nga ibalik ang katong kasinitian ka itong pag-gardinan niyo mga anak.
1: Tagsatag plat sa una ka sa Mang
25: Arnold.
1: Kanina plat, kamatis. Mani imo.
25: Tagaanggig ka o ka na bitong bundo-bundo. Na, plat man na siya, no? Oh,
1: kanang, plat mo na ito kung mga plat. Sa kaplat imo, okra.
25: Okra, o. Oh. Kana.
1: Nimuel, kamatis.
25: Kamatis, o. Kamatis. Ikaw gawin mo tanom. Kamano ka?
1: Tayo, ang kanino ta na ka sa Mang Arnold, katuging inigap time nga mumu po na.
25: Kana, o.
1: Ninduta sa imong feeling.
25: Sus, lamiyan paminawan bitong ka na bitong makaingong kang, hala, nitubo lagi akong gitanom.
1: Oo, namunga na ang akong mga talong.
25: Ma. Wa may cellphone ka nito. Wa, oy. Ang imo rin yung ma-excite ka mo iskwela kay naakay nakita. Makita ka sa mga barkada, imo mga classmate. O niya, magtuon yung kakasamang Ken. Ang imong hang assignment, imo yung ma-anseran.
1: Dahil sa dana kasamang Arnold, kaya doon na kay ka na bang, instead nga magsige, magduko lang sa cellphone, doon at least doon na yung ego ng interaction.
25: Kaoban
1: na mga friends, kaoban na mga classmates. Karoon, yahay naman
25: yahay, lang. Yahay, ay, nagkalit sa suok, sige lang sa, kwan, kaya lang.
1: Sige, nagduko lang, gaduko, sige, butik cellphone. Din cellphone.
25: Mga bata ron, magmunuan na, kanang Minecraft, unsa pa na ang mga duwa din. Wala, wala yung maayong kuan ba? Sangputanan. So, sakto rin ako, pakpako ni kuan ni Mayor Gunggun Hika. Samtang sa pikasmahin, alas 5.22 na. Ito nang karon sa Department of Education kung ngayon bang himuon na mandatory ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga eskwelahan o man sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ato sa hearing sa House Committee on Basic Education and Culture, gipahayag sa DepEd na ang pag-inspeksyon sa mga bag gipahigayon sa random basis apan gipaubos kini sa pag-review subay sa incidente sa Tacloban City. Mato ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul, gitunaan na nila karon ang posibilidad ng himoong mandatory sa inspeksyon sa mga bags. Gawas din ni ni Masapol, ikonsiderar usab nila ang size o ginakon sa eskwelahan. Unay patuman ang maong palisiya tungod sa nakita nila ng mga hagit kung himuon kini sa mga dagkong eskwelahan. Kaya usab ang populasyon sa mga tinunan.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, mas ubos ng 78% ang mga kaso sa monkeypox dili sa nasog na natala karong tuiga, kuritan din ito miagi nga tuig. So sa statement si Health Spokesperson ng Undersecretary Dr. Albert Domingo ni Butiag, mabot og 44 ka mga kaso sa mpox ang natala gikan sa Enero 4 hangtod na sa Hunyo 13 karong tuiga. Ang mga gidaghanon, mas ubos ng 78% itandi sa 205 ka mga kaso sa mpox sa susabaga period at miagi nga tuig. Mato ni Domingo nga bisan og nakatala ang DOH mga kaso sa mpox, apan wain na ito mga outbreak o pagsaka sa kaso sa mga sakit din hisan nasuot.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
25: Kanagong nga papanaguman, may galing paranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original kong herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may mahatag, may galing salamas, kaligun sa atong immune system. Arong adita, naling may galing nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminom karon, bata sana ang pag-inom sa original kong herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga matok may gala sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original ko herbal capsule bumatok sa inyong gala sa bisan o sa kamatang sa virus. Buparikon sa atong immune system. Aron nga rita naling may gala nga matakbuyan sa bisan unsang nga matang sa sakit sa lawas. Gamitan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Cuerva Capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika, nag-isupplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Talang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa rin yung may galang mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Talang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Talang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon si Budugoy Kabaduna ay hypertension? Basan taas ang may sugar o basan may diabetes ka, yawara ka may baw. Ang taas ng level sa blood sugar, magkapagay kayo sa arterial walls o mapalapot sa mundugo ng asa na karason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta ka rin sa pagkabuta, pagkaraw sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musa nagpabuta ka mo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo ang imong blood sugar, katulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension, o bistaw sa pagklinika, the alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin namin butang din sa Maydia Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
25: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, diya sa tudugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga panagang. Mupatay kinig sa mga viral cells, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag yung pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended ni sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kinig atatak ng vitamin D3 din sa Pilipinas. O yan para makapalit yun ka o authentic yun hanga Life Extension Vitamin D3, siguraduha nga ito ka mapalit sa mga sa mga butika nga authorized kamubaligya nini, lapinag yun din sa mga Life Extension Clinics nato. Kay din na po sa Life Extension Medical Clinic, gawas nga makapalit ka din sa mga produkto sa Life Extension, libre ang consultation. Unya Lunes, ato sa adlaw nga Sabado, open ang mga Life Extension Clinic para sa paghatag og libre quality consultation kauban ang mga medical doctors sa Life Extension. Nani may mutang diri sa May Osmania Boulevard. Buyon ka na sa May Sibudok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic. Hanamay mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee, Dabaguete City. Nani may mutang sa May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa May Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic ha sa 0917-318-1161 o ang 416-1655. Unya ayaw kalimot ang Life Extension Vitamin D3 nga inyong paliton. Katog yung dunay marka nga LE, no? Nga initials din na sa kada kapsula or kada soft gel sa Life Extension. Igtanaw ni mo, wala gali LE nga marka din na. Dili na mao ha. Pwede rin ginaan ni mo giuli dito sa butika. Kay ang genuine good nga Life Extension Vitamin D3 katong dunay sa initials nga LE dina sa matag soft gel. Samtang sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated, pagiraman ni Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kayong i-ready or i-prepare ang Super Fiber, kuha lang ka sa kabaso nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea aning Super Fiber niya. Pwede ni mong imnon kung sa ari sa buntag ka na before ka mag-breakfast, kung aris gabi ikan before pagdang matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
25: Ay mga pita, alas 5:33 na kinahalanta nga mga pimay gala aron nga lagsik atong kalawasan. Arita may gala sa kape nga dunay beneficyo nga atong makuha. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Dunay kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatudan sab sa pagtuon. Nga dunay kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control. O guban pa, maka-increase up kini megala sa energy level, maong nga dili naka or magluya. Gawa sa ginseng, doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
25: Ay! Unsa to may gala nga virus nga wa kayo maka dako, no? Wa kayo maka kuan ka sa mangken, wa kayo maka katag, wa kayo makadaghan. Unsa ni nga virus may gala ang wa kayo makadaghan nga niabot may gala diri sa Pilipinas o mas minus kini may gala nga natala, itandi may gala sa nangaging nga mga katuigan. Ah, nangaging tuig. Unsa ni nga virus mga higala? Mura man to ga monkey. Ang sa nga virus may gala matod pa sa Department of Health nga minus karon itandi sa nilabay nga tuig. Matod may gala sa Department of Health. Ah, unsa man to? Ah? Unsa man to? Unsa to nga kuan kanang virus? Naman to'y chicken pox. Naman to'y sa patungusan ng mga pox-pox niya. Onsa man to'y virus, mga kasama. Katong, kuan, onsa man to'y virus, ganiingon ang Department of Health, gani minus ang tala. Natala, may gana sa DOH karong tuiga, itandi sa last year. Onsa man to'y virus, be? Namatoy chicken pox. Unsa man ito? Amo to may gala, ha? Ah. Ayaw naman kay virus. Dili, dili, monkey virus, oh. Ara, tumag, tumag, tumag, tumag. Kano ko ba ni mga, ang virus, may gila, ang monkey na minuha. Onsa nga pax ni, onsa nga pax. Nama to'y chicken pox. Naka sinati na mo ng chicken pox. Ako kasinati na ko ang nakasamang kentet. Tingkatula. Hilantan na maging ka. Gini, onsa man nga pox. May galang ang ingon sa Department of Health nga minus ang pagtala sa Pilipinas last karong tuiga itandi last year. Hala, tubag. Tubag, tubag mo niya. Anong oras may galang? 5:34 na.
22: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
10: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
12: Dayandat, nga nung masulubon mang kanyang naong nimo?
26: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
26: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Ban sa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
11: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
11: Lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pangagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Maot kung nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one night, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatihan niya, kaantog karo, nagminitin ako, kaantog karo, naayon ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin, sabay na biska.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Taas nga uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
19: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati.
18: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagtayday sa atoang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
21: Gipahibalo karon sa DSWD Central Visayas nga nakumpleto na ang Program Implementation Review kon PIR alang sa Supplementary Feeding Program kon SFP. Ang kalihukan nagsusi sa implementasyon sa programa alang sa calendar year 2025 ug ilaha usab karon nga gipangandaman alang sa pagpalapad sa pagpatuma ni ining mga programa karong tuiga. Nakip sa mao nga orientation ang mga LGU isip partner sa sunod nila nga cycle. Atol sa opening program si DSWD7 Regional Director Shalin Marie Lucero bibutyag nga ang Supplementary Feeding Program nagpabilin nga usa ka investment sa kaugmaon sa kabataang Pilipino ug kini nagasuporta dili lamang sa nutrisyon kun dili sa kinatibuk ang kalambuan sa natad sa panglawas sa bata.
20: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa kumpleto nga kombinasyon gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
21: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, taon ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pang-unawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

0: days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
1: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama, alas sa 5:49 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa lipa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw ug duhang atong sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit na maigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Consolacion, naninimigala sa EDM Building. Sa Barangay Kansaga, dool sa Kansagas at Bang sa Jollibee. Kanya dito sa Dakbayan, sa Lumagete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utso dool sa Kamanhag Terminal. Kanya alang sa ito ka mga tigpalitan may gala sa Life Extension Vitamin D3, siguro nga naagoy makasiguro ta nga legit o authentic may gala itong nga gipalit nga Life Extension Vitamin D3. Una ninyong tanawan may gala ang marka sa Matag Soft Gel. Kinahanglan may gala na ay tatak nga LE ang Matag Soft Gel. Kung wala ay tatak nga LE o marka nga LE may gala, ayog dawata ang maong produkto. Kaya ka na sigurado nga peke o baka delikado na sa itong panglawas. Busa, kamo diha nga nagpaminaw ka na to, palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato na itong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakaunang kape. Ganun sa goal ng Vitamin D3. Matag sa stray sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon ka na'y 200 ayo ng Vitamin D3. Mon makakapina ka maka-Vitamin D3 pag yun. Plus doon ka ni Richie Mushroom Extract. Ganun ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidagangan pagiginig mangosteen. Nga fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. So kinidilig pagdaos sa ato mga cellula, gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pigalita sa isa buntag Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapina ka maka Vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
5: Diay tulo na dakpan ni Stigbakais Guadalupe kasama mo sa balita ni Dimen Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyoman Ken, Radyoman Arnold, tulunga ang nagpunitan sa dayang gihamag sa atong kapulisan sa Guadalupe, kining Tigbakay, alaon ay midyan takna sa Kapunon, diya sa may sityo kalubihan, Panawa, Guadalupe, ni Dakpayan Sumbo. Ang nagpunitan mao sila si Sid Hoven Ermitanio, alias Jigjig, 38 anos, usa ka pintor nga lumad niya taga Malabuyok. Apan sa sablangan nga nagpuyo sa mga lugar, Lolito Caballero aka Lole, 52 anos, usa ka lumad niya taga Sambuanga del Sur, niya naani siya karon magpuyo niya sa mga lugar, usa ka traffic enforcer aga kalubihan na sad og Efren na Obrador yung sa kaning ida obrador alias Efren 42 anyos sa construction nga worker nga nagpuyo sa lugar na tanggong na karon kining tuto ka mga dinakpan og ni himo noon og
3: anong tuloro man sa dinakpan no ang uban day hinay ni managan
6: nakadagan ni sila pero na
3: corner oh
6: wapo na yung sunod balakop yung pulis dagan lang ang pukot yan sa mga
3: Wag. Hindi man tama kakita, tig ba kay nga tuluran ka buok?
6: Oh. Wag sunod na gyud wala ko pay bulis. Padalo na to pukot kay. Aligre pukot ni talan.
3: Oh. Oh,
6: mapukot ba yun kay hindi na gali. Ah.
3: Sikop.
6: So tulor ra gyud na corner. Ang ban di buhag og dagan. Na recover sa lugar, ang usa ka patay nga fighting cat og ingon man laing buwang og kwarta nga 300 pesos. Baka butang na opensa kining toto ka mga nanakpan sa kasong illegal gambling. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP sa PAC-RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Samtang nga nagtipun og mga basura diha sa South Shore Properties on SRP sa sunod sa Sugbog, ingong 90% na ang nahawan. Kasama mo sa balita Radyo Man na ilibulo.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nagparayon ang kagamhanan sa Baysugbo sa subsub ng hot meat operation ini sa syudad. Kinipiragi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Gusto lang masiguro sa labaw sa maang buhatan si Dr. Jessica Maribuhok. Hello, sa syudad. Partikular na nini sa frozen o imported meat. Kinuman sa pagkasakmit ang DVMF. O kapin sa usaka, tuniladang assorted frozen meat sa North Reclamation Area. Doon kasiwana na ang nakalabay.
8: Kay na hitabo na sa una na stop ha? Pagbalik na mo, daganag na daktan niya.
7: Si Dr. Jessica Maribuhok, target sa DVMF sa operasyon nini, mawang illegal transport, ingon man mishandling sa frozen meat products o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYH. Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Ito may gala ka balita. Labot to may gala sa hot meat. Karong tataon may gala ang detalye sa nagtipunog nga mga basura. Nga diha sa SRP nga gingong 90% na nga nahawan.
4: Radyo mo nationwide.
5: Samtang kapin 245,000 gakita sa pakwan na tigop sa sagagpunungan sa mga baguma sa Lila Bohol. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugol.
4: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, mikita og kapin sa 245,000 pesos ang Calvario Farmers Association kun Kapa sa barangay Calvario Lila Bohol gikan sa ilang produksyon og pagpamaligya og pakwan tali nitong buwan sa Abril hangtod kanang buwana. Nakaani og nakabaligya ang maong asosasyon og 4,838 ka kilo nga pakwan nga gipangtanom sa ilang 11 ka mga mag-uumang membro gipangbaligya sa nagkadaiyang mga lungsod sa Bohol. Lakip na niini ang dakbayan sa Tagbilaran. Kini nga initiative kabahin kini sa Vegetable and Caramel Production with Marketing and Enterprise Project ubos sa Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development kun DAESAAD program. Ang maong programa nagtumong sa pagpalambo sa produksyon o panginabuhian sa mga mag-uuma pinaagi sa suporta sa mga agricultural inputs, kagamitan o pagbansay. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, di pa hupay lang una ang Amerika o Iran sa pagkakaroon sa ilang uwahing pagbinayluay o pagpangatake. Gipaybaw kini sa usa ka opisyal sa administrasyon ni US President Donald Trump, human ang duha ka mga nasod ni paulbo pag-usab sa ilang kasungian duol sa Strait of Hormuz. Sigon sa usa ka US official, on track ang technical talk sa Amerika o Iran, apan wala pa maklaro kung unsa ang posisyon sa Iran labot sa mga latest nga panghitabo. Giklaro usab sa mga opisyal nga ang mga barko mahimo makalawig ra sa Strait of Hormuz taliwa sa uwahing pagbinayluay o pagpangatake sa duha ka mga nasod. Ang uwahing military action misuway sa initial nga kasabutan sa duha ka mga nasod nga tinguha unta mo tapos na sa giyera niini sud sa 60 ka adlaw nga mga negosasyon. Kasama mo sa abroad ngayon gineyo Radio Man Marisa Abadies DYHP tataka Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Magandang umaga o araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung nga pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga na bawat, sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance expert sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
5: Samtang sa bigas gabahin, kumusta nga itong mga kaigsuunan nga sa iyo kayong nang mata karon para magandam na para sa pagpanarbaho nga para sa silang kabataan nga mga eskwela. Ilabing din katong physical nga kusog may gigamit ha, kay maoy mag-nuki-nuki gyud na sa sulod sa panimalay. Usahay, pamatiun nimo ang sakit sa imong kamot nga maganang maglisod kag pangusog. Banhon usahay, unya ampul na diristiil. Dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini ka mga sintoma makapekto ni sa atong paglihok-lihok matagadlaw. Mong dili maayo nga ato nasang agwantahon ng sakit. Kaya di na maka-focus na sa atong trabaho ni Ana. Kinahanglan nga, atong gining pagitaan og solusyon. Busa mga kugihan ato nga mga listeners, kay kang mangmata, nakabati ba mo anang pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod? Siguro daghan sa ato, Ana, no? Dunay inana sa nga gipamati, pero giantos lang tungod kay dili lagi mamahimo nga muundang sa paginabuhi. Alas kagalingon og sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex Adlaw-Adlaw. Dunay kiniigo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015 nga tabang para likay sa pagpanghawoy. Tusok ug pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy ug sa atong mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farex B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Samta duga balita nagtipunog nga mga basura dinha sa may SRP giingon nga 90% nang nahawan. Kasama mo sa balita Radio Manili Bolono.
4: CYHP Tatak RMN Report.
7: 90% nang nahawan ang natipunog nga mga basura dinha sa South Road Properties kuno SRP. Kini paibabaw ni Mayor Nestor Archival subay sa kamanduan sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR7 paghawan niini. Nilawat usab sa mayor ang cease and desist order kun CDO nga issue sa nasyutang ahensya labot sa paggamit sa SRP isip transfer station. Dalawa niini, gibadag ni Archival nga kini nagpagpabilin nga pong backup samtang mangita paglaing transfer station ang kagamhanan sa dakpayan.
11: This would be a backup because we don't really know what will happen kung makasood na ta sa binalyo. These are things nga atang butangan yun na itong backup plan. Ang plano na ito na magbutang tag transfer station, pero ang transfer station dili na ibutang sa yuta. Magbutang tag rampa from the ramp kung saka itong gamay nga truck na ihuwa dito sa dako nga truck. But then again, we still have more or less 85 days to find that solution.

0: Cuman L Balones DYHP Tatak RNN
1: Radyo mo Nationwide
2: DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita hatod kada to sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nagpaabot na ang ubos kapilitihan sa aeroplano ngadto sa mga biyahidor nga posibleng ipatuman sa buwan sa Hulyo. Kini uman gipakunhod sa Civil Aeronautics Board CONCAB ang fuel surcharge nga kolektahon sa mga airlines ngadto sa labing ubos nga level. So misulbong ang presyo sa lana taliwa sa tensyon sa Middle East. Base sa ilang advisory, ang CAB ni Paibaw nga nipaus-us kini sa surcharge nga to sa level 9 sugod sa Hulyo 1 nga to sa Hulyo 15 nga nikunhod gikan sa level 12 nga ipatuman ato sa second half ning buwan sa Hunyo. Ubo sa level 9 ang mga pasahero mahimong mubayad og additional 287 pesos nga to sa 839 pesos alang sa domestic flights samtang alang sa international flights ang itugot nga surcharge giubos usab nga to sa kapina 947 pesos ngadto sa 7,000 pesos. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo Nationwide.
4: Peace and Order Program sa Kapulisan sa Nagpensogbo iparayo ni Mayor Nestor Archibald sa bagong officer in charge nini. Kasama mo sa balita na Jaman, Ili Bolonas.
2: DYHP Tatak RMN Report.
0: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ipaparayo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Peace and Order Program sa Kapulisan Tapayan. Kinisubay sa paglingkod na sa bagong officer in charge kung OIC sa Cebu City Police Office kung CCPO nga si Colonel Ricky Sumalde. Gihulay pa ni Sumalde si Colonel George Ilanan human usab i-reassign sa Police Regional Office kung PRO7. Alang kang Archival, epektibo ang himo ni Ilanan pagpamino sa kriminalidad sa syudad. Hinundan niya kini iyang ipaparayo ni Sumalde.
5: Because we understand nga epektibo kayo ang gihimo ni Colonel George. Akong hangyon siya nga we will continue the list of projects nga gihimo ni Colonel George. Ang aton success we would expect nga pareha o dili mangani mulabaw.
0: Si Mayor Nestor Archival, gipasalig ni Sumalde, iyang buhaton ang tanan kutob siyang mahimo nga matuknan kundi man malabuan ang performance ni Ilanan.
6: Makakaasa po ang Cebu City, makakaasa po ang ating pinakamamahal na City Mayor. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para kung hindi ko man malampasan yung mga accomplishment ng ating outgoing director ay matatapatan ang mga accomplishment po niya.
0: Si Colonel Ricky Sumalde, ang bagong OIC sa CCPO na ngayon sa pagsuporta sa mga Cebuanon aron mamahimong epektibo sa iyang trabaho. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa apan di na kinahanglang mugas to ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, D YHP Tatak RNN
1: Radyo Mo Nationwide.
4: Ay, congratulations sa itong winner kanabutaga mga kasama. Sakto yung tubag Impax Monkey Pax. Ah, sakto yung tubag ha, Monkey Pax.

0: Moi, c'est Giselle Bastatas. Congratulations, Giselle Bastatas. Ikaw atong palarang nga mananaw ang kaributaga o chat lang ang atong Facebook page sa Diba HP Aramin Cebu kay nakakita na mo nga naka-like ka, naka-follow sad o niya ibosang gi-share ang atong program sa unang radyo ng balita. Ikaw ang palaran nga mananaog. Giselle Bastatas, congratulations! Nimo, no? Anya, kinatong kapapanaguman, Megal, ha? Gipanaganta sa EXL Makabuhay Capsule. Nangita ka ba, oga? Mahimo ni mo nga kasama sa pagkatiman sa mong nga panglawas, ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule. At ubaan ko ng Optimum Health and Wellness, pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa katilad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangko na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, sinamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit kini magkala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At sa check back kasama ang Julius Balili. Narte winner karabutanga kasama ang Julius. Good morning, Julius.
1: Good morning, kasama ng Arnold. Good morning, kasama ng Ken. Good morning, Lobo.
0: Ah, Ken sa day.
1: Firmin ni Minaw. May mutang si pangalan.
2: Yeah.
1: Ha, ha?
2: Jose.
1: Jose. Minyo Daga.
2: Dalaga.
0: Dalaga. Ang daan palagi ko.
1: Dalaga
0: ninyo ulitaw. Dalaga, dalaga ulitaw.
2: Balo na ay.
0: Pilainan din mo, madam. Madam, pilainan din mo, madam.
2: Ay, double size ra.
0: Double size. Oh, ganahan din ko yung natin ang mga numbers. Kailan naman ka mo kayo mong apo, madam?
2: Ha?
0: Kailan naka mo kayo mong apo?
2: Ay, daga, nakaayo.
0: Ah, mama. Ha? Kaya sa mga nagsugod na nag-abisyo, ha? Kaya sa mga nagsugod na... bata pa ka? Bata pa?
2: Yeah.
0: Daan lagi. Daan palagi ko lagi. Wade ka maminyo.
2: Wala oy kay patay naman oy din ako gusto.
0: Ah, din ako gusto. Si panganim mo sa gabi eh.
2: Ha?
0: Si panganim mo magabi eh.
2: Joshua.
0: Ay, gina ako. Pero may kamaminag di may HP, madam?
2: Ay, yeah.
0: Ay! Congratulations! Ikaw ang palaran, kumananaw, magandamat ka at pahalipay!
2: Yeah!
0: Ow!
1: Kailangan
0: sa storya ni mo, madam!
1: Kasi kasal din mo, nagkakapahalipay ka sa UIT.
2: Ay, lakang salamat sa UIT.
0: Ano RMM? Ah, dinigit ka lito.
1: Reaction din siya, di ka pagdila. So, kamong namin ano, paabot lang kamo na ako, basit kamo na sa sunod ang makalawas sa mong mga palipay. Pamina lang, good buntag, hanto, gabi. Kabarad ako din sa kamang Lailin Rabanis Delgada, George Kuya, Uga Idol V sa 93.9 ISM Cebu. Kininyong kasama ang Julius Balini, BYSP, Tatak, Karebel.
0: Sama kadiri, birahi, masaya wa. Hello, oi, maka mo sa rin, madam, oh. Ah, karaan din kayo, sinayong wa. Kaya ito ka pa panaguman, may ganag pananta sa naman dog ng herbal capsule sa kabisay, anong Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplementong agikan sa pariya, kamongga, garlic, luya, o ginseng. Kami mo hata, may galing sa lawas, kaligun sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, efektibo pa. Alegrihan nila nito. Sama kan?
3: Mga singayhangi, ka dunay daghang tuksin si Malawas, mo dili ka regular, kag pagawas si mong hugaw, di kabaylisan, rabuto ni Muntian, makasinating kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhamit sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, igumana pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag tanga ka ng mga tuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panawas. Paginumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
0: Wala ba tayo oras, may gala sa kanan ang sakit bukang parusa sa 2HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. At ang inyong galas kasama ang Tornero Phil Fernandez Manyo. Kamasunod ka na yun sa Straight to the Point. Ay kalimut, patagal ang taraan. Dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang nga wako kalibang.
13: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP RMN Cebola size 17.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
20: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya. Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
21: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
22: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
23: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
19: Straight to the point.
23: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tusibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
23: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahinginan, sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy padayang magkiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisong. Adlaw, karon mga kaigsunan na nga Martes, o gapitsa 30 na, ninimbuhan ka nun sa Hunyo, tuig 2026.
19: Straight to the point.
23: Sa igya po, natagantang pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang yapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
23: Nagunas to may sgutanan karong adlaw mga higala, ni adlaw nga Martes, o niya, kay pitsa 30, adlaw mga higala ni Manuel, kay Manuel Duhay mga higala. O gadlaw sa ni Maning, ang maningilay. Karong buntag, mga kaigalaan, sa adlaw ni Manuel o adlaw ni Maning, gisugat ang mahigalag pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. May nisugat sa mga motorista. Ang gasolina, musaka o 1.65 ang matag litro.
19: Straight to the point.
23: 84 centavos ang diesel o kerosene o 1.22 mahigalaw sab ang pagsaka sa matag litro.
19: Straight to the point.
23: Nakatarik pagtagad ron mahigala gumikan kay kining atong sitwasyon sabda sa Middle East, mga sukid tigpaminaw. Labihan pa ka volatile, no? Ang sitwasyon diha mga sukid tigpaminaw. Muna nga matagkaroon ng unya, porbida, magpaminantayon ta mahigala o gatong tabangan sa mga pag-ampo. Ngaon ta makabot ang maluntarong kahapsay kalinaw diha sa tunga-tungang sidlakan.
19: Straight to the point.
23: Samtang sa laing bahin, low pressure area nga naanas ibabaw sa kadagatan sa Calabaria, Masbate. adunay high chance nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras.
0: Straight to the point.
23: Atong bisibahan mga higala kining maong low pressure area unsa kay madangatan sa ini mga higala. Og ingon man mga kaigalan ang hangin o sa direction og ingon man sa mga higala ang tubig nga dala niining unyang maong low pressure area nga matod pa taas ang chance nga mahimong tropical depression.
0: Straight to the point.
23: Kanta sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
23: Samtang sa laing bahin usa ka 14 anyos nga sakristan namatay human nalumos kini sa sapa didto sa Sitio Ilaya, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan.
0: Straight to the point.
23: Og sa mga balita sa kauluhan og bambahin sa nasod sa kauluhan DPWH Secretary Manuel Bunuan. Probida mga sukit ning paminaw. Ato ning hatagag pagtagad ha kay medyo naunsa na ning kalakiha. Si Alan Peter Cayetano og Ruben Padilla planuhan na nga pasaka ang kasong obstruction of justice. Gumikan mga higala lagi kay matupan ni Tabang nga wa madakpi si Bato de la Rosa.
0: Straight to the point.
23: Unya si Rodante Marcolita pasakaan sa og kasong plunder. Karon mga higala kay matud pa duna mga campaign na donors mga kagilaan ang milapas og 50 milyon pesos.
0: Straight to the
23: point. Pero katong mga campaign donors gikan to sa mga private nga mga tao. Ato ni hatagag pagtagad mga higala pasaka ang kaso tong nakadawat og campaign na donors gikan sa private sectors. Why labo to mga higala ang dili pasakaan to nakadawat gikan sa flood control? Ang kanchisis ko diro, mahigalang kasos kumilik tayo na unsan man tong dawat nga pagdonasyon. Murag nahanaw na o hinahinay. Ang kan Jewel Villanueva, mahigalang nga giingon nga hinog ng iyang kaso, karon na balik nagkahilaw. Kay matod pang Buying Remulya, imbisigahon matod pa preliminary investigation. Kay dunay findings ang DOJ para nila kuwang kuno ang findings. Muna nga ibalik o preliminary investigation. Sa tupan, ibalik o kahilaw. Ato niya tagag pagtagad karon mga sukit di paminaw. Naunsa na rin kalakiha, ha? Si Rodante Marcolita pasaka ag kasong plunder. Samtang si DPWH Secretary Kanhi Manuel Bunuan, ha? Malagmit makagawas na gikan sa bilangguan kay himuon mga higala matod pa nga state witness. Nahimong himuong state witness ang secretary sa DPWH. Ato ni hatagay pagtagad no butaga may gala na unsa na ning kalakiha.
0: Straight to the point.
23: Kung naapas Cabral malagmit mahimo sa tong state witness. Kung sa bagyo to natagak may gito spangpang sa bagyo, niambak bagyo to or to atos gawa sa naso nagsuri-suri nag shopping parot. Ato ni agi katawa mga sukit ng paminaw. Samtang Senador Risa Hontiveros nilusad na sa matod pa mahigala mga movements dito sa may Bacolod area mahigala Risa na. Risa na for 2028. Kung sa inyo ikasulti ining Risa na, karabutaga, tagatarig, pagtagad, kiniguan pa mga sitanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
6: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
11: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba? Guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang Eyeberry.
22: Mas klaro na ba bisan gabi?
21: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Eyeberry.
18: Sulay pod ang bagong produkto to Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
24: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
23: Lady's Choice Chicken Spread.
24: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
23: Pasikim! Mmm! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs packs. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
2: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
3: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
1: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
3: Dito na buo ang confidence ko.
2: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
22: easy maging best me.
25: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
26: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala size 36 na sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: At sa dawaton may gala report karon sa itong kauban on board sa patrol na 63 anyos na ulitaong senior citizen nga naglakaw gidunggab ni sa may Mindanilla og naangol. Paminaon taon na ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laura.
4: DYHP. RMN Report.
6: Radio Man Attorney Rufiel, di rin sa Purok Mangga, Barangay Gindaruhan, sa lungsod sa Mindanilla. Ang biktima giilani nato nga si Gregorio Abanto, 63 anyos o litaong guwang, na nagpuyo rasabya sa maong lugar. Matod sa itong kapulisan, nga nakadawat silang gatawag o paibaw, nga doon ay nahitabo na pagpanunggab sa lugar. Dali nilang i-dispatch ang ilang alert team dito sa lugar o ilang nilabi kining sakti nga si Romeo Pagi Jr., 30 anyos o nagkaroon, na samtang kining maong biktima, naglakaw niya sa maong dapit o niya kalitang kininga gidunggab ni ininga suspect nga padayon pataron nga gi-hot pursuit sa atong kapulisan. Kining suspect karon nga ilang gipangita pa mao si Janmar Villavir, hingkod na ang pagidaron nga siningan na sa biktima. Ito higayon na sa paglakaw o pag-agi sa biktima niya tungod sa payag-payag. Nag-inom ni kining maong suspect og lain niyang mga kaila sa way igong gaso nung inungdan, kalitang kinigihansakan ang iyang tiyan inungdan sa pagkabuslot ni ini. Daling tabang ang biktima, gidaan yon sa tambalanan o naakaroon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. On ito report, kanay po sbikan sa Mindanilla Police, ako inyong Radyo Man po Lauro. DYHP Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo Nationwide.
5: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatod sa oras mahigala. Alasay 39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Naalita may galao sa natad sa politika kay doon na na'y formal kick-off sa mga supporters ni Senator Risa Ontiveros dito sa Bacolod mahigala para sa iyang paglusad unya, no? O ilang kick-off na alang sa Risa na para sa 2028 presidential election, mga sukintig paminaw.
4: Straight to the point.
5: Sa atong isgutan na totoon, may gala ha? At palahi sa tagamay, alas na sa isgutanan sa politika, usab mga sukintig paminaw. Nyahatang hataga gadugang updates po na mga isgutanan, mga angulo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ron totoon. Standby lang una, o malamang pipila ka mga mahinomdanong pahinomdong. Alas 6:40 na.
8: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
11: Parehas na. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 mg lutein.
10: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 mg lutein. Alaga
13: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog, nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
17: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Syempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa inyo tuod.
22: Basta baon.
23: Ahoy! Kidney Care time!
24: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
25: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
26: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
27: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay ang internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ability. Wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G Fiber Prepaid website ano makakuha og free unli internet for 7 days. Palinya na!
29: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
30: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
31: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
32: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
31: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
32: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
36: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
37: Strong for the Filipino.
38: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
39: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may class size 45 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: straight to the
5: point. Ato sa Maygalang i-check ang atong report gikan sa pag-asa magtansusyon sa ato kadali ang kahimtang sa panahon na before ta Maygala mo are sa kahimtang sa politika. Unahon tagit ang kahimtang sa panahon kay doon na rabay nasigpatan ng low pressure area. Nasto linya karo Maygala tong weather specialist gikan sa pag-asa magtan si Jumel Eclarino. Jumel, good morning. Unsay latest ron sa kahimtang sa panahon? Yes, Jumel. Okay, gamay lang.
1: Ito ang low pressure area, so naana sa coastal waters, San Pascual, Masbate. O base sa atong latest na analysis, taas ang chance kining ma-develop na bagyo within the next 24 hours or tropical depression. So padayon ta mag-monitor sa latest update kining LPA. Habagat naman na naka-apekto diha sa may probinsya ng Palawan. Tungod gihapon kini sa low pressure area atong weather condition sa tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita ang madag-umon na kalangitan or medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan na ay mga pag-uwan o kini mga thunderstorms mugna sa low pressure area. So magdala kini usahay kusog na mga pag-uwan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o ng kadagatan, malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, haring adlaw musalop alas 6:09 sa hapon, ang dagat mutaob alas 10:41 sa hapon, muhunas sa alas 6:21 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 6:47 sa buntag, ikan diri sa
5: Makati. Jumel?
1: Yes, sir. Good morning.
5: Kining maong nakita ito nga LPA, panalitan ko ma-development into tropical depression sa imanang giingon taas ang chance. Kung sa may direction, ano niya?
1: Actually, sir, from Eastern Visayas gahapon sa may tabok na siya diri sa may coastal waters ng San Pascual, Masbate o diha sa Southern Luzon. And most possibly while exiting the landmass of the Philippines or diha sa may West Philippine Sea, nakita na to sa atong assessment na ma-develop kini into bagyo or tropical depression. And karon nakita na to na ang Eastern Visayas medyo na-improve sa kini mga pag-uwan tungod sa low pressure area. Ang concentration ng mga pag-uwan karon diri sa portion of Southern Luzon, apil na ang diha sa may Occidental Mindoro o sa Palawan o diri sa may western part of Visayas.
5: Kining heavy rainfall warning, usama ni, mapiktaran ta din sa Cebu ani? Kay Kuyawan magunta kay dali ra bag mo baha ning ato.
1: Yes sir, so since gahapon wala pa ta naka-issue og yellow heavy rainfall warning sa Cebu. Ang atong na-issue rang since gahapon sa province of Cebu is rainfall advisory. Kanang rainfall advisory na ay intensity na light to moderate with occasional heavy rains. But precautionary measures gihapon kining occasional heavy rains can cause isolated or mga localized floodings or landslides mostly in the vulnerable areas. But ang nakita nato diri sa Cebu, mas maarang-arang ang atong panahon, so good Wednesday onwards.
5: Okay, so maarang-arang. Nasa ito pa kining posibleng mo-develop sa tropical depression padong na nigawas sa Philippine Area of Responsibility, Sad?
1: Correct, Atty. Rufil, no? Natay nakita na senaryo na diha sa may West Philippine Sea o while pa-exit sa landmass diha sa may Southern Luzon, siya ma-develop as bagyo or tropical depression. So if pohon ma-develop kini is letter H naman si na ay domestic name na Henry.
5: Okay, so at least bahalag ma-develop siya basta padong na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility.
1: Oh, yes sir, so hapit na siya makagawas sa atong PR. Nakita na to by Thursday or Friday onwards, diya siya makagawas sa atong PR.
5: Sa ito pa by weekend, okay ra ang atong hintang sa panahon?
1: Yes sir, so as I said ganina, by ugma or pinakasayo ugma or Thursday, improving na ang panahon sa Central Visayas.
5: So far, wala mo yung monitor nga musunod niya ng mga LPA so far?
1: Actual satellite image na to, sulod o gawa sa PR, walay lain na low pressure area. But sa atong tropical cyclone threat potential, for the first and second week of July, natin nakita na possible formation of low pressure area. And monitoring kini, based pa ni sa model, na kining low to moderate chance maging bagyo.
5: Mm-mm. Basta at least na nindot ang atong panahon karong weekend.
1: Yes, Atty. Rufil. So, padayon lang ta mag-monitor sa atong latest weather update every day.
5: Sa Jumel Eclarino, sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
1: May isa pa yung salamat. Good morning o mag-amping tangtanan.
39: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one. Rush Boy!
5: Nationwide. Okay, salamat Jumel Iclarino sa report gikan sa Pag-asa Mactan mga higala. Nakatod sa ulas alas 6:51 na. Now sa pikas bahin mga kaigalaan, human sa kahimtang sa panahon alitas kahimtang sa politika. Pero nahon ganito ng panahon na sa mangkay kay importante ka na apitado tantanan mga sugid di paminaw. Di alitas sa natad sa politika mga kaigalaan si Senador Risa Hontiveros. Ang iyang mga supporters dito sa Bacolod City, pinanguluhan din nila ni Gary Alejano day. So ila din ang grupo ni Trillanes, no? Mga magdalo din ang grupo. Unya doon ay mga tao dito sa gymnasium sa Barangay Takuling, Bacolod City. Ilang gilusad o formal kick-off matod pa sa Risana Movement. No? Ano yung mga higala, no? At ipakita mga kagalaan. So, formal kick-off sa campaign to support Senator Risa Hontiveros sa iyang potential presidential bid sa 2028 elections. Ugbay-ubay nga mga ni Grinsey ang nihatag sa ilang pagpakita, sa ilang suporta mga higala ni Senator Risa Hontiveros alang na sa 2028 nga election.
39: Straight to the point!
5: Unya, dito ni gipahigayon sa Kansaga Gym, Barangay Takuling, Bacolod City. Ang theme, kapag on sang ni Grinsey, ipakita Risa na. Kung sa may bisayaan nila, kapag on sang ni Grinsey, ipakita Risa na. Medyo, kwan eh. Ang ilaning kwan, murag pa nag-iusa siguro ni sa mga ni Grinsey, ipakita alang sa mga ni Grinsey, inana no? Ipakita Risa na. Aha, mauni. So, matod pa sa report, in fact, ni gawas ni mahigala mong report, mga kaigalaan, sa mga pamantalaan, lakip na usab sa Cebu Daily News, matod pa mahigala ni ini, no? Oga, dun ay libuan ka mga tao sa nagkadaiyang mga sectors, turn out in full force to show their support for the presidential candidacy of Senator Risa Hontiveros. So libuan matod pa ka mga tao ang nipakita sa ilang full force sa pagpakita mahigala sa ilang puwersa pagsuporta sa presidential candidacy unya pagkandidato ni Risa Hontiveros pagka presidente. The gathering brought together with the youth groups, urban poor communities, farmers, fisherfolk, and various organizations united under the call to stand for the welfare and aspirations of the Negrinse people.
39: Straight to the point.
5: Good morning, mga taga-Negros. Matod pa mahigala, kining maong kalihukan, maong panagtapok, kauban ang mga batanon, ang urban poor communities, mga mag-uuma, mga mangingisda, o nagkadaiyang mga organizations, nagkahiusa sa tawag pagbarug mahigala alang sa kaayuhan o sa mga pangandoy mahigala sa mga katawhang ni Grinsey.
39: Straight to the point!
5: Akong pangutan-on si Benji, tangiyan kay taga ni Grossman eh. Atal niya agi katawa mga sukit di paminaw, no? O niya, ang theme ining mga kalihukan, kapag unsang ni Grinsey, ipakita Risa na. So nag-iko kini sa collective desire alang sa genuine change, inclusive governance, and a leader who truly listens and works for the marginalized. Matod pa mahigala. Kini pagpakita mga kaigalaan sa tinuuray nga kausaban. Igon mo sa mga higala, tinuray nga kausaban, inclusive governance, o usa ka leader nga tinuod nga maminaw ug mo trabaho alang sa kinabag-an. It reflects the hope for a government that prioritizes social justice, fair opportunities, and progress that leaves no one behind. Matod pa, walang iwanan kining iyang liderato ni Senator Sara, Senator Sara naman, Senator Risa Ontiveros. Parihan mo ni Sara na, Risa na. Kaya ko mga politiko, maikay mo daw, Risa na, Sara na. Katubitaw sa una, nauso ng Sana All. Ingat po sa Sara All. Mamaura ba? Palitag magbangga si Risa o si Sara? Mamao. Sara na. Risa na. Ha, mamaura. Kay miingon mas Risa, usa sa mga kondisyonis may galangan mo dagan si Risa. Ingon sa man nga, iya ka nang seriously, iya ka nang i-consider ang pagdagan sa 2028 election. Pero ang iyang kondisyon nga usa lang yun ang kandidato sa ilang habig para na ay chance mga higala sa election. Kebao si Risa and they can, kebao, dili man na astute politicians man na sila. Dili man na mahigala na ito i-puyo-puyo ko ng istorya. Tinuray lang sila, kebao sila nga, ug magka, buwag sa sila na imudagan dili sa Pink, di imudagan sa Kang Marcos, daghan ang kandidato, delikadong mapilde. Ha? So kinalan nga, usara ka kandidato. Magsabot, yun, usara i-pabangga mahigala sa mga Duterte. Panalitan na si Sara Duterte og ma-convicto yun sa impeachment. Di kinsa may laing mudagan, imutang tayo si Baste, or kinsa may laing padaganon, si Pulong. Pero kinahanglan gyapon nga maghiusa. Ang grupo mo na yung kondisyon ni Sara, ni Risa Ontiveros, batok ni Sara. Para niya, iyang gi seriously consider ang pagdagan pagka-presidente, pero kinahanglan usaray kandidato sa ilang habig para doon ay chance nga mudaog.
39: Straight to the point.
5: Practical po ni Risa, no? Ganang iyang pamahayag. For many, this assembly is not just about supporting a candidate. It is about standing together to build a future where the voice and needs of every Negrinse and Filipino are heard and served.
39: Straight to the point.
5: Kining mga palantigom, dili lang sa pagsuporta o kandidato, apan alang kinis pagbarog, paghiusa, aron pagtukod o maayong kaugmaon sa katawhan, dunay ligon mahigala, dunay tingog, og dunay mga panginahanglan sa mga taga Negrinse o mga Pilipino nga mabati gyud og maserbisyuhan gyud mga suking tigpaminaw.
39: Straight to the point.
5: Okay, so kini si Risa Ontiveros. In fairness niya mga higala kay sa ilang grupo manggod, actually kini kay nagpasiugda ini sa si Gary Alejano dayday, former Magdalo representative. Gary Alejano also endorsed Ontiveros saying the country needs a leader who leaves no one behind. So nagsulti ini si Gary Alejano. Kinis Gary Alejano, kauban silang Trillanes sa grupong Magdalo. Kay kung imong tanawon magud mahigala sa ilang grupo sa Pink, sa pagkakaroon si Risa maoy agresibo sa diod, no? In fact, murag dunay kay ubos si Trillanes nga to ni Lini Robredo Indekin. Kay murag hesitant nga kandidato og in fact miingon na magisline nga di naging sa mudagan magpabilin sa Sanaga City mga sukit di paminaw tingali nakabantay pud si Lini mahigala nga unsaning kalakiha dagan-dagan ana nagdagan naman sa presidente kaniadto nidagan sa vice president against may gilang BBM daog siya nidagan sa presidente pildi siya pero karon padaganon sa balik basin og kwan pud di ba ilalimpod ang naagian ni Lini Robredo mahigala. Basig ni Tagam sa Indekin ban. Imagod alalim na mudagan kag presidente. No? Unya, kanana ang tuyo kastibog Pilipinas, ang imong mga kayubos at anak, na? So, abing Lini siguro budlay kayo ning, kwan? Labi na og si Sara ang kontra, medyo budlay. O magpabilin gud siya mga higala sa Naga, medyo dakong chance na incumbent mayor man siya dito, medyo syurbol-syurbol nga magpabilin sa isip mayor sa Naga City. Nya tingali po, para kang Lini, gusto siyang iyang servisyuhan ang iyang taga-Naga gimismo. No? Iyang i-focus iyang servisyo ngadto sa iyang mga kababayan sa Naga. Pwede na. Sa ilang, sa pikas nga habig, sa kandidato sa Pink, si Risa mo'y agresibo. Nga ka na ba yung mapakita o kwan ba? Nga doon na mahigalay mo ingon nga ikaw may udagag presidente, siya po, ready po. Si Lini Mangoday, kay itood ni mo, nga dagang presidente na aming mo support, pero si Lini, murag, gikapoy siguro si Lini, or naon sa ba? No? Wata kasabot pagin sa aktual anaunya kung inikabot sa panahon may gala o musugot siya. Labi na o ibutang tala nga siya ragay bugtong kandidato nga dunay chance nga makapildi may galang sara. Basin pa siguro o mada. Pero lahi sa ni Risa, kini Risa yun, agresibo yun. In fact, mga kaigalaan, si Risa na nikay sikay na yun. Kana bang, in fairness ni Risa, ha, nagkugi ba yapon siya mga higalag pa nikay sikay? Sinador ni siya mga kaigalaan, ang iyang pagkasinador, doon ay mga investigations, okay masad siya record. Unya, na nikay sikay na ni siya karon, kabantay mo Risa, hilom lang kayo, pero graduation mga higala sa, dito sa Tabuylan, Tuburan City, si Risa maoy speaker. Direpod sa Southwestern University, si Risa sad mahigala maoy gikuhang speaker o dito po siya mga higala.
39: Straight to the point.
5: Dito sa Tabugo ni noon, graduation po si Sara po ilang gikuha nga speaker. So, medyo nagtuyok na ron. So, kini si Risa, in fairness ni Risa Ontiveros, nilihok na siya. Ha? Ninahinay naglihok kay within sa ilang grupo magod sa Pink, pilianan pa nila mahigala either kinsay ilang kandidato, depende man. Kay tanawan man within this year, kinsay mo taas ang rating. Kung saan pagtaas mo rating, di ka mulihok, hindi kin. So kining kang Risa, kugi ni iya nga gihimo, nga mulihok na siya karon pa lang bago. Kay buhan og mo taas ang rating, siya mo ituboy nga mo'y kandidato, kay usaman lang ang kandidato mahigala sa habig mga kaigalaan sa Pink. Nisod man kayo magkabuwag-buwag, ha? Malagmit usaka maghiusa ang Pink o ang BBM, usa lang kakandidato. Either presidente si Risa, magkuha sila sa kang BBM nga habig nga mo vice. Or katong pirmiro mahigalang gipalutaw-lutaw, lini mo ay mudagag presidente, si Vince Dison ang vice, no? Kaniyo, Lini Robredo, integridad aprobado. Vince Dison, lideratong may aksyon. O kanino't paminaw na na? No? Gipapilit ni Risa Cebu ang mga placards, mga tarpulin, pero muragwa kayo mukagat. Tingali, kay layo pamansad mga higala. But kining kang Risa, asa man tong picture dong? Risa na? Itong mga pictures dong? Kani? Asa man tong mga kuhan? Daghan man tong mga tarpulin? Ibalik ko na tong mga tarpulin dong names. Katong usa, kani Risa na? Kani? Matong usa, Risa na? Kato mga tarpulin nga naasa nasa likod. Risa na. Para na ni sa 2028. Napiusa na katong mga tarpulin. Kani dong. Oh. Okay, posa dong, pos. Oh, kana. So kini nga mga kuan naman eh. Campaign material sa mga ganito eh. So formal na nga gilusad kick off na sa iyang presidential bid sa iyang mga supporters dito mahigala sa Bacolod. Ang pangutana ini og mo mukagat man eh, muna itong panidaan mga sukit di paminaw, no? Pero muli gina, sa part ni Risa, wak na may panahon, umani kay sikay, unya na maulahin na, kay ang uban gawin mahigala, para gawin unta na to, kung mahimo, di lang usa, unta sa pagkakaroon, kay napa mga impeachment in Dekin? So July 6, magsugod ng impeachment, unya siya usa sa mga senator judges. So, medyo dili na mapakita ang objectivity mahigala niya as judge. Kay kontra man niya mahigala niyang itangtang na daan. So kung pwede yung tato, after sa kininiang kuan, impeachment trial, unya na mulusad yun o pagpakita ba nga, ready na ta, kick off na ta, alang sa atong campaign.
39: Straight to the point.
5: Pero mo lang, nagitimbang-timbang sa dinila mahigala, kanos amaday mulihok kung basi ulahin na kayo, kanto pa mulihok, kinikahuman sa impeachment. Kay ang proper gunta ni mahigala mo ni na kayo ni ka

0: Ba't kini mahigala mo? Tanaw man yung politika, Sam. Di ba na malika yan? Kaya ka na mga judges din na mahigala. Panalitan. Kanas Tito Suto landaan doon na may kasakit ng Sara. Kaya sila ba'y managbangga pagka vice president day? Kanas Lacson, medyo lahi man ang partido. O ka ng uban pa niya. Sumunik kalainan. Palitan o, mo-judge ko ni si Risa. So siya, Senator Judge, unya ang iyang hukman, may ilang iyang kontra sa 2028. Di, mas mayo ang tato kung kinipaglusad sa kick-off na adto sa human sa impeachment. Para sa impeachment trial, ipakita ba nga, ato, tanawa na to, ang ebidensya, kung naabagi ebidensya, guwa ba? Kani, ma, dili malikayan ang perception sa mga tao, maingon na na yun, dili na gano'y ebidensya. Convicto ng daan, kay kontra gano'y yan is 2028.
1: Straight to the point.
0: Mas may makonbikto para di kadagan. Ha? Pero mali ginagiingon, o unya pa po siya magpaabot ni kahuman sa impeachment, pasigun ay panahon dahi. So, kaya sugod na daan samtang sa iyo pa, kay matod pang win gatsalyan, mahuman kining impeachment trial, gibanak-banak kung laday, mga 6 to 7 months. Mahuman. 6 to 7 months. Kay ang prosecution na ngayo o 60 days. 60 trial days. Unya ang defense ang ngayo og 30 days unya in between anak may gala kanang ni-trial na do na may mga extensions may tabo gyud nya mga motions pa so gi bana-bana ni Win Gatchalian nya mga 6 to 7 months mahuman so kung 6 to 7 months magsugod July butata July August September October November December ma January han ta nilay January next year February ingon po na mga tao ngano di man paabot nga next year naman ang eleksyon
1: straight to the point
0: ha? So kung mahimo untag mapaspasan nila ni Ron at least layo pang eleksyon kay ma-abdan next year, labi pag madunay malangan-langan eh, unya, ma-abdan o tunga-tunga next year, mingon, nga nung, pabuto na lang unta kay eleksyon naman next year. Pero mauni mahigala ang mga mahitabo. Na unsa may inyong ikasulti kini si Risa. In fairness niya, okay naman si Risa. Pero maligay po na, sa pikas nga habig, mas mayo po niya, super magod ang ikapakita ni Risa ang iya pang legislative performance. Wala man siya may galay executive experience si Risa Ontiveros. In fact, within the group mga higala, kung pilian ni mo si Risa o si Lini, mas charismatic si Lini is kumpara ni Risa. I don't know kung way labot sa uban niya makilidato ha. Kung ilang pilian sa ilang grupo ba? Tanaw na ko dahil mas daghan pa mong pabor gani. Kung pilian si Lini o si Risa, kisama itong kandidato within sa ilang grupo, mas daghan mong pabor ni Lini. Pero ang problema lang kung si Lini lagi hesitant ng kandidato o di naging mudagan, kaya niingon man siya, di mapugos na pangitag lain. Either si Risa or si Bam. Ang problema magod, si Bam Aquino, mahigala mo rag mo, so kuhay magod, o Bam Aquino, unya mo ipon sa Marcos, murag doon na po, medyo doon na kakulian gamay sad. No? Murag kaligre ganun yung kalakiha, mahigala. Pero ato lang tiwasan unya, itong taon, standby lang una, kay mapadangat sa taas, itong RMN 558 Manila, kanisinya sa natong technician dili, nagsugod ng Manila na to, mga kaigalan. Standby, mabalik taas, itong dugang pa mga isgutanan. Alas 7:08 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Inamin umano ni Marculeta na tumanggap siya ng donasyon, ngunit hindi ito inilagay sa kanyang SALN o Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth at sa kanyang sosye rin. Bukod kay Marculeta, kasama rin sa kakasuhan sina dating Kongresista Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barias Espiritu at Aristotel Beray.
4: Ayan yung conflict of interest. Yung okay na more planned out due to... Kasi Senator Marculeta, definitely, ano na, for the solution, we're about to file it already.
3: Una lang, naglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hall Departure Order laban sa apat na respondents.
5: Sa kaugnay na balita, kasunod nga ng ulat na ipaghaharap na rin sa kasong plunder, naglabas naman ng video statement si Senador Rodante Marculeta. Sa kanyang Facebook account, iginit ng senador na tila pinupunteriya sila ng kaso sa halip na tukuyin ang tunay na salarin sa mga anomalya sa pamahalaan. Tinukoy din niya ang di umano'y pattern para patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon.
6: Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPW.

0: Heavyweights ay kinailang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig.
1: Duda rin po ang senador sa plano ng ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
2: Gagamitin ng araw state witness sa investigasyon ng flood control anomaly si dating DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, makatutulong ang testimonya ni Bonoan sa pagbuo ng kaso laban sa iba pang opisyal na sangkot sa anomalya. Bukod dito ay ikinonsidera rin ang kalusugan ng dating kalihim na ngayon ay nasa ilalim ng hospital arrest. Naharap sa kasong plunder si Bonoan kaugnay ng flood control project sa Bulacan at co-respondent nito na si Senador Jinggoy Estrada. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla na posibleng maisampa na nga ang kasong plunder laban kay Senador Cheese Escudero sa susunod na 2-3 linggo habang patuloy pa rin ang case build-up kaugnay naman ang kaparehong kaso ni Senador Joel Villanueva.
3: Kailangan tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office.
2: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Pumayag ang defense team na buksan ang kahon na naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pumayag na ang kampo ng bise na makapagsagawa ng inventaryo sa laman ng BIR box. Pero sa ilalim ng ilang kondisyon, kabilang narito ang pagsasagawa ng nasabing proseso sa isang executive session at hindi ito dapat ilabas sa publiko.
4: Just so not to belabor the point and so that it may not cause any delay, we will leave it to the discretion of the impeachment court, no, with respect to those conditions. But insofar as we're concerned, no, we would like to take that as a positive step towards transparency, at least now compared to their original stance of not even allowing us to market. Now at least we'll finally be able to see, you know, the contents of that VR box.
1: Tutol naman si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima sa kondisyong executive session ng kampo ni VP Sara.
5: Dapat talagang buksan yan at dapat talagang makita yung laman. Hindi naman kailangan ng executive session. Eh. Bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil mayroong confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence.
1: Si House Prosecutor at ML Party List Representative Laila De Lima.
2: Sa ipadala na ng Senate Impeachment Court, House Prosecution Panel at Defense Team yung pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. matapos ang pre-trial conference noong nakaraang linggo. Ayon kay Bantug, ipinadala na sa pamamagitan ng email o electronic mail ang pre-trial order at may tatlong araw ang magkabilang panig para mag-submit ng kanilang komento. Nakasaad sa pre-trial order ang mga napagkasundoan sa conference, kabilang ang listahan ng mga testigo, mga dokumentong ihaharap at ang schedule ng paglilitis. Magsisimula na po ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes, July 6. RNN Network News. RNN Weather Report.
1: Sa lagay ng panahon, mataas pa rin ang tsansa na maging ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Pilipinas. Sa monitoring ng PAGASA, namataan ang LPA sa katubigang sakop ng San Pascual Masbate. Sakaling lumakas ang maging ganap na bagyo, papangalanan nitong Henry at agad na magtataas ng tropical wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa ngayon, dahil sa LPA, makararanas ng pag-ulan ng Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Metro Manila. Humina na rin ang southwest monsoon o hanging habagat pero makakaapekto pa rin ito sa Palawan.
2: Kung nag-aabang naman kayo, ano ang mga eskwelahang suspendido ang klase dulot ng low pressure area at habagat? Suspendido po ang klase sa ilang mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Kabilang dyan ang Medellin, Cebu. Sa Medellin, Cebu, preschool hanggang senior high school ang walang pasok. Shaton at Sambuanguita sa Negros Oriental, lahat po ng level at sila ay mag-shift o lilipat sa online class. Samantala, wala rin pasok sa Aringay, Bawang, Burgos, Caba at Pugo sa La Union kasunod ng power interruption.
1: Atensyon sa mga motorista, epektibo na po ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, maglalaro sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 80 centavos naman hanggang 84 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel habang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 22 centavos naman sa kerosene.
2: Pakibalita muna tayo sa probinsya, may 7 na nasugatan matapos mabagsakan ng tumagilid na pampasaherong bus ang kasalubong na private van dyan sa Sipokot, Camarines Sur. Ibalita tayo kasama natin Rajuman Manny Basa ng Armen Naga.
6: Aksidente ang sumimplang ang isang pampasaherong bus sa area ng Camarines Sur. Naganap ang aksidente sa kahabaan ng Rolando Andaya Senior Highway sa Barangay Mananli, Sipokot, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon, isang Toyota Hiace Super Grandia ang bumabiyahe mula Maynila patungong Albay ang napilitang magpreno matapos mapansing pasigsag o umiindayog ang kasalubo nitong Alps passenger bus na patungong Maynila. Nawala ng kontrol ang bus, tumaob sa kaliwang bahagi at mubagsak sa ibabaw ng Toyota Hiace. Dahilan upang magdulot na matinding pinsala sa dalawang sasakyan. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Sipokot Municipal Police Station sa pangungunan ni Police Major Antonio Per Jr. upang magsagawa ng investigasyon at siguruhin ang kaligtasan ng mga biktima. Dahil sa insidente, dalawang pasahero ng Toyota Hiace at dalawang pasahero ng Alps bus ang sugatan at ang mga ito'y isinugod sa Sipokot District Hospital para sa agarang gamutan. Samantala, tatlo pang pasahero ng bus ang nagtamo ng minor injuries at nilapatan ng paunang lunas ng MDRRMO personnel. Kapwa ligtas at walang tinamong pinsala ang dalawang driver, subalit malubhang napinsala ang kanilang mga sasakyan. Sa kasalukuyan, nakakustodya sa Sipokot Municipal Police Station ang dalawang sasakyan para sa kaukulang disposisyon at technical inspection. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang paunang tinukoy ng pulisya na posibleng reckless driving ang naging sanhi ng aksidente. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manibasa, Tatak! Arimen.
1: Samantala, dyan naman po sa Davao de Oro, isang pampasaherong bus ang nasunog. Mahigit 6 na pong pasahero nakaligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Leo Batulayan ng Arimen Davao.
7: Nahinto ang biyahe ng isang pampasaherong bus matapos itong masunog sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, pasado alas 5 ng hapon. Agad itong nirespondihan ng mga bombero kaya idiniklara itong fire out makalipas lamang ang mahigit 20 minuto. Sa panayam ng DXDC Arman Davao kay Police Corporal Norwin Palma, traffic investigator ng Mawab Police, umabot aniya sa 62 ang sakay ng bus, kabilang ang driver at konduktor nito. Kinumpirma rin ng opisyal na walang nasugatan sa naturang insidente. Ayon kay Palma, wala umano siyang nakitang fire extinguisher sa naturang bus, kaya muli niya itong ipinaalala sa lahat, lalo na sa mga kumpanya ng bus, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng naturang kagamitan. Samantala, ayon sa BFP, nagpapatuloy na ang kanilang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Kasama mo sa DXDC Armen Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataak Armen!
1: RMN Police Report! Abangan sa aming pagbabalik, Grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa labas ng kanilang paaralan sa Bacolod City.
2: At dalawang suspect sa malagim ng massacre sa isang pamilya sa Josefina sa Buaga del Sur, tukoy na. Meron na rin nakikitang motibo sa krimen.
8: RMN Network News.
2: Maybutag Pilipinas sa ito po.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat
2: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
9: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
10: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihimo. Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
10: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng pilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
8: RMN Network News.
1: 7:21 ang oras ngayon, mga kasama. Kinumpirma ng DSWD na may discernment ang 15 anyos na suspect sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumabas sa initial assessment ng mga social worker na alam noong 15 anyos na suspect na mali ang kanyang ginawa. Pero kinakailangan pa ito ng formal verification at ng desisyon ng korte. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, walang pananagutang kriminal ang isang child in conflict with the law na may edad 15 anyos pataas, maliban na lang kung mapatutunayang may discernment o may kapasidad ito na maintindihan, maunawaan ang tama at mali. Sa kabilang banda, ang kabataan naman na edad 15 anyos pababa ay walang pananagutang kriminal, ngunit isa sa ilalim sa intervention program. Sa ngayon ay hinihintay pa ang resulta ng psychological evaluation ng mga suspect habang nasa pangangalaga ng Bahay Pag-asa sa Tacloban City.
2: Samantala, grade 8 student sugatan matapos saksakin ng kapwa-estudyante sa labas ng paaralan. Diyan naman po ito sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
8: RMN Police Report.
12: Nagtamo ng mga sugat sa kanyang kamay at kiliran ang grade 8 student ng Sumag National High School matapos pagsaksakin ng grade 7 at kapwa estudyante ng nasabing paaralan. Ayon kay Police Station 9 Commander Police Captain Gricky Cayao, lumalabas sa imbestigasyon na naglalakad na pauwi ang mga estudyante mula sa eskwelahan nang may nangyaring girian at komosyon sa paggitan ng dalawa.
13: Grade 8, 14 years old, pinasinisa sa iyang wala makamot. Sa wala niya man niya ibig niya lawas tungkol sa katalog niya sir. Ang biktima ta sir, ginagawa kami sa first aid, dating nila sa hospital. Ang suspect na may naman sir, ari sumung sa ating station, pwede niya na magulang, ari mong disubok ang social worker sa barangay Sumag para mag-assist sa atong suspect sir.
12: Inamin naman ang grade 7 na nakadampot ito ng patalim na siyang ginamit ito para saksakin ang biktima. Kaga naman na dinala sa ospital ang biktima habang nasa kustudya naman ng Police Station 9 ang suspect at nakatakdang i-turnover sa Social Development Center. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
8: RMN Network News!
1: Ilan pang paaralan sa bansa ang nakatanggap ng panibagong banta ng karahasan mula sa mga sarili nitong mag-aaral. Sa Batangas City Integrated High School, balik klase na ang mga mag-aaral ngayong araw matapos itong suspindihin kahapon dahil sa natanggap na pagbabanta sa kanilang Facebook page. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, kinumpirma ni Batangas Police Provincial Office spokesperson Major Attorney Hazel Suarez na isang grade 10 student ang nasa likod nito na umano'y biktima ng bullying.
14: As of now, meron tayong tinitingnan na person of interest na CICL, estudyante din doon sa naturang school. Nakita nga na involved din ito sa mga past bomb threats and all. Mga harassment sa mga online harassment sa mga nung mga nakaraang taon. Accordingly, doon sa post niya at saka sa revelation niya kanina ay may mga nakakaranas di umano siya ng bullying from the start ng classes.
1: Sa Negros Occidental naman, inilipat sa remote learning ang klase sa Escalante National High School. Simula po kahapon, kasunod ng umano'y shooting plot. Ayon sa Police Regional Office Negros Island Region, ilang screenshot mula sa private chat ng dalawang estudyante ang kumalat online tungkol sa planong pag-atake sa eskwelahan. Agad namang inimbestigahan ang insidente matapos na isumbong ng mismong tiyahin ng isa sa mga estudyante ang plano ng kanyang pamangkin at ng isa pang mag-aaral na umano'y nagkakilala sa online game na Roblox. Dahil naman sa sunod-sunod na banta sa mga paaralan, humiling na ng karagdagang budget ang DepEd para sa pagdadagdag ng mga security guard na magbabantay sa mga eskwelahan sa buong bansa.
2: Sa kaugnay na balita, mandatory bug inspection sa mga paaralan, plano rin daw ipatupad ng Department of Education. Sama natin sa balita ito, Rajman Grace Mariano.
15: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng mandatory na inspeksyon ng mga bag sa mga eskwelahan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sinabi ito ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture na pinamumunuan ni Representative Roman Romulo hinggil sa mga insidente ng karahasan sa ilang mga paaralan sa bansa. Aminado naman si Masapol na magiging nightmare o bangungot ang ganitong hakbang lalo na sa mga malalaking paaralan na libo-libo ang mga estudyante. Ayon kay Masapol, kapag natuloy ang implementasyon ng mandatory bag inspection ay pwedeng damihan ang linya ng mga estudyante papasok ng paaralan at gumamit ng mga walkthrough o handheld metal detectors.
16: Bago ng Tacloban incident, random lang po yung bag inspection sa mga schools natin. So ngayon po, tinitingnan namin na baka gagawin na siyang mandatory, pero ang tinitingnan namin, Mr. Chair, yung size ng school. For example, yung Parañaque National High School is na mayroong 14,000 school, medyo nightmare po yung bug inspection. Kaya tinitingnan po namin yung good combination po ba nung mga security measures natin, like
17: wala pang final.
16: Mayroon na po, i-impose na po natin na kailangan po mandatory na po yung bug inspection.
17: Sige, meron.
15: Yan po ang pahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa pagdinig ng kamera. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Wala kongreso, magtungo tayo sa Senado. Mga panukalang tutugon sa mga nangyayaring karahasan sa mga kabataan, ipaprioridad ng Senado. Kasama natin sa Balita Rajuman Konde Batak.
18: Ipaprioridad sa mataas na kapulungan ng mga panukalang batas para labanan ng karahasan sa mga kabataan sa pagbabalik sesyon sa July 27. Tinukoy ni Senate President Win Gatchalian na tiyak na pagdedebatehan sa pagbubukas ng sesyon ng pagrepaso sa Juvenile Justice Law ang pagbaba sa minimum age of criminal liability sa mga kabataang nasasangkot sa krimen at panukalang ipagbawal ang social media sa mga kabataang edad 16 na taong gulang pababa. Sinabi ni Gatchalian na hindi naman likas na bayolente ang mga kabataan at mayroong mga bagay na nakaka-impluwensya sa kanila kaya humahantong sa karahasan. Kasama sa mga pag-aaralan ng mga online o video games na Roblox at Gorebox at iba pang laro sa social media. Himukin ang senador ang mga magulang na higpitan ang kanilang parental controls sa mga nilalaro at napapanood ng mga anak sa social media at pagkakaroon ng identification validation kung saan bukod sa email ay mayroon na ring facial recognition at age verification. Itutulak din sa Senado ang mas mahigpit at mas mabilis na pag-detect at pag-block ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga social media accounts na bata ang gumagamit. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN. RMN.
2: Samantala, yun daw parusa sa pagbabawal na gumamit ng cellphone sa mga paaralan ay dapat munang suriin ayon sa Palasyo ng Malacanang. Sama natin sa Palasyo, Rajuman Chanel Salazar.
19: Kinikilala ng Malacanang ang layunin ng total cellphone ban sa mga paaralan pero dapat pa rin suriin kung makatwiran ng parusang kumpiskahin ang cellphone ng mga lalabag hanggang sa matapos ang school year. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang pinal na posisyon ng Malacanang sa panukalang ipatupad ang nationwide cellphone ban dahil hinihintay pa ang rekomendasyon ni Education Secretary Sani Angara. Bagamat may mga pribadong paaralan na anyang nagbabawal ng paggamit ng cellphone habang may klase, pinapayagan pa rin ito kapag may emergency.
20: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil na makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
19: Pahayag ito ng Palasyo kasunod ng direktiba ni Dumanhug Cebu Mayor Efren Gica na kukumpiskahin ang mga cellphone ng estudyanteng lalabag sa polisiya at ibabalik lamang bago matapos ang school year. Ayon sa alkalde, layo ng hakbang na mabawasan ang paggamit ng gadgets upang matutukan ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral at mas makihalubilo sa kanilang mga klase. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: 7:31 ng umaga. PNP tiwala sa kakayahan ng mga mambabatas kogni sa panawagang ipagbawal ang social media sa mga menor de edad. Kasama natin sa balita Rajuman Marjo Domingo.
21: Nagpahayag na tiwala ang Philippine National Police sa mga mababatas kaugnay ng panawagang ipagbawal ang paggamit ng social media ng mga 16 na taong gulang na minor de edad pababa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa ang PNP na magbigay ng mga rekomendasyon base na rin sa taon na eksperyensya nito sa pagpapatupad ng batas kaugnay na nasabing usapin. Nabatid na lumabas ang nasabing panawagan kasunod ng trahedya sa Tacloban na ikinasawi na 3 estudyante at kinasugat ng iba pa. Noon ang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kabilang ang panukalang ito sa mga prioridad ng panukalang batas na tatalakayin sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ayon pa kay Nartates, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga social media platforms para palakasin ang monitoring sa manilalaman nito na posibleng makaapekto sa asal ng mga minor de edad. Binganiin ng PNP na ang paprotekta sa mga bata laban sa banta sa online ay nangailangan ng pagtutulungan ng mga ehensya ng pamahalaan, mga magulang, mga paralan, mga kumpanya ng teknolohiya at ng komunidad. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Pasintabi lang po dahil medyo sensitibo ang ating balita, natukoy na ng mga otoridad ang suspect sa malagim na massacre sa isang pamilya sa barangay Litapan sa bayan ng Josefina sa Buanga del Sur. Sa panayam ng DZEC sa La RMN Manila, sinabi ni Josefina Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Julito Pamalaran, nagtamo ng tiglimang saksak sa katawan ang mga biktima na isang 42 anyos at ina at tatlo na ina at tatlong minor de edad na anak. Base sa initial na investigasyon, posible raw naggalit ang motibo sa krimen.
22: Sa investigasyon namin, hindi mo naman siguro pag nakawan kasi yung nakatira lang at sa temporary shelter. Tuli yung bahay na tinitirahan po nila, ma'am, hindi po yung bahay talaga nila. So kung pagbalansiyan natin na pag nanakawan, wala pong valuables or walang big amount or pira. Mayroon talagang galit, tinding galit or grudge something. Pero may nawala pong mga personal na gamit yung biktima, yung mother at saka yung 15 years old. Nawala po yung cellphone nila. Parang mga dalawang cellphone po ang hinanap namin na hindi namin malukit doon sa crime scene po.
2: Na-discovery po kahapon ng isang barangay kagawad na napadaan lamang sa lugar ang karumal-dumal na sinapit ng mag-iina. Tinasabing napansin nito ang duguang kabay ng isa sa mga biktima na nakalabas sa butas ng dingding at yung masangsang na amoy na nagmumula sa bahay. Pinaniniwala ang Sabado pa nangyari ang krimen habang nagpapatuloy naman po ang manhunt operation sa suspect.
1: Mahigpit na binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang kumpirmadong kaso ng Mpox. Sa monitoring po ng Mandaluyong City Epidemiology and Surveillance Unit, kinumpirma nito ang case investigation, contact tracing at risk assessment para maiwasan ang pagkalat ng sakit Hindi naman nagbigay ng detalye ang LGU tungkol sa pasyente. Paalala naman ng mga local health officials sa publiko, ugaliin ang paghuhugas ng kamay at iwasan ng close skin-to-skin contact, lalo na sa mga individual na may rashes o skin lesions. Batay naman sa datos ng Department of Health, hanggang nitong June 13 ay naitala ang 44 na kaso ng MPOX sa buong bansa, 79% na mas bababa sa naitalang kaso noong nakaraang taon.
2: Balik lang po tayo sa police report. Construction worker patay matapos bugbugin at sinaksak pa ng foreman sa Lawag City. Yung bangkay ng biktima, naku, itinapon pa sa damuhan. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
0: Mula sa mga otoridad, ang suspek ng pagpaslang sa isang construction worker sa barangay Zamboanga, Lawag City. Ayon sa inisyal na report ng PNP, ay nag-iinuman di umano ang biktima at ng suspek, kasama pa ang ilan sa kanilang makasamahan nang nangyari ang insidente. Pagkatapos nito ay hindi nagkaunawan ang suspek at biktima at dumako pa ito sa puntong binugbog, pinaghahampas ng isang matigas na bagay ang ulo ng biktima at di umano'y sinaksak pa ito at saka itinapon ang bangkay ng biktima sa damuhan. Sabi pa ng hepe ng pulisya na si Police Lieutenant Colonel Ryan Retotar ay nagpatulong di umano ang suspek sa pinsan ng biktima at tinakot ito na kung hindi niya ito tutulungan ay siya na ang kanyang isusunod. Murder ang ipipilang kaso sa suspek at magsisilbing testigo naman ang pinsan ng biktima. Samantala, ay ayaw namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima at ng mismong suspek. Napag-alaman na ang suspek ay foreman at ang biktima ay nagtatrabaho bilang construction worker. Ang suspek ay nasa piitan na ngayon ng PNP Lawag. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
8: RMN Police Report.
1: 16 na taong gulang na babae patay matapos tagain sa Bukidnon. Ang biktima naman ay hinihinalang ginahasa pa. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Nicabalo ng RMN Malaybalay.
3: Patay ang 16 na taong gulang na babae matapos tagain ng isang sospek, partikular sa sitio na Taring, Barangay Dagun Dalahon, sa bayan ng Talakag, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay nakilala na si alias Dina, 16 na taong gulang, na residente ng Cugman, Cagayan de Oro City, habang ang sospek na tubanga naman ay kinilala na si alias Roy, nasa tamang edad at residente ng lugar. Ayon sa report, naglalaba di umano ang biktima at ang live-in partner nito sa ilog sa lugar. Maya-maya, umalis ang live-in partner ng biktima dahil may importanteng kukunin. Doon na, nakakuha ng tamang tiyempo ang sospek sa karumalduman lakrimen. Pagkabalik ng live-in partner ng biktima, naabutan na lang nito na karga-karga na ng sospek si Alas Dina at plano sanang itapon sa ilog. Dahil dito, agad na binitawan ng sospek ang biktima at kumaripas ng takbo palayo sa area. Nagtamo ng sugat sa likuran ng bahagi ng ulo ang biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tinitingnan naman ngayon ang angulo na posibleng ginahasa muna ang biktima bago pinatay matapos madatna ng live-in partner na hubot-hubad ito. Patuloy ngayon ang paghanap sa nakatakas sa sospek habang pinaglalamaya na ang biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark, Mikabalo, Tata, RMN.
2: Gustahin lang po natin yung nangyayaring rally ngayon ng Iglesia ni Cristo dyan sa White Plains sa lungsod ng Quezon. Si Radyuman Chelsea Arcilia nakatutok dyan. Chelsea, kumusta?
8: RMN Live Report.
4: Sa tamang Ricky, patuloy pa rin ang pagtitipon mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o IEC sa may EDSA White Plains at EDSA People Power Monument northbound sa kabila ng malakas na ulan ngayong Martes ng umaga. Ayon sa Quezon City Police District, umabot na sa mahigit 7,000 yung bilang ng mga rallyista as of 6:45 ng umaga kanina at posible pa umano itong madagdagan sa mga susunod na oras. Sa ngayon ay nisulang walang planong huminto ang mga rallyista sa kanilang programa kahit malakas ang ulan. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Artilla, Tatak RMN.
1: Chelsea, doon sa iyong drone shot na ipinadala mo ngayon sa atin, it seems na hindi na madaanan yung magkabilang linya ng EDSA, tama ba?
2: Parado.
4: Tama yun. Hindi na madaanan yung magkabilang kalsada dito sa may EDSA, particular itong yung EDSA North and Southbound. Pati na dito sa may White Plains na East and West sa ngayon dahil nga
5: Umuna ito ng mga relihista at maliban sa bilang ng mga relihista, eh nakaparada rin dito yung mga sasakyan at bus, pati yung truck na dala ng mismong mga relihista na tumunta dito ngayong umaga.
1: Maraming salamat, Radyo Man Chelsea Arcilia. Yan ang Radyo Man.
8: RMN Network News.
1: Sa ating balitang sports, nagpakitang gila si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos ang kininang gintong medalya sa kanyang unang torneo ngayong 2026 outdoor season sa Poznan, Poland. Tumalon si Obiena sa taas na 5.72 meters para maagaw ang kampiyonato sa men's pole vault event ng World Athletics Continental Tour Silver Meet. Na-clear ni Obiena ang 5.72 meter height sa kanyang ikalawang attempt habang hindi na ito naungusan ng iba pang mga contender. Sinubukan naman ni Obiena na lampasan ng 5.82 meters para sa bagong season best pero hindi ito naitala. Nakuha naman ni Owen Hard ng Hurd ng Great Britain ang silver medal matapos ang 5.60 meter clearance. Bronze medalist naman si Matteo Oliveri ng Italy. Ang panalo ay nagsilbing magandang simula para kay Obiena habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang kampanya at paghahanda sa mga susunod na international meet.
2: Ms. Adder, kumusta na kaya si Hart Evangelista?
1: Live ba yung ire-report sa atin?
2: Ito, nandito eh.
1: Nandito sa studio
2: pero eh. Naka-record siya. Kinumusta po si Hart Evangelista ni Myra Jane Sayaw? Oh. At alamin natin, kumusta ba si Hart Evangelista, Myra?
1: Myra,
6: asa ka na? Pick-up call na maituturing ng actress at fashion icon na si Hart Evangelista ang pagkaka-ospital nito kamakailan. Sa kanyang Instagram, nagbahagi si Hart ng update sa kanyang kalusugan, kabilang na ang isang larawan ng braso nitong may mga pasa. Say ng actress, ang karanasang ito ang nagpaalala sa kanya na health is wealth at unahin ang sarili kaysa ang kagustuhan ng ibang tao. Bagamat hindi idinetalye kung ano ang sakit ng actress, nakasaad sa larawan ng mga katagang my kidneys are happy again. Nagpasalamat naman si Hart sa Panginoon maging sa mga medical staff at mga kaibigan nito na nagpakita ng concern sa kanyang kalagayan. Pabirong hirit naman ang actress sa kanyang bashers, good luck dahil siya raw ay buhay pa rin. Una rito, nagbahagi rin ng mga larawan ng live-in assistant ni Hart matapos itong isugod sa ospital noong Sabado. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Sayaw sa TAC RMN.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
24: sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival demando pagbaligon sa preventive measures sa syudad batong sa African Swine Fever con ASF. Samtang formal na nga milingkos katugdanan na bagong hepes kapulisan disdakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumal nigikan sa Campo Karami. Balita sa sports, ang kahas pildi sa iyang away. Kini ang headlines sa ato mga balita.
23: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
26: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Nanginahang lang ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adto ni average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
4: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga pa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, yun na ta sa itong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kay maghatag nilinyog chance, magkarawa itong 200 pesos nga GCash. Kung makatubag mo aning ito nga simple kay nga pagutana plus, magka-follow pagid mo sa ito nga promo mechanics. Nga naka-like, naka-follow o naka-share sa itong mga Facebook pages. Unsa man ni, ang DYHP Arimen Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banio, kunya pilia, katog yung dunay blue nga mark check dyan sa kilid sa iyang pangan, ha? Kunya kinanglan sad nga inyong i-share kining programa karon ni Attorney Rufiel para makita na ito o dali unya ang inyong pag-follow sa itong promo mechanics. Kay dinapod sa programa nga live karon ang Straight to the Point. Ang comment section din na ang ninyo ibutang ang inyohang tubag ala unya sa tong ipabati na nga pangutana unyang taud-taud. So siguraduhan lang ninyo naka-follow, naka-like, naka-share sa itong mga Facebook pages. So niya i-share po ng programa ni Attorney Rufiel ang Straight to the Point, ha? Kay ato nang liliyon kung isa'y naka-follow sa itong promo mechanics plus nakahatapag yun o ga-simple kayo nga tubag. Or tubag sa itong simple. Nabali man o ni. Tubag sa itong simple kayo nga question. Sa ito nang balikan karong taon-taon, ha? Yan ka nang ato mga pangutana. Nara na itong ikuha sa atong mga balita. Maunang, Puerto Region sa iyo na tubagon. Isang piyong-piyongan pa, tubag yun na yun. Okay, so balikan tani karong taon-taon, ha? Alas 7:51 na o karon ari na ta sa detalye sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival nimando karong pagpaligon sa preventive measure sa syudad batok sa African Swine Fever kon ASF. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ni mando na si Cebu City Mayor Nestor Archival pagpalikon sa preventive measure sa syudad batok sa African Swine Fever kun ASF. Ang hatagan sa mayor sa iyang direktiba mao ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun VMF. Ito usab sa kumpirmadong outbreak sa ASF dito sa Negros Occidental. Gusto ni Archival nga papotihian ang swine industry sa syudad lakip na ang food security ug local economy.
3: In order to safeguard Cebu City swine industry, food security and local economy, the city Veterinarian's office is hereby directed to intensify and strengthen all ESF prevention, surveillance, and monitoring activities throughout the city. Treat this matter with utmost urgency and to ensure the strict and effective implementation of all necessary measures to prevent entry and spread of African swine fever within Cebu City.
2: Si Mayor Nestor Archival, lakip sa pangyusgan sa mayor mawang surveillance and monitoring, pagpaligon sa biosecurity, pagpigay ng inspection, ug uban pa. Kasa sama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy-duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
10: ACS. Mrs.
4: Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
0: At oras karon alas 7:55 na. Aray na ta, padangat na ta sa ato nga pagutana ha, kay para namoy chance sa palinatas taas ang panahon nga makatubag mo ni ini. O niya, konsakto yung tubag, plus nagka-follow pagin mo sa atong promo mechanics, doon ay chance maoy makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Eh, aray ta sa ato nga question, nga purti rin yung sayo na. Isa man tong gibalita kag barang bago pa lang yun, no, sa atong Ariman Manila, nga usa ka actress nga medyo na-stress. Patigtaon tingali pag ito daghan ng trabaho. Unya, nakaingon gid siya pagkahuman nga nakaamgo nga health is well. Health is kanang maugi tagaan ta nimo ga priority di ay. Kay kumayo pagkaglawas di kay kakamgo ana ini kasakit na nimo diha na ka makaingon. Importante gid di ay ang maayo nga panlawas. Kaysa man to nga actress. Hala, ang inyong itubag ni ini ibutan din sa atong comment section ha. Sa nag-live karong programa ni Attorney Rufil nga straight to the point, kaya ito nang balikan o niyang taon-taon. O niya, mintas di patak announce diri og winner, lasigire, continue ragi mo din agbutang sa inyong mga tubag sa comment section sa atong live na programa karong Attorney Rufil ang straight to the point. Padayon ta sa itong mga balita, formal nang nilingkod sa katungdanan ng bagong Episkopolisan diri sa Dakbayan sa Sugbo, nga si Police Colonel Ricky Sumalde, gikas Campo Crame. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.

0: ato balikan karon taon-taon ning detalye karon ha sa balita ni Radio Man Arnold Bustamante kay ni ay nangutana dere balikang question ha. Sige tong balikon. Insa man tong actress nga matud pagi na stress in town og maayo. Medyo dili maayo ang pamati karong mga parahuna. Unya, nakaingon siya nga sus ang health giday nato. Takinanglan atong ampingan. Katagaan atong priority. Kay kon, bagdaw na ganita. Kay nasakita, di arata makaamgo. Unya, sa maayo pang laos, hala, tudog-tudog yun. No, wa na'y pahuway. Pero karon nakaamgo siya. Ingon siya kinanglan nga, tagaag priority ang panlawas. Ato ni balikan karon taon-taon ha. Ay mentras wa patay ma-announce diri nga winner, pagbutang una mo din na sa inyo mga tubag sa atong comment section. Ay nay mga nakatubag, brighta gyud oi. Dala ato ni balikan karon taon-taon kay nagpaabot diri atong 200 pesos nga GCash. Ato na balikan ang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
0: Ato balikan lang humani ining pahinumdom.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: At oras karon, untop nang alas 8, balikan tang detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Labot sa paglingkod sa bagong happy sa CCPO. Kasamang Arnold.
1: CYHP Tatak RMN Report.
10: Hingpit na ang gabilingkod sa katungdanan ang ipiling nga officer in charge sa Cebu City Police Office suman hulipi sa katungdanan si Police Colonel George Ilanan niyatong Hunyo 8, 2026. Ang mipuli kang Ilanan mao si Police Colonel Ricky Sumaldi gikan sa Campo Crame. Gipaigan ang assumption of office ceremony sa conference room sa Camp Serios Menya Senior ang buhatan sa Police Regional Office 7 alas 2 kagandang hapon. Nagipangunahan ni Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa PRO 7. Si Ilanan kasamtangan nga mag-hepe sa Regional Controllership Division sa PRO 7. Si Sumaldi sakop sa Philippine National Police Academy Sinaglaya Class of 2002 nga classmate rosab ni Ilanan. Unang mikorte si Cole si Sumaldi kang Cebu City Mayor Nestor Archibal na nang buntag sa wala pang assumption of office nini. Gibuntag ni Abad at ang sayang mensahe kang paghulip sa liderato mao isinugdanan sa bagong panid sa Cebu City Police Office din niyang gihimugatan nga ang matag change of command naghataw og labas nga oportunidad sa pagpalambo sa organisasyon, pagdasig sa mga personel o pagpalambo pa silang mahimo alang sa pagserbisyo sa mga sugbuanon. Dugang ni Aban nga ang paghulip ni Sumaldi sa katungdanan ni Ilanan naghatag kaniya uga dakong responsibilidad sanglit ang dakbayan sa Sugbo mo regional capital sa Central Visayas din nga din hinahimutang ang mga regional nga buhatan sa gobyerno pati gayon edukasyon ug turismo tungod ini nagkinahanglan ang PNP organization ug haom professional responsive masaligan ug maluluyon nga pangulo gidayeg usab ni Aban si Ilanan sa iyang dedikasyon sa serbisyo ug pagpangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sulod sa unom ka buwan. Giilan niya ang mahinungdanon nga natampo nini sa pagpatuman sa kawasan Kalinaw lagip na sa mga kalampusan nga nahimo. Iyang gimando sa mga personal sa CCPO nga iparay ng ilaga paghingusog sa kampanya batok sa ilegal nga drugas, ilegal nga sugal, terorismo o ang taranga matang sa kriminalidad samtang panambuno sa mga police visibility, stricto nga pagsunod sa PNP operational procedures o pagparikon sa pakikalayon sa local government units, barangays o sa komunidad ubos sa gipatuman sa Department of Interior and Local Governments Safer Cities Initiative. Samtang gihangop usab sa mga personnel sa CCPO ang hingpit na nga paglingko ni Sumaldi sa katungdanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga andam sila nga musulong suporta sa mga programa nga gitakdang ipatuman ini sa kapulisan sa sunod.
11: So among gihangop ang iyang pag-abot dinhi sa Cebu City Police Office, we kaganina sa atong flag raising amo ang gihangyo gyud ang tanan mga officers o mga PNCO na atong suportahan ang bago natong leadership in the person of Police Colonel Ricky C. Sumaldi.
10: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, human sa Assumption ng office, gisunod sa dayon ni Sumaldi, ang command conference ng mga station commanders, aron magpa-briefing sa crime situation sa syudad. Kasama mo sa Police Regional Office sa Marino Rajaman, Arbo Samante Diwa HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. Sports ngayon.
0: Atong balik.